0: na magkaroon ka ng konting panig eh. Kaya ina kaya nga isang one-off lang siya eh. Siyempre si mga senator judges, siguro aware din sila. Siyempre pang nagtanong sila tulad nung day 2, 'di ba? Tinanong si naalala natin ba tinanong si Attorney Ligutan ba 'yon o yung witness. 'Di ba parang tinanong siya ano yung magiging epekto 'di ba sa impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Eh 'di ba parang umalma si Senator Pia Cayetano, parang feeling mm-hmm. niya parang bias, 'di ba?
1: Parang closing statement na daw.
0: Mm-hmm. Oh, parang mm-hmm. closing statement mm-hmm. on all of that. Pero syempre ginagawa, syempre alam naman natin, nagtatanong lang sa iba kasi ang magiging view noon si Senator Risa, kina-clarify niya lang.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre sa iba,
2: bias.
0: Baka mukha siyang bias kasi oh. sa legal naman eh, may konsepto kasi ng bias kasi sa legal ano, legal profession, may tinatawag ka kasi perceived bias eh. Hindi necessarily na sobrang kampi ka, kailangan lang may perception ka eh.
2: Mm-hmm.
0: Ang tanong ngayon diyan is malamang yung defense counsel, nililista na lahat nila yan. Kaya sila nag-object. Kasi may ano na yan, meron na silang parang tally board dyan. Sakali mang umakat sila sa taas, eh, meron na silang naipo na pwedeng idulog na errors na ginawa ng impeachment court. Yung grounds. Okay. Ngayon, syempre, kung ma-acquit naman si BP Sara, hindi natin alam kung ang prosecution, naglilista din ng kanilang mga objections, okay. Diba? So, it's actually, right now, it's fair game,
1: yan
0: diba?
1: Ang aabangan natin attorney. Dahil magko-cross-examine sila.
2: Oo. Attorney, okay, scenario lang ha, pag na-acquit, okay. Halimbawa, na-acquit siya. Okay, alam natin yung aksyon ng defense. Ngayon, ang aksyon ng mga tao, ano kaya ang gagawin? I mean, the Filipino people, what can we do?
0: Okay.
2: To, halimbawa, alam mo naman, di ba, mag-protest or whatever, no?
0: Actually, ito lang ang view. Ewan ko ba, Pastor, ano nangyayari na ngayon sa 2026? Iba na ang environment from 25 years ago. I don't know why, okay? Now, what I'm saying is this. Kung napansin niyo yung mga unang mga peaceful revolutions natin, EDSA 1, EDSA 2, di ba? Noon ang pinaglalaban natin kasi yung parang tyranny, di ba? Ang dating tyranny kay Marcos, di ba? Kay Estrada. Of course, it's corruption, pero syempre yung perpetuation niya dun sa power is based on corruption.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Yun yung nangyayari. Pero kasi nga, di ba kanina sabi ko nga, kahit yung kay Chief Justice Corona, parang may ending na eh. End na siya eh. Ang problem ngayon, isa tatakbo eh.
1: May 2028 pa.
0: Di ba? Yun kasi yung parang ang nangyari, in-impeach mo yung tatakbo na presidente na pinoproject. Kaya ang nangyayari, hindi natin maiiwasan may mga of course this is a fact naman, di ba? May mga supporter syempre yung sila BP Sara. And I think there's new supporters niya are, well, let's concede it, it's a bit sizable supporters, okay? So ang hindi ko alam kasi napansin niyo hindi naman din para may peaceful protest tayo eh. I'll assume it from both sides. Pero hindi naman pa umaabot sa ngayon sa level na we need to overthrow the government. Now, I don't know what's the attitude of most of us now. Kasi we've already gone through 2 EDSAs. Let's face the fact that parang wala namang nangyari dun sa mga reforms na pinangako kasi. Kaya nangyayari ngayon, especially social media nowadays. Of course, it's yung storya ngayon ng impeachment ngayon parang ang lumalabas. I mean alam naman natin ito tinuturo sa classroom naman to. Impeachment is a political tool as well as a legal tool to exact justice. Okay? So hindi mo maiiwasan yung dalawang nag-exist. Pero ngayon parang ang dating naglilin sa politika eh. Kasi syempre may bala nga sa politika sila BP Sara, sasabihin nila at inaano nyo lang ako, iniipit nyo lang ako kasi ayaw nyo akong patakbuhin. Siyempre naman, si La Prosecution, sasabihin na, hindi ka na nga, anong tawag dyan, nagmi-misuse ka na nga ng fans eh, bakit ko pa deserve na tumakbo, ba? Diba? Doon nagka-clash eh, pero nangyayari, nagiging siyang partisan kahit na alam natin yung isa tama. 'di ba? Tapos yung isa, pero anong nangyari para lumalabas? It's about fighting what you think is to exact the ends of justice versus of course popularity.
1: Okay, attorney.
2: Napaka-interesting. Bitin na bitin tayo dito.
1: Sundan po natin ito at ang pinakamahalaga, yes, maging mula tayo at mapagbantay.
2: Salamat.
1: Kailangan natin pagdaan, masakit man ang prosesong ito, pero marami tayong matututunan bilang mga Pilipino. Thank you, Attorney Vian.
2: Magkapit tayo minsan.
0: Naman, yeah. Kamusta kay Tita Sayra?
2: Yes.
1: Thank you, Attorney Vian Gabao.
2: Sige, na marami.
1: Law professor and constitutional law lecturer. So, mamaya may panahon ang defense para i-cross-examine itong si NBI
2: Interesting.
1: Agent Kalino.
2: Oo, wag na manood ng Netflix. Dito na lang.
1: Ito, true to life. At may kinalaman tayo dito. Kaya wag nating bibitawan. At ito pa yung pinag-uusapan natin kanina. Yung pagiging upper middle income ng Pilipinas according to World Bank. Ayun, no? Lumagpas na daw kasi yung kita ng bansa sa tinakdang antas para sa nasabing category. Pero ang tanong kaagapay, ramdam ba to ng mga Pilipino? Kaya naman ang Ibon Foundation, ang ating makakausap ngayon, ang kanilang Executive Director, si Sir Sunny Africa. Sir Sunny, good morning.
3: Hello, magandang maga po. Si Ma'am Heidi, si Pastor.
1: Opo, si Heidi po at si Pastor Rene ang ating kasama ngayon.
2: Hi, good morning po, Sir Sunny.
3: Sorry, hindi ako maka-zoom. Nakalimutan ko mahina pala internet.
1: Okay lang po, loud and clear naman ang
2: inyong boses niyo po yan.
1: Audio. Ayan. Pero di namin makikita ang inyong kagandahang lalaki muna.
3: Ayan.
1: Pero Sir Sunny, ano ba yung ibig sabihin itong upper middle income na daw ang Pilipinas bilang isang bansa according to World Bank?
3: Well, alam mo, sa amin dapat maging malinaw. Yung pinapalabas ngayon ng gobyerno, ng administrasyon at ng World Bank na parang malaking parang panukat to ng pag-unlad natin, medyo hindi kami sang-ayon eh. Kasi even yung World Bank, sana maging aminin nila, nilikha nila yung itong kategorya ng low income, lower middle, upper middle, tsaka high income. Nilikha nila to noong dekada 80, hindi naman para manukat ng panuglad. Nilikha nila ito dahil bangko sila, gusto nila ng simpleng paraan para masabi kung ano interest rate ang iti-charge sa mga bansa na utang sa kanila. Kaya mula simula, hindi siya panukat ng pag-unlad. Ang ginawa nila doon, iko-compute yung tinatawag na gross national income, yung halaga ng lahat ng produkto serbisyo na nililikha sa isang taon, i-divide by the population, magkakanumero ka, yung GNI per capita, 4,850 tayo ngayon, may pamantayan sila, pumasok tayo doon. Kaya, ano yun, sa amin mahalaga kasi sobrang nababaluktot ng administrasyon yung sa ginagamit sa propaganda na parang ito ay naabot dahil sa husay ng pag-manage sa ekonomiya ng economic managers. Medyo hindi totoo.
1: So parang mas utang powers pala to.
3: Hindi pa nga eh. Yun na medyo nakakatawa dito eh. Kadalasan sa bangko, kung pupunta ka sa bangko dyan sa whatever, sa Makati, sa BGC, kung mas mayaman ka, mas mababang interest rate binibigay sa'yo. Kasi ang katwiran nila, kung papautangan mo yung mahirap, malaking chance na hindi mababayaran, kaya tatasan ng interest rate. Dito sa World Bank, kabaligtaran. Kung umaangat ka dun sa kategorya nila na low income, lower middle, upper middle, hanggang high, tumataas ang interest rate na singil sa'yo.
2: So, ito
3: lang ang pinaka nagbago dito pagkatapos ng pagtakda sa atin sa upper middle income. Ang kaisa-isa nagbago sa mundo ay mas mataas ang interest rate pabayad natin sa World Bank. At mga kahalintulad na banko, like Asian Development Bank, na nagbibigay dati na mas mababang interest rate, mas mahabang amortization period, at mas mahabang grace period, yung tinatawag na concessional lending. So yun, mababawasan yun ngayon.
2: So lumalaki pati yun, di ba, Sir Sandy, dahil yung depende sa exchange rate sa dollars, no?
3: Isa pa yun, habang bumabagsak yung dollar, lalakpa yung utang. Kaya medyo na kami nga, wala na ko yung masabi kasi nasabi na lahat ng mga nag-react. Upper middle income, Di namin feel.
2: Oo nga. Ako, hindi ko feel eh.
3: Kasi, yun nga. Totoong, ayon sa makihitid na patay ng World Bank, tinawag nila na upper middle income tayo, batay din sa kanilang makihitid na batayan, pero kaya hindi na nararamdaman ng mga Pilipino, eh dahil wala naman nagbago mula nung lower middle income tayo hanggang upper middle income tayo. Kasi sa takbo ng ekonomiya, hindi naman nakikinabang yung nakararami, nahuhuli nga sila eh. Nabagit nga, medyo nabutang ko yung si attorney kanina, sabi nga niya mula EDSA, parang yung mga reforma ay walang saysay. Medyo hindi totoo, may saysay kasi lalo yung mama ng mayayaman, lalo yung lumakas yung corruption sa mga nasa gobyerno, ang naiwan, yung mga karniwang Pilipino.
2: So, basically, Sir Sandy, ano ba talaga yung indicators ng mga classification na to? Like, for the upper middle income, ano yung mga indices or indicators na talagang upper middle?
3: Again, nagma-vary naman, depende kung sino magtatakda. So, kumbaga, walang official na kwenta, even yung gobyerno eh. Pero halimbawa, yung World Bank nga, bate sa kanilang pamantayan, upper middle income ang bansa, kung yung GNI per capita, yung nakwento kanina, kung siya ay pumapasok sa loob ng $4,400 per person hanggang mga $15,000 per person, basta pasok ka sa pamantayan na yon, upper middle income na bansa ka. At napansin niyan, lawak ng kategorya na yun, nandiyan din ang Pilipinas at Pakistan, nandiyan din ang China, nandiyan din ang Malaysia. So, hindi ko alam kung feeling ng gobyerno tayo nasa kaligan na ng China. Mukhang hindi, pero yun ang problema ng numero. I mean, sa ibon, mas simpleng pamantayan namin. Yung kung may isang pamilya ay kumikita ng more or less mga 65,000 pesos hanggang sa mga sabihin natin 130,000.
2: A year.
3: A month. Yung upper middle income.
1: 130,000. 130,000 pesos a month.
3: Mga 64 to 130,000 pesos sa amin yung reasonableng pamantayan para sabihin na upper middle income. Kasi medyo mataas na antas ng pamumuhay yung upper middle, di ba? So, hindi namin binababa.
1: Combined income yon, Sir Sunny.
3: Sa buong pamilya.
2: Pero dito kasi, ang ano nila, parang computation is per capita, no? Sa GNI, no? Yung gross national income, yung sa World Bank, sabi nila $4,850. So that is $296,650. So, per year, per person. Parang hindi...
3: Pamilya, 1.2 million a year.
2: Per person, per Filipino.
1: Talaga.
2: So,
1: yeah. Sir Sunny, nag 85 pesos increase na lang. Na installment ano?
2: So,
1: anong bang masasabi doon ng Ibon? Bago lang si Pastor Rene. 85 pesos for NCR, no? Minimum wage.
3: Sa NCR. Well, sa amin, malayo pa rin doon sa kinakailangan ng pamilya ng lima para mabuhay ng disente. Yung competition namin doon sa family living wage dito sa NCR, nasa about 1,289 pesos. Per day yan. So, ibig sabihin, kahit idagdag mo yung 85 pesos dun sa kasalukuyang 695, 780 pesos lamang yun. Kapos pa rin ng mga 509 pesos dun sa family living wage. Tapos, medyo ano yan eh, ang tabayanan natin, ano ba yung ibibigay na wage hike sa labas ng Metro Manila? Kasi, less than 20% ng manggagawa na nasa Huran ay nasa Metro Manila, may 80% nasa labas ng Metro Manila. At historically, ever since nagpatupad ng regional wage boards, kaya tutunututul kami dyan, nahuhuli talaga yung mga probinsya. On average ngayon, minimum wage sa mga rehiyon labas ng Metro Manila, yung halaga ay 20% less kumpara doon sa 1989. So kung 100 pesos ang minimum wage na magulang mo noong 1989, ang binibigay sa iyo ngayon ay 80 pesos na lamang halaga kung tatanggalin yung effect ng inflation. Yeah.
2: So, Sir Sunny, would it be safe to say na napaka-simplistic ng classification ito ng World Bank, considering of course yung economic reality ay masalimuot, di ba, at complex, no?
3: Alam mo, sa amin hindi complex, kaya nainis kami dun sa mga maraming sinasabi ekonomista na nagsasabi, hindi, kailangan natin intindihan yung buong larawan.
1: Mm.
3: Actually, kung gusto ng gobyerno aminin na may problema sa Pilipinas, nandiyan naman ang datos eh. Halimbawa, doon sa labangit, natanong nyo nga kanina about ano yung kita ng karniwang Pilipino.
1: Mm.
3: Sa ngayon, may higit kalahati ng mga pamilya nagkakasya sa 5,000, 10,000, at most about 20,000 pesos a day lamang.
1: Mm.
3: Sa amin, yun yung pamantayan mo. Kung naiiwan, kung sinasabi na may trilyonaryo na tayo nakaraang taon, nakaraang buwan, si Ricky Razon, kung sabihin na may nabot na tayong trilyonaryo, nasa 133 yung pinakamayamang tao sa buong mundo, pero may higit kalahati ng populasyon ay nasa 5, 10, 20,000 pesos lamang ang kita, yun ang kasi kasuhin nila. So, hindi na kailangan komplikin yung usapin, hindi na kailangan nakatingala sa World Bank na sabihin kung ano antas natin. Nandiyan na sa mukha natin ngayon, kaya natatawa ako dun sa mga reaction sa social media, yung mga Man of the Seat interview. Siyempre, yung karniwang Pilipino, sabihin mo sa kanila, ini-apply bitilingkong ka na. Naghahalo yung reaction mula dun sa tawa, sa galit. May ilan, nalulungkot na pinamukha pa sila kung gaano sila kahirap. Eh. So, sa amin, hindi kailangan komplikin yung sitwasyon. Lalo-lalo, hindi kailangan tumingin sa ibang sa dayuhan para sa
2: tingin.
3: Anong kalagayan natin? Makinig lang yung Pilipinas, yung gobyerno, sa mga Pilipino. Okay. Tapos, misa akong gusto ko ilinawin, ha? Yung sa pinagmamalaking upper middle income na yan, yung World Bank, may magit 200 bansa, sinusukat nila yan. Alam mo ba, out of over 200 countries, yung rangko natin, number 130. So, kahit na sinasabing may milestone yan, nasa pinakamahirap pa rin tayo na isang tatlo ng bansa sa buong mundo, pati din sa makitid ng pamantayan na yan. So sa amin, wag talaga pilitin na malaking usapin yan. Pinakamabagal lang paglago natin kumpara sa Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore.
1: Okay.
3: Ikalawang pinakamataas inflation, pumapangawa lamang sa Laos. Yung unemployment, pinakamataas sa region, sa Southeast Asia. So,
1: Kaya dapat talaga, sir, yung corruption. Labanan.
2: Kasi,
3: ang
1: yaman natin pag di tayo kinokorrupt, no, sir?
2: Pero alam mo, kasi justified to, kasi pwedeng mangutang yung international borrowing, yung investor confidence.
1: Sa international.
3: Don't may naiinis. Si Secretary Go, kahapon namang sinabi, ikatawa natin to kasi lalong papasok yung utang. Una, sadya niyang kinakalimutan, officially, yung World Bank, mas mataas ang sigil na utang sa atin ngayon. At yung ABB din, at yung mga bilateral donors na nagbibigay ng official development aid, mas mahal na yan ngayon. Ikalawa, maraming mga bansa, kahit na upper middle income, hindi naman magandang credit rating. Bakit? Kasi may mas malaking problema. May corruption, may dudahan yung gobyerno, kulang infrastruktura. So, hindi yung kategorya na ito ang magtatakda ng pagpasok o hindi ng kapital. Tapos sa amin, mas hindi pa yung punto. Bakit hindi problemahin ng gobyerno na paluguin ang Pilipino negosyo gamit yung rekurso na meron sa Pilipinas? May about 18 trillion pesos. I forgot, 18 trillion pesos ng pinansa sa banking system ngayon. Hindi naman kailangan tumingin sa ibang bansa para umutang.
1: No.
3: Yung gobyerno, pwede naman niya utangan ng mga micro, small and medium enterprises.
2: Yes.
3: Pero alam mo ba, no joke, sa 2026 budget, ang binanchit nila parang pautang sa micro, small and medium enterprises, parang 7 billion pesos lang. Mas malaki pa yung kontrata ng Biskaya na 13 billion sa isang taon kaysa lahat ng pautang ng gobyerno sa MSME. So medyo hinto na itong tumingin sa mga dayuhan, tumingin sa foreign investors, huwag nakawin yung pera Oh, tangin sa Michael's Millimedia Enterprises natin. Mm-hmm. Aabante tayo.
1: Mas aabante pa tayo. Thank you, Sir
2: Sunny. Sir Sunny, kinukonsulta ba naman ng gobyerno ang Ibon Foundation?
3: Ay, no, yung all the time. Masiga kami mag-attend ng mga dialogue, very mga good. Congressional hearings. Hindi na pinapakinggan. Pero hindi na kayo magsasawa.
1: Katok lang ng katok. Pagbubuksan din.
2: Parang Ibon, huni ng huni pa rin. At lipad ng lipad pa rin.
1: Thank you, Sir Sunny.
3: Ganun pala.
2: Thank you, Sir Sunny. Salamat.
1: Tama yung ating perspective.

0: sabi niyan. Oil-based dapat Zara, ang pabango.
1: Zara Dolpo. Yeah.
0: Wow. Si Marites, upper middle income, pag may mga kailangang bilhin at hindi na mag-iisip kung saan kukuha ng panggastos kasi may nakasuksok. Ayun, no? Si Aurora, ayun naman daw ang kanyang panalangin, maging financially stable. Oo nga, yan ang
1: yung quality of life pa rin. Tapos yung cost of living, makatapat ka lang naman doon, di ba?
0: Diba?
1: Sa inflation.
0: Yung sabi ni Sir Sunny, nasyashock yung iba, tinatanong kung upper middle income. Ang tanong nga muna, paano ba maging middle? Doon muna tayo.
1: So, nananatiling pangarap to.
0: So, kailangan na may gawin ang ating pamahalaan para yun nga maramdaman hanggang sa ibaba ng ating lipunan, yes, na yung sinasabing gumaganda ang ekonomiya. Diba?
1: Tapos yung quality of life.
0: Yes.
1: No, diba?
0: Ang ganda nga nun, ano, yung pangarap ng mga kaagapay natin dito na yung mapapag-aral mo yung anak mo sa gusto mong school or gusto nilang school, di ba? Tapos pag nagkasakit ka, hindi mo aalalahanin yung pambayad o kaya maayos yung healthcare system, di ba? Mga basic.
1: Basic services, no?
0: And food on the table, di ba? Hindi naman masyadong...
1: Hindi baku-bakong daan.
0: Hindi naman masyadong magarbo yung pangarap natin, di ba?
1: Okay. Hanggang kailan tayo mangangarap?
0: Kaya dapat talaga...
1: Kailangan mangarap ng mangarap.
0: At saka, pumili ng tamang pinuno.
1: Tama.
0: Yung mga mamamahala. Kasi mayaman ng Pilipinas.
1: Yes.
0: Maka mali lang yung management.
1: Sabi
0: natin
1: nila, ang nagpapahirap sa atin, yung mga politiko.
0: Kaya yan na. Meron tayong mga advocacy para sa pagpili din ng ating mga leaders.
1: So, tutok sa impeachment, ha? Trial. Para...
0: Meron lang din tayong ilang mga invitation, Pastor Rene, bago ka lang mag-pray. FEBC Life Connect, hashtag break the cycle. Mental health wellness forum po ito on bullying and depression. Ang speaker ay sina Dr. Joyce Piapgo, yan, nakakasama natin sa Heartline at hosted by Team Pineda, Bong and Claire ng Family Matters. Mark your calendars po. August 15 na yan, 8 a.m. to 12 noon sa Philippine Bible Society Tower dyan sa Ermita, Manila. Libre ito kaagapay, syempre, pag FEBC event, libre yan. Pag magre-register kayo, punta lang po sa febc.ph hashtag break the cycle. For more inquiries, tawag lang sa 0927-778-6909. And another event po, ito naman po ay higit pa sa selebrasyon at higit pa sa isang konsyerto, makiisa sa Transcend 42nd year ng Katapatan ng Diyos sa Evangelism Explosion 3 dito sa Pilipinas. So balikan ang kanyang kabutihan at tumugon sa misyong ipinagkatiwala sa atin. August 1 naman ito, 3:30 ng hapon sa Crossroad Center. I think sa Quezon City ito. Mm-hmm. So mag-inquire na lamang po sa Evangelism Explosion para po sa iba pang detalye. And mag-pray na tayo.
1: Ayan, Pastor, salamat, Nene. Salamat.
0: Manalangin na tayo.
1: Manalangin po tayo. Ay Panginoon, kami po ay nananalangin para sa aming bansa, no? Sa impeachment, nawa Panginoon mailabas lamang yung katotohanan,
0: yes,
1: at mabigyan ng katarungan ang mamamayang Pilipino. Ikaw o Diyos ang aming inaasahan na kikilos sa lahat ng mga proceeding at talagang ikaw ang gagabay sa lahat ng mga sa depensa at sa prosecution, sa mga senator judges sa kanilang desisyon, no? Sa boto nila. Dalangin din namin ang aming bansang Pilipinas, no? Ikaw ang Diyos na may talagang hawak sa aming bansa, no? Kaya ipinagkakatiwala po namin na umangat ang kalidad ng aming pamumuhay, no? At talagang sundin kung ng pamahalaan ang tunay na sabihin namin palatandaan ng pag-angat ng bayang Pilipino, ng bawat Pilipino. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo. Salamat dahil ikaw ang may hawak ng aming bansa.
0: Amen. Amen.
1: At ikaw ang Diyos na kontrolado ang lahat ng pangyayari sa aming bansa. Kahabagan mo po ang aming bayan, Panginoon. At patuloy na itaas ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming bayan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen.
0: Amen and amen. Ang dami pang sumasagot sa ating QOTV. Oo
1: nga, parang may, kailangan ata may...
0: Part 2. Si Jazz sa ating YouTube, pag paid off na daw ang mortgage and vehicle, no credits and no loans, yun na yung upper middle income family para sa kanya.

0: Oh, di ba?
1: Grabe, talagang ano, gustong-gusto. Very, ano, engaged na engaged sila.
0: Oo, nakakatuwa. Sabi naman ni Kaagapay na Ana, sabi niya, relate po, sa dami ng ice cream sa ref, chicken at isda pala ang laman.
1: Chicken at isda.
0: Oo. Kasi yun na nga yung parang nagiging Tupperware, di ba? Yung mga empty ice cream.
1: Palagay ko yung ano, pag upper middle ka, kapag iba na ang containers mo.
0: Oo, di ba? Na lock and lock.
1: Yung hindi na matira-tirang containers. Ang gaganda ng containers mo.
0: Ang babaw natin, no? Grabe.
1: Kasi pang poor yan eh. Yung tinatago yung mga containers so, ng grabe, ano, no? Ng ice cream.
0: Pero ganyan talaga tayo mga Pilipino. Hanep yung coping mechanism
1: natin
0: sa tindi ng mga
1: sabi
0: challenges.
1: Nila resilience.
0: Pinatitibay talaga tayo. At yung sense of humor natin, talagang blessing mula sa Panginoon. Pero kung ang bigat na nagagawa mo pang tumawa, diba? Gift po yan. Blessing mula sa Panginoon.
1: Sana naman huwag abusuhin ang mga politiko.
0: Yun lang. Thank you, Reggie Boy. Thank you, Shekinah. Thank you kay Shaira, kay Dessa, kay Phil, kay Jabez, sa ating engineering at Bukawet Tech People. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Rene Futalan para sa Mulat Movement, mm-hmm. Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation.
0: Yes, lagi po nating tatandaan,
1: pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon. Panginoon.

0: inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or NACC.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga...
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Hola, buenos dias Philippines! Ako po si Loida Rueda, OFW sa Bansang Chile at kayo'y nakikinig sa Servicio OFW! Gracias!
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servicio OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Servisyong OFW.
4: Papagpalang araw ng Miyerkules, mga kaagapay. Happy Wednesday po. At good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Middle East countries, Amerika, Europa, at iba't ibang bahagi ng Asia, maging dito sa ating bansang Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. July 8 po ngayon, 2026. Well, it's another day po para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy ang ating mga pangarap sa magandang buhay para sa pamilya at balang araw yung magkasama-sama sa mga nalalapit na panahon. Tayo po ay maglilingkod sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at kanilang pamilya, kaya ang aking lambing, abay samahan niyo po ako, at marami na pong may mga nauna nang bumabati sa atin. Sa loob po ito ng isang oras mula 8:30 to 9:30, ito po si Pastor Joe Biasong, ang pastor po ng OFW and Family Ministry, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo ay makapaglilingkod. Aba, hindi lahat ng pagkakataon nakakapaglingkod, kundi ang pagkakataong maglingkod ay talagang dapat samantalahin natin. Maglingkod sa mga kababayang overseas Filipino workers, kasama ka ng pamilya. Dito lamang po ito sa Servisyong OFW, FEBC Radio TV. Kami po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro.
1: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
4: Abay, totoo nga naman, ang mag-abroad talaga ay di biro. Kaya seryosohin natin, o di kaya maging maalam tayo sa ating pagpaplano paglabas ng bansa. Dito po kasi sa mag-abroad ay di biro, binabahagi natin ang iba't ibang factor sa para sa pagpapasya, no? Napakahalaga ng pagpapasya ng mag-abroad nga ba ako o dito na lang mag-work sa Pilipinas para itaguyod ang pamilya. Gusto natin kasing maipakita yung mga totoo na nangyayari, hindi sugar-coated na mga kwento, at kaya samahan niyo po ako, isang oras po ito. Kumusta na ang ating mga kababayang overseas Philippine workers at kanilang mga pamilya? Abay, ngayon, mayroong kababayan tayo, si Ana Banyaga, dumating kahapon. Ay, nakakalungkot, pero mamaya ay after program ay papasyalan natin. Dumating, walang sumundo sa airport dahil wala daw pera. Sabi ko, sana nagpasabi ka, sana nasundo ka namin. Yan ang ministry ng OFW and Family Ministry, sundo at hatid. Lalo na kapag available yung mga yung sasakyang gamit at malapit lang naman dito sa amin. Ayan. Kaya kasabay ng ating mga pangarap, narito po'y patuloy pa rin kahit na mahirap ang buhay sa ibang mga kababayan natin, kaya nagnanais lumabas ng bansa. Kasabay ng mga pangarap na yan, patuloy pa rin ang pagsasamantala ng mga recruiter. Actually, bago ang programa, ay guest naman ako sa isang radio station ng FEBC din, ng The Way FM o DWAY diyan sa Kabikulan, Bicolan diyan, no? At pinagtinalakay ko ang mga mahalagang marka ng illegal recruiter, paano di rin mabiktima, kasi pinili kong paksang ito, mga kababayan, sapagkat ngayon ay nagse-celebrate ang ating bansa itong July 1 hanggang 30 ng national celebration po ito ng laban sa illegal recruitment at human trafficking. 2026 po ngayon ang tema ngayon ng celebration, isang nasyon, isang aksyon. Ay, talagang kailangan talaga nating umaksyon para makaiwas sa illegal human trafficking at illegal recruitment, dapat ay umaaksyon ang ating pamahalaan. At sa July 30 naman, yung last day, yan naman ang World Day celebration ng anti-human trafficking, July 30. Kaya ito po ang pinili ko mga paksa sa dalawang station na aking pinaglilingkuran kasama ng ngayon. Ano ho? Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ba mapoprotektahan ang ating mga sarili laban sa illegal recruiter o human trafficking. At anong mga dapat tandaan bago magdesisyon na magtrabaho abroad. Okay, kung handa na po kayo, pero bago yan, tayo muna ay babasa ng salita ng Diyos bilang ating gabay. Kawikaan 3:5 hanggang 6, ang mabuting balita po ito. Ang sabi rito ay, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ang alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Excuse me. Anong paalala ng salita ng Diyos? Anong aplikasyon niyan sa atin? Mahalaga ang pananampalataya, ngunit kailangan ding samahan ng karunungan. Dalawa, no? Pananampalataya, gusto ng Diyos na pinagkakatiwala mo sa Kanya ang mga lakad mo. Importante yon. Kasi sa dulo nun, sabi ng Biblia, papatnubayan ka. Paano ka naman papatnubayan na hindi ka nga humihingi ng patnubay? Diba? Kailangan humingi tayo, kaya nga may prayer. Yan ang ating koneksyon sa Diyos. Sabihin mo, Lord, mag-a-abroad ako. Kalooban mo ba ito? So, number one yon. Pangalawa, pagka nakapag-decide ka na mag-abroad, o may kalahati na, o malaking bahagi na yung prayer, pangalawa naman ay kailangan naman karunungan. Dahil sa pagpapasya mo sa pag-apply, lalo na kung mag-a-abroad, ay talagang kailangan ng dunong. Malimit natin sinasabi na magduda bago magtiwala. Yan din ay binanggit ko doon sa atin. Yan po yung matagal ko ng gamit na parang motto ko na yan. Yan ang aking malimit sinasabi sa mga programa, sa training, mga pagsasalita ko sa mga simbahan. Pagdating sa pag-abroad, magdududa tayo bago magtiwala. Sapagkat na lagana pa rin ang illegal recruitment, parang nasa mga probinsya, sa Metro Manila nga eh. Diba? Sa Metro Manila, meron ding mga ganyan. Kaya kailangan natin ng karunungan, lalo na kung mag-a-abroad ka. Yan pong salita ng Diyos na yan ay makakatulong sa atin, sa ating mga pasyahin o sa ating mga gagawin. Pagtiwala kayawin ng buong lubusan, buo at lubusan sa puso natin at huwag kang mananangan. Huwag magsasarili, huwag papayag na dunong lang ang ginamit, kundi umasa sa Diyos. At sa lahat ng gagawin, siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong tatahakin. Yan po ang salita ng Diyos na way nakatulong po ito para sa ating mga magpapasya na mag-a-abroad ngayong mga buwan na ito. Ayan. Talakayin na po natin ang ating kasing pag-uusapan. Gaya na sabi ko, diskusyon tungkol sa paano natin o ano ang ating mga bibigay na tip, no? Ang ating mga ilang mga tips para tayo'y di mabiktima ng illegal recruiter. Ayan, uunahin na natin, ha? Dahil itong ating ibibigay na mga gabay ay talagang epektibo para ikay di mabiktima. Kasi ang illegal recruitment ay isa sa malaking suliranin ng bansa ng mga Pilipino na nais magtrabaho sa ibang bansa. Bagamat hindi nakagaya noon. Noon kasi talagang talamak. Ngayon, nag-evolve ang kanilang mga pamamaraan. Kaya dapat hindi na rin yung ating pagkilatis, dapat mga nag-evolve din o nagmamature tayo, nagiging maalam na tayo sa pag-abroad o sa pagpuproseso. Kaya sa paglipas ng panahon, nagbabago lamang ang paraan, pero ang panluloko na andyan pa rin. Iba nga lang ang muka. Kung dati sa opisina, ginagawa ang recruitment, ngayon ay madalas nang gamitin, ito na, social media. Kaya mas maraming biktima sa social media kaysa nag-apply sa ahensya. Mas madami po yon. Mga messaging apps. Di ba? Ang Telegram, ginagamit nila. Bagamat hindi ko pa ho nagagamit yan, hindi po naman ako techie person, pero yan ho'y ginagamit nila kasi doon sa Telegram, kayo na lang ang nag-uusap mula sa Facebook. Sabihin niya, dahil sa lahat ng interesado, please click the link. Yun na. Doon sa link sa Facebook, marami nag-uusap. Pero kapag sa Telegram, yun na, kayo na lang ang nag-uusap. Naisip ko ngayon, Telegram, parang telegrama nung araw. Pero ikaw lang talaga at ang nakakabasa at saka nagpadala. Okay. Oops. So, kaya mga kababayan, napakahalaga itong ating pag-uusapan. Hindi lahat ng job offer ay lehitimo. Tandaan po natin yan, ha? Hindi lahat ng mga impormasyon o job offer upang ma-proteksyonan ka ang bawat aplikante, kailangan maalam tayo at narito ang ilang mga dapat niyong tandaan. Ano nga ba ang illegal recruitment? Bakit marami pa ring nabibiktima? Sasagutin natin yan. Ano-ano mga dapat bantayan bago mag-apply? Okay, so ready na tayo. Pero babasahin muna natin yung mga comment na nagpapasalamat tayo sa mga sumusubaybay sa atin. May mga nauna na si Nora Canchela, Leonida Rubio, Blessed Morning, si Malin Sibayan Narbaha, Ednalyn Cacao, Good Morning and God Bless po. Ayan, Good Morning and God Bless si Malin Sibayan, Epipanyo Salvador, Good Morning, share na po while listening sa PM Radio, thank you. Si Pearly Espinosa, thank you Sir Pearly. Kaka-meeting ko lang si Pearly last 2 days ago ata. Sabi niya, Blessed Wednesday po, Pastor Joe. Efren Bolgado, Good morning, Pastor Joe. Coming na po ako before lunch. Oh, Pastor Rene, padating na. Kung nanonood ang aking partner, Pastor Rene, papunta na daw si Efren Bolgado at dala na ang sauce. Kaya mag-ready ka na ng iyong peace ball. Ayan. Vincent Garcia, magandang umaga, Pastor Joe, watching while at night shift. Nako, ingat ka dyan, ha? At baka nakakatulog. Ednalyn Cacao, magplano, mag-isip, mabuti bago po mag-desisyon mag-abroad dahil hindi biro ang mag-abroad. base on my experience. Nako eh, alam na alam ni ano yan ni Ed Naling, kaya nga ngayon nagkakaso pa yan sa NLRC. Rosaline Laingo Hamid, watching from Sambuan, Sambuanga City. Ayan. So si Pearly patuloy na nanonood. Kaya ready na ba kayo? Pag-uusapan natin, paano nga ba? Marami pa rin kang nabibiktima, kaya sa kagustuhan makaalis, mga kababayan, ako, kailangan maging ano tayo, maging maingat talaga tayo. Maraming aplikante naghahanap ng pinakamabilis na paraan upang makapagtrabaho abroad, yung mabilis. Magduda kayo dyan, ha? Magdahan-dahan po kayo. Reality check, mga kababayan. Reality check. Kalimitan ang mga nabibiktima, nagmamadali. Oh, pag-isip-isipan nyo yan. Kasi pag nagmamadali ka, di ka na nagpo-proseso sa isip. Kasi ang umiiral, emosyon. Kailangan kong makaalis dahil may bayarin. Kailangan kong makaalis dahil may renta. Kailangan kong makaalis kasi gagraduate, nagmag-aaral ng kolehiyo. Diyan sa kagustuhan at nagmamadali, ano ka na, nakalinya ka na, na potential victim. Nakalinya ka na bilang potential victim. Kasi yung mga nagmamadali, yan din ang nahuhuk nitong mga illegal recruiter. Kasi nagmamadali din siya, yung illegal recruiter, nagmamadali ka, nagkatanggap, nagkatapat kayo, nagkausap kayo, sabihin niya kung nagmamadali ka, ito, may i-offer ako sa iyo. Tapos ka na. Kaya mga kababayan, maraming aplikante naghahanap ng pinakamabilis upang magtrabaho abroad. Dito pumapasok yan sila. Nangangakong 1 month lang, aalis ka na. Too good to be true. Too good to be true. Kaya ang gagamitin nila ay turista. Saglit lang yan eh. Diba? Sinasabi nila, garantisado ang employment mo o deployment mo. Makakalis ka sa mabilis. Samantalang reality check, walang legal na deployment na shortcut. Dadaanan mo. Kahit sabihin pang direct hire, kahit sabihin pang agency hire, merong mga legal na mga requirement na iko-comply. Eh, kuminsan tayo, ang iniisip lang natin ay OEC. Minamadali. Marami ho tayong natutulungan ganyan. Pastor, nagmamadali po kasi ako kasi yung ticket ko ay may maano, mapapaso. Eh bakit ka bumili agad ng ticket? Ba't ka bumili agad ng ticket? Hindi mo, wala ka pang ang OEC. Ang OEC, mga kababayan, ay Overseas Employment Certificate o clearance. Hindi ka makakaalis, lalo na kung magtatrabaho ka. Turista, walang problema. Hindi mo kailangan ng OEC. Pero pag magtatrabaho ka, kailangan mo ng OEC. Madali lang pong kunin yan kung may requirement ka. Pero kung wala kang requirement, mahirap pong kunin yan. E nagmamadali ka, bumili agad ng ticket, pinangakuan ka. Tapos sabihin, aalis ka ng ganito, kaya bumili ka ng ticket. Mga kababayan, kaya pinaka-safe pa rin na pag-abroad ay ang agency hired at saka government to government. Yung illegal na direct hire ay hindi dumadaan sa DMW. Pero ang legal na direct hire ay dumadaan pa din. O, huwag kayong paloloko dyan, mga kababayan. Pag sinabihan kang direct hire, dumadaan pa din sa DMW yan. Hindi ho, bawal ang employer kumuha direkta ng worker dito kung nakahanap ka ng employer. Dadaan sila sa mga requirement. Yung employer mo, dadaan sa requirement sa Migrant Workers Office. Ikaw, dadaan sa DMW for your requirements. Yung phase 1 at phase 2 ng mga requirements. Kaya pag sinabing, hindi ka na dadaan, direct hire ito, malamang, una, aalis ka na turista. Pangalawa, lolokohin ka nito. Kaya po ngayon usong-uso, yung third country recruitment, third country recruitment. Anong ibig sabihin nun? Nasa isang bansa ka. Uuwi ka. Papupuntahin ka sa isang bansa. Malimit Poland ang ginagamit ngayon. Di kaya dyan sa Dubai. Kaya mag-ingat po kayo, ha? Mag-ingat po kayo kahit may pangako ng guaranteed deployment, 1 month aalis, bogus po yan. Bogus po yan. Huwag niyong papatulan yan. O maaaring ngayon, nabiktima ka na, sana naman hindi. Huwag hong ganon. Walang legal na deployment na shortcut. Lahat yan may proseso. Ang OWA, ang PIDOS, may schedule. Ang ano pa? Ang OEC may schedule. Hindi agad niya nakukuha. Okay, so mag-ingat tayo dyan. Okay, pangalawa, para hindi mabiktima ng illegal recruiter o ano ang ginagamit ng illegal recruiter? Pangalawa, ginagamit ang social media. Kagaya na sabi ko, Modus, Messenger, TikTok, Telegram, WhatsApp, lahat yan, itong sinasabi natin, social media ang gamit. Nagpapanggap na ahensya o recruiter, huwag nyo hong patulan. Kalimitan dyan sa Telegram o sa Messenger, sasabihin niya, napili ka at ikaw ay makakaalis, kailangan mong mag-deposit lang o magbayad lamang ng worth $100, US dollar o Canadian dollar, para makaalis ka, para ma-reserve yung slot. Naku, kalokohan po yan, mga kababayan. Kalokohan po yan. Mag-ingat po kayo dyan, ha? So, kung Messenger ang gamit, itong lahat ng ito, Facebook group, Messenger, TikTok, Telegram, WhatsApp, lahat yan, mga kababayan, hindi paraan ng pag-abroad. Lahat yan hindi paraan ng pag-abroad. Wala dyan sa limang yan. Pero lahat ito, sa mga nabiktima, ito ang gamit. Walang nabibiktima kung didiretso ka sa DMW. Pero kung dito, nako. Wala pa nga dito yung ano eh, hindi na kasi uso ngayon yung email. Hindi ginagamit sa recruitment ang email, dati ginagamit yan. Online. Email. Mag-i-email sa'yo, hindi mo alam kung paano nakuha yung email mo. Kaya huwag kayong papatol dito, mga kababayan, ha? Huwag nating maging matalino tayo, huwag tayong papaloko. Yan ang paalala ng DMW, maging matalino, huwag magpapaloko. Ang inyong lingkod, sinasabi natin malimit, magduda bago magtiwala. Magduda ka bago magtiwala. Tama ba ito? Legal ba ito? May job order ba ito? Diba? Ito ba ay registrado sa DMW? Lahat ng yan dapat alam natin. Dapat nagdududa tayo, nagpuproseso muna tayo sa ating isip, nagtatanong muna tayo bago tayo lubusang magtiwala. Okay, number 3. Mga red flags na dapat alam natin. Dahil ngayon ay July 1 hanggang 30, celebration ito ng awareness ng human trafficking at illegal recruitment. O human trafficking. Isang nasyon, isang aksyon ang tema. Bago kayo umaksyon o bago kayo magpasya, kinakailangan gawin mo muna yung mga nadarapat na gawin. Ito, mga red flags. Pag sinabing red flags, mga kaduda-duda. Una, humihingi agad ng malaking placement fee. May ganyan ka ba? Hinihingan ka kagad, kami-meet nyo lang, the next pini-PM ka na. Dati nag-meet pa eh, ngayon wala nang meeting-meeting. Sa Messenger lang, nagkakaintindihan na. Pag nagkaintindihan na kayo, sasabihin, sige, mayroong akong personal na GCash o bank account, ipadala mo doon. GCash na po ngayon ang ginagamit. Akala mo nagtatransak ka sa agency o nakikipag-usap ka, yung pala ahente lang pala ang kausap mo. Ahente. baka hindi pa yan empleyado. Normally, kung empleyado yan, hindi yan lalabas ng opisina. Kasi alam nilang illegal kapag nagre-recruit at nakikipag-usap sa worker sa labas ng opisina. Okay. Hihinga agad ng i-GCAS mo, halagang ganito, 5,000 o 20,000. Kasi ngayon, ho, base sa ating mga impormasyon ng kalakaran para bayaran yung ahensya o ang binabayaran ng ahensya nasa 10,000 hanggang 20,000 pesos per recruit. Ay, kita mo naman, kalaki, di ba? Eh, alam mo na kung gaano kalaki ang kinikita ng ahensya kapag nakakapag-deploy. Kaya nagbabayad sila ng malaking halaga. Kaya naman ito mga recruiter nagtatayo ng kanilang accommodation in coordination doon sa kanilang ahensya. Pero yan ho, may patakaran na po ang DMW tungkol sa accommodation. Kaya mag-ingat po kayo. Pangatlo, mga red flags, walang opisina. Nako, talaga naman. Makapanloko lang, walang opisina. At lugar nakikipag-meet lang sa mga restaurant. Nako, wag ho kayong papayag na i-meet lang ng isang ahente. Ay, sa totoo lang, mga kababayan, pag mag-a-apply kayo, hindi mo kailangan ng agent. O, mag-comment nga kayo, mga kababayan. Mag-comment nga kayo. Kayo, ni-recruit ng agent, di ba? Nakarating kayo sa opisina. Yung mga recruiter pong yon ay parang ganito po yan eh. Isang ahensya, may mga agent na nagsasabi, magdadala po kami ng mga aplikante sa inyo, magkano po ba ang inyong ibabayad? Okay, yung agency, kausap niya. Sinabi, sige, bigyan ka namin ng 10,000 o 20,000 pag na-deploy. Okay. So, magpapasa siya roon. Pero alam niyo ba, na itong mga agent na ito, nagpapasa din sa ibang agency? Bakit ko nasabi yan? Sapagkat may mga kaso kami na pinailan namin yung ahensya na ito, pero iba pala ang nag-deploy. Sabi niya, doon ako nag-apply, pero ang kanyang nag-deploy sa kanya ay ibang ahensya. Titingnan nyo. Doon ka nag-apply, pero ipinasa doon sa kabila, hindi ka na-deploy nito, ang nag-deploy sa'yo iba, pero iisang ahente. Bakit? Pinapasa nila ang mga aplikante sa iba't ibang mga ahensya. Pagdating na nag-file na ng kaso, ito na, ay sabi niya, hindi, kami lang ang nag-visa. Diba? Kami lang ang nag-proseso, pero doon ka nag-apply. Diba? Yan ay paglabag po. Paglabag po yan sa DMW guidelines, sa rules and regulation. Kung kanino ka nag-apply, yun dapat ang mag-deploy. Ang tawag doon, reprocess. Ulitin ko po, reprocess. Prenosis ka dito, pinasa ka sa iba, reprocess. Illegal recruitment, under yan ng Republic Act 8042 sa other prohibited acts. Ipinagbabawal po yan. Okay. So, dapat may opisina. Dapat nandun ka sa opisina. Okay. So, it's 9:03 na po. Babalik po tayo, no? Para ituloy-tuloy itong ating talakayin. Babalik po tayo makalipas lamang ng ilang paalala. Saglit lang po. Diyan lang po kayo.

0: Servicium OFW.
1: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or NACC.
2: Hello, anak?
3: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
2: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at nahuhomesick. Pero okay na ako kasi narinig ko ng boses mo, anak.
3: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
2: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
3: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
2: O sige, anak. Paalam din. I love you.
3: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
2: God bless din. Hello.
4: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
5: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod. Naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
6: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702
6: DZAM. Agapay ng sambayanan.
8: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Servisyong OFW!
9: Okay, nagbabalik na po ang programang Servisyong OFW. It's 9:06 na po ng umaga. At panghuli na lang, doon sa unang bahagi, ano, too good to be true ang ilan sa mga dahilan kung bakit madaling naloloko ang ating mga kababayan. Nangangako kagaya ng 150,000 na salary kahit walang experience, walang interview, walang medical, guaranteed visa, doon pa lang red flag na lahat yun eh. Kaya mag-iingat kayo mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala. Huwag tayong magpapaniwala agad-agad sa mga illegal recruiter. Magduda tayo bago magtiwala, ha? Para hindi tayo magsisi, hindi na masayang ang pera at hindi masayang ang panahon. Sapagkat kapag sobrang dali ng proseso, magtanong ka na. Sipin mo, wala gagawa ng paraan ang iyong certificate of employment, ang TESDA, kung ano-anong gagawin. Ang tawag niyang fixer. Scammer din yan, mga kababayan. Fixer at scammer. Kaya huwag tayong papayag na maloko ng ating ng kababayan din nating mga Pilipino. Ha? Okay, ngayon, sa part 2, ating pag-usapan ngayon, paano makakaiwas? Kasi kanina tinignan natin bakit sila nabibiktima, paano sila nabibiktima. Ngayon naman, positibo tayo. Paano makakaiwas? Okay, number one. Unahin na natin na i-verify ang ahensya. Bago mag-apply, siguraduhin lisensyado ang recruitment agency. Dumaan sa tamang proseso. Ang gawin mo, mag-verify ka habang ikaw ay nag-a-apply. Check mo sa DMW website. Check mo kung lisensyado ba sila. Yan ang matalinong ano? Yan ang matalinong aplikante, hindi yung basta lang naniniwala at lahat yes. Yes lahat ang sagot. Bago mag-apply, siguraduhing lisensyado. Number two, ang pangalawa, basahin mabuti ang employment contract. Sa illegal recruiter, walang kontrata. Hindi ka bibigyan ng kontrata, basta ipoprocess lahat ang papel mo. rekto at kung saan saan mga papeles, mga peke. So basahin kapag legal ang ahensya o legal ang nagre-recruit, pero sabi ko ang nagre-recruit dapat wala sa labas yan eh. Dapat nasa loob yan ng ahensya dahil bawal silang mag-recruit sa kung saan saan. So kapag nasa agency ka na, basahin mo yung kontrata. Trabaho, sahod, working hours, benepisyo, lugar ng trabaho, tagal ng kontrata. Huwag pipirma ng hindi malinaw. Pag may tanong ka, halimbawa, ang mga common na tanong, ilan ho ba ang aking pagtatrabahuan? Ilan ho sila sa pamilya? Importante yan. Bakit? Kalimitan, kagaya kagabi, may kausap ako, gusto nang umuwi. Ang overwork, I think nung nakaraan din, yung sinagot natin, kasama si Pastor rin eh, nung Tuesday, overwork. May bata na, may gawaing bahay pa. Ang tulog, 3 oras lang. 16 hours ang trabaho. Wala na ho sa kontrata yan. Yung tagal ng kontrata. Kaya wag agad pipirma basta-basta. Ho. Pangatlo, wag magpapadala ng pera basta-basta. Nako, dahil ngayon ay napakadali na. Wala nang bakas kung matapos mong ipadala. Unlike bangko na ipapadala mo. Kaya lang, mga illegal recruiter, hindi ho yan magbabangko. Hindi yan ka, hindi kanyan padada sa bangko. GCash ang gagamitin yan. Kaya huwag agad magpapadala ng pera. Magbayad lamang sa legal na proseso at may official na resibo. Required po yan, mga kababayan. Illegal recruitment po yan sa other prohibited acts na walang resibo. Diyan pa lang, yan ay bawal na po. Kaya iwasa magpadala, ha? Personal account ng recruiter, nako, iwasang magpadala doon. Dapat sa ahensya mismo ibinabayad. Kamukat-mukat mo, kung nagbayad ka doon sa tao sa labas, ang tawag lang doon pala, yung pala akala mo nagbabayad ka ng ahensya, yung pala nagbabayad ka sa agent at para yun sa kanya. Mabawi, sinisingal ka na, bayaran natin 20,000 o 10,000, di mo alam, nakakolekta na siya kapag na-deploy ka, nakakolekta na siya doon sa agency, nakakolekta pa siya sa iyo. Kaya talagang, sabi nga nila, tiba-tiba sa lingwahe ng ating panahon ngayon. O di naman kaya ay paldo, pastor. Di ba? Paldo. Malaking kita. Kasi basta-basta nagpapadala. Yan ay nangyari sa aking mga tinulungan dito sa lugar ng, I think, Metro Manila. Pero ang kanyang pinagbayaran dito sa Montalban Rizal, 200,000 ang binayaran. Inutang pa sa bangko. Pinadala lang sa GCash. Nakakalungkot. Pinuntahan niya yung ahensya. Pagdating doon, wala na. Fly by night. Kaya iwasan hong magpadala ng pera sa personal account ng recruiter. Kasi recruiter ho yan. Hindi ho yan ahensya. Dapat mawala po yan eh. Kaya lang mga kababayan, sanay tayong mayroong namamagitan eh. Pati sa pagsamba, may namamagitan. Pagsamba sa tunay na Diyos, may namamagitan pa. Nalapit pa tayo dun sa, sanay tayong may namamagitan. Ang tawag din yan, padrino. Sanay tayong may padrino. Sa pag-apply abroad, mga kababayan, hindi kailangan ng padrino. Hindi kailangan ng namamagitan. At yan yung mga namamagitan, yung nambibiktima ng illegal recruiter. Number 4 ng mga yan ang nambibiktima ng OFW. Number 4. Itago ang mga mahahalagang dokumento. Ayan. Kasi mag-a-abroad ka eh. Eventually lahat ng dokumento mo dala mo kasi ipapakita mo 'yan sa immigration eh. Di ba? Pagdating sa immigration, hahanapin. Kaya kuminsan naiiwan na 'yan sa iyo. Hindi na yan naiiwan sa pamilya. Doon sa immigration, bawal naman pumasok ang mga naghatid. Kaya mangyayari, dala-dala mo talaga lahat ng dokumento. Please make sure na ipinasirox mo na lahat yan. Or kung hindi at wala ng pagkakataon, screenshot mo lahat ng dokumento, then ipadala mo sa iyong pamilya o di kaya sa iyong pastor o di naman kaya sa iyong pinagkakatiwala ang tao. Dapat may kopya ng passport, employment contract, official receipts, visa, resibo ng binayad. Yan po ang kailangan. Itago, mahalagang dokumentong yan kasi eventually magagamit mo yan sa tamang araw at pagkakataon. Pag nagka-problema, lahat yan hahanapin mo. Okay, number 5. Ano ang gagawin kapag naghihinala na o naghihinala ka na? Ito tama yung aking, actually nabanggit ko kanina na magduda bago magtiwala. Magduda bago magduda o maghinala bago magtiwala. Maganda rin ano? Magduda bago magtiwala. Maghinala bago magtiwala. Uy, maganda rin gamitin pala ito. Maghinala bago magtiwala. Kasi magduda is maganda rin. Eh, no? Magduda bago magtiwala. Mas maikli. Okay. Kapag meron kang hinala, ititigil mo o itigil ang transaksyon. Ititigil mo tiyak. Pag naghihinala ka, huwag hindi ka magpapadala ng pera. Pangatlo, itatago mo. I-screenshot mo. Di ba kayo pag nagdududa sa isang tao, pinipicturan mo, bagamat ayan ay medyo bawal din yon kasi may privacy. Yung mga ginawa nyo, pinipicturan nyo, mga pinuntahan nyo, pinipicturan mo. Kasi dadaan, iniisip mo na baka may mangyari. Nagdududa ka eh, bago magtiwa. Naghihinala ka eh, di ba? Okay. Itago ang mga screenshots. I-report agad sa Department of Migrant Workers, BMW, NBI, or Philippine National Police, CIDG. Lahat ng yan, mga kababayan, ay dapat ating nasa isip. Dapat nasa isip natin ang mga bagay na yan upang hindi tayo maisahan nitong mga kababayan ding nating mahilig manloko ng kapwa at ginagamit pa itong pag-abroad dahil ito madaling pagkapirahan nila eh. Kaya, mga kapatid, kailangan natin maging matalino, ha? Ang inyong programang servisyong OFW ay narito. Sa tagal na po namin, mga kababayan, sa program, palagay ko, napakatatalino na natin eh. Mula pa kay the late Congressman Ome Candaso, kasama si Sara Balabagan. After nila, kami na ang sumunod. Hindi ako nagkakamali, 2013. Ako, actually, nagsimula pa si Pastor Efren Pallurina at sila Ate Jo Alabastro. Lahat ng yan. Simula noon hanggang ngayon, ilang taon na ang servisyong OFW. Kung atin pong maalala lahat ng mga topic na yan, palagay ko, napakadunong na natin, wala na dapat mabibiktima. At maaaring ikaw ay posibleng biktima pag hindi ka naging maingat. Kaya, huwag magpapadala ng pera, itago ang mga screenshot, resibo, i-report agad sa DMW, NBI, or PNP. Sabihin niyo po sa DCIS. Mga kababayan, before I close, marami tayo, hopefully marami kayong nakuha sa araw na ito. Kasi ang pag-abroad ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mas mataas na kita. Ito ay isang mahalagang pagpapasya na nangangailangan ng tamang kaalaman at maingat na paghahanda. Huwag magpapadala sa matatamis na pangako ng mga illegal recruiter. Ang legal na pag-abroad ay may tamang proseso, ang pagiging mapanuri, ang pinakamabisang proteksyon laban sa panloloko. Pagtatapos po ako dito, 2015, na may tumawag po sa akin, nagbo-broadcast pa po ako sa Pinoy Connection, ang online broadcast ng DC, ng FEBC before. Ngayon, na-stop na po yan. Naka-10 years po ako na nagprograma. 10 years. Isang dekada. May tumawag po sa akin. Wala pa ako sa servisyong OFW. May tumawag sa akin. Sabi niya, Pastor, meron pong... Hindi, nasa DCS na pala ako. Sabi niya, Pastor, meron pong nagre-recruit dito sa amin sa Tansa. May mga kaibigan po akong pupunta. At ako, naisip ko rin po mag-apply, sabi niya. Sabi ko, ito matalino kasi nagtanong eh. Sabi niya, Pastor, legal po kaya ito? Itong nagre-recruit. Sabi ko, hindi ko masabi. Pero yung setting na nagre-recruit doon sa may kalsada lamang, sa may tindahan, doon pa lang may violation na. Malamang illegal yan. Pero para makasigurado tayo, sabi ko, kailangan kong puntahan. Nagkunyari akong aplikante, talagang nag-join ako doon para lang ma-surveillance ko. Daming patong-patong na application. At marami sa kanila nagbayad na ng para sa mata, salamin, 1,720 kung di ako nagkakamali. Mahigit yung inabot ko doon, nasa mga 50 to 60. Nandun lang sa may kalsada at tindahan ng nanay niya, yung recruiter, nanay niya yung may-ari ng lupa at nandun sa gilid. Nasa kalsada, araw ng Linggo. Araw ng Linggo yon mga kababayan, para matulungan ko, para matiyak ko. Talagang hindi ako yung time na yon nag-schedule ako ng ibang mga ngaral para mapuntahan ko yon. Positibo, mga kababayan. Illegal recruiter. Ang kanilang target, 1,000 applicants sa Europe. At ito na, kailangan magbayad ng 1,700 para sa mata. At meron silang kausap na clinic at doon lang dapat magpapacheck up sa mata. Okay, positibo, umuwi na ako. Nireport ko agad kay Director Rosemary Duques, dating Director 2 ng POEA that time. Mga kapatid, 10 years na ho yun mahigit ngayon. O pa 10 years na. 2015 eh. Sabi ko, Director, mayroong illegal recruitment, positibo, may tumawag sa akin from DCES, mula DCES, tinawagan po ako at

0: Imbitahan po natin sa DCA siya ng event natin every December. Yan ay inanyayahan ko naging guest natin, Director Ros Duques at si Director Chona Mantilla ng NRCO that time. Sabi niya, Pastor, sige po, pada magpapasama ako ng operatiba at mag-disguise na aplikante. Eh, ako ang nauna talagang aplikante. Positibo. Positibo. Kami mismong, yung tatlong lawyer ng DMW o PUA ng mga batang-batang lawyer, Director Eric Duliete, Director Abang, at saka yung isa pang director dyan sa Region 2. Tatlong director, si Sir Tony na nag-resign na ng DMW. Retired na. At iba pang staff. Isang sasakyan kami. Positibo. Para manigurado, nagpadala uli ang DMW ng surveillance team. Sila uli, pero hindi na ako sumama. Kasama na ang CIDG. Nag-surveillance. Positibo, pangatlong pagkakataon. Pang-apat po, yun na yung aresto. Kasama po ako dun sa aresto. At kita ko, napakadami aplikante, mga 100. May mga nangyari pa dyan. Bakala ko hindi pa matutuloy kasi lumipat ng lugar. Nakadetect na may dadating na hindi ko alam kung sino nag-tip o nalaman kasi ang dami namin. Siguro mga 20 CIDG, nakablue lahat. May mga armas, Ermelite. Kasi ang pagkaalam nila, ang Cavite, may mga baril ang mga tao dyan. Hindi ko alam kung totoo yan sa mga taga Cavite. Mga kababayan, positibo, nadampot ang taong ito. At nung dinampot, sinabi niya, aplikante din po ako. Naku, mayraming ganyan ho. Nagre-recruit pero aplikante. Ang sinasabi niya, para mapabilis akong makalis, naghikayat po ako. Pero hindi ako naniniwala sa rason niya kasi napakadami. Ibig sabihin, ginawa siyang recruiter, maring aplikante siya, pero ginawa siyang recruiter. Pag ganun ho, wag ho kayong papayag ha. Mga kapatid, hang last year ako kasi isa sa witness, ako ang kaisa-isang witness ng illegal recruitment na ito. Humarap ako sa korte, ako ang nagsalaysay ng nangyari. Mga kababayan, hanggang ngayon nakakaawa itong kababayan nating to na taga Cavite. Pero wala akong magawa sapagkat yan ay ginawa niya ang illegal recruitment. Mga kababayan, yan ho. Wala na tayong time. Magpapaalam na po ako. Huwag ho tayong paloloko. Maging matalino. Huwag magpapaloko. Magduda bago magtiwala. Maraming salamat sa inyong lahat. Magpapaalam na po ang inyong lingkod sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy, sa programang Servisyong OFW. Maraming salamat sa inyong pagsama. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ito po ang ating malimit sinasabi, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw, pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Ito po si Jerry Grutas, OFW at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA at kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW.
3: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or

0: NACC.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
2: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, take ho! DZAS 702 送上好消息，每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当付一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌而乐，祷告敬拜，聆听最欢喜，甲主结连。邀请你甲家人挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
3: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali, ay sasa iyo na.
4: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Good morning sa iyo kaagapay na nakatutok dito po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Yes, kaagapay, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Samahan nyo nga po ako sa isa't kalahating oras ng kwentuhan, makabuluhang kwentuhan dito po sa Family Matters. Bago po ang ating pagsisimula ng ating discussion, happy listening po muna sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa kanilang mga radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nagbiyahe sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre, tayo rin po ay napapakinggan sa ating live streaming through 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store para inyong mapakinggan ang Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. And of course, hindi po natin nakakalimutang batiin ang mga viewers natin sa ating live streaming via Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio. Magpadala ka naman dyan, kaagapay, ng iyong reaction, ng iyong pag-like, at syempre, i-share mo na rin ang ating episode ngayong Wednesday morning. At magpadala ka na rin ng iyong mensahe, maging ng iyong pabate dito sa ating programa. Maging sa mga kaagapay natin na nasa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Huwag po ninyong kalimutang mag-like, subscribe, at again ay i-share nyo na po ang ating episode ngayong Wednesday. Itag mo na rin po ang iyong mga gusto pang maging Wednesday ngayong umagang ito, no? Ang iyong mga kumare, ang iyong barkada, ang iyong churchmate, kapamilya. At sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong umaga. Dahil sa tingin ko ang bawat isa po sa atin ay makaka-relate. Dahil parte nga po ng women empowerment, syempre ang finances. Diba, kaagapay? Sabi sa'yo, makaka-relate ang bawat isa sa atin. Dahil ang topic po natin for today ay faith and finances. So, diba, makaka-relate ang bawat isa sa atin dahil minsan talaga may mga pagkakataon na feeling natin kulang na yung ating kaperahan, no? Lalo na yung mga kaagapay nating ina ng tahanan, no? Na sila yung may hawak ng budget. Minsan feeling natin kulang na. Mapapatanong na tayo, Lord, paano pa kami makakasurvive sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo? Pero ang ating pinangahawakan palagi, God will provide. At yan ang ating pag-uusapan ngayong Wednesday, kaagapay, faith and finances. Kaya muli, patuloy po ninyong i-share ang ating episode ngayong umaga. At maya-maya lamang din ay makakasama na po natin ang ating special guest ngayong Wednesday. Very exciting po ang ating episode. Kaya samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan. At basa po muna tayo ng mga kaagapay natin na present na dito sa ating Facebook live streaming. Yan na, bumabati na ng blessed morning si Ate Rosalinda Ohano Manzano. Blessed morning Miss Kayla, siya raw ay nakikinig na sa kanyang radyo. Hello po, Ate Rosalinda. Kumusta po kayo ngayong Wednesday? Si Ate Annabel, ayo din ay nakikinig na sa ating Facebook live streaming. Si Jeanette Enriquez ay bumabati na rin po na mapagpalang araw, mga ka-Family Matters. Magandang araw din po at mapagpalang araw sa iyo, Ate Jeanette Enriquez. And of course, ang ating suking kaagapay, si Nanay Thelma Manjares, ay bumabati na rin ng mapagpalang umaga. Nakikinig daw siya habang naglilinis. Hello po, Nanay Thelma. Kumusta po kayo dyan sa Calamba, Laguna? At salamat no, sa ating mga kaagapay na ginagawa tayong background habang sila ay gumagawa ng mga gawaing bahay. Salamat po sa inyong pagtutok. At muli, i-share nyo na po ang ating episode ngayong umaga at itagang iyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong matuto dito sa ating pag-uusapan. Si Ate Cleo Alfonso ay present na rin at bumabati ng good morning. Sabi niya, magandang babae po kayo. Kayo rin po, Ate Cleo, ay magandang babae. Si Ate Sean Tets Banico ay bumabati na rin po sa atin ng good morning. Nakikinig daw mula sa Pangasinan since 1994 si Ate Jeanette Enriquez. At ang aking lola, si Nanay Lilia Rica Hermoso ay bumabati na rin ng magandang umaga. Magandang umaga, Nanay. I pray na ikaw ay mas mabuti na ang iyong pakiramdam ngayong araw na ito. Si Nanay Thelma, mabuti sa dati. Maganda pa rin at lagi nakangiti. Of course, yan siya ang lagi ko nakikita kay Nanay Thelma eh, kapag nakikita sa anniversary, sa mga events ng FEBC, ay lagi ngang nakangiti. Hello po, Nanay Thelma. Bumabate mula sa Quirino ng good morning si Josephine Pudunan. Good morning din po sa inyo at hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Quirino Province. Sa mula naman sa San Jose del Monte, Bulacan, bumabati na ng mapagpalang umaga si Nanay Nida Hernato. Good morning po sa mga kaagapay natin dyan sa Bulacan. May pahabol si Ate Rosalinda Manzano. Mabuti naman po Ate Kayla. Nagluluto na raw siya ng lunch para sa kanyang apo. Nako, Ate Rosalinda, ano po ang inyong inihahandang lunch? Parang ang aga ng lunch check natin, no? Sa Entre Pinoy kasi yun eh. Hello po sa mga kaagapay nating nagluluto na ng kanilang mga pananghalian. Happy listening po sa inyo. Si Ate Nora Canchela ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Ayan, kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pagbate, mensahe, komento dito po sa ating programa. And again, i-share mo na kaagapay ang ating episode ngayong Wednesday para naman maibahagi natin yan sa iba pa nating mga kaagapay. At muli ang ating topic ngayong umagang ito, kaagapay, faith and finances. At hindi nga po ako nag-iisa ngayong umagang ito dahil muli po ay meron po tayong special guest, meron po tayong makakakwentuhan dito sa ating programa. Siya po ay former youth pastor at sa ngayon po ay leadership team ng Jesus Revolution Now and siya rin po ay certified trainer ng Maxwell Leadership at siya rin po ay merong over 7 years ng experience sa financial planning industry. Kaya po very saktong-sakto yung topic natin na faith and finances sa kanya. Siya po ay happily married kay Pastor Romel at siya rin po ang mami ng tatlong active and amazing boys. Mga kaagapay, atin pong muling i-welcome si Ate Hannah Veron Agustin. Hi Ate Hannah, good morning po.
1: Good morning Kayla at sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon sa DZAS FEBC. Salamat again for inviting me here. Pangatlong invitation mo na ata ito, Madam Kayla. I am always excited to add value to everyone po na nakikinig sa atin. Good morning!
0: Yun po. Good morning, Ate Hannah. And thank you so much sa inyo pong availability para tayo po ay magkaagapay dito po sa Family Matters. At very exciting nga ang ating topic na faith, yes, and the finances. Pero Ate Hannah, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, ay baka po meron kang mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Siyempre. So shout out to po, nakikinig ang aking husband, Pastor Roman, hello, at ang aking mga anak, si Elijah, si Leafy, at si Rain. Ganon din po ang aking mga mothers, si Mommy Presi at Nanay Miriam. And itong nandito ako sa coffee shop ngayon. So, shout out din sa The Lounge Coffee and Pastry ko. Ayan, nabati ko na sila.
0: Yun po. Happy listening po. Happy sa listening inyong lahat. Yan, natihana ang ating nga pong topic ay faith and finances. No? Kasi part po no, ng women empowerment, syempre ang usaping finances. And syempre ay hindi natin yan ihiwalay sa usapang faith. Kaya nga, for today ay ating pag-uusapan ang faith and finances. Kaagapay, I'm sure ay excited ka na na mapag-usapan natin yan. Pero bago natin na simulan ang ating topic ay mabuti na simulan natin ang ating discussion sa pagbabasa ng mayamang salita ng Diyos. Okay lang ba, Ate Hannah, na ikaw po ang magbasa ng NIV at ako naman po ang magbabasa ng magandang balita, Biblia version from Philippians chapter 4 verse 19.
1: Okay. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus."
0: Yun, at dito naman po sa magandang balita, Biblia at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ako, napaka-powerful declaration ito ng provision ng Panginoon, no, para sa ating lahat, na hindi man lahat ng gusto natin ay meron tayo, pero ang malinaw dito ay yung mga kinakailangan natin ay ipoprovide sa atin ng Panginoon according to His glorious riches. Ano po ba, Ate Hannah, ang iyong ma-share tungkol po dito sa ating binasang verse?
1: Ano mo, ganda ng ano, context ng verse na yan, Kayla. No? Binasa ko din yan prior to coming. Ito ay message ni Apostle Paul, diba, sa church in Philippi. And nagpapasalamat siya kasi napaka-generous nitong church na to, despite the fact na sila mismo ay dumaranas ng mga challenges or hardships. Hindi mapigilan ang kanilang pagtulong. And this also signifies, sabi mo nga kanina, diba, that God will supply all our needs. At hindi niya pinamis, "I will also supply all your wants." No? And yung provision na yon ay hindi naka-anchor on your hard work, on your ability to provide for yourself, but on directly on the ability of God to provide through Jesus Christ. So I really love this verse, and it's going to be a very great encouragement, I'm sure, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon.
0: Opo. At another reason, no, para pagkatiwalaan natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan, eh sinabi niya nga na kung ano yung mga sinabi niya ay kanyang tutuparin. At isa nga dito itong promise na to mula sa Philippians 4:19 na siya ang mag-meet ng ating mga needs according sa glorious riches, sa kanyang glorious riches according sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Diba, napakagandang reminder nito sa atin, kaagapay assurance sa atin na yung provision ng Panginoon ay laging nandyan. Laging nandyan. Diba nga sa Matthew, sinabi niya na meron, kung siya ay may care sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga lilies sa field, eh higit na mas mahalaga tayo mga tao dun sa mga bagay na iyon. At dahil may care siya sa atin, eh confident tayo na imi-meet niya, siya ang bahala sa mga pangangailangan natin. Kaya instead na mag-worry tayo about sa ating future, na yes, nakaka-worry naman talaga, no, Ate Hana, kapag nakikita natin na yung ating bank account, unti-unti nang nababawasan, yung ating wallet, kapag petsa de peligro na, nakaka-worry naman talaga na bilang tao ay mag-worry talaga tayo. Pero yun nga, i-focus natin yung ating sarili dun sa pangako ng Panginoon na siya yung magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kaya kaagapay muli po from Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So kaagapay yan po ang ating panghahawakan, no, so dito nga sa ating pinag-uusapan, faith and finances. Ate Hana, ikaw bilang ina, no, na nakikita yung finances, ikaw ba may mga pagkakataon ka rin ba na nakaka-worry yung sa usapang finances?
1: Ako, Kayla, kulang itong araw na ito para pag-usapan natin. Lahat ng times nakaka-worry, nakaka-anxious. But tunay nga yung sinabi mo kanina, no, na actually hindi lang bilang nanay, kahit single ka pa,
0: yes,
1: parang hindi mo maiwasan tumingin doon sa mga bagay na meron ka, lalo na kung petsa de peligro, sabi mo nga, lalo na kung wala kang trabaho,
0: yes,
1: kung wala kang nabubutan talaga ng steady income. And marami akong stories na pwedeng i-share as we go along later, pero to answer your question, yes, at alam ko maraming nakaka-relate na mga nanay na nakikinig sa atin ngayon.
0: Totoo, no, na lalo na, no, kahapon nga po meron po akong kakwentuhan na pinag-uusapan namin yung usapang pagpapakasal, pagkakaroon ng anak, kasi sa generation po namin parang ang pressure ay, sabi ko nga, yung buhay parang unending pressure siya, na kapag wala ka pang boyfriend, tatanungin ka kailan ka magbo-boyfriend, tapos kapag may boyfriend ka na, kailan magpapakasal, kapag nagpakasal, kailan magkakaanak, parang laging merong hinahanap. Tapos sabi niya, in this economy, kasi nga naman ay very uncertain ang ating economy, no, sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung mga job insecurity, financial strain, di ba, napakadali na mag-worry, mag-anxious tayo, at na-influensyan talaga niyan yung ating thoughts and actions. Pero yun nga, magandang reminder sa atin na even sa ating mga finances, yung pamumuhay natin by faith rather than by sight. Dahil nga yung reality ng financial situation natin minsan ay talagang nakaka-challenge, pero ang ating Panginoon ang siyang nag-po-provide. Ati Hana, ito, kung meron kang isang, kung pwede po nating i-share sa ating mga kaagapay, may mga pagkakataon ba na kala mo hindi na sapat yung finances, pero muling pinakita ng Lord yung pagiging provider niya?
1: Sobrang dami, no? Siguro yung pinakahuling experience ko na lang, this Father's Day. Father's Day was just last June. Ano? Merong mga transition sa amin, sa work namin mag-asawa. And hindi namin inaasahan yung mangyayari pa lang that week. Pero nung Sunday, it's Father's Day. And it's a good time to really celebrate God as our Father, di ba? So, while we were having Father's Day dinner, konti na lang yung budget namin na naka-allot for that. In fact, we were expecting na may sasagot talaga nung dinner na yun as we have our Father's Day celebration with the family. Pero alam mo, Kayla at mga kaagapay, lumabas kami nung Father's Day dinner na yun. Kumbaga, ang gusto lang namin, ma-celebrate talaga yung mga tatay na kasama. And alam mo, lumabas kami with financial provision, financial gift that is more than what we have given to the Lord that day. And much more than what we can earn in a month.
0: Wow.
1: Can you imagine that? And it was all unexpected. Hindi ito yung provision na pinagbabahuhan mo o talagang pinagsikapan mo. But it was a gift from God. Doon ko napatunayan na when you honor God with your resources, your finances, He will honor you back in ways that will surprise you. So, it just happened to us last Father's Day. So,
0: grabe, no? Grabe po yung provision ng Panginoon, no? Minsan di natin maarok. Lord, paano po yun nangyari? Pero pinapangyari niya, no, na mag-provide siya sa ating mga pangangailangan and even minsan sa mga wants natin, no, yung mga lambing natin na, Lord, ganito lang po. Pero higit pa yung kayang ibigay ng Panginoon. At sa mga pagkakataong iyon, no, na wala tayong masasabi kundi thank you, Lord. Kasi nga, mga ganong pagkakataon na iniisip mo na wala na, baka may mga kaagapay tayo na sa ngayon, iniisip nila dead end na nung kanyang finances. Pero laging may gagawin ang Panginoon, laging hindi siya magpapabaya sa mga anak niya na nagtitiwala sa kanya. At salamat, no, Ate Hannah, mga kaagapay, na yung ability, yung kakayahan mag-provide ng Panginoon para sa kanyang mga anak ay hindi nakadepende dun sa stability ng ekonomiya natin ngayon. Pero dun sa siya, kung sino siya bilang Diyos, no, na makapangyarihan, sovereign, buti na lang ay hindi nakadepende ang provision ng Panginoon sa stability ng ating economy. At ngayon, kaagapay, atin nga pong pag-uusapan paano nga ba tayo, paano natin haharapin ang ating mga struggle sa finances nang merong pagtitiwala sa Panginoon. O, kaagapay, kunin mo na ang iyong ballpen at papel at ilista yung mga bagay na i-share namin ni Ate Hannah dahil nga ang Panginoon ang ating provider. Paano natin haharapin yung mga struggle natin financially nang merong pagtitiwala sa Panginoon? Eh, una na dyan, kaagapay, adjusting your perspective. Uy, oo nga naman. Kasi minsan talaga yung faith natin ay ma-shake kapag meron tayong circumstances na may kakulangan financially, kapag petsa de peligro na. Pero ang reminder sa atin ng salita ng Panginoon, no, na mag-focus tayo doon sa mga eternal na bagay kesa doon sa mga temporary things, no. In 2 Corinthians chapter 4 verse 18, no, meron mga income, meron mga bills, yan naman ay mga temporary lang. Pero yung faith natin at ang pagtitiwala natin sa Panginoon dapat ay maging remain constant at hindi naaapektuhan ng mga circumstances, yung mga iba't ibang circumstances na kinakaharap natin. So Ate Hannah, number one, adjusting your perspective. Ano po ang iyong ma-i-share tungkol po dito?
1: Saktong-sakto talaga yan. Kasi hindi na bago sa ating mga Pilipino. Actually, buong mundo naman. Pagka tinignan mo yung circumstances natin, tinignan mo yung ekonomiya natin, nakaka-discourage, tama ba? Nakaka-disappoint, no? Na parang meron pa bang hope talaga na mag-improve yung ating buhay sa ating bansa, no? Lalo na sa mga kaganapan ngayon. Pero pag tumingin ka sa finances mo, parang ganun din, parang look din, ano? Or for some of us, hindi siguro sa lahat, but for some of us.
0: Mm-mm.
1: So, I remember one pastor would always, actually several pastors would say this, what you behold, you become. So, what you behold, you become. Kung ano yung tinititigan mo, tinitignan mo, kung saan nandun yung focus mo, yun din ang nangyayari sa buhay mo. No? And so, when you focus on things that you lack, kung ano yung problema, ano yung hindi pa sinasagot ng Diyos, yun ang lagi mong nararanasan sa araw. But I know several people also, Kayla, mga kaagapay, ano, that ang buhay nila napakasimple. Sapat lang yung kanilang pera sa pang-araw-araw, pero alam mo, napakasaya nilang kasama. Ang saya ng tignan ng buhay nila. And doon ko nakita na when you focus on the goodness of God, it shows up in your life.
0: Yes.
1: I don't know, baka may mga nanonood sa atin, nakaka-relate yan, ano? Kala nung mga tao, ang yaman-yaman na nila, ang dami na nilang resources, pero ang nakikita pala nila, yung glow that reflects the faithfulness of God in big and small things.
0: Mm-mm.
1: So, what you behold, you become. So, kung ang nakatutukpay sa problema, yun ang na-absorb, yun ang nakukuha ng buhay natin. But when you focus on God's faithfulness and His provision in your life, yun din naman yung, siguro naririnig niyo to, no? Yung nagmamanifest sa buhay ninyo.
0: Mm-hmm.
1: But we're not gonna talk about manifesting, no? we are going to talk about the manifestation of God's provision over all His children.
0: Amen, no? Kasi marami po tayong naririnig, no, na ganyan mga patotoo ng ating mga kapatiran, no, ng mga kapwa natin believer, na akala nga nila laging nakangiti, laging may glow sa kanilang physical na ano. Pero pag kinausap mo, dun mo mas maano na dami pang kailangan, ganito, ganyan. Pero dahil yung focus nila ay nandun sa kabutihan ng Panginoon instead na dun sa mga kakulangan, eh makikita mo pa rin na parang ang word nga nila, mayaman ako sa Panginoon. No?
1: Yes.
0: Yes.
1: Maraming kakilalang ganyan. Isama nyo na kami.
0: Opo, amen, no? Talagang nakikita sa atin kung paano nagiging mabuti ang Panginoon sa ating buhay, kung paano lagi siyang nagpo-provide. At itong pag nag-adjust tayo ng ating perspective sa buhay natin, ay nag-grow din tayo in faith. Kasi yung mga, sabi po dito, yung mga pagkakataon na unstable yung ating financial, ating finances, ay opportunity yun sa atin, kaagapay, para mag-grow tayo sa ating faith dahil na-stretch tayo dun sa mga pagkakataong iyon na kapag alam natin na kapag aware tayo dun sa ating sitwasyon at kapag meron tayong plan, kapag inilapit natin yan sa Panginoon, eh ginagamit yan ng Panginoon para tayo ay mas maging matatag sa ating mga pananampalataya. Ate Hana, po, ano po ang iyong ma-share tungkol dyan sa yung mga financial instability na yan ay opportunity sa atin para tayo ay mag-grow?
1: Yes, no? Mga kaagapay, meron tayong dalawang options lang. When you face financial instability, insecurity, maliban sa you adjust your focus, you have a choice between worry or worship.
0: Yun.
1: Ano kayang mas magandang piliin doon? Tayo ay mag-alala, mangamba, ano bang dapat, ano, bakit kulang ito? O ikaw ba ay mananatiling nagtitiwala sa Panginoon in worship? Mm-hmm. And of course, yung worship, dinadagdagan niya ng pangalawang W, which is work. Ano? Because minsan na we have financial instability at nag-worship naman tayo, pero hindi natin dinadagdagan ng work or ng kilos.
0: Mm-hmm.
1: But for times that we are yung baga nag-work ka naman, you're giving your best in your business, talagang you're giving your excellent work as a professional or as an employee, pero kulang pa din, hindi pa rin sapat.
0: Mm-hmm.
1: Now, instead of worrying, you can exercise your faith. Para siyang rubber band, Kayla, no? Na, di ba yung rubber band, ano bang purpose niyan? Di ba? Parang hindi naman yan pwedeng display lang. The main purpose of a rubber band is to be stretched. Magiging effective lang siya kapag na-stretch siya.
0: Yes.
1: And in the same way, nasa Maxwell, ano yan, the law of rubber band, no? That you will really grow more when you experience stretchings in your life. That includes financial stretching. Kasi financial stretching is not just finances. It also stretches your faith and dependence in God. So, yun ang aking growing in faith. And God will use many opportunities that He can stretch your faith by touching your finances or letting you learn from it.
0: Amen. Oo. So, yung dalawang W, no, kaagapay, ano yung pipiliin mo kapag nandito ka sa ganitong pagkakataon na nag-struggle ka financially, ikaw ba ay mag-worry na lang or mag-worship? At kasunod nun, syempre, yung work. Syempre, no, Ate Hana, hindi naman, I mean, yes, kailangan natin ng faith. Pero yung balance, kung paano natin babalansihin yung faith natin, yung pag-worship natin,
1: yeah,
0: and yung work. No?
1: The scripture says, di ba? Faith without work is dead.
0: Amen. Opo, so magandang reminder din yan sa atin, no, kaagapay. Dito po sa ating Facebook live streaming ay basa lang po ako sa ating pagpapatuloy ng ilan nating mga kaagapay na present na. And kaagapay, baka meron din po kayong mga testimony kung paano ninyo nakita yung provision ng Panginoon. I-share mo naman po sa amin, kaagapay, dahil yan po ay magiging strength din, no, kalakasan ng ating mga tagapakinig. Share mo naman sa amin paano mo nakita ang provision ng Panginoon sa iyong buhay. Sabi ni Ate Faustina Frankie Habla, good morning daw. Siya raw ay nakikinig habang naglalaba. Ba 5 a.m. pa lang daw ay open na ang kanyang radyo. Salamat po, Nanay Faustina. Si Leonida Rubio ay bumabati na rin po sa atin ng good morning. Since 1987 daw ay listener na siya ng 702 DZAS mula umaga hanggang gabi. At si Don Stoledo, nakikinig habang nagre-ready ng food para sa lunch. Nako, yung mga ano, no, mga inihahanda nating lunch, kinakain nating pagkain, yan ay ano din, patunay din ng provision ng Panginoon sa atin. Si Ate Cleo Alfonso, Ate Hanang, ganda daw ng analogy ng law of rubber band. Amen. Si Aurora Estrella, good morning. Sabi niya, nag-worry din siya bilang taga-budget ng tahanan. Yung mga nanay daw ay taga-budget ng tahanan sa araw-araw. Ang baon ng mga anak, mga bayarin, pinaglalabanan ko po ang worries dahil may Panginoon po tayo na hindi nagkukulang. At on time po palagi siya, yung time na walang-wala ka na, may bigla ang blessings na darating. Amen. Talagang alam ng Lord kung kailan natin pinakakailangan yung mga pangangailangan natin, and lagi siyang on time and lagi siyang nandyan para mag-provide sa ating mga pangangailangan. Ako, una pa lang yan kaagapay sa ating usapang faith and the finances, adjusting your perspective. Patuloy mo nga pong i-share sa aming kaagapay, paano po ninyo nakita yung provision ng Panginoon sa inyong buhay, at magkakaroon lang po tayo, Ate Hana, mga kaagapay, ng maikling break para pakinggan ng isang awitin, at sa pagbabalik po namin ay isha-share pa po na namin ni Ate Hana ang ilan pang punto tungkol nga po dito sa faith and finances. Para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin, at sa mga team online ay mapapanood naman po ang ilang videos about FEBC Ministry. Magbabalik po kami ni Ate Hana, tuto ka lamang kaagapay, dito pa rin po sa Family Matters.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Mr. Baka Agapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ako pa rin po ang inyong kaagapay ngayong Wednesday morning. Ito po si Kayla Escalante at ang ating nga pong topic ay faith and finances. Kaagapay, basa lang po muli ako ng ilan pa nating mga kaagapay na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga pagbati dito po sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Kuya Vincent Garcia, yung makalipat kami dito sa UK from Saudi Arabia is God's provision para sa kanyang family, kasi way back sa Saudi, hindi namin kasama ang anak. Pero dito sa UK, magkakasama na kaming buong family. Nako Kuya Vincent, maraming salamat po sa inyong kwentong iyan. At praise God nga po dahil laging tapat ang Panginoon sa inyong buhay. Si Joel Umbal ay bumabati na rin ng good morning watching online from Pampanga. At kaagapay, napakaganda no ng awitin na ating napakinggan, kailan ba nagkulang ang Panginoon. Totoo naman na never nang iwan ang Panginoon, never nagpabaya ang Panginoon sa atin. At muli po ang ating topic for today, faith and the finances. At kasama pa rin po natin ang ating special guest for today, si Ate Hannah Veron Agustin. Hello po muli, Ate Hannah.
1: Hello, hello.
0: Yes, atin pong ipagpatuloy ang ating topic for today, faith and the finances. Ang una nga nating napag-usapan kanina, adjusting your perspective. Saan nga ba tayo nakafocus? Yan ba ay sa ating kawalan o yan ba ay sa kabutihan ng Panginoon? Mag-worry ba tayo or mag-worship tayo? Ang pangalawa, Ate Hannah, mga kaagapay, cultivating a positive outlook. Nako, parang ang hirap nga naman itong gawin, no? Kapag nakikita mo na yung bank account mo ay unti-unti nang nauubos, kapag yung wallet mo ay ilan na lang yung laman. Pero kayang-kaya pa rin natin maging joyful, no? Sa ating buhay, kahit na yung financial circumstances natin ay iba ang sinasabi kesa dun sa totoo, ba? Diba? Na yung mga circumstances na yan ay nakakapag-dictate ng ating mood kapag hinayaan natin. Pero ang sinasabi kaagapay sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. At yan ang makakapag-uplift, no, ng ating spirit. Kasi always ang sinabi dito, hindi naman sinabi na kapag sobra ang iyong money, kapag marami kang pera, pero ang sinabi dito, always. Rejoice in the Lord always. So kahit na nag-struggle tayo financially, kayang-kaya pa rin nating maging joyful. Ate Hannah, cultivating a positive outlook.
1: Ano mo, napakahalaga, mga kaagapay, no? Pag tayo nagbabasa ng Bible verse, titignan natin yung context. Mm-mm. Sino may nagsasalita?
0: Yes.
1: Sino yung... anong nangyayari sa buhay nila? And yung Philippians chapter 4, or Philippians in general, is the letter of Apostle Paul. And alam naman natin, ano, if you read the scripture, ang buhay ni Apostle Pablo ay, makikita nyo, napakadami niyang pagsubok.
0: Yes.
1: Ano, and all that. And I like what he said here in verse 10. If I may read, Kayla, no, sabi Mm-mm. niya rin, at the same chapter, but I rejoice in the Lord greatly now at last that your care has flourished for me. Sabihin, nagpadala uli ng support, no? Ang church in Philippi. And, but alam naman niya that even though may pinagdadaanan sila, sabi niya, though you surely did care, but you lacked the opportunity. So even yung mga nagsusupport kay Apostle Paul, ay may pinagdadaanan din katulad natin. But I want to focus actually on the next verse, sabi niya, I have learned in whatever state I am.
0: Mm-mm.
1: I know how to be abased. I know how to abound. Everywhere and in all things, I learned both to be full and to be hungry, both to abound and suffer need. So, hindi siya nagsasalita dahil maraming marami siyang provision.
0: Yes.
1: In fact, sabi niya, alam ko na ang experience ng gutom at ng busog ng marami at ng malaki ang kakulangan. Pero sabi niya, and this is the famous verse that we know, but I can do all things through Christ who strengthens me. Yan pala yung context doon, ano? Na hindi lang physical strength, but the financial strength, the outlook, no? Embracing how to rejoice in all circumstances, especially when you are in a challenge, a hardship.
0: So, kaya pa rin maging joyful, no? Kahit
1: it
0: na
1: is.
0: Iba yung ano natin, yung sitwasyon, kahit na mahirap yung ating sitwasyon. Pero dahil nga buhay ang Diyos nating pinagkakatiwalaan, eh pwedeng-pwede pa rin mag-rejoice, pwede pa rin maging joyful, pwede pa rin maging masaya.
1: And kaila, in fact, no? Walang pinagbago. If you remain sad and lonely, kapag ikaw ay may kakulangan, how do you exercise your faith in
0: yes.
1: that? But when you rejoice, when you don't have much, or in fact, when you don't have, when you are suffering, that is an opportunity, a testimony that the Lord is really alive and at work in your life.
0: Yes, oo, no? Lalo po pag nakita ng mga unbeliever na bakit siya kaya niya pa rin maging masaya kahit na alam na ng ating nasa paligid na may problema, pero ba't kaya niya maging masaya? Kasi nga, yun ay pagkakataon para masabi natin, kasi buhay yung Diyos na pinagkakatiwalaan ko. And yun ay magsisilbing testimony, no? Lalo na sa mga unbeliever. So, kaagapay, cultivating a positive outlook, no? Pag embrace dun sa joy instead na mag-focus dun sa kakulangan, cultivating a positive outlook. At pangatlo, Ate Hana, mga kaagapay, expressing gratitude. Naku, paano pa nga ba naman magiging grateful kung alam natin na merong kakulangan? Pero again, kaagapay, dahil alam natin kung sino yung Diyos na ating pinagkakatiwalaan, eh pwede pa rin tayong maging thankful. Pwede pa rin natin bilangin yung ating mga blessings, no? Kapag kasi nakafocus tayo dun sa kakulangan, eh ang tendency niyan, hindi na natin nakikita yung mga meron tayo. Pero yun nga, napakagandang reminder sa atin na minsan may mga nag-struggle tayo sa ating finances and may tendency tayo nakalimutan yung mga meron tayo kasi nakafocus tayo dun sa wala. Pero ang gandang reminder sa atin to be grateful pa rin. Maging grateful pa rin tayo dun sa mga meron tayo and maging grateful tayo sa mga blessings na na-receive natin from the past. Ate Hana, paano po ba tayo magiging grateful sa kabila ng mga kakulangan sa ating buhay?
1: Yes, no? Tumingin ka sa labas ng bahay ninyo or sa bintana ninyo at pag may nakita kang mga tao na walang bahay, na nasa kalye nakatira, it should ignite you to be grateful, no? Na meron kang bubong, pag umuulan, ngayon yung weather, pag iba-iba, may bubong ka, at may kama kang hinihigaan pag uwi mo after a long day's work, is something to be grateful for. And I like what you said, no, Kayla, hindi lang tayo, unang-una, magpapasalamat tayo sa Panginoon because He is the giver of every good and perfect gift. No, He's the giver of the blessings. He's the provider of our needs. Pero may mga tao din na ginagamit ng Panginoon na maging pagpapala sa atin. Maging grateful din po tayo sa kanila. No, not that they expect a thank you from us, but because God has been using them as a channel of blessing. Kung ikaw ay may magulang na nagpo-provide sa iyo, be grateful to them. Ano? Say it in your words, express it in your actions. Kung kayo po ay may mga pastor na nananalangin para sa inyo, tumutulong, nagbibigay ng counsel on finances and other things, bless them, honor them. Kayo ay may mga anak na nagpo-provide din po at tumutulong sa inyong mga pangangailangan, then let them know that you appreciate what they do. And minsan, yun lang yung kailangan natin, ano? Lalo na if you're a breadwinner. Tapos, ikaw ay nagtatrabaho para sa family, pero ikaw din may mga pangangailangan ano? Na hindi pa natutugunan. Pero pag nagpasalamat sa'yo, yung tinutulungan mo o yung tinutulungan mong ma-provide yung need, ginaganahan ka pa rin, di ba? Hindi lang magbigay, ginaganahan kang magtrabaho.
0: Yes.
1: So, those are the things that we can count our blessings. Hindi mo kailangan bumastos para maging grateful or magpasalamat. Minsan, it just takes a word, a text, a call, sabihin mo, naaalala kita. Yung mga
0: Mm-mm.
1: clients po natin, if you are in business, magpasalamat din po tayo that they're choosing us in our services kasi it's a blessing. No? It's counted as a blessing.
0: Amen. Kung titingin lang talaga tayo sa ating paligid, kahit na merong mga kakulangan, eh marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Meron nga rin po akong nakitang social media post na dun sa, alimbawa, nasa kalsada tayo, yung nagbabike, alimbawa, yung ikaw meron kang magandang car, tapos napalingon ka, parang mas maganda yung car nung isa. Pero di mo alam, meron din nakatingin dun sa car mo na we wish din na humihiling din na sana yun din yung sasakyan mo. Ang gustong nating ipunto dito na minsan kakatingin natin dun sa, kasi ang tendency diba po ng tao, wala tayong satisfaction. Lagi tayong naghahanap ng more. Lagi tayong nagugusto ng more. Well, wala namang masama dun, pero minsan ang tendency ay hindi na tayo nagiging grateful. Hindi na natin na-appreciate yung mga bagay na meron tayo, kakatingin dun sa more, kakahanap dun sa more. Pero magandang reminder sa atin na minsan maganda rin na mag-pause tayo for a while. Pagpasalamat yung mga blessing na meron tayo dahil yan ay lahat ay regalo sa atin ng Panginoon. Yan man ay kakulangan o kasapatan, sobra. Pagpasalamat natin sa Panginoon dahil yan ay mula sa Kanya. Pero meron po tayo ditong isang reminder din, no, Ate Hannah, yung praying with Thanksgiving. Oo, kahit na yun nga sa kawalan, eh pwede pa rin tayo maging mapagpasalamat. From Philippians 4:6, ako kaagapay, alam na alam natin itong Bible verse na ito. Prayer with thanksgiving ang antidote daw for worry and anxiety. At ang kasunod doon, ang verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya tayo mas na nagiging grateful dahil alam natin yung kapayapaan ng Diyos na hindi natin naaarok minsan, yung kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ibigay ng mundo, yun yung mag-guard ng heart natin kahit na merong mga kakulangan. Yung peace of God ang mag-guard ng heart mag-guard ng heart natin. Diba, Ate Hannah? Praying with thanksgiving.
1: So, hindi lang tayo hingi ng hingi. Diba? Ang tawag natin, may gift of healing ka na. Healing ka ng healing kingdom. Samahan mo lang sa salamat.
0: Oo, amen.
1: Bumahin mo muna, Lord. Salamat po. Ako'y buhay ngayong araw na to. May lakas para magtrabaho. May lakas para makita ang pamilya ko. At it will flow naturally out of your heart. God, salamat pala. Though I have a lot of prayer requests, pero ang dami mo na rin palang sinagot na panalangin sa buhay.
0: Amen. Kailangan lang talaga nating tignan yung mga bagay-bagay, mag-pause for a while para i-appreciate yung mga blessing na meron tayo. So yan kaagapay number 3, expressing gratitude. Maging grateful tayo despite na merong kakulangan, eh marami pa rin blessing ang Panginoon. At pang-apat, maintaining generosity. Eh baka may magtanong, Ate Hannah, paano ko magiging generous eh kung meron nga akong struggle sa financially. Pero yun nga kaagad.

0: bibigay pa ako ng offering or kung sino man yung may pangangailangan. In fact, pag nagpe-pray nga din ako kaila mga kaagapa, yan, no, iniisip ko, ang Diyos ba nagbibigay sa akin dahil may need ako o dahil mahal niya ako? Kasi alam naman ng Ama natin sa langit na may pangangailangan tayo. Alam naman yung kailangan natin kumain sa araw-araw, magbayad ng bahay, ng mga bills, yung mataas nating kuryente ngayon. And alam naman na kailangan tayong sumakay ng transportation. And so, tinatanong ko, ako ba ay nananalangin because I have a need? Or because I already know that God loves me, God loves you and me, and He will provide for the need. Now, idagdag natin yung being generous. How do I cultivate? Now, I believe, mga kaagapay, hindi mo kailangan maging mayaman.
1: Yes.
0: O sobrang daming resources para maging generous ka. In fact, this is a sign of true wealth when you are able to give sacrificially. Mm-hmm. Or even when you don't have much, pero iniisip mo pa rin, how do I get to be a blessing to others? Now, mm-hmm. giving, most of the time, it takes finances. Tama yun, Kayla, no? Pero mm-hmm. it's not limited to money. You can give your time. You can share your talents.
1: Mm-hmm. No?
0: At minsan, ang kailangan lang ng isang tao, minsan nga yung mas marami pang financial resources, yun pa yung nangangailangan ng a person to talk to.
1: Yes.
0: Di ba? Hindi nila kailangan ng resources or ng material blessing galing sa'yo. Ang kailangan nila, yung presensya mo. Yung makausap ka nila, bigyan mo sila ng assurance na hindi tayo nakadepend on our material resources but on God who faithfully provides for all our needs. So, I challenge all of us actually, no, as you listen, mga kaagapay, tignan mo ngayon, hindi lang yung wallet mo, tignan mo kung anong pagpapala ang binigay ng Diyos sa'yo. Binigyan ka niya ng maraming oras, then spend some time today. Imbis na mapagod tayo, kakabasa sa social media, di ba? Kakasana all natin sa mga pinopost ng mga Facebook or Instagram friends natin. Subukan nating manalangin, Lord, sino po ang mga tao na gusto mong pagpalain ko ngayon with my time, with my prayer, or with a specific tangible blessing. And expect God to tell you, anak, ito, naghihintay ito ng taong mananalangin, makakausap, makikidalamhati sa kanya. And if you are able to give more than that, then by all means, share your blessings to them as well.
1: Amen. So, meaning, hindi lang nakatali sa pera, yung pagiging
0: yes.
1: generous. Basta actually, mas priceless nga din yung time natin, yung presensya natin, yung prayer natin, and even yung kindness natin sa mga stranger na nakakasalamuha natin. Hindi lang usapin ito na pera kaagapay, no? Ito rin ay usapin ng mga tangible na bagay, oo. Pero Ate Hannah, meron akong na ano lang na alala na analogy sa pagiging generous. Parang humahawak tayo ng sand. 'Di ba kapag hawak natin yung sand at kapag hinikpitan natin yung hawak sa sand, mas nalalaglag yung sand dun sa palad natin. Pero kapag open yung ating palad, ay mas nagii-stay yung sand dun sa palad natin. Same with our generosity. Kapag masyado tayong mahigpit dun sa kaperahan natin, 'di ba, sa mga material na bagay, minsan mas nalalaglag siya. Pero kapag open yung ating palad sa pagbibigay, doon din pumapasok yung blessing sa atin. So, ang ganda ng challenge, no, sa ating kaagapay na maging generous tayo, hindi lang doon sa mga material na bagay and even doon nga sa time natin, sa pag-spend ng time para ipag-pray yung ating mga kaagapay, magandang reminder yon sa atin. So, yan kaagapay, may tingning generosity.
0: Okay.
1: Opo.
0: Kaya meron akong idadagdag pala. Minsan kasi iniisip natin, pagka generosity, kahit kanino, magbigay ka. Bigay ka kahit kanino. Pero hindi yun yung gusto nating i-focus. No? God has given you resources for a specific purpose. First, of course, di ba yung sabi sa Bible niya, God has given yung the seed, the farmer, God has given the seed for sowing and then bread for eating. So, may mga resources talaga na for you and your family to consume and for you to enjoy. But there is also a provision na ipapadala sa'yo ni Lord para itanim. Hindi ka

0: kainin. It's a seed for others. And dun mo makikita the heart of God. The heart of God is really giving. So you sow a seed as giving to others, pero alam ng Panginoon na patutubuin din niya yan because it's a blessing na talagang pinadadaan niya through you. So ang challenge ko, when you look for people or opportunities to give, titignan niyo muna, ito ba ay good soil? Ito ba ay matabang lupa? Because sometimes when we give at hindi ito matabang lupa, hindi ito yung opportunity na ino-open ni Lord na mag-give ka. Hindi tumutubo yung seed. Hindi nag-grow. No? Pero you know that when God allows you to give to a person or a missions work, it will surely grow if it is really from the Lord.
1: Amen. So, kailangan din natin maging wise, no? Bukod po sa pagiging generous, ay pagiging wise din kung saan natin dadalhin yung mga blessing na meron tayo. So, kailangan talaga natin ipag-pray sa Panginoon. Meron po dito nga nag-comment, Ate Hannah, sa ating Facebook live streaming. Si Danrin Joy Lakaden, "The generous will prosper indeed as the book of Proverbs says. Those who refresh others will themselves be refreshed. Good talk, Coach Hannah Veron." So, kakilala mo to, Ate Hannah, si Ate Danrin Lakaden.
0: Ate Danrin is a pastor and a worship minister and a very loving mother. So, from Ilocos. Hello, Pastor Danrin.
1: Hello po, Pastor Danrin. Happy listening po. Si Nanay Thelma ay meron ding sinishare sa atin from Acts chapter 20 verse 35. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Naku, ito si Nanay Thelma ay napaka-generous din dahil laging merong pasalubong sa ating mga kaagapay kapag nakikita namin siya. Si Ate Flora Velasco from Mabalacat City, "Pagpapala man o pagpapala, o pagpapalo, let's praise and worship God. He is our great provider. The joy of the Lord is our strength." Salamat po, Ate Flora, sa inyong pagbati at komento. So, yan kaagapay, ang atin ngang pang-apat na punto ay maintaining generosity. At ang ating panglima, ito nga yung sinasabi kanina din ni Ate Hannah, no? Trusting and acting. Siyempre, given na tayo ay magtiwala sa Panginoon, tayo ay panghawakan natin yung promise ng Panginoon na siya ang magpo-provide. Pero siyempre, meron din tayong action, meron din mga practical measures. So habang nagtitiwala tayo sa Panginoon, ay dapat din meron tayong gagawing practical measures para ma-manage natin yung ating finances wisely, no? Para tayo ay maging mabuting katiwala ng mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Siyempre nga, gaya ng sinabi namin kanina ni Ate Hannah, balanse yung pagtitiwala at yung pag-action. Ate Hannah, bilang ikaw nga po ay ilang taon na nasa financial planning industry, no? Paano po ba natin mababalance yung faith and yung action natin pagdating dito sa ating mga kaperahan?
0: That's a very good question, and I'm excited to share, no? Ang kaagapay, we have to acknowledge first and foremost, bago tayo magplano in our finances or to look at how the world, you know, manages money, we have to acknowledge first who is the source and who is the giver, and that is God.
1: Amen.
0: Okay? Kasi pagka alam mo kung saan galing, sino ang pinanggalingan, you establish the financial foundation. Hindi ito dahil sa sipag mo lamang, but primarily because God has been your partner in providing you yung iyong kalakasan, yung favor sa iyong negosyo o sa iyong trabaho. Then, but we have to do practical measures, no? And we have to define ano ba yung pera. Money is a pool. Okay? I-type nyo nga sa chat kung kayo ay nanonood sa Facebook or sa YouTube. Money is a tool. In fact, money is a good tool, but it is a bad master. Okay? Or yung iba ang statement niya, money is a good servant, but a bad master. So pag ang money ay naging master mo, I can assure you that life medyo minsan makaka-experience ka ng masaya dahil meron, but it will be miserable in the long term.
1: Mm-mm.
0: But when you realize that money is a tool that God would entrust to you and that God would give you, then you're off to a right start.
1: Mm-mm.
0: So, okay, money is a tool. Ito po ay provision ni God. So, what are the measures that we have to apply, mga kaagapay? Isulat niyo po ito. Okay. Number one is to take note of your cash flow. Okay? Kasi mahirap naman mag-budget kung wala naman tayong income or cash flow. No? When I say cash flow, saan ba nang gagaling karamihan ng inyong provision or resources? Kung kayo ay may trabaho, ito ay sweldo. Kung kayo ay may negosyo, of course, it's the business income. And all other things. Kung may nagsusupport po sa inyo, ay cash flow pa rin naman po yun. Okay? Well, some people, sabi nila, kulang yung pera. So, it's not just kulang yung pera, baka ang unang-una ay kulang ang cash flow. Ibig sabihin, dadagdagan natin kung ano yung po pwedeng pagdaluyan ng blessing. Okay? Mm-hmm. So, and next one is, we have to budget. Okay? Hindi ko alam sino pa po nagpa-practice ng budgeting dito. Sabi ng iba, di na ako nagbabudget kasi wala namang iba budget. So, I would like to share with you, pwede ka pa rin mag-faith budget. Faith budget, which means, isusulat mo pa din. Ito ang aking pangangailangan. Ito pala ang kailangan namin para makakain ang pamilya namin, ang pagbayad ng bahay. At pag sinumatutal mo yan, at nakita po na, ay, hindi pala talaga sapat ang aking susweldohin, then, that's the time that you apply the faith budget and say, God, ito po ang aking provision. Pero kayo po ang aking provider. Mm-hmm. You are the one who will supply all our needs. Kasi our topic is faith and finances.
1: Okay.
0: No? And then that's the time that you ask, Lord, ano pa ba ang pwede nating gawin? What are you going to provide another work for me? Yung iba ay nagda-double job. Yung iba ay nag-freelance work. Nag-offer ng mga services on their spare time para makadagdag po sa pangangailangan o pambayad sa pangangailangan. And then make sure that you spend below your means. Okay? So, ibig sabihin, yung ginagastos mo, kasi pag nag-budget ka, dun mo makikita kung may sobra pa. No? Mm-hmm. Tayo, baliktad, minsan, ano, sabi ni Sir Vic Garcia, no? Meron daw apat na tao eh. Yung money managers, una, meron daw survivor. Ayan, survivor ka ba? Sabi ni Sir Vic Garcia, ano yung survivor? No? Paycheck to paycheck. Pag sumendo ka, gusto rin yan. Okay, survive. Next is pretender. Pretender, hindi ka pa sumesweldo, nagagamit mo na yung sweldo mo. Okay, so sa kaskas dito, kaskas dyan, ano? So minsan, beneficial din naman yung merong ganong provision, pero minsan nagiging irresponsible credit card holder mm-hmm. tayo na inamamalayan kasi nga, ang taas ng credit limit, hindi naman pala natin kayang bayaran or isental. No? So pretender, di ba? Yun yung pagpetsa di peligro, manghihiram na agad for the next payday, no? And then, meron naman tayo, what do you call this? Yung pinaka gusto ko dun is unleisure, eh. Okay? So, si unleisure, yun yung nakapag, magsumendo ka, na save ka muna, and then, bago, nag-i-invest ka din, bago ka nagsispend. And then, meron pang overflow, nakakapagbigay ka pa, nakakapag-unleash ka pa ng provision. So, back to what I said. Ba? Save. Ano daw yung premise natin pala sa budgeting, no? Na miss out ko siya. If you are a believer, I know that you know the principle of returning or giving back to God. Mm-hmm. And we call it tithing. Diba? And sabi nung pastor namin, yung tithing, hindi yan pinukuha sa sobra, sa extra, ha? That is the first 10. Mm-hmm. In fact, yan yung una mong huhukutin daw. Una mong huhukutin pagpasok ng sweldo bago mo bayaran yung Shopee parcel mo. Okay? Yan yung unang hinuhugot bago yung bills, no? And all. And then, at 10%, you can also give it as a gift, as an offering. Next, 30%, kung sinusulat nyo to, you can put it under savings and investment. Kasi we are also teaching na you save for the future. You save for the rainy days.
1: Mm-mm.
0: Kasi hindi mo naman alam when it will happen, no? And of course, yung 50% is you can spend for your family's expenses and also for your enjoyment. Siguro yung iba tatanungin tayo, okay lang, Coach Hannah, parang hindi kasha yung 50% para sa expenses ng family namin.
1: Mm-mm.
0: Kaya wala na kaming savings, at minsan natcha-challenge pa kaming magbigay sa Panginoon. That's why it's very important that you know your priorities. Sino ang nauuna doon sa hierarchy of managing your finances? Test God in this. That's what the Bible says, di ba? Bring first the tithes into the storehouse. And then, when you are able to give beyond that, then you can give. And then, I don't know who said this, pero sabi niya, yung binibless ni God yung 10% when you give it back to Him. So that the 90% remaining will be blessed. But still, the 10% and the 90% will be cursed. Kaya pala, kulang ng kulang lagi kasi hindi natin na ibibigay yung kulang sa Panginoon. Okay? So, kailan? Nandyan pa ba tayo?
1: Opo.
0: Okay. And then, nandun pa rin tayo in that perspective, no? I said kanina, you know that money is a tool. And then, know your cash flow, budget. Of course, you have to save and invest.
1: Mm-mm.
0: Okay? So, save and investing just means, it's a parable of the talents, di ba? Hindi mo pwedeng itago lang yan. You have to make it grow. That is part of stewardship. Okay? That is what God would bless. So, hindi natin uubusin yung provision. Mga kaagapay, lalo tayo sa pandemic, di ba? We have experienced how it means na wala tayong magawa, na nakalakin lang tayo. Marami pong nawalan ng trabaho, nagsara yung negosyo. And yung mga tao na meron silang savings, meron silang emergency fund, no, yung tawag natin doon, ay mas nakarecover din sila. And kung kayo po ay wala pang emergency fund, no, yung iba ayaw nilang tawagin emergency kasi baka magka-emergency ka. No? Pero we would like to call it as a supporting fund so that when the time comes na mawalan ka ng ability to work or mawalan ng trabaho, something unexpected, no? May hukukutin po kayo.
1: Mm-mm.
0: Kung wala ka po kayo noon, I would recommend saving 3 to 6 times of your monthly expenses. 3 to 6 times of your monthly expenses as your emergency fund. So, habang kayo po ay naghahanap ng next na trabaho or habang naghihintay na ang negosyo ay mag-grow din po, ay meron po kayong binagugutan for your expenses. Kung wala pa po kayo doon, ay coach Hana, ang hirap nga, isang buwan pa nang ang hirap na magsimula po kayo sa maliit, no? Kung kaya nyo mag-save ng 5,000 a month, gawin yung emergency fund. At maging consistent po tayo, faithful, knowing that God will also provide for us when we need it, no?
1: Mm-mm.
0: And, salamat. Okay, I am also an insurance advisor, mga kaagapay. I always say, you have to protect your ability to earn. Okay? So, protect, ibig sabihin, may mga times na gusto mo magtrabaho, gusto mo mag-business, pero pa ikaw ay nagkasakit o nagkaroon ng untimely challenge in your life. So, ito po yung mga financial solutions na pwede nyo pong i-explore. No? Because I believe God, sabi sa Bible, no? The godly leaves an inheritance to their children's children. Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, mag-iwan tayo ng pamana. At hindi naman ito finances. No? But, you know, the inheritance that we can leave our children is also financial wisdom and stewardship. Kaya po yung iba na, sabi nila, wala man pamana na pera yung mga magulang ko sa akin, pero pinalaki nila kami na masino at masipag. Isa rin pong malaking inheritance o pamana yan sa
1: akin.
0: And, lastly, nandito kasi nakafocus yung aking doctrina, no? And, lastly, is to cultivate being generous. Nauna na tayo dyan kanina.
1: Mm-mm.
0: Generous to the Lord, generous to the Lord's work, and generous to the people around us. Kung meron po kayong mga pangangailangan, alam naman ang Panginoon. But when you remember the kingdom principle, that when you are in the kingdom of God, He promises His provision over His dominion. Ibig sabihin po, part po sa responsibility ng Panginoon, no? To also show us how He will provide for our needs, for His children's needs. Okay? Babalikan niyo po yung Philippians chapter 4, verse 19 kanina, na andun din po yun.
1: Mm-mm.
0: So, ayan, Kina, ang dami
1: okay
0: ko na.
1: po. Napakagagandang punto, no, kaagapay. Sana po ay na-take note po ninyo. So, ang ganda reminder sa atin na money is a good tool and a bad master. So, yung apat na main point na ishinare sa atin ni Ate Hana. Una, yung take note natin, yung ating cash flow. Pangalawa, yung budgeting natin, yung save and the investment. At, syempre, yung pagkukultivate ng pagiging generous natin sa gawain ng Lord sa mga tao na nasa paligid natin. Ako, Ate Hana, maraming salamat dahil parang na-cover na niya lahat ng mga kailangan nating malaman tungkol dito sa faith and finances. At sabi po dito ni Ate Lope Elpa, lagi natin isipin ano man meron tayo ay hindi atin. Tayo ay katiwala lang ng Panginoong Diyos, kaya gamitin sa kanyang kaluguran lamang. At si Ate Grace Agsalud ay nakuha niya yung note na money is a tool when using it in a right and a good accordance to the will of God. Yan daw ay blessing ng Panginoon sa ating buhay. Si Ate Tina Carag ay nagko-comment din. Si Ate Yolanda de Ocampo, si Shoneta Garcia, at bumabati rin sa atin ng good morning si Ate Emmy Bugarin. Si Ate Marilyn Namuko, giving to others is a rollover. Pag nagbigay sa iba, siya rin magbibigay. Rollover yung binigyan mo, kaya di napuputol ang blessings to share. Ako mga kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga komento. Si Ate Biusky dito sa ating YouTube channel, everything is temporary. Maraming salamat po sa inyong mga komento. At yun nga yung ating panglima nung kaagapay, trusting and acting. At ang ating panghuli, kaagapay, applying biblical principles. Syempre, ang pinaka-importante sa lahat ay babalik tayo sa salita ng Diyos. Yung pag-embrace ng contentment. Yun nga na na-share kanina ni Ate Hana yung tungkol sa sinabi ni sa Philippians chapter 4 verses 11 to 13. Yung pagiging contento sa oras ng sagana at sa oras ng pangangailangan ay yung pagiging contento sa kung ano yung meron tayo. Ate Hana, paano po ba natin ma-embrace itong contentment na ito?
0: Yan. Bago ko sagutin ito, Kayla, no, yung sa contentment, meron akong statement na alala ngayon sa seeking divine wisdom.
1: Mm-mm.
0: Yung before you pay, pray.
1: I-type wow. Yung
0: wala naman yun specifically sa Bible, no, yung statement na yun. No, but there's so much wisdom in that. That before you pay your expenses, before you pay the tuition fee, bago ka magbayad ng mga bagay, kahit yung mga wants mo na nasinasyak mo, pray. Lord, ba ay kailangan ko talagang pilihin ngayon? Kailangan ko ba itong pag-investan ngayon? Alam niyo mga kaagapay, marami po ang gusto nilang mag-save at mag-invest, pero hindi po sila nananalangin. Kaya po sila ay minsan nakakahanap ng scammers. Mga taong nandudoko, hindi pala tama yung kanilang negosyo na papasukin just because sila ay kinulang ng wisdom o ng pananangin, nabigyan sila ng Panginoon ng katalinuhan. Kaya po, it's not just enough to save and invest or to make your money grow. You have to make sure ito po ay kinaluluguran ng Panginoon. Ano? Nauuso din po ngayon, mga kaagapay, ang online gambling. And I want to address that kasi wala naman pong pumasok sa online gambling, no, Kayla, na ang gusto niya ay matalo siya. Meron po ba kayong pakilalang gano'n? Gusto niya mag-online gambling para maubos lang. De. Lahat po nang pumapasok doon, gusto nilang malakihin kung anumang pera meron sila. And sadly, mas marami po ang nalulugi, natatalo, nauubos ang pera na kung anong meron sila. At nakakalungkot po, yung iba pong pera na ginagamit doon ay actually pambayad sana ng kanilang mga expenses. Pero dahil ang kanilang hope ay sana one day ako ay tumama, no? Ay maging lucky naman na magkaroon ako ng provision dito. At hindi sila nakatingin sa provision ng Panginoon, mas lalo po naghihirap ang buhay financial nila.
1: Mm-hmm.
0: So, lagi po, before you pay, you pray. Lord, i-save mo ako. Ito ba ay tama akong negosyong papasukin? Tama ba itong partnership na ito? Tama ba na bilhin ko itong mga bagay na ito? It's not just about the small things. It's about the heart set. Tama ba ang puso natin pagdating sa Diyos at pagdating sa kaperahan?
1: Mm-mm.
0: And we cannot exchange that. The Bible is very clear. We cannot serve two masters. We cannot serve God and money. Because many people, in their pursuit of money, they are turning their backs from God. Napakaagapay, napakahalaga po ito. Ang dami niyo po pwedeng matutunan kahit sa Google lang about financial planning and all. Pero yung wisdom na nanggagaling po sa banal na espiritu, God gives wisdom without finding fault. Kaya po kung may mga pagkakamali tayong decision sa buhay natin financially, lumapit po kayo sa Panginoon, Lord. Marami ako naging pagkakamali in the past, pero nagtitiwala ako na ako'y pinapatawad mo ngayon and you are giving me wisdom so I can experience the true financial freedom in Christ Jesus.
1: Mm-mm. Amen.
0: Na okay lang.
1: Apo.
0: Ang tanong talaga ay contentment.
1: Yes po.
0: So, binalikan ko lang yan kasi napakahalaga na lang. So, true contentment is not just looking on or counting on your blessings.
1: Mm.
0: Contentment is actually turning your eyes on Jesus.
1: Amen.
0: Because the world, sabi po nung pastor namin nung Sunday, Pastor Paul, account po, there are two destinations. Sabi niya, success and fulfillment. Ikaw ba, ano bang gusto mong marinig sa Panginoon in the when the time comes na kayo ipapangarap? Now, is it well done, good and successful servant? Or well done, good and faithful servant. I believe that God wants us to pursue not just success in this world, or not even that. He wants us to pursue faithfulness. And have we fulfilled yung plan and purposes ng Panginoon sa buhay natin? Because surely it involves your financial faithfulness. Hindi ito sa iyong gawain lamang sa simbahan, but how you handle every single resource and blessing that God is giving you today will show if you have been faithful with what God has given you. Yung faithfulness in the small things, mga kaagapay, napakahalaga sa hanap ng Panginoon yan. You don't have to wait until you have millions or billions po sa inyong bank account para po pagpraktisan ninyo yung contentment and faithfulness. Kung kayo po ay meron lamang 200 pesos sa inyong wallet ngayon or 2,000 at nangangamba na po kayo, saan ito aabot? I challenge you to start focusing your gaze on God, who is the faithful provider of every need that we may have. Amen po ba?
1: Amen.
0: Sabi ni Apostle Paul, I've learned to be hungry and I've learned to be full. Ako po, many times in my life, naka-experience din po ako na parang hindi na talaga sasapat. Parang kulang na po talaga. Pero hindi ko pa po na-experience na wala akong kinain sa aking buhay. Siguro yung nagutom ka lang after a meal, ibang usapan ka yun. No? Pero yung nagugutom ka at wala kang pagkunan or wala kang provision, I have never experienced that in my life as a child of God. And I'm telling you, hindi po ganun ang nangyayari sa lahat ng tao. So if you have an opportunity to be a blessing to others, show the love of Jesus by blessing them. You don't have to be so wealthy in this world to do it. Sabi ko nga po kanina, ano? But to be content is to be grateful and thankful that I can do all things through Christ who gives me strength. That's what Apostle Paul said, mga kaagapay. Diba? Kakayanin mo. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ang bottom line po nun, kasama mo ang Diyos. Ikaw ay makakalagpas sa iyong pagsubok pinansyal. I-apply nyo po yung mga pinag-usapan po natin ngayon. And we will also pray for you. Tama ba, Kayla?
1: Amen. Ako, maraming salamat, Ate Hana, sa encouragement na yan na maging kontento. At ang contentment na yan, ang tunay na contentment ay matatagpuan lang syempre sa Panginoon. So, kaagapay, ikaw ba ngayon ay nasa season na parang feeling mo ay nangangailangan ka talaga, ikaw ba o nasa sagana, nasa kasapatan. Pero ang bottom line dito sa lahat ng ating pinag-usapan, ang Panginoon ay tapat sa ating lahat at siya ang ating great provider at siya ay totoo sa kanyang mga salita. Kaya kasama natin ang Panginoon, ano man yung season ng ating life, in abundance, in need, sa kasapatan nga ay lagi nating kasama ang Panginoon. Ako, maraming salamat Ate Hana. I'm sure ay napagpala ang ating mga kaagapay. Ito si Ate, si Nanay Thelma Manjares. Tama po kayo. Makontento sa kung ano ang meron ka at pagkakaroon ng masayang puso. Si Ate Shonet, focus not on your capacity but trust God's ability. Amen and amen. Ako, Ate Hana, sa ating pagtatapos ay atin pong hilingin po natin si Ate Hana na ipag-pray ang ating mga kaagapay.
0: Sige po. Pero bago ako mag-pray, mga kaagapay, nako, marami na akong mga nasabi. But one more thing. Sino po dito, yung pag meron po kayo nakitang blessing ng ibang tao, sinasabi niyo, sana ko. Meron pa bang nagsasabi noon? Diba? Yung, oh, sana all. Sana kahit hindi naman sa finances, no? But I remember Pastor Jerome said it in one of his preachings that the Bible says in Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. No? There's another verse that says, surely all. Diba? So, imbis na sabihin mo daw na sana all, palitan natin yon. Surely all na.
1: Yun. Surely sure, all.
0: All things that you need will be met according to the riches of Christ Jesus. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito. Pag-usapan namin faith and finances. Salamat, Lord, sapagkat kayo po ay napaka mapagbigay na Ama. You already know exactly what we need even before we pray, even before we say a word. But before we ask, Lord, we ask, Panginoon, as your people, patawarin niyo po kami for the many times that we have been worried or anxious at kami po ay pumapit sa ibang kaparaanan instead na kami ay magtiwala po sa inyo. Humihingi po kami ng tawad. At sa mga oras na ito, pinapanalangin ko po ang lahat ng aming mga kapatiran, mga kaagapay, Panginoon, na dumaranas ng mga pagsubok na pinansyal. Father, I pray that you meet them where they are. I pray that you provide for every single need. And not only that, Lord, pasobrahan nyo na rin po that they will enjoy the bountiful blessings of God so that they can also give to others who are in need. I pray, Lord, for us who needs wisdom, sa mga papasukin po namin na ventures, Lord, mga negosyante, Panginoon, or mga nag-iisip ng additional income, buksan mo po, Panginoon, ang mga pintuan na nanggagaling sa inyo. And close the doors that are not meant for us. Iyaya niyo pa kami, Panginoon, sa mga bagay o mga partnership na hindi po nanggagaling sa inyo. At pagpalain niyo po lahat ng kamay, Panginoon, na kumikilos at gumagalaw, nagtatrabaho. Kayo po, Panginoon, ang mag-provide, Panginoon, ng bawat need, Panginoon, ng aking mga kapatid sa mga oras na ito. And especially for those who have needs for their health, Panginoon, kailangan po ng gamot, pangangailangan nila. Lord, I pray na kayo rin po ang mag-sustain, God. Kilala niyo po ang bawat isa na inyong mga anak. I just thank you in advance, God. Sinasamahan na po namin ang pagpapasalamat ngayon pa lang kung ano po ang gagawin niyo sa aming mga buhay sa mga susunod na araw at buwan. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Amen and amen. Ako, maraming salamat Ate Hana sa iyong mga na-i-share na punto at sa pananalangin para sa ating mga kaagapay. Sana po ay makasama po namin muli kayo dito po sa Family Matters. Thank you so much Ate Hana and God bless you.
0: You're welcome.
1: Mga kaagapay, atin nga pong nakasama si Ate Hana Agustina. Tang prayer nga namin kaagapay ay naka kuha ka ng encouragement, ng inspirasyon sa ating mga napag-usapan. At sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na at salamat din sa aking mga nakaagapay sa broadcast, ang ating Protect on Duty, sa RTV team, sa broadcast engineers, maging sa mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter site. At sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At muli, ako po ang inyong nakasama ngayong Wednesday. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante at iyo pong napakinggan ng Family Matters kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or NACC.
2: Kung talakayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
4: Ito ang 702-DZAS.
5: 702-DZAS.
4: Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Magandang umaga sa iyo, kaagapay. Ito nga po ang programa ang inyong babalik-balikan, 702 DZAS, FEBC Radio TV, sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kumusta ka ngayong araw ng Wednesday? Ngayon ay midweek na. Sana ay up and about pa rin ang iyong energy kagaya ng Monday, no? At good morning po sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig dito po sa ating himpilan 702 DZAS. Pwede rin po sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Hello, hello po sa ating lahat, sa inyong lahat. At nawa po ay marami po tayong mapulot ngayong araw na ito. At syempre, kumusahin natin ang ating mga kaagapay dyan po sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nanonood at nakikinig sa programang ito. Kumusta po kayo? At nawa po ay patuloy po kayong sumuporta sa mga programa ng 702 DZAS. Also, don't forget to download our official mobile app. Dito po yan sa App Store o kaya naman sa Android, 702 DZAS po. Meron po yan na orange logo. At syempre, batiin po natin ang ating mga nagsa-celebrate ngayong araw.

0: Happy, happy birthday kay Vandolph Obenario, kay Gina Reyes. Ma'am Gina, happy birthday. Ganon din kay Daisy Nunez. Happy, happy birthday sa'yo. Kay Emil John Soriano, kay Nelson Praxidio, Mommy Sherl, kay Manette Cruz.
1: Happy birthday!
0: Ayan, kay Tergel Roy. Happy, happy birthday. At sa ating mga kaagapay ngayon, nagsiselebrate ng kani-kanilang birthday. Inunahan na tayo ni Reggie Villena. Bumati na ng happy birthday to you.
1: Happy
0: kasama
1: birthday.
0: Pa. Oo, nag-invite pa nga siya ng mga barkada para bumati. At hello, hello sa mga nagse-celebrate ngayon ng birthday and nag-celebrate din ng wedding anniversary.
2: Happy anniversary!
0: Oh, di ba? Meron pa kaming grupo na bumabate at nawa ay bigyan pa po kayo ng panibagong strong na 1 year para sa susunod po.
2: Amen.
0: Na pagsasa mas masaya at mas matamis na pagsasama ninyong mag-asawa. And blessed morning kay Ate Rosalinda Manzano. Nag-lunch check siya agad. Sinigang na liempo. Ay nako. Ang sarap naman ng kaniyang pananghalian. Si Flora Velasco, good morning po. Wednesday morning. Ang lunch niya ay pritong tilapia at nilagang talong na okra na sausawan ay kalamansi na patis. Tapos meron pa siyang cold iced tea. Ay nako naman, ice na nga, cold pa. Pwede, ang lamig-lamig na talaga yan. Bagay na bagay sa dito sa amin sa Ortigas, medyo makulimlim ang panahon. Diyan po ba sa inyo? Ay, ako kagabi, nagluto ako ng tilapia. Pinirito ko rin. Tapos, sinubukan kong lagyan ng tausih, ng kamatis, tapos ng luya. So, ginalingan ko yung pagluluto ko, Reg. Kinaril ko talaga. Kinumpleto ko yung mga ingredients. Tapos, walaan mo sino kumain. Reggie, walaan mo sino kumain.
3: Sino po yun?
0: Ako. Ako lang kumain ng luto ko kasi mas gusto nila yung pinirito. Siguro imbitahin natin si Kael Garcia. Nandiyan siya sa Turkey.
3: Hello po!
0: Namiss na daw niya ang food sa Pilipinas. Kael, sana pala na-invite kita kagabi. Ikaw ang umubos ng aking tilapia na may tausi. Pero sige, mag-enjoy ka muna ng pagkain dyan sa Turkey. At sabihin ko bang miss na natin siya, Reg?
3: Opo!
0: Oh, sige, miss ka na namin, Kael, pero enjoy muna dyan sa training at sa weather dyan sa Turkey. Ayan, at mamaya po meron tayong makakausap patungkol po sa paano mag-level up ang ating negosyo tungkol sa AI. Aba, dahil nga ngayon, kabilaan na, isang pindot na lang ay mayroon ng magagawa ang artificial intelligence. Malalaman natin paano kaya matutulungan tayo nito sa pagnenegosyo. Pero, syempre, pakinggan rin muna natin ang baon ng ating kaagapay.
4: It's baon time!
5: Kagapay, isang karangalan para sa Pilipinas ang nakuha ng Marcellus Micro Creamery matapos itong hirangin 2026 Best Specialty and Gourmet Frozen Dessert of the Year sa Katha Awards. Kinilala ang ice cream brand dahil sa natatangi nitong mga lasa na hango sa mga pagkaing Pilipino tulad ng manggat suman, latik-latik at bilo-bilo. Ipinakita rin ito ang husay ng produktong Pilipino sa TIFEX Anuga Asia 2026 bilang tanging kinatawan ng bansa sa kanilang kategorya. Layunin ng Marcellus Micro Creamery na maipakilala sa buong mundo ang mga lasa at kulturang Pilipino. Kaagapay, patunay ang tagumpay na ito na kayang makipagsabayan ng produktong gawang Pilipino sa pandaigdigang merkado. Ito po ang ating baon. Ako po, si Shaira Gabornes.
6: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
7: Hello.
0: Public service din tayo sa oras na ito, 11:11 in the morning. Ang Sammy's Merchandising and Radiator Shop, dyan po sa Paranaque, na kailangan po ng company, driver, helper o pahinante, radiator technician at mga welder. Maaari po kayong makipag-ugnayan. Ang kanilang number, 0917-831-6621. 0917-831-6621. At syempre, dito po sa 702DZAS, patuloy po kami nagpe-pray. Nawa ay makapag-apply na ikaw, kaagapay. Kung ikaw ay hinihipo ng Panginoon, maging bahagi ng DZAS team, whether production technician sa radio, TV, or staff assistant. Ayan, maaari kang mag-email ng iyong resume. recruitment@febc.ph recruitment@febc.ph. At good morning din kay Leonida Rubio. Sabi niya, sa radyo po ako nakikinig habang nagluluto ng lunch.
1: Hi po!
0: Magandang araw, si Dolores Ohano. Mapagpalang umaga, ang ulam namin ay ginisang toge at lumpiang toge. Very creative sa pagluluto ng toge. At nilagang baka po, sabi ni Ate Leonida. Nilagang baka ang aming menu for today. Aba, kung nag-start ka ngayong 11 a.m., ang nilagang baka ay magiging nilagang baka ng alas 2. Pero, kapag nag-pressure cooker ka, siguro mga 45 minutes, ayan, melt in your mouth na ang baka. Hello po sa mga nagluluto ngayon. Ang atin pong pag-uusapan na maya-maya ay paano nakakatulong ang AI sa pagnenegosyo. Alam niyo po, yung pag-unlad, bagay na hindi natin dapat na katakutan, lalong-lalo na tayong mga mananampalataya. Si Faustina Habla, good morning, blessed Wednesday, kaagapay lunch check, adobong manok. Ayan, ang pambansang pagkain ng mga Pilipino, syempre adobong manok. Alam niyo po, talking about AI, 'di ba? Talagang kung maikukumpara yung paraan ng pag-aaral noon, noong araw, talagang wala pang ChatGPT si Reggie Villena, pero nakakapasa sa mga essay, 'di ba? Hindi nag-Google, hindi nagtatanong kay computer. Paano mo nga gawan mo nga ako ng essay patungkol sa how did I spend my vacation, my summer vacation, 'di ba? Favorite naman na tanong 'yan eh kapag babalik ka na sa eskwelahan. Marami mga estudyante ngayon, pabalik na sa school o kaya naman nag-aaral na. Ayan yung famous tanong sa amin every time na babalik sa eskwelahan. Pero hindi natin dapat katakutan ano ang technology. Maikwento ko lang kaagapay itong recent na travel ko sa Hong Kong. Dati kasi, last year, meron silang papel arrival card yata yung tawag doon, na mag-fill out ka. Ang liit-liit nung font niya. Siguro, yung nababasa ko na font, 11, maliit na yan. Pero yun parang 5 o 7 yung font, talagang pipilitin mong basahin. So, ipapasulat pa sa'yo yan, nasa aeroplano ka pa lang, kailangan pagbaba mo ng airport, na isulat mo na yon kasi isasubmit mo yon sa immigration. Aba, pag travel ko this year, wala nang ganun. Salamat naman sa Diyos at malaking tulong sa mga malabo ang mata at mga nagpapanggap na malinaw ang mata, kagaya ni Reggie Villena. Ay, hindi pala, kagaya ko. So, nangyari, yun na nga, aba, sabi ko, ito na yung technology, maganda yung kanilang improvement sa kanilang airport. Awesome! Pati yung laptop, Reggie Villena, hindi na pinapalabas. Sa Pilipinas kasi, kailangan ilabas mo lahat. Doon, hindi. Napakalinaw ng camera nila. Masisilip nila ang lahat ng laman ng iyong bag. Eto pa, pagpauwi. Nung pauwi na, hindi na namin kailangan ng staff na mag-a-assist para sa cargo namin, sa aming bagahe. Kami na mismo ang tutulong sa sarili namin gamit ang artificial technology kasi in-screen lang yung, ano ba, in-scan yung mata namin, tapos yung mata namin, mata ko, i-co-connect siya doon sa QR code ng bagahe ko. Tapos yung bagahe ko, pag sumakto sa 20 kilos, pasok. So, magsasabi na mismo yung computer. Awesome. Hindi ka na makikipag-usap sa tao. E tayo pa naman mga Pilipino, ang ginagawa natin kapag over yung luggage natin, kakalabit ka lang ng kababayan. Kabayan, baka pwede naman pasalo nitong 5 kilo ko. Eh ngayon, hindi mo na pwedeng ipasalo kasi per ticket na at ikaw na mismo ang maglalagay sa baggage cart ng iyong bagahe na nakapangalan sa'yo, ganun kataas ang technology. Wala nang tao, hindi na kami kinausap ng tao. Talagang computerized na ang sistema dyan sa Hong Kong International Airport. Hopefully, no, ganyan din ang mangyari sa atin sa Pilipinas. Pero malalaman natin, ito bang technology ay may benepisyo o perwisyo? Ayan, malalaman po natin yan in a while. Samantala si Ate Perlita Novello, aba, ang kanilang ulam ay pakbet. Yan. Oo nga, sarap nga yan. Pero bawal ka yan, Reggie, ah. Si Maris Calliope, good morning po. At si Venus, ayan, nakikinig lamang po. Sige, di na natin patatagalin. Kausapin natin isang corporate speaker and trainer. Walang iba kundi si Mr. JP Ko. Magandang araw, sir.
1: Magandang araw, Miss Jo.
0: Good.
1: And sa ating mga kaagapay, good afternoon.
0: Yes, hello po sa inyo. Snappy salute sa inyo.
1: Sa inyo rin po. Na ano ako eh, nainganyo ako dun sa... Lagi pag ini-invite ako ni
0: Brian,
1: yung food ang ano eh, ang pinag-uusapan bago yung segment eh. Kaya...
0: Alam mo naman.
1: Kanina tilapia, tapos adobo, tapos pakbet.
0: Oo nga, eh, talagang tayong mga Pilipino ay masarap, magluto at mahilig kumain. Palagay ko, ito yung bagay na hindi kayang gawin ng AI.
1: Hindi niya kayang magluto ng ganyan kasarap.
0: Oh,
1: lalo hindi niya kayang kumain.
0: Diba? Oh, yun, hindi kayang kumain. And Sir JP, ayan, so usapang AI tayo ngayon, usapang mas mataas na technology. And sa landscape ng pagdinegosyo, which you are very familiar with, paano nga ba nabago nito yung pagninegosyo natin in general dito sa Pilipinas?
1: Yeah. Bali yung AI, ano yan eh. Malayo pa yung, kumbaga malayo na yung narating mo, pero malayo pa yung mararating ng AI.
0: Man,
1: For sure, magugulat tayo kung paano siya mag-evolve in the next few months. Hindi na next few years eh, kasi sobrang bilis ng evolution ng AI. No? So, as of this point, yung Philippines medyo nasa gitna tayo eh, pagdating sa adoption. So, nangunguna yung India and yung UAE. No? So, sa kanila, mga nasa 60% na yung pag-adopt nila sa AI on a systematic manner, no? So dito sa atin, mga nasa 15% pa lang.
0: Ang layo,
1: pero,
0: ano?
1: Layo pa, oo. Karamihan ng gumagamit ng AI sa atin, mga individuals, no? Hindi pa tayo yung purely systematic yung pag-adapt natin pagdating sa mga corporations. Kasi hindi naman siya ganun kadali talagang i-adapt. Mm. No?
0: Mm.
1: Pero individually, you and I can use it. You and I could improve yung mga documentations natin, yung mga processes natin. Si AI kasi ang pinaka malaking tulong niya, no, na sabihin na natin lesser risk pero very high reward is yung pag-minimize ng mga tinatawag natin na bottlenecks ng mga repetitive processes.
0: Mm-hmm.
1: So yan yung pinakamalaking value niya as of this point, no. So dito sa Philippines, no, nabanggit niyo Miss Jo yung sample sa airport.
0: Oh, diba?
1: Alam natin kung gaano ka manual.
0: Diba? Oo, ang daming taong involved. Pero pagdating nga doon sa airport sa Hong Kong, kakaunti na lang ang tao.
1: Oo. Makikita niyo 'yan eh kasi pupunta ka lang sa isang establishment. mapifeel mo na parang, ay, ito pwede itong i-automate or, ay, pwede itong ano ah, parang diretso na akong mag-register dito. So, nakikita naman natin yan even before AI. Mas lalo lang natin siyang na-experience ngayon.
0: Okay. Diretso tayo dun sa tanong na, kasi nga, isa sa mga fear nito, ay naku, baka palitan na to yung tao, yung kabuhayan nating mga Pilipino. Paano ito i-address ng mga businessman at paano rin i-address ng pangkaraniwang mamamayan na Pilipino?
1: Oo. So, ano to, no? Yung pagdating sa replacement ng job, kung isipin natin, hindi ito specific sa AI lang. Kung balikan natin yung Industrial Revolution, for example, nung nagtayo ng assembly line si Henry Ford in terms of making cars, no, napalitan yung a lot of the manual process, naging assembly type siya. Mm-mm. Na measurable and predictable yung output. May mga napalitan na trabaho, pero mm-hmm. karamihan naman,

0: ganun din yung nakikita kong mangyayari. No? So merong mga, syempre, it's very possible. Hindi naman natin pwedeng kumbaga parang i-avoid yung conversation na yun. Of course, merong mga trabaho na mawawala. Of course, merong mga trabaho na mapapalitan. But most importantly, no, ang important dyan is mag-level up tayo. Mm-hmm. In terms of yung what we're doing, medyo magiging ano na tayo, AI equipped tayo sa ginagawa natin.
1: Mm-hmm. And maaaring ano, eye opener na rin itong discussion natin, 'di ba, Sir JP, kasi ito la itong taon, or actually last year pa nag-announce na rin ng NTC, National Telecommunications, na wala ng analog channel starting November of this year. So, syempre, pag ganun, may mga analog staff, di ba? May mawawalan talaga ng trabaho. And yes, it's high time na tayo ay sumakay o either i-upgrade natin ang ating kakayahan, or mag-research, or maghanap ng ibang pagtatrabahuhan. Tama ba?
0: Mm-hmm. Yes, that's correct. Tama.
1: Pero bilang isang leader sa isang pagnenegosyo, paano nakaka-influence naman itong technology, the way people make decisions?
0: Oh, yan. Napakagandang topic yan, no? Yung decision making. Kasi yan yung isang skill talaga na hindi pwede nating ipasa sa AI. Unang-una, hindi naman accountable ang AI sa decisions na gagawin natin, no? But AI can support us into making decisions. Siguro, Ms. Jo, kung before gumagawa tayo ng presentations or reports, ang process natin is nagre-research tayo, di po ba? Nag-google tayo, ganyan. Sine-check natin, bine-verify natin yung mga numbers natin, yung ipe-present natin. So ngayon, ang difference nito is kapag gagawa tayo ng major decisions, as a leader kasi, yung pag-make ng decision, nakadepende yan dun sa quality and number of information that you have on your hands. Kapag kukonti yung information that we have, ang mangyayari dyan, medyo gagawa tayo ng konting tinatawag natin calculated risk, no? Or medyo konting guessing work, and then we make a decision. With AI kasi, mami-minimize yun. So yung research process, mas magiging tinatawag natin na deep siya.
1: Uh-oh.
0: And then at the same time, mas marami tayong, kung na-try nyo ba, Miss Jo, dati yung mag-research tayo sa Google, tapos hindi nyo nahanap yung gusto nyo. Tapos next page ka ng next page. Para makita, di ba, yung hinahanap. Ayun, nahanap ko na sa page 10, for example. So si AI, i-speed up niya yung process. At lalabas niya yung ano. Pero kailangan, meron tayong skill sa pag-communicate kay AI. Kailangan marunong tayong mag-proper prompting na tinatawag.
1: Ayan.
0: And then, from there, yun. Then, we can make better decisions. Pero tayo yun. Yung human ang mag-create ng decision.
1: Tayo pa rin ang driver.
0: Yes, so.
1: Talking about prompting. Ano? Kasi may dangers din dito eh. Diba? Ang sobrang, lahat naman ng sobra ay hindi maganda. Ano ang danger ng marami kang pinoprompt na data coming from your end? Kasi gusto mo lahat itanong na kay sa AI. And actually, isa rin na balitaan ko, probably naging viral naman siya, yung isang babae from an Asian country na pinakasalan niya yung app. Kasi sa palagay niya, ito lamang, hindi nga tao, no? Itong app na to,
0: nakakaintindi
1: sa kanya. Imagine that. Tapos sinakyan din ng publiko dahil nga, ikinasal nga siya. So, paano ba tayo, paano natin ilulugar yung mga ganitong perspective? Tapos yung unang tanong ko about, yun nga, yung dangers of feeding too much information.
0: Tama. Oo. Ang AI kasi tool yan eh. It's a very, sabihin na natin intelligent in an artificial way, no? It's a very intelligent tool. It's a very useful tool, but it's still a tool.
1: Mm-hmm.
0: And hindi pwedeng yung AI yung maging master over us, no? Tayo pa rin yung magmamaster nung tool na to. And we do that by

0: yung ano no, yung critical thinking na tinatawag.
1: Mm-hmm.
0: Yung critical thinking kasi ito yung helps us to determine what's right, what's wrong, what's enough, what is there pa no na pwede kong hanapin or pag-aralan. And then when it comes to yung yun nga yung decision making no, yung judgment call na tinatawag mo. So diyan papasok yung critical thinking skills. Kasi si AI designed siya talaga to generate an output whether the output is right or not right, no, whether it's enough or not enough, naka-design siya to generate an output. So It's up to us to make that critical thinking part of using AI.
1: Nabanggit mo yung critical thinking. Ang critical niyang critical thinking na yan kasi in a way, na pipilayan tayo mag-isip eh. Kasi, halimbawa sa discussion na lang, di ba? Merong sa academe, sa pag-aaral, nagdi-discuss si teacher, pwede mo nang i-on lang yung cellphone mo and then magre-record siya. Tapos may transcription pa, di ba? Mababasa mo na agad kung ano yung sinasabi ni teacher. Tapos, plus the fact na kapag nagtanong si teacher, itatanong mo kay AI and then AI will answer it for you.
0: Parang naging robot ka na rin, no? Pag gano'n.
1: Nawawala yung critical thinking. Ano na-develop sa'yo yung bilis ng kamay mo.
0: Correct. Oo. Nakaka-tempt siya minsan kapag ka nag-research ka, for example. Mag-research ka lang about any presentation tapos maglalabas siya ng napakagandang mga sagot. Nakaka-tempt na parang, tell me more about this, no? Tell me more about that. Oh, give me five ideas about what you said. So, nakaka-tempt siya sa totoo lang.
1: Mm-hmm.
0: And yun yung kailangan ilagay natin yung boundary natin na mag-take tayo ng step back na pag-aralan natin yung binibigay niyang information, we verify it, and then we use our own ideas, we use our own thought pattern to feed a better next set of instructions.
1: Yung verification, nasabi mo, Sir JP, paano mag-verify? Kapag ang AI ba, ito na ba yung masasabi natin na credible resource ng research? Paano yung verification?
0: Yeah. For example, Ms. Jo, bigyan kita ng example. So, I delivered a talk for Rizal Medical Hospital. No? So, yung topic dito is about AI and awareness and adoption. And there are some items there na kailangan ko i-research. No? For example, ano yung mga available AI tools sa healthcare? Kasi hindi naman ako practitioner, hindi ako doctor. No? But I'm from an IT background. So, meron akong research pattern na ginagawa. But, let's say magsasabi siya, no? Ms. Jo, alam mo ba, meron ng AI for cancer detection. That it could detect cancer in as little as 10 minutes. No? So, meron ng ganong mga tools pala.
1: Mm-hmm.
0: So, syempre, hindi naman pwedeng basta-basta, uy, na-excite tayo. And then, yun na yung...
1: Gagamitin yun natin na, yung, na tool.
0: Correct. Or gagamitin natin na idea na ipepresent sa board, for example, without due diligence. So, kailangan, magsasabi si AI ng information, it's up to us how we use it. So, kailangan i-verify natin yun. Lalo na kapag yung information that we're talking about needs talaga yung verification.
1: Oo nga. Yun, isa din yun sa danger. Ano kasi, recently, si Dr. Google ang kinukonsulta natin.
0: Yes.
1: Nagpalit na tayo ng doktor, Sir JP.
0: Oo. Ibang... Pero hindi naman kasi lahat, hindi naman lahat ng naiisip ng doktor, pwede nating i-input as a human eh.
1: Oo.
0: So, yung value ng actual talaga na doktor is yung mga nuances na tinatawag.
1: Yeah, at saka yung dapat mga makita ka.
0: Oo naman. Oh. Kasi baka itsura mo pa lang. Sinasabi mo okay ka pero itsura mo pa lang kita na kagad ng doktor na
1: diba?
0: may mali sa inyo.
1: Iba yung skill set nila, yung pagkita pa lang, pagdama pa lang sa iyo, alam na nila na may iba sa iyo. And Yung mga common mistake na nagagawa natin kapag gumagamit ng AI, isa dito nga yung nagde-depend na tayo sa lahat ng mga magiging decision natin. Kahit nga yung mga bata ngayon eh, di ba? Meron silang problema sa love life. Ganito yung ginawa ng boyfriend ko. Ano na kayang ibig sabihin nito? Parang counselor na rin nila. Sabi nga ni Ate Alu, the beloved, sabi nga, AI is a tool. As a tool is a great blessing. Pero kapag ginawa na nating boss ang AI, delikado. Maring mawala ang dependency natin, maging sa
0: parang
1: Holy
0: pera,
1: Spirit.
0: No? Parang pera lang.
1: Yes, for wisdom and creativity.
0: Yes.
1: Tapos, ginamit niya nga yung word na nakakabobo na kasi di ka na mag-iisip. Kaya dapat maging wise and may discernment tayo talaga in using that.
0: Yes.
1: Mm-mm. Ikaw ay IT, Sir JP. Oo. Can you share your expertise?
0: Yes, yes.
1: Ano nga ba yung common mistakes na di namin naiisip sa sobrang gusto namin agad-agad ng sagot?
0: Correct. Oo. Sa IT kasi, when we implement IT systems, let's say company-wide, no, na IT systems like Microsoft or SAP, ganyan, hindi natin, syempre gusto mong makabenta, no? Gusto mong kunin ng client yung product, pero ang una natin kasing kailangan tingnan is yung ano yung problema ang sinosolve natin. Is the company or the business aware of ano yung mga number one, number two, or top three problems that we need to fix first? So, ang common mistake can be yung sobrang excited tayo sa tool na parang, uy, free to, or uy, na-try out ko siya sa sarili ko, parang pwede to sa business ko. So, or, uy, nag-sale si ganitong subscription, bilhin ko na siya.
1: Oh.
0: So, and then, i-implement natin sa team natin kaagad.
1: Mm-hmm.
0: So, normally, that happens, pero ang kailangan as a business thinker, as a business owner, ang una natin gagawin is actually wala siyang kinalaman sa AI, but it has to do with looking and being honest doon sa business processes natin. Ano yung mga mistakes, ano yung mga bottlenecks, ano yung mga improvements na pwede nating gawin ba sa business natin?
1: Mm-hmm.
0: And then from there, pag na-identify natin siya, doon pa lang tayo maghahanap ng tool. Kasi baka mamaya hindi AI yung kailangan ng tool.
1: Oo.
0: But if AI is a good or right tool based on your assessment, then makahanap ka ng fit na masaswak siya, no, doon sa pag-solve ng problem mo instead of bibili ka ng tool dahil maganda siya pero hindi pala niya talaga matutulungan yung mga tama, yung mga kailangang areas of improvement.
1: Nagsayang ka lang.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: And mauubos din yung time mo kaka-explore, kaka-try out ng mga features tapos at back-end meron ka palang ibang mga issues na kailangan ayusin.
1: Mm-mm. Pero yung pag-determine kung alin yung pwedeng i-automate at alin ang manatiling human-driven, ano yung deciding factor doon?
0: Ah, okay. Yung pwede nating i-automate, normally ito yung mga repetitive na tasks, no? Ito yung mga tasks na sabihin na natin paulit-ulit mo siyang ginagawa na nakakaubos siya ng time mo. And yung time na nauubos, it could be used for other things.
1: Example.
0: So iba-iba 'yan. Mm. Iba-iba siya per business, iba-iba siya per role ng tao. Give you an example siguro sa sales, no? So sa sales, ang pwede nating i-automate dito is yung pag-research ng clients. We can do that.
1: Mm-mm.
0: We can also automate yung outreach efforts na ginagawa natin pagdating sa marketing. We can also automate maybe yung creation ng images, no, ng marketing material natin. Pero syempre ang hindi natin i-automate diyan yung time, yung meeting the actual people, no, yung verifying yung information about them, planning kung ano yung strategy ko when I meet with the client. Yun yung hindi natin, we can ask AI for help, pero tayo dapat yung mag-build nun.
1: Eh, syempre.
0: Kasi, ano yun eh, kapag kakausap na natin yung isang tao, at gumamit tayo ng AI, no? And it's very prevalent dun sa process natin. Alam ka agad ng tao yun eh, na ay, gumamit lang to ng AI, hindi niya talaga alam yung sinasabi niya.
1: Oo. Yun din yung medyo nakakahiya, ano? Kasi nailalabas nun eh, nailalabas nung technology yung kung sino ka eh. Ngayon, alam natin na ang isang statement ay kinuha sa isang AI generator. 'Di ba? Halimbawa sa email. Oh. Parang nawawalan ng ano ng anong tawag doon? Personal touch. Yung
0: authenticity or personal touch.
1: Yes, the authenticity. Oh.
0: Yes.
1: Tapos napapansin ko din Sir JP, no, yung iba na nag-i-input ng mga inquiry sa AI ay inilalagay yung buo nilang pangalan, yung company. May danger ba dito?
0: Correct, correct. Ah, yes, oo. Kasi we're very strict pagdating sa data privacy.
1: Oo.
0: Lalo na if you're, of course, if you're part of a company tapos ginagamit mo siya sa trabaho, kailangan meron tayong, normally sa work kasi may on-place na data privacy dyan. Data privacy policy. No? And kailangan, if we're going to use it, ang mas safe na practice is you describe your position, you describe your industry. Like, for example, hi, I'm instead na Miss Jo, sabihin natin, I'm Josephine, for example, and I work
1: ako
0: for
1: din yun eh.
0: Ikaw rin ba? Pareho lang ba? So, I work for a Filipino broadcasting company and I need to retrieve some numbers about what are the top problems sa ganitong sector and all that. So, we can make yung information naman generic. Pero kapag naglalagay na tayo ng actual information, we need to, kailangan meron, ano yan, pasado yan sa data privacy policy ng companies natin, no? Otherwise, hindi natin kasi sure kung ano eh, kung sinasabi nila, syempre, AI is safe, hindi niya
1: Oo, di ba may ganun silang disclaimer na this will not be used?
0: Pero we cannot, ano, no? We cannot trust that 100%, syempre. So tayo yung mag-gatekeep or tayo yung magagawa ng safety measures to prevent that from happening.
1: Mm-mm. And ang bilis lang talaga ng technology, no? Nung simula nung ito ay umarangkada na. Talagang hindi mo napapansin, in just a blink of an eye, ang dami nang pwedeng magawa.
0: Yes, oo. Kaya nga medyo mahirap magsabi na I'm an AI expert eh. Kasi yung alam, di ba yung alam ko ngayon, next month, outdated
1: hindi
0: na yun.
1: Hindi na, tama ka. So, mali rin yung tanong ko ngayon. Kasi yung tanong ko, 5 years from now. Pero parang yung 5 years from now, another generation na to eh. Yung mga nakikita mo na magle-level up pa months from now?
0: Yeah, kung maalala natin, 2023 yata talaga nauso si ChatGPT. And nung time na yan, uso pa yung tinatawag natin na hallucination.
1: Ito ano yun?
0: Kasi si, yung maglalabas siya ng information na parang walang connect dun sa prompt mo. Kasi designed siya eh, na mag-provide, mag-generate, kaya siya generative AI na si ChatGPT. Designed siya na mag-generate ng output. Mm-hmm. Whether it's right or it's wrong. Mm-hmm. So, nag-improve na yan. So, ngayon, pagka magbigay ka ng vague na instruction kay ChatGPT, by the way, pwede na rin palang Tagalog yung instruction sa mga AI. So, ayan. Pagka nagbigay ka ngayon ng instruction na vague, magka-countercheck na yan. Sasabihin niya sa'yo, I cannot give an answer based on this. Can you provide more context or do you mean ganito or ganyan? So, nag-improve siya. So, mangyayari, nakikita ko in the next few years or months, kasi ang nature ng AI, lumalaki yung, the more we use it, the more na lumalaki yung learning niya, yung tinatawag natin na
1: tumatalino LLM, siya.
0: Tumatalino siya
1: kasi
0: lalo.
1: Kasi tayo nag-feed eh.
0: Tama, oo. So, habang tumatalino yan, tumatalino yung mga sagot niya, no? So, magiging mas precise siya. So, yung mga dati na hindi basta-basta magamit sa work because it's not precise or we need to be certain about yung outputs ni AI, unti-unti, pwede na yan. Pwede mm-hmm. na yung magamit. So, yun yung nakikita ko na parang pinaka-immediate na ano niya. No? And right now kasi dumadami na yung ano, yung industry-specific na AI. For example, mm-hmm. sa health, sa mm-hmm. manufacturing, sa, let's say, sa airline, no? Like you mentioned. So, dumadami na yung mga solutions or
1: dependent software on that,
0: is specific. Mm-hmm. Oo. So, all the more pa yan, nadadami yan as mm-hmm. we go along.
1: Pero, since ito ay isang ang part ng skill na meron tayo, ang perspective naman ng, syempre, mas nakatatandang henerasyon, kagaya ng generation ko, dapat alam mo pa rin yung basic. For example, sa pagmamaneho, di ba? Dapat, kung marunong ka magmatik, dapat nagsimula ka sa mano-mano. Kasi, in a way, ibang magkaibang skill yun eh, di ba? Yung manual driving, sa automatic driving, tapos yung paano, isipin mo, paano kung walang kuryente?
0: Tama.
1: Lahat tayo babagsak, 'di ba?
0: Oo. What if biglang, 'di ba? Hindi naman sana i-will ni Lord, 'di ba? Pero let's see, 'di ba, magkaroon ng sakuna and apektado yung mga internet connection and electricity. If you cannot think on a basic level as a human, if you cannot make
1: hindi ka important decisions forward. Oo.
0: Without guide, oo, hindi ka makaka-move forward. Mm-hmm. Hindi ka makaka-lead ng tao kapag gano'n.
1: Oo. Basic example is yung Waze. Or, di ba, yung GPS. Eh ngayon, alam natin yung lugar because of GPS. Pero nung araw, mapa yan eh. Yung,
0: mapa,
1: di ba? Tapos, booklet. Ano ba yung landmark na tatandaan mo? Saan ka dapat kumaliwa? Pero ngayon, makikinig ka na lang, turn right, turn left.
0: Eh, paano kung nawalan ka ng signal? Yan,
1: paano kung nawalan ka ng signal? So, maganda pa rin, ano, na yung basic skill, basic na knowledge.
0: Life skills. So...
1: Yes, yung life skills. Equipped tayo. And maraming mga nasa pananampalataya, Sir JP, ang nagsasabi, ay, iyan gawa ng kaaway, iyang AI. Hindi mag-flourish yan kasi ginagamit yan ng enemy. Ano ang perspective mo doon?
0: Well, pwede siyang magamit ng enemy. Mm-mm. Kasi si AI is neutral. Eh.
1: Neutral.
0: Parang pera din to eh. Mm-mm. Parang... internet din to eh. Kung yung internet, pwede siya magamit sa hindi tama. Pwede rin siya magamit sa tama. So, dito rin pumapasok yung leadership natin and influence sa ating mga congregation, sa ating mga, let's say, yung mga dinidisciple natin or yung youth natin. No? Dito papasok yung leadership natin as elder Christians. No? Yung guidance kung paano mag-isip, kung paano natin ilalagay yung pananampalataya natin kay God. And that, alam mo, even though sabi natin AI is powerful, wala pa rin siyang, wala yung katumbas pag ikumpara mo siya sa power at saka sa will ni God. Mm-hmm. So, put yung trust natin kay God and then use these as tools.
1: Yes.
0: As leaders, guide our youth kung paano siya gagamitin and kung paano siya kung paano sila mag-isip.
1: Ayan. At napakaganda ng parting words ni Sir JP ko. By the way, ang ating pong kaagapay ay nafe-feature din po sa Inspirations Unlimited with Brian De La Cruz, Monday Motivation. Siya po ay 23 years na in the corporate IT, tapos enterprise business consultant, AI practitioner and consultant. At siya po ay JL Unique Speaker. At Sir JP, meron kang seminar at dun sa mga interesado para mas matuto pa sila mula sa paggamit ng ganitong technology?
0: Yes, thank you, Ms. Jo. So, it will be on July 31 sa DK Express Ortigas. No? So, this is going to be face-to-face. Magkikita tayo AI. Yeah, oh, hindi to AI, tama, oh, hindi siya AI generated program.
1: Mm-mm.
0: So, pag-uusapan natin dito ito. Thank you so much for displaying the poster, no. So, yan, why now is the best time to lead? Bakit ngayon kung kailan ang daming technology?
1: Mm-mm.
0: Ngayon pa ba ako magli-lead? So, sasagutin natin 'yan. How AI naman can multiply your leadership impact by at least 5 times? Posible ba 'yan?
1: Mm-hmm.
0: So, alamin natin, no, kung paano magagamit si AI to increase yung influence natin as leaders. AI will help us so that leaders can do what we do best, no? Building relationships, training people, influencing them. And lastly, and more pa pala, no? But ito yung last dito sa poster natin. Ano yung top 4 skills for future readiness?
1: Mm-hmm.
0: So pagdating, pagkatapos nitong seminar na to, instead of being bothered or maybe sabihin na natin afraid, no, to a certain level of about AI, magiging confident ka, magiging excited ka, and more than that, magiging empowered ka to become a better leader. So ano lang to, entrance fees just 500, included na po yung snacks dito. So you'll also get to meet like-minded people, like-minded practitioners and volunteers po dyan, no? So, kita-kita po tayo sa July 31, 6 p.m.
1: Okay. At may QR code or contact details, Sir JP?
0: Yes. You can use the QR code here.
1: Mm-mm.
0: Or you can connect with us sa Elevation. Yun po yung pangalan ng ano, ng Facebook page natin.
1: Mm. Elevation.
0: Directly, if you want to,
1: E-L-E-V-A-X.
0: E-L-E-V-A-X-I-O-N.
1: Yan. Uh-oh.
0: Yeah, yung kulay black po na logo na parang X.
1: Mm-mm.
0: Yeah. Okay. Directly, if you want to connect with me, pwede rin po, para hindi kayo mahirapan, I can share my number.
1: Mm-hmm.
0: It's 0917-516-1681. Add nyo rin po ako sa, ano, sa Facebook and sa TikTok. So, para meron po tayong daily dose of leadership and technology knowledge po.
1: Okay. Maraming salamat sa iyo, Sir JP. Mabuhay ka.
0: Maraming salamat, Miss Jo, at sa ating mga kaagapay.
1: Mm-mm.
0: And shout out kay Bri.
1: Oo. Shout out kay Brian De La Cruz. Salamat sa iyong coordination. And thank you po, Sir JP. Hindi po ito ang huli. Dito po sa programang Entrepinoy Special.
0: Thank you, everyone. Maraming salamat, Miss Jo and BZAS.
1: Thank you po. Ayan. At napakinggan po natin ang benefit. Ano? Ito ay benepisyo talaga naman. We can use this as a tool in our business toward sa advancement ng ating career. Ayan. At bago po tayo magtapos, basahin ko lamang po ang paalala sa atin ng Panginoon sa Kawikaan. 3:5-6 or Proverbs 3:5-6, very familiar po tayo sa passage to. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. And itong verse po na ito would remind us that we should never rest on our human intelligence or yung artificial intelligence na meron tayo. It can be a tool, but God Himself will help us, enable us, strengthen us, empower us, and only Him can transform our hearts. So, habang patuloy po tayong nagnanavigate sa mundo na puno ng mataas na technology, let us not forget the author of our lives and even the author of our resources. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagtanggol, tagapagligtas, at ang ating Messiah. At dyan na po nagtatapos ang programang Entrepinoy Espesyal. Laging paalala ay magkaroon po tayo ng growth mindset. At lagi po nating ibigay sa Panginoon ang glory because He deserves everything na meron tayo dahil without Him, we are nothing. Ayan, salamat po sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter site. Salamat sa RTV, kay Angelica De La Cruz, Jabez Mancho, Aileen Valdez, thank you so much. Thank you rin kay Reggie Villena, kay Shaira. At Shaira Gaborne, salamat din sa ating mga broadcast engineer. At tabayanan po ninyo, meron pa po tayong update mula po sa ating mga kaagapay na nasa Malacañang at sa Senado at iba pong papong mga balitaan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Dito lamang po yan sa programang Entre Pinoy Espesyal.

0: trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Alam mo ba na ang unang himpilan na kinailangang itayo muli ay ang DXFE Davao? Noong March 1, 1972, ay tinupok ng sunog ang istasyon. Napakalaking pinsala nito para sa DXFE dahil ang buong gusali ay naging abo na lamang at tanging tower na lang ang natira. Ngunit ang masalimuot na kaganapan na ito ang naging daan para ang DXFE ay makalipat sa isang mas magandang building. At higit sa lahat, ang kaganapang ito ay lalong nagpalalim sa pananampalataya ng ating mga workers doon.

0: pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay.
1: Ito ang 702-DZAS.
2: 702-DZAS.
1: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ang oras, 4 minutes bago ang alas 12 ng tanghali.
4: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.

0: Magandang tanghali, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, ikawalo ng Hulyo 2026. Ito ang inyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Ating alamin ang update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. House Prosecution Panel, itinuturing natagumpay ang ikalawang araw ng Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
1: Nasiyahan ng House Prosecution Team sa kinalabasan ng ikalawang araw ng Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa patuloy na paglalahad ng mga ebidensya at overruling ng ilang objections sa hanay ng depensa. Ang sabi ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor, sa tagumpay na ito, lalong ipagpapatuloy ng prosecution ang panawagan na mailahad sa publiko ang katotohanan sa lahat ng ebidensya. Nagsimula na anyang ipakita sa sambayan ng Filipino ang ebidensya sa likod ng impeachment case. Kiniklaim na anya ng prosecution ang tagumpay kasi mananalo rito ang taong bayan. Sa bahagi naman ni House Prosecutor Representative Terry Ledon, ang pamantayan ng prosecution para sa tagumpay ay hindi sa tally of objections kundi sa paglalahad ng mga ebidensya. Wala anya silang tally sheets para malaman kung sino ang na-reject ang objection, sino ang na-sustain ang objection, at sino ang nautal. Dagdag pa ng taga-usik, ang mahalaga rito ang paglalahad ng ebidensya sa paligpa ng prosecution o ng depensa. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.

0: Magiging masinsin at praktikal ang gagawin ng Senate Impeachment Court ukol sa proseso ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Maaalalang hindi na muna itinuloy kahapon ang cross-examination ng depensa sa unang testigong iniharap ng prosecution. Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, gusto ng korte na lahat ng mga issue ay maresolba agad at maging mabilis ang pagpipresenta ng mga testimonya at ebidensya. Paliwanag pa nito na ang cross-examination sa testigo ay pinagpabukas dahil matatagalan talaga ang prosesong ito, batay na rin sa kanyang karanasan bilang litigator. Bukod dito, ang mga senator judges ay pagod na rin dahil sa haba ng oras at sa tingin ng impeachment court ay mas ma-appreciate ng publiko ang testimonya ng testigo kung nakapagpahinga na rin ito.
1: 702 Balita.
0: Samantala, rekomendasyon para sa regional wage hikes sa lalabas simula Setyembre ayon sa Pangulo. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang mga pag-aaral sa dagdag na sweldo para sa iba pang rehiyon sa bansa. Ito ay makaraang i-anunsyo noong nagdaang Linggo ng Department of Labor and Employment o DOLE ang desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na dagdagan ng 85 pesos ang minimum wage ng mga manggagawa sa National Capital Region kada araw. Sa ambush interview sa Pulilan, Bulacan, sinabi ng Pangulo na inaasahang simula Setyembre hanggang Oktubre ngayong taon ay maglalabas na rin ang kani-kanilang desisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards para sa dagdag sweldo sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Paliwanag ng Pangulo, ongoing pa kasi ang pag-aaral ng Regional Wage Boards para madetermina kung kinakailangan ang wage hike at magkano ang halaga na nararapat para sa dagdag sahod. Anya, ito ay ibinabatay kasi sa sitwasyon at maging sa presyo ng bilihin sa kada rehiyon. Ayon pa sa Pangulo, ilalabas ang rekomendasyon ng bawat wage board matapos ang ginagawa nilang mga pagsusuri. Samantala, ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos Jr. na sa nakalipas na 4 na taon na itala na umabot na sa higit 200 piso ang nadagdag sa minimum wage sa Metro Manila. Anya, ito ang pinakamalaking wage hike sa National Capital Region sa kasaysayan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
1: 702 Balita.
0: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito lamang sa FEBC Network News. Ako ang inyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
1: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Sumasay papawi mula sa Maynila.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Colossians 2:7. Ako po si Conrado Miranda. Noon po ay may maliit kaming palaisdaan ni Ludi na aming kinabubuhay. Nasusunod ang asawa kong si Ludi ang kanyang kapretsyuhan, mga alahas at bag, sapatos at mga damit na masasabi kong kanyang kahinaan. Masaya siya. Pero isang araw, nang makakilala ako sa Panginoong Yesus, nagkaroon kami ng problema. Isang pagsubok sa amin ng Diyos. Hayaan po niyong ibahagi ko ito sa tanikalang lagot kung paano namin nalampasan ito. Sabay-bayan po ninyo.
1: Conrado, tignan mo ang nabili kong bag. Branded ito. Ako pa lang ata ang mayroong ganitong bag dito sa Atlag. Terno pa ng aking sapatos. Maganda, di ba?
2: Kahit naman hindi mamahalin ang mga gamit mo, kahit puwet ng baso ang mga diamond sa iyong hikaw at singsing, likas na maganda ka, Ludi.
1: Basta babagayan ko lang ng mga mamahaling kasuotan ang aking magandang mukha ng mga tunay na gintong hikaw at kwintas para lalong lumutang ang aking kagandahan. Marami tayong pera. Kumikita ang ating bangusan at sugpuan. Mga tilapia na laman ng ating palaisdaan.
2: Eh, para sa akin, basta masaya ka sa buhay, wala na akong mahihiling pa. Dito sa plaza at maraming tao. Sino ba itong nagsasalita? Tila maaga naman atang pangampanya ito. Lalapit ako. Makikiusyoso. Ano ang nialaman ng mga sinasabi ng politikong ito?

Tinig po kayo. Mahal ka ng Diyos. Sinasabi po sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

0: The Lord.
1: Ginoo. Ano pong pangalan po ninyo?
2: Conrado Miranda po, Pastor. Napakaganda po ng inyong mensahe. Labis po akong nabibless na naman. Kaya po ako lumapit sa inyo. Gusto ko pong sumama sa inyong mga paghayo kung hindi po ako magiging pabigat sa grupo.
1: Purihin ng Diyos, kapatid. Ang pintuan ng ministry ng church na ito ay palaging bukas sa gaya mong gustong humayo. Sa totoo lang po, napakalawak ng gawain. Pero iilan lang ang humahayo. Ito ay panawagan ng Diyos sa iyo.

0: Ano namang pagkain ang hinahanap mo? Maghapon ka namang wala. Nandun ka sa inyong simbahan, nag-aaral ng Biblia.
1: Lodi naman, hindi ako naghahanap ng makakain. Maraming laman ang ating palaisdaan. Sana naman nag-utos ka na na sumalok ng sugpo o alibango para may maiulam ang mga anak mo. Hindi puro dilata ang inuulam nila.
0: Eh anong gusto mong palabasin? Na wala akong kwentang ina sa mga anak ko. Aba, sino ba sa ating dalawa ang palaging wala dito? Hindi ba ikaw? Napapabayaan mo na ang pagbabantay sa palaisdaan natin. Madalas nandun ka sa paghahayo-hayo, pamimigay ng mga pulyeto sa kalsada. Hindi ka naman pastor, isa kang taong nagmamay-ari ng palaisdaan. Dito mo gugulin ang panahon mo.
1: Kailanman hindi ko pinababayaan ang ating palaisdaan dahil ito ang ating kinabubuhay. Dito mo kinukuha ang mga pambili mo ng mga mamahaling mga gamit mo. Mga branded na damit, sapatos, bag. Bakit ko pababayaan ang palaisdaan? Hindi ako nagreklamo. Alam mo yan. Masaya ako sa kapretsuhan mo.

0: Magandang araw po, Mang Conrado.
1: Oh, Nathan, magandang araw naman sa iyo. Yung ibang kasamahan mo.
0: Ah, susunod na po sila. Nauna lang po ako. Siya nga po pala. Sabi ni Tatang, sa Martes daw po, pwede nang anihin ang mga bangus. Mas malalaki po ang mga bangus ngayon. Di tulad ng isang taon. Napakalaki rin po ng tilapia. Tila kasing laki po ng mga plapla. Yung sug po sa malit na palaisdaan, sa susunod na buwan po aanihin, pati po ang mga alimango. Kahit po binagyo tayo, di na apektuhan ng inyong palaisdaan na ito.
2: Purihin ang Panginoong Jesus.
0: Yun nga po ang pinagpapasalamat namin ni Natatang. Kasi po, mula nang sumapi kayo sa mga born again, kinasihan na po ng Diyos ang palaisdaan ninyo. Yung ibang palaisdaan dito sa atin ay nagre-reklamo dahil apektado sila ng bagyo.
2: Alam mo, Nathan, kahit anuman ang kalagayan natin sa buhay, kung wala ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, wala tayong kaligtasan. Baliwala ang lahat ng ito. Nang ating pagsisikap, lahat tayo ay mamamatay. Pero dahil sa wagas na pagmamahal ng Diyos sa atin, Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Matanong nga kita, Nathan, handa ka bang tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay? At ikaw ay magkaroon ng buhay na walang

0: Oh, Chanda! Kay aga-aga naman ata ng lakad mo. San bang gala mo?
1: Magsisimba, Ate Ludi. Doon sa simba ng mga born again, kina Kuya Conrado.
0: Ano? Pati pala ikaw nahatak na ni Conrado sa mga born again? Baliw ka na rin ba?
1: Ate Ludi, ang baliw yung walang Kristo sa puso. Tara, ate, simba tayo. Ikaw lang kasi, ate. Ayaw mo pang sumama kay Kuya Conrado.
0: Ay, nako. Kayo na lang. Nagpapauto kayo sa mga born again na yan.
2: Ikaw rin, ate. Sige ka. Malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Maiiwan ka namin pag nag-rapture na.
1: Sa dagat-dagat ang apoy ka maitatambog. Gaya ng sugpo.

0: nga po, Mang Conrado.
1: Tay, ilang beses na po bang sinuyod ng lambat yung mga bangus at tilapia kahapon? Ba, ilang banyera po yung pinaglagyan ah. Pero ngayon, marami pa rin yung mga isda.
2: Pagpapala yan ng Diyos.
1: Naalala ko po ito yung turo sa amin sa Sunday school. Yung nilambat nila Pedro. Madami po yun. Nang sabihin ni Jesus na ihulog ang lambat, ang daming isda. Parang ganito lang po yun itay.
2: Kaya bukas, magkakaroon tayo ng handaan sa ating simbahan at bawat membro ay mag-uuwi ng tagda 2 kilong tilapia at 2 malalaking bangus. Purihin.

0: di ka pa pala nakagaya. Akala ko ba eh, magpapamanila ka ngayon.
1: Hindi na. Bago pa naman ang ating gas range. Natukso lang akong bumili dahil para ipagyabang na tayo lang ang merong ganung gas range. Eh, napag-isip-isip ko kasi na masyado na akong maluho. Bukas nga pala, gusto kong magsimba sa inyo.
0: Talaga? Purihin ang Panginoong Yesus. Pinasaya mo naman ang araw ko.
1: Eh, pasensya ka na, Conrado, sa mga panlalait ko sa inyong grupo. Ang pagpapalit mo ng relihiyon na ikaw ay naging born again ngayon, maling-mali pala ako. Pakaramdam ko, sa ating pamilya, ako lang ang nahiwalay, naiwan. Tama ka nga, mas mahalaga sa isang tao ang may Kristo sa puso.

0: masayang araw ng pagpapala ang makakilala sa ating Panginoong Hesus. Ang aking may bahay na si Ludi, hindi na siya nahiwalay, kundi isang pamilya na kaming mananampalataya ni Kristo. Hanggang sa ngayon, purihin ang ating Diyos na buhay.
1: Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Kolosas 2:7.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Conrado Miranda. Mga nagsiganap,
3: Ariel Basas,
4: Janelle Briones,
5: Nancy Lasarte,
2: Roy Camu Gomez,
6: AG Gabrillo,
7: Eva Morataglia Gomez.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon, ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
0: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahon.

0: Ngayon, sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Ito ang 702-DZAS.
2: 702-DZAS.
1: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
5: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang oras, 1:30 ng hapon.
3: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Magandang tanghali, narito ang balita ngayong Miyerkules, 8 ng Hulyo, 2026. Ito ang inyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Ating alamin ang updates sa Senado ukol pa rin po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Seguridad sa ikatlong araw ng impeachment trial, lalong pinaiigting, cross-examination sa unang witness ng prosecution, inaasahan ngayong araw. Narito ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
4: So, Ms. Kayla, magpapatuloy nga ang ikatlong araw ng impeachment trial dito sa Senado, Hulyo 8. Inaasahan nating eksaktong 30 minuto na lang at magsisimula na ang sesyon. Mula sa unang pagpresenta ng witness prosecution ni FBI agent John Mar Lilung para sa Article 4, hinggil sa diumanong at sedisyon hinggil sa pagtatangka umano ng Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa buhay ng Pangulo Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Itinuturing ng prosecution side na matagumpay ang sesyon kahapon sa usaping na ibahagi nila ang unang witness ng maayos at klaro base sa ilang buwan nilang pinaghandaan ayon yan mismo kay House Prosecution Spokesperson Attorney Jay Tolosa. Sa panigdaman ng depensa, matatandaang si Pili Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na masyado pang maaga para magbilang ng tagumpay sa trial, lalo pat na sa unang bahagi pa lamang tayo ng proseso. Samantala sa sitwasyon dito sa Senado, kanina pa narito ang media at ilan sa mga representante ng prosekusyon at defense side. Nagkaroon na rin ng presko ng prosekusyon kanina, kasama sina House Deputy Speaker Paolo Ortega V, Representative Zia Alonto Adyong at Private Prosecutor and House Prosecution Spokesman Attorney Jay Tolosa. Pagdating naman sa seguridad, patuloy pa rin ang pagtutulungan ng mga security ng Senado at pulisya sa labas sa pagpapanatili, paya at session mamaya. Sa oras naman ng ating pagpasok sa Senate Complex kanina, bandang 10 pa yon ng umaga, payapa pa naman sa labas at wala pang masyadong mga rallyista bagamat pinaghahandaan na rin ang kanilang posibleng pagdating maya-maya lamang. Ilan sa mga inaasahan natin ngayong araw ay ang pagsasagawa ng cross-examination ng defense team ni Vice President Duterte Carpio. Kung papayagan rin na ipakita sa buong trial ang kabuuan ng 2 hour and 26 minute video ng controversial na pagbabanta di umano nga ni Sara Duterte Carpio sa mga nabanggit natin kanina at maging ang paghahain ng ikalawang witness para sa Article 4 hinggil sa grave threats at sedition. Yun muna sa ngayon, ito po si Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
2: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito lamang sa FEBC Network News. Ako ngayon naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
3: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang tanghali sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio, TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa 702-DZAS. FEBC Radio at syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV at binabati rin po natin ang ating mga kaagapay na ating nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702-DZAS app. Siyempre kaagapay, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman kaagapay, kung gusto mo kaming makausap o makasama 24 oras, aba, ito na ang pagkakataon upang mag-install po ng ating 702-DZAS app. At siyempre, sa mga kaagapay natin na ating nakakasama sa pamamagitan ng kanilang mga regular at PM radio, magandang tanghali, magandang araw at siyempre sa lahat ng mga kaagapay natin na nakasubaybay sa ating programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw po ng Miyerkules, iksa na namang kwentuhang volunteerismo ang ating mapag-uusapan. At syempre kaagapay, dito nga po sa Ahensya de Consensya, itinatampok po natin ang usapin po, lalo na sa volunteerismo. Syempre yan po ay sa pakikipagtulungan natin sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o ang tinatawag po nating PNVSCA. Sa pagkakataon na to, mga kaagapay, sila po ang lead agency ng pamahalaan sa pagsusulong at koordinasyon sa volunteerismo sa Pilipinas. Alam ko, mga kaagapay, na ito ay isa sa pinakamagandang ahensya na nakasama natin sa Himpapawid. Alam mo ba, mga kaagapay, na ang PNVSCA din ang itinalagang national focal point ng ating bansa sa pagdiriwang ng International Volunteer Year o ang ating tinatawag wag na IVY 2026. Karaniwan, mga kaagapay, ito ay inuugnay sa volunteerism sa pagtulong sa panahon ng kalamidad, outreach activity o community service. Ngunit, kaagapay, alam mo ba na ang usapin ding ito ay maaaring sa pampubliko at kaunlaran, higit pa rito ang kahulugan ng volunteerismo. Sa ating pag-uusapan, mga kaagapay, kikilalanin natin ang isang gawain sa volunteerismo, lalo na ito ay sumasalamin sa development strategy. Isa po itong estratehiya o technique na maaaring magpalakas sa pamahalaan, magpalawak ng mga kalahok sa mga mamamayan at syempre kaagapay, magkaroon ng tulong sa pagkamit po ng layunin, lalo na ng Philippine Development Plan. Syempre kaagapay, ito ay sa Mimaropa sa Regional Development Plan. Iyan kaagapay ang ating mapag-uusapan. Mapapareflect tayo no, na pwede palang magkaroon ng usaping kaunlaran sa volunteerismo upang lubos nating maunawaan, kaagapay, ang ating talakayan. Kakasama ko po ang Chief Economic Development Specialist mula po ito sa Development of Economy, Planning and Development ng Mimaropa. Ipinapakilala ko po si Ginoong Berdino Achenza Jr. Magandang hapon po sa inyo, Sir Bernardino.
4: Magandang hapon din naman, Brian. Siguro batiin ko yung mga kasama ko sa DepDev, ano?
2: Mm-hmm.
4: Pwede, ano? Yung DepDev sa Mimaropa, sa pangungunan ng aming Assistant Regional Director si Walter Morada at saka si Regional Director Agustin C. Mendoza o si Boss Teng. So magandang hapon po sa inyo at saka doon din po sa PNBESCA sa pangunguna ni Executive Director Donald Gawe. Magandang hapon po, mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat po sa inyo, Sir Bernardino. Kaagapay siya po ang ating makakasama sa ating talakayan. At syempre, Sir, no, bago tayo magsimula sa ating po magiging kwentuhan, bago tayo magsimula sa ating magiging pag-uusapan, lalo na ang araw po ng Miyerkules ay itinatalaga po natin sa usapin ng volunteerismo o syempre pakikipagkapwa-tao o ang kusang loob. Sir, bago tayo magkwentuhan, ano po ba ang DefDev para po sa kaalaman ng ating kaagapay? Ano ang mandato? Ano ang layunin nito sa usapin ng volunteerism?
4: Sige po, maganda po yung DefDev. Ano, i-introduce muna natin ang sa maikling panalita. Ano? Yung DefDev po, siya po ang pangunahing ahensya na nagbubuo ng plano sa national level ano ho, at saka regional level. Ano ho. Kasama po yung ibang ahensya ng government at saka private sector. So kung hindi po kayo familiar sa DepDev, ay kung naririnig niyo po yung dati yung NEDA or National Economic and Development Authority, siya po yun. Ano? So nagkaroon po nung Republic Act 12145 ano, o Development Planning and Development Economy Planning na batas, naging isa pong departamento ang NEDA. So ngayon ay DepDev na ano, at siya po ang gumabalangkas ng mga plano sa national level ano. At yung dating mandato po ng NEDA ay daladala pa rin ng DepDev ano, katulad po ng yung paggawa nga po ng yung coordinated na plano o integrated ano ho, at yung pong sinusulong po niya yung synchronized planning budgeting programming budgeting system o yung pong plano. Unang-una po dapat yung plano ng national at saka local ay magkakatugma ano ho, dapat iisang direksyon yan. Mahirap pong maglabo-labo yung plano natin ng local at saka national level ano ho. Yung local ay ginawa po ng ating mga LGUs ano. So dapat po may yung plano na yan may kaukulang programa at yung programa ay merong kaukulang pundo. So dapat po yan nandun po yung budgeting ay dapat ay naaayon sa pulisiya ng pagbabudget na yan po ay pumupunta sa Kongreso at nagiging batas. At meron po tayong plano. Ano ho? So, namumuntor po, oversee ng DepDev, katulong ang Development Budget Coordinating Committee na chaired by DBM, nagiging mas efficient ang paggastos ng ating pondo at ang implementation ng projects para sa kaiuunlad ng maraming Pilipino. Yan po ang DepDev.
2: Sa madaling salita, kaagapay, no, pag sinabi nating DefDev, mga kaagapay, itong Department of Economy and Planning and Development, ito kaagapay ay hindi lamang po sa usapin po para po sa national government ng ating bansa, pero maging po sa regional development natin. Lalo na kaagapay, ang ating pong pag-uusapan dito ay sa usapin po ng volunteerismo. Kaya mahalagang malaman natin ano ba ang kinalaman ng DefDev. Syempre kaagapay, lalo na sa PNVSCA, ano nga ba ang kailang malaking ambag? Ano nga ba ang kailang malaking mandato para mapasok itong hani ng volunteerismo? Sir, gusto kong itanong po sa inyo, di ba bilang isang planning and policy agency, paano kaya tayo nagkakaroon ng mahalagang ugnayan ng volunteerismo sa mandato ng inyong ahensya? Kasi kung ating titignan, pag sinabing volunteerismo, ito ay pwedeng paggawa lang. Ito ay pwedeng koordinasyon lamang ng mga ilang volunteerism po ng organization. Ngunit, ang DefDev po ay isang ahensya ng gobyerno sa usapin po ng pagpaplano at pag-iimplementa. Ang gusto kong malinawan dito, sir, bilang bahagi po ng isang regional development planning at hindi lamang po isang hindi po isang hiwalay ang mga programa sa komunidad, paano po sir nagkakaroon ng integration o paano po nag-iisa ang development at volunteerism, lalo na po under po ng agency.
4: Okay po, ano, so yung volunteerism, ano ho, ano bang Tagalog niyan?
2: Volunteerismo, ano, kawang gawa.
4: Merong pong kawang gawa, ano ho. Yan po ay isang yung nanggaling sa bayanihan, ano. So lumang term na po yan, yung bayanihan po ay, dagdag ko na lang ito, ano, lumang kaugalian. Pero napakaganda po niyang iating i-restore o ibalik at isama sa mga pangkaraniwang gawain ng individual at saka ng organisasyon, ano ho. So may nasa batas po yan nung Volunteer Act of 2007, ano ho, nandun po yung nanggaling po yun sa yung volunteerismo ay sabi nga niya ay modern face o bagong mukha ng bayanihan, ano ho. So makikita mo yung background sa akin ay yung bahay na inuusong, ano ho, ayan po yung nagsimula sa bayanihan at gusto nating ibalik yan. Ngayon, ano, yun, bakit ba napunta nga dito ang usapan, ano, ay ang NEDA po, ang DepDev ay gumagawa nga po, itinusulong po niya ang paggawa ng plano sa national at sa regional level. Ang plano po ay hindi para sa amin o sa lahat ng asin. Para po sa tao yan, para sa mamamayan. Kaya nandun po yung iba't ibang sector ng mamamayan, ang local government units, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang farmers, mga businessman, private sector, mga fisher folks, ano, para sa kanila po yan. Kaya mahalagang sila ay involved. So mahalagang sa pagbuo pa lang ng plano, involved na sila. So kinakailangan nandun na yung kanilang pakikilahok. O yan po yung gusto mangyari ng volunteer. Nakikilahok sila sa pagbuo ng plano at habang i-implement yung plano, kasama sila sa pagmumonitor po niya. Kaya mahalaga po ang kami sa DepDev, hindi lang basta plano, advocacy po namin na itaguyod ang volunteerism bilang isang mahalagang kinasalutuin, parang ingredients sa pag-unlad. Ano? Ang marami pong bagay kung bakit mahalaga ang volunteerism, ano, individual or organization. Ano? Unang-una yung ibang organization, maging yan ay privado or government, ay may kulang sa resources, manpower o equipment o yung capital, ano. So yung volunteerism, kung may kapartner sila na volunteer, madadagdagan yung capability nila to provide services, ano, sa kapaligiran nila o sa mas malalayong lugar, ano, na i-expand yung delivery of services. Pangalawa, yung nagkakaroon ng trust between the providing volunteers at yung recipient. So, ganun po, may trust. So, nagkakaroon ng, dapat ay magkaroon ng trust yan, ano. So, merong tatanggap ng services at meron nagbibigay. So, yun po, ano, nagiging yung kanilang governance. Dapat may matino kang governance para yung pagkaroon ka ng tuloy-tuloy na programa sa voluntarismo dahil dapat pareho kayong naikinabang at nakakarating sa yung servisyo sa dapat tumanggap nun. Ayun po, ano ang kaya na-involve ang DepDev sa volunteerism at kailangang i-advocate namin ito sa aming mga kasama sa strategy ng ating RDP. May mga chapters, so hindi lang po isang chapter damagit ang volunteerism. Okay po.
2: Kaya mahalaga talaga kaagapay, no, na ang ahensya tulad po ng Philippine National Voluntary Service Coordinating Agency ay may isa pang ahensya na kung saan nagpapatibay, lalo na po sa usapin po ng pagsulong, sa usapin ng pagpapaunlan o pagpapaunlad kaagapay at mga kaunlaran, kasi ito ay sasalamin po sa mga proyekto, sasalamin po sa kakayahan ng isang ahensya ng gobyerno na magpapakita na ang voluntary mo ay dapat din pagtuunan ng pansin, hindi lamang po sa panahon ng kalamidad, hindi lang po sa panahon ng meron tayong nararanasang iba't ibang pangyayari, ngunit kaagapay dapat maging bahagi, hindi lang maging bahagi, dapat ito ay naka-integrate po sa isang gobyerno po natin, tulad na nga lang kaagapay nito na nangyayari po sa DepDep. And nakakatuwa rin po Sir Bernard, no, na isa po sa dapat ding malaman ng ating mga tagapakinig, bakit po nakita ng Philippine National Voluntary Service Coordinating Agency, lalo na po dyan sa DepDep, na ang Regional and Development Council ay mahalagang magkaroon o mahalagang ipasa ang resolusyon na ito, o di kaya sabihin natin, ano ang naging layunin po, bakit naging mahalaga na magkakaroon po ng isang regional policy na sumuporta sa volunteerism? Kasi kung papansinin po natin, no, pwede namang mga organization na lang, pwede namang LGU na lang, pwede namang isang barangay lang, pwede namang isang community lang. Ang gusto ko pong tanongin dito, Sir Bernardino, bakit mahalaga ito ay nasa regional policy?
4: Okay po. Sa policy po, ano, so ang DepDep, ano, dalawa po yung ginagalawan niya as an isang regular department agency po nito, ano, at pangalawa, secretariat po kami ng Regional Development Council. Nakalimutan kong banggitin nyo palang PNBESCA, ano, ay attached agency po ng DepDep, ano, nung dati nung MEDA pa yan, so ngayon ay attached agency pa rin siya, ano, so may mga coordination po kami, ano, between the PNBESCA at saka DepDep, ano, so sa Regional Development Council, ano, ginagamit po namin ito na mapalawak yung ang advocacy nga ng iba't ibang policies for regional development, ano, so ang RDC po, alam natin ang member ay regional line agencies at saka yung ibang academe, at SUC, ano, particular SUCs at saka mga private sector, so mahalagang nasa level po ng paang policy na yan, ang volunteerism, i-advocate natin yan sa RDC at saka higit na mas malawak na mararating, ano, katulong ang ating local government units, ano, ang ating advocacy nga ay para ang hindi lang basta dumami yung volunteerism, kundi ang isang means lang yan, ano, para ang resulta, mas maraming nakikilahok o participation sa pagbuo ng plano at pag-implement ng plano. So, yun po yung ang outcome na gusto natin mangyari, ano, ang volunteerism, isa siyang means at the same time, isang end, ano, pwede siyang ganun po ang pagtingin natin, ano, dadami ang makikilahok at dadami rin ang makikinabang sa plano na ini-implement natin.
2: Kaya looking forward tayo dyan kaagapay. Baka siguro sa mga kababayan po natin, ang Mimaropa po ay kilala po sa tawag na Region 4B, na kung saan kaagapay ang Mimaropa po ay sakop po ito ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Baka hindi ka familiar kaagapay na sa mga binabanggit natin sa Himpapawid. At isa rin po dito sa pinaka-interesting po ako palagi na talakayin po natin dito, Sir. Lalo na po yung sa pagpapatibay kasi alam natin na ang PNVSCA ay isang ahensya ng gobyerno para po sa koordinasyon at syempre sa mga pagsusulong po ng volunteerism dito sa Pilipinas. Gusto kong malaman po, Sir Bernardino, paano po na isulong ito sa pamamagitan ng PNVSCA na maging ma-institutionalize na lang po natin sa loob po ng Mimaropa? Ito po ba ay nagkaroon tayo ng training? Nagkaroon po ba tayo ng seminar? Nagkaroon po ba tayo ng mga programa kung saan magiging bahagi po ang volunteerism sa loob po ng Mimaropa?
4: Ayon pong nabanggit po kanina yung coordination between DepDem at saka ang PNVSCA, ano? So kami po ay sumusuporta at tumutulong sa PNVSCA para yung kanila pong mga programa para mapalawak yung volunteerism. At unang isa po dito ay ma-recognize yung mga volunteers, ano, organization at saka individual, mabigyan sila ng makilala sila at higit na maging halimbawa sila, ano ho. So ang regional director po ng DepDem ay siya po ang chair ng Search for Outstanding Volunteer. Ay taon-taon po ginagawa yan. So yan po ang isang bagay na isang joint ano activity namin, ano ho. May iba pong member po yan, ano ho, DLG, PIA, ano ho, para sa Church, yung committee po, ano ho, ang chair po ang pan. So dahil diyan po napapalawak na yung activities ng PNVSCA, ganun din po naman sa DepDem ay dumarami yung ating mga organizations ay higit nakikilala at kalimitan po ay nagiging kalahok din sa mga activities ng Regional Development Council, ano. So nagkakaroon po ng continuous support and implementation on advocacy and delivery ng services ng PNVSCA.
2: Mm-hmm. Sir Bernardino, no, labas lang ako sa konteksto natin sa usapin po ng volunteerismo, lalo na po dito sa kwentuhan po natin sa DevTip. At alam ko naman po na naipaliwanag po natin. Sir, sa inyo pong personal na karanasan, sa inyo pong personal po na talakayan dito sa DevTip, sir, pwede niyo po bang ibahagi sa akin ang inyo pong personal na karanasan nung naging bahagi po o nung nagkaroon po ng malaking talakayan ang PNVSCA at DevTip? Ano po ba ang pinaka naging impact po nito sa inyo? Ang gusto ko rin itanong, sir, sir, kamusta po? Meron din po ba kayong sarili-sariling volunteer works?
4: Wala pa naman po akong volunteer work, pero kung karanas ang naging counterpart po ako ng isang JICA volunteer, ano ho, ako po yung counterpart ng office noon, ano, ng dating NEDA pa yon, ano. So nag-request kami ng isang ICT volunteer, ano, at nakatanggap po kami from Japan, ano. So ang Japan through the JICA, ano, Japanese International Cooperation Agency, ano, sila po yung nagpa-process, ano, para yung mga Japanese volunteer na gustong magbigay ng tulong sa ibang bansa, ay sila po nagpa-process niya, no? So ayun, so ang volunteer ay tatlong bahagi po yan, ano. Uno, yung ahensya namin, ano, naging recipient. Pangalawa, yung JICA, siya nag-provide ng mga resources para sa compensation or accommodation ng volunteer. Tapos yung volunteer mo, JICA volunteer, siya yung personal niya, ano, yung skill niya on ICT na ibahagi niya sa amin, ano. So ayun, na yung isipin niyo, yung JICA volunteer, ano, marami siya ang nagsacrifice din siya, ano, binigyan niya yung skill niya, tinuro niya, dapat sana ay mga 2 taon yun, ano. So dapat sana na-promote siya o nadagdagan yung salary kung nag-stay pa siya dun sa work niya sa Japan. Pero yung skill niya ay binahagi niya Actually, sacrifice sa kanya yun dahil sabi niya nung uuwi na siya, parang may apprehension siya baka pag nag-apply ulit siya ng trabaho sa Japan, sabi niya, baka hindi na ako tanggapin, sabihin nila, nagbakasyon lang ako. Laking sacrifice yun, but at the same time, no, yung kanyang skill, yung alam mo yung ICT, mabilis magbago yun. No? So dapat updated ka sa bagong version ng iba't ibang programs or application. So yun, ganun, tatlong pa niyan, ano, aspeto, yung tao mismo, tapos yung organization, plus yung recipient organization. Yun po yung maibahagi ko lang na personal experience sa volunteerism. At parepong nakinabang kami, ang office at saka yung JICA, yung kanilang, yung isang yung JICA po, isa lang aspeto nila yung volunteerism. Sila po yung nagbibigay ng assistance sa ibang agents, sa ibang bansa, no? Pero yung voluntary, isa lang part nila yan, ano? So yun po ang gusto nating maparating, ano? Sana lahat ng agency ay magkaroon ng lahat ng OLGUs, private organization, magkaroon ng volunteerism activity or program.
2: At yun naman po yung panawagan natin kaagapay. Kaya naman po, Sir Bernard, no, nakakatuwa kasi nga yung DevDev kasi madalas lang siya ma-associate dyan sa mga pagpaplano, sa usapin po ng mga execution, lalo na doon sa mga ano, sa mga pagpapaunlad ng mga programa. Pero dito, kayo rin po mismo ay nakaranas sa kung paano ba gagawin. At ngayon nga po, Sir Bernardino, masasabi po natin na ang volunteerism should be in the mainstream platform. Katulad po nito, radio, TV, television at iba't iba pa po. Gusto ko pong maitanong po sa inyo, Sir, ano po ba ang pinakamalaking naging impact ng DevDev sa PNVisca at syempre vice versa? Ano naman po ang pinakamalaking impact ng PNVisca sa DevDev para masabi po natin na ang usapin ng volunteerismo dapat hindi lang sa panahon ng kalimidad, kundi lalo na to sa institusyon, sa eskwelahan, sa kaademiko, sa mga organisasyon?
4: Ito nga ho, patuloy na ating ini-enhance yung cooperation ng ng DepDev at saka ng PNVisca. Ganon din yung sa RDC, ano, patuloy na ina-advocate yan, ano. Gusto natin pong mapalawak yung institutionalization ng volunteerism sa bawat organization, ano, hindi lang basta advocacy, kundi magkaroon sila ng programa, bigyan nila ng pondo yung programa ng mga ating mga organization na nag-a-adapt ng volunteerism, ano, at ang sa pamagitan po ng ang actually po yung ang alam naman natin po ang PNVisca, sila ang nagko-coordinate ng volunteers from other countries at saka local volunteers, ano ho. Ang isa po sa ugnayan namin ng kwan yung tinitingnan yung pong pag-request ng volunteer, katulad nung naranasan namin, dumadaan din po sa DepDev yan, ano ho, at nire-review kung kailangan ba talaga ang itong organization na ito, yung IUC ba siya o LGU, kailangan ba niya yung ganitong volunteer services, ano, yung ba yung match ba yung dalawa, madaling salita, nagmamatch ba yung gustong i-provide na services at yung kinakailangan nilang services. Yan po, yan ang nakita ko po, na naranasan ko po sa patuloy na ginagawa ng
2: DepDev. Yung matching, kumbaga. Tama ba ako dun, sir?
4: Sapagkat po ang PNVisca, wala po siyang regional office, ano? So ang coordination ay ganyan po, ano, yung development needs ng base po sa ginagawang plano, ano, babalik pa rin tayo sa plano, ano, ito yung plano ng local government units o ng isang SUC, ano yung needs nila based on that plan, Alam po, dumadaan sa amin, nire-review ang pag-request ng volunteer.
2: Sir, para po sa mga huling detalye po ng ating programa dito sa Ahensya de Consensya, alam naman po natin na ang PNVISCA po ang national focal point po natin sa usapin nga po nitong International Volunteer 2026. Ano po ba ang magiging contribution po ng MIMAROPA, lalo na po sa DepDep, sa pagsusulong ng mga inisyatibo sa usaping volunteerismo? Ano po ang inyong gagawin, sir? Ano po ang inyong ipapahayag sa magaganap po na International Year 2026, lalo na po PNVISCA po ang ating makakasama?
4: Sa ating pong yung 2026 po, ano, naging na-declare na international year, ano, ng volunteerism, ano. Unang-una po ay nagkaroon na po ng resolution ang yung Regional Development Council, ano, sapagkat kami po ang secretariat ng RDC nga po, ano. So nung resolution, ano, in-join natin ang lahat ng members ng RDC, ano, aligned agencies, DOCCs, LGUs, SUCs, at saka private sector, ano. Patuloy po namin ikukunyo, ano, i-advocate 'yon. Mahalagang na-declare siya yung 2026 as International Year of Volunteerism. But yun po ang talagang mas higit na papalawakin yung advocacy sa pagtutulungan with PNVISCA. At yun po ang maipangako namin, ano, at hindi po mawawala lagi. Sa attached agency, kailangan medyo ipapalis pa kung ano yung dapat, ano, programang i-implement sa regional level. Yung advocacy at saka institutionalization ng volunteerism.
2: At naway marami pa po kayo maging partner, Sir Bernardino, no, para makita po natin ang ginagalawan po natin ay hindi nasasayang, lalo na po kung ito po ay patungkol po sa volunteerismo. Maraming salamat po sa inyo, Sir Sir Bernardino, pero bago po tayo magtapos, baka po may mga gusto kayong iwanan na payo at mensahe sa mga kaagapay po natin na nakikinig, lalo na po ang mga ilang ahensya ng gobyerno sa local government unit po natin. Go ahead po, Sir Bernie.
4: Wala po siguro akong nakahandang po, ano, no? Pero kung sakali man ho, mga gusto nyong maging volunteer, ano, kontakan nyo po yung PNVISCA, ano, sila po ang nagpa-facilitate para maging gusto mong sumama sa mga organization, local organization ng volunteers, ano, tutulungan po kayo ng PNVISCA. Ganon din po yung gusto mag-request ng volunteer sa ibang aspeto, ano, agriculture, health, ano, tutulungan po kayo ng PNVISCA, ano, ang kanila pong ano, online, kanila, may website po sila, ano, siguro pwedeng i-flash yan later, ano, at tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-advocate ng volunteerism, at sana may dumami ang nagpa-participate sa pagbuo ng plano. Malapit na po itong kailangang baguhin, ano, at siguro 2028 pa ho 'yon, ano, tagal pa pala, ano. So yun ho, yun lang po ang masasabi ko sa ngayon po.
2: Muli, mga kaagapay, nakasama po natin ang Chief Economic Development Specialist mula po ito sa Department of Economy, Planning and Development po ng MIMAROPA. Walang iba, mga kaagapay, muli ko pong ipinapakilala si Ginoong Bernardino A. Atienza Jr. Maraming salamat po sa inyo, sir.
4: Maraming salamat at magandang hapon. Mabuhay po kayo.
2: Yan kaagapay ang ating pong naging talakayanay sa usapin po ng volunteerismo. Hindi lang kaagapay kung paano po tayo maglilingkod, pero paano pa ito pauunla rin hindi lamang po kaagapay sa akademiko, sa mga organisasyon, maging po sa mga institusyon. Alam natin kaagapay na ang volunteerismo ay hindi lamang po umiikop sa panahon ng pangangailangan, lalo na ngayon kaagapay, pero kailangan nating itong pagtibayin. Hindi lang pagtibayin, paunla rin po sa pamamagitan po ng mga ilang ahensya ng gobyerno. Yan po, mga kaagapay, ang naging tulak po ng Department of Economy and Planning and Development po ng Mimaropa. Diyan po kaagapay, masisilayan po natin na ang PNVISCA ay hindi lamang nag-iisa, kundi may katuwang din po silang mga ahensya ng gobyerno sa pagpapalakas at ipaunawa ang kailang misyon, layunin at mandato. Kaya naman, bago tayo magtapos kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa Himpapawib dito po sa ating production side, ni Kuya Reggie Villena, sa ating pong RTV team na si Ate Aileen Valdez, at syempre po sa assistant ni Shira Mae Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Konsensya. Katuwang po natin palagi kaagapay ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o PNVISCA. Ako po si Brian De La Cruz.

0: Ahensya de Konsyensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
1: Paano nga ba naipapasa ang HIV?
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghirama ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Ang pagbabago ay hindi lamang hihintayin sa Malacañang o sa Kongreso, kundi isa sa buhay sa bawat simpleng desisyon. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
3: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
2: Kumonsulta na!
4: Good afternoon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. And welcome po dito sa Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Ito po si Kayla Escalante at usapang skin po tayo ngayong araw at ang ating pag-uusapan po ay patungkol po sa skin and aging. Ano nga ba yung mga dapat natin tandaan tungkol sa pangalaga sa ating mga balat habang tayo ay nagkakaedad? Kaya kung may katanungan ka kagapay tungkol po sa topic na iyan ay maaari nyo po yung ipadala sa ating ongoing Facebook live streaming. Comment ka lang doon kaagapay o kaya ay mag-message sa ating official Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At binabati rin po natin ng happy listening ang mga kaagapay natin na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band. At maging sa mga kaagapay din po natin na nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app na maaari nyo pa rin pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan, samahan nyo po ako sa halos sa isang oras ng makabuluhang diskusyon dito po sa Doctors Online. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At sa puntong ito, tutungo na po tayo sa ating Health Forum.
2: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
3: Today's Doctor Online.

0: Ito pa rin kaagapay ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libre po tayong konsultasyon sa Himpapawid. At ako pa rin po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante. At sa puntong ito, makakasama na po natin ang ating kaagapay na doktor para bigyan po tayo ng mga tamang informasyon tungkol nga po sa ating topic, ang ating pag-uusapan ng skin and aging. Siya po ay isang dermatologist at palagi na po nating nakakaagapay dito sa Doctors Online. Kaagapay ating i-welcome si Dr. Grace Beltran. Good afternoon, Doc Grace.
1: Good afternoon, Kayla, at saka sa ating mga nakikinig ngayong hapon.
0: Doc, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out, batiin dito po sa ating programa.
1: Wala naman. Yung mga dati ko lang na mga pasyente at saka yung magiging pasyente ko pa, binabati ko kayong lahat.
0: Okay po. Salamat po, Doc, sa inyong time po no, na tayo po ay makapag-servisyo po sa ating mga kaagapay. At ang ating hapon topic ngayong hapon ay skin and aging. Doc, ano po ba yung mga common skin problems na nararanasan po natin habang tayo po ay nagkakaedad? At meron po bang way para ito ay maiwasan?
1: Okay. ang mga common skin problems kapag nagkakaedad tayo, yung mga ano, yung halimbawa na lang yung pigmentation, no? Yung pigmentation, syempre you are constantly exposed under the sun. So, yan, nagkakaroon ka ng mga ano, dark spots, mga tinatawag na yung solar lentigines, freckles, yung mga ano pa, yung mga melasma. At saka marami pang iba, lahat ng mga pigmentation problems na nag-occur at a certain age na beyond 50 that is related to aging.
0: So, Doc, paano po yun na maiiwasan?
1: Teka, bukod sa, sorry, bukod sa pigmentation, syempre, nagkakaroon ka din ng skin dryness, no? Nagkakaroon ng flakiness, roughness of the skin. Skin dryness nga in general. At saka, syempre, yung mga fine lines, teka, painom lang sobra ng kape. Sorry. Yung mga fine lines, kagaya ng mga smile lines natin sa crow's feet. Okay, yung mga fine lines dito sa nasal area, nasal bone area. At saka sa forehead din, no? Yan, sa tapos yung mga deep lines natin kagaya ng melomental fold, nasolabial fold, yan. Ano pa ba? Minsan nagkakaroon ka din ng erythema, redness, or other discoloration problems. Teka, excuse me, sorry, inom lang ako ng tubig.
0: Okay
1: sorry,
0: po, sorry. Doc. Apa, go ahead po. So, yan nga, no, kaagapay na i-share sa atin ni Doc Grace yung mga common skin problems na nararanasan natin habang tayo ay nagkakaedad. Yan nga yung mga fine lines, mga pagka-dry ng ating balat, at yung mga skin problems na dahil yan sa sign of aging natin, no, habang tayo ay nagkakaedad. So, kaagapay, isa ka ba sa mga nakakaranas niyan? Patuloy kang tumutok, no, para i-share din maya-maya ni Doc Grace yung mga ways paano ito maiiwasan. Yes, Doc Grace.
1: Okay, sorry. Nagkaroon ng konting interruption. Yan. Okay, so, yung pigmentation problem, scaliness, dryness of the skin, at saka yung mga fine lines, yan ang mga changes na nakikita natin sa mga nag-age na tao. No? Yun.
0: Okay.
1: Saka, pwede rin magkaroon ng mga, hindi lang hyperpigmentation, kamisan sa mga binte, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na idiopathic guttate hypomelanosis, yung puti-puti namang spots, no? Tapos yung nga, yung nagkakaroon ng erythema, kasi nagkakaroon ng increase ng mga spider veins. Yan, part of aging din yan.
0: Okay.
1: Kasi niminipis yung balat. So, mas nagiging superficial yung mga blood vessel na maliliit, mas nakikita sila. Okay. Yun.
0: Okay po, Doc. So, yan nga po, no, kaagapay yung mga common skin problems na nararanasan natin habang nagkakaedad. Doc, meron po bang way para maiwasan po itong mga ito?
1: Okay. Ngayong panahon na to, wala na talagang imposible, no? Kasi nga lahat ng available na pampaganda nandito na sa atin sa Pilipinas. Kailang there are ano bayan certain procedures or topical creams, topical ointments na step by step, ibig sabihin according to age, according to problem, doon mo ibibase kung anong treatment ang pwede mong gawin, no? Like for example, pag 30 years old ka pa lang, ang kailangan mo lang dyan, mga topical creams or topical ointments
0: Mm-mm.
1: or anything that's topical, mga serum, ganyan, no? Mga gel. Pero pagka nagkaedad ka pa ng konti, like for example, nagpunta ka na sa mga 40 years old, then you start doing procedures na. Napakarami naman ng procedures na pwedeng gawin. Like, we have energy-based equipments, no? Yung mga laser na tinatawag natin, like for example, pico laser, carbon dioxide fractional laser, mga ultrasound treatment, no? Kagaya ng mga HIFU o mga ultherapy, ultracol, lahat yan. Hindi ultracol, ano pala, ultherapy at saka yung isa pa, may isa pa kasing kagaya din ng ultherapy but I just forgot the name, no? And we're using this for ano, for to help people who are aging na especially kung nagsasagna yung skin nila. So we have energy-based devices, no? Aside from that, we also have mga injectable. Ang example ng injectable, botulinum toxin, no? Kung hindi pa naman grabe ang saging mo, nagsisimula

0: paglilinaw na yan kung paano po maiiwasan, no, yung mga common skin problems na nararanasan habang nagkakaedad. Doc, pagdating naman po sa mga skincare products or sa mga produkto po na ating inilalagay sa ating balat, ano po yung mga harmful ingredients na hindi po dapat gamitin o dapat iwasan habang aging po tayo?
1: Well, kapag nag-age ka, syempre kailangan alamin mo yung mga ingredients ng mga cream na pinapayad mo. Like for example, kung pigmentation yung problem mo, we use hydroquinone for that purpose. But if you're, depende sa percentage ng hydroquinone component ng mga cream mo, hindi ka pwedeng gumamit ng masyadong matataas. At saka may certain period of time lang na pwede mo silang gamitin. At saka hindi mo pwedeng i-combine ito sa other ingredients which can increase their penetration and prolong their stay on the skin, no? Kaya iwasan natin yung mga hydroquinone, yung mga ano ba tawag dito, mga mercury, mga lead contents, no, na nasa cosmetic mga creams or cosmetic makeup products, okay? Tsaka yung mga preservative na nakakatakot, dapat malaman ninyo po ito, no? Isa-isa niyo i-research yung mga ingredients nung bibili niyo yung cream para malaman ninyo kung ano ba yung maganda at kung ano ba yung hindi maganda. So, ang magaganda kasi well studied to, like for example, retinoids, no? Yan, well studied yan, matagal na natin ginagamit yan. In fact, may mga bago na ngayong retinoid na mas maganda pa, pero under study pa rin yung tinatawag natin na may dalawa kasing klase ng retinoid na inaano na, pero hindi pa inaano sa market, pero pinag-aaralan na. Ito yung tinatawag na hydroxypinacolone retinoate and retinyl retinoate, no? Those are the two substances that are still coming out of the market. Mm-hmm. And then we also have mga peptides, no? Uso-uso ngayon ng peptide. In fact, yung magandang pampapayat, peptide 'yon, no? Yung sinasabi nating GLP-1, it's a very good product, no? Kasi bukod sa nakakapagpapayat siya, madami pa siyang nakokorekt na health problems, no? So yan. We also have yung alpha and beta hydroxy acids, no? Yung mga alpha hydroxy acids, ito yung mga galing sa fruits na ina-apply natin usually as a day cream. Yung beta hydroxy acids naman, well, hindi ako masyadong fan of beta hydroxy acid or BHA kasi ang salicylic acid can cause a lot of allergic reactions to some people. So kailangan i-test mo muna kung may allergy ka sa salicylic acid. Kung may allergy ka, then you don't use this kind of acids, no? Pero yung mga alpha hydroxy, very little side effect, no? Tsaka hindi masyadong nagko-cause ng allergic reaction, unlike salicylic acid. And then we also have the botanical extracts, no? Yung mga resveratrol, yung from the grapes, no? Yung bakusyol, ang dami niya yung magaganda, eh. Actually, some of these are available now in the market. Marami kasi ngayong available sa market, kaya kumisa kahit kami yung mga dermatologists, nalilito na kami kung ano yung ipe-prescribe namin kasi lahat sila magaganda, lalo na kung dermatological pharmaceutical firma nagbebenta sa iyo. Kasi most of them have these studies na talagang effective yung kanilang product at saka they are less irritating. Yung botanical extracts, they are less irritating than yung mga retinoic acid. Pero in the long run, you can get the same effect as the retinoids also with this botanical extract. Kaya lang, mas mabilis syempre yung mga retinoic acid.
0: Yeah. Okay po. So dapat talaga po, no, maging mindful po tayo sa mga ingredients na meron yung mga products na ginagamit natin. Doc, pagdating po sa tamang skincare habang aging po ang isang tao, ano po ang inyong advice po sa ating mga kaagapay?
1: Well, first of all, dahil na nag-age na tayo, syempre kailangan natin ng mga antioxidants. So kailangan nagme-maintain din sila ng mga antioxidants, like for example, yung mga vitamin C, okay? Yung mga vitamin E, pero ang vitamin E not so much, lalo na yung mga matataas masyado ang mga content, hindi nararapat yung kasi ang vitamin E, it can

0: prolonged bleeding time and clotting time, no? And it can cause also unwanted bleeding, no? Kaya ayun yung hindi kaya ayun yung dahilan kung bakit hindi ko masyadong ina-advise yung vitamin E in high doses, lalo yung mga 400 IU. Pero yung mga 200 IU, 3 times a week, pwede na. Pero kung stroke patient ka, pwede ka naman magkaroon ng mag-minom ng mga vitamin E na matataas kasi stroke patient ka to prevent blood clotting, no? Ayan. So, vitamin C, vitamin E, vitamin B also, yung mga niacinamide, ayan. Tapos yung mga vitamin A, yung mga selenium, yan, yung mga minerals also, you should also start taking all those supplements and antioxidant. Tapos, of course, you have to give yourself time to rest. No? Hindi lang puro trabaho.
1: Mm-mm.
0: Kailangan may rest din tayo. Get well-rested sleep. Eat the proper foods that you should eat. Tapos, exercise and drink plenty of water. Yan, and avoid stress. Yan ang primary cause ng aging stress. Kaya, yun. Kung gagawin natin yun, plus all of these cosmeceuticals and antioxidants, mare-retain natin yung ating youthful looking skin, no?
1: Mm-mm. So yan ang mga tamang pangangalaga sa ating balat habang tayo ay aging. At Doc, sa lahat ng ito ng ating na-share sa ating mga kaagapay, paano po natin mapapanatiling healthy ang ating skin habang tayo ay nagkakaedad?
0: Ayun na nga, mention ko lang. Lahat ang sinabi ko a while ago, that is the answer to that question.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, when you reach a certain age, like for example, you reach a certain age like 60, hindi na yan kakayanin lang ng mga, ayan, yung binanggit ko earlier, no? Kailangan may ayuda na. So, if you have sabi natin, a 60-year-old looking skin na, kailangan nagkakaroon ka na ng mga treatment procedures that mm-hmm. will address the deep wrinkling situation, kasi pagka 60 ka na, nawawalan ka na ng fats, okay?
1: Mm-hmm.
0: So kailangan may volumizing treatment ka na, like fillers, no? Ina-add mo na yan sa treatment mo, so volumizing treatment with the use of fillers. Or you can also use energy-based devices like those devices that has an effect on the mass layer of the skin, yung mga ultherapy, yung mga hypo na magagandang klase, yan, kasi it will help contract the mass layer para malift uli lahat ng mga deep structures na nasa face mo. O tapos pwede kang mag filler injections to refine the look that you have achieved through that energy-based device. And then you can also use biostimulators para sa surface ng skin mo, para maging mas maganda siya, tsaka maging smoother and soft, no? Ayun. So, you start from the deepest layer of the skin going to the superficial most layer. Yung mga threads, maganda din sila, pero they do not last long. Kaya hindi ako masyadong gumagawa ng threads. Before, gusto-gusto ko yun, pero nung nakita ko na after 3 months na, after 5 months, wala nang effect, parang nakakadismaya. Kasi you spend a lot, experience also pain during the procedure, and yet after a certain period of time, like 5 months, wala na yung effect niya. No?
1: Mm-hmm.
0: Parang ganun. So it leaves a little effect after a certain period of time. Kaya for me, ang pinakabaganda dyan, kung talagang gusto mo ng lifting at nasa 60 years old ka na, surgical facelift ang pinakamaganda. Kasi with the surgical facelift, you use threads, no, na tinatali mo. Yung parang nagtatahi ka sa loob ng mukha using threads, no? Ayun. So this can sustain the effects better and longer. And then you also remove a certain portion of the skin para mas maganda yung scaffolding mo for carrying or lifting the deeper structures of the skin.
1: Okay po. Maraming Salamat po, Doc Grace, sa mga tips na iyan, sa mga advice na iyan. Again, kaagapay ang ating pong topic ay skin and aging. Ano nga ba yung mga dapat natin pakatandaan para pangalagaan ng ating balat habang tayo ay nagkakaedad? At una na nga shinare ni Doc yung mga common skin problems at paano pa yung mga tamang skin care habang nagkakaedad. At Doc, dahil po limited po ang ating time, ay magkakaroon po muna tayo ng short break. At mga kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga questions tungkol nga po sa ating topic na skin and aging. At sa pagbabalik po namin ni Doc Grace, ay sasagutin po niya yung mga nais po ninyong ipakonsulta, yung mga questions po ninyo. At sa puntong ito ay pansamantala po tayo magbibigay daan sa ating health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Maaaring makaapekto ang diabetes sa maraming bahagi ng iyong katawan, kabilang ang iyong balat. Kapag naapektuhan ng diabetes ang balat, madalas itong senyales na masyadong mataas ang iyong blood sugar. Kaya narito ang ilang tips na makatutulong sa kondisyong ito. Una, get educated. Isa sa mga paraan para maiwasan ang mga problema sa balat ang pag-alam sa dahilan nito. Kumonsulta sa iyong doktor. Aralin ang patungkol sa mga komplikasyon at alamin kung paano mababawasan ito. Pangalawa, i-control ang diabetes. Panatilihin ang blood sugar sa normal na range. Panatilihin ang healthy na timbang. Kumain ng tama. Bawasan ang salt intake. Panatilihin ang malusog na blood pressure. At mag-exercise. Pangatlo, maging aware at i-check ang pangangatawan. Suriin ang legs, ankles, paa, mga pagitan ng toes kung may mga bago at lumang sugat na hindi gumagaling. Pang-apat, gamutin ang mga sugat. Huwag pabayaan ang mga ito. Kung hindi gumagaling, ipatingin na sa iyong doktor. Pang-lima, protektahan ang balat sa pamamagitan ng pag-cover sa mga sugat para maiwasan itong ma-scratch na magdudulot ng infection. At panghuli, iwasan na madry ang skin dahil madali itong mag-crack, mangati at ma-infect. Ang health tips na ito ay hango sa webmd.com at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Kagapay, nagbabalik po ang Doctors Online. Dito pa rin po sa himpilang 702DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Tayo po ay napapakinggan sa 702DZAS AM band. Maging sa ating mga official Facebook page at YouTube channel. At kaagapay, ang ating pa rin pong pinag-uusapan ay skin and aging. At kasama po natin ang isang dermatologist at aesthetic surgeon, ang suking kaagapay natin dito sa Doctors Online, si Dr. Grace Beltran. Good afternoon po muli, Doc Grace.
0: Good afternoon, Kayla, again.
1: Doc, meron na po tayong mga questions from our listeners and viewers. Una na po dito po sa ating Facebook page ay meron pong nagpadala ng kanyang katanungan. Siya daw po ay 51 years old. May nagka-problema daw po sa skin. Sobrang lala daw po ng derma urticarial vasculitis. After ng pabalik-balik at papalit-palit ng mga gamot, nag-okay naman po. Pero ngayon daw po ay meron na naman maliliit na spot and makate. Ano po ba yung way para maiwasan or para hindi na po bumalik ito?
0: Unang-una, ang urticarial vasculitis, isang libro ang dahilan niyan, no? Kaya napakarami. Kailangan ma-discover niya kung ano yung trigger ng urticarial vasculitis niya. Kasi kung hindi niya maaalis yung trigger, babalik-balik talaga yan, paulit-ulit, lifetime, no? Kaya, sometimes the trigger could be yung mga bad habits mo like drinking of alcohol, okay? Mm-hmm. Okay? at saka ano din, yung mga lifestyle, yung ano to, yung mga kinakain mo, it could also contribute to the urticarial vasculitis. But there are other causes that may not be related to external factors. Like for example, if you have a problem inside your body, like for example, if you have an autoimmune disease, like mga lupus, mga ganyan, kaya mga the presence of cancer, the presence of ano other diseases, no, in your different organs of the body, kailangan ma-address mo din yun. Like for example, you have a thyroid problem, you have an ovarian problem, liver problems, or kidney problems, you can always develop urticarial vasculitis. So, isang libro nga ang dahilan niya, kaya kailangan talaga ma-detect mo kung ano yung trigger factor niya. Ngayon, once you detect the trigger factor, you can cure the trigger factor, and then that's the only time na hindi na siya lalabas ulit kung naalis mo na yung trigger na yun.
1: Okay, doc.
0: Kaya hanggat hindi mo na didiscovery yung kung ano yung nagko-cause ng vasculitis mo, babalik-balik talaga yun kasi hindi mo ma-eliminate.
1: So, mainam din po talaga no, na ma-check po yung internal kung saan po, yun nga po yung trigger po, bakit nagpapabalik-balik. Salamat po. Doc, another question po, siya daw po ay nasa early 40s. And napapansin daw po niya na mas tuyo na ang balat ko kahit lagi naman ako nagmo-moisturizer. Bakit kaya ganun at paano daw po ito mamamanage?
0: There are some people who dry up easily at a younger age, no? So, yung nga, kung umiinom siya ng alak, nag-smoke, talaga magda-dry yung skin niya, no? Kaya yun yung mga ano eh, environmental factors na kailangan baguhin mo, tsaka lifestyle, lifestyle ng isang tao na dapat baguhin. Tsaka kung hindi siya umiinom ng maraming tubig, ako actually, example ako dyan, no? I don't drink a lot of water. I always forget to drink. Kasi I only drink mga soda. Kaya ayun nga, kaya nagda-dry din yung skin ko. So if you have the same habits like me, you have to change it. Mm-mm. You have to drink plenty of water and hydrate yourself. So bukod sa drink plenty of water, stop smoking, stop alcohol, you have to hydrate yourself by applying lotion 3 to 5 times a day. Yung dapat ano siya, hypoallergenic na lotion ang i-apply mo. Tapos kung dry na dry talaga, you use the oil-based type of lotion. Kasi may oil-based, may water-based for different types of skin, no? Kaya pipiliin mo din kung anong lotion yung gagamitin mo.
1: Okay po. So talagang mag-hydrate din talaga, hindi lang puro skin care. Syempre, huwag kalimutan na mag-hydrate para hindi rin na masyado mag-dry yung ating balat. Another question po, Doc. Dati daw po ay pantay po yung kanyang balat, pero ngayon ay marami na raw pong dark spots sa mukha at sa kamay. Normal lang po ba ito at paano daw po ito mawawala?
0: Kung tumatanda na nga siya, ganyan talaga nagkakaroon ng dark spots. Meron tayong mga whitening cream na very safe for senior citizens, no? Meron yan sa clinic available, napakaganda. Hindi lang siya nagpapaalis ng pigmentation, nagpapabata pa. Kaya visit your dermatologist.
1: So yan, may mga gamot na pwedeng magamit dito. Another question, Doc, ito nabanggit po ninyo kanina, fine lines. Pero may fine lines na daw po agad sa noo at sa paligid ng mata. Paano po ito mawawala?
0: Botulinum toxin lang ang sagot dyan. Tsaka meron din ngayon kasi na mga cream na they act like Botox. No? Nakalimutan ko yung pangalan kasi ang haba ng pangalan nito. Ito yung ang haba kasi yung pangalan kaya hindi ko na matandaan eh. Tsaka basta it acts like Botox pero cream lang siya. Epicalendin, something like that. Hindi ko mahanap ngayon kung nasan yung pangalan. Ito, epigallocatechin gallate. Yan. Yun. Yun ang makakatulong sa kanila.
1: Okay po. So, para po siyang Botox. Nag-a-act po siya as Botox.
0: Pero cream form siya.
1: Apo, cream form. Okay. Another question, Doc. Napapansin daw po na mas manipis na yung balat at andali na pong magkapasa. Parte po ba ito ng pag-edad at
0: ng
1: paano
0: aging
1: po ito mamamanage?
0: Pagbaliwanag ng mukha ko. Inaalis ko yung pagkaputi ng mukha ko. Meron talagang ginagamot para dyan. Kasi when you grow older, your collagen thins out, no? Numinipis yung collagen mo tsaka yung elastin mo. Kaya, mas yung mga hindi dati nakikita, lumalabas na.
1: Mm-mm.
0: Okay? Kaya meron naman tayong ginagawa para diyan, no, para pakapalin yung collagen, no. Marami tayong ngayong mga ano eh, yung mga botanical treatments, mga dati pang treatment na ginagawa at saka mga injectable. Pumunta sila sa clinic kasi ang daming pwedeng ano mangyari talaga. Kasi when you grow older, numinipis nga yung balat mo, kaya yung mga blood vessel na dati hindi nakikita, mas nagiging superficial. Mm-hmm. Wala nang silang, nawawalan sila ng cushion, no? Walang support. Kaya pag diniinan mo yung hawak sa mga kamay, ganyan, pwede magkaroon ng pasapasa, nagbubruising because of that changes, mm-hmm. no? Of those changes na nagtitin out yung balat.
1: Okay po. So, nangyayari po talaga siya. Ito po.
0: Nangyayari talaga.
1: Opo. Bakit daw parang mas matagal nang mag-heal yung sugat niya ngayon kumpara noong mas bata pa ako?
0: Ganun talaga ang nangyayari. Kasi nga, yung ating mga healing ano cells, they are worn out already and they are reducing number mm-mm. once you grow older. At the same time, baka may mga sakit na sila kagaya ng diabetes o kaya maibang mga hormonal problem, kaya this could add to the healing problem that they are encountering at the moment, no, when they are aging.
1: Okay po. Ito, Doc, nabanggit po ninyo kanina yung diabetes. Ito naman pong ating panghuling katanungan. Meron po siyang diabetes. Totoo daw po ba na mas kailangan niyang alagaan ang kanyang balat?
0: Ay, oh, syempre. Kasi kapag may diabetes ka, lahat ng mga side effect ng diabetes nakikita sa balat eh. So, unang-una, yung iba nagkakaroon ng prurigo nodularis, yung bukol-bukol na maitim, pero may treatment na ngayon dyan, ano, kaya napakaganda. Prurigo nodularis, tapos nagkakaroon sila ng mga necrobiosis lipoidica, parang scar-like changes on the skin, no?
1: Mm-hmm.
0: Nagda-dry yung skin nila, kumukulubot, tapos nagkakaroon ng hyperpigmentation, roughness, tsaka nagkakaroon ng scale. So, lahat ng iyan ay nakikita sa isang diabetic person, lalo na kung may end-stage chronic disease na sila. Kaya they have to take care of their health.
1: Okay po. Nako, Doc, marami pong salamat sa pagsagot po sa mga questions po ng ating listeners and viewers. At thank you rin po sa inyo pong pagbibigay ng mga tamang impormasyon tungkol nga po sa ating pinag-uusapan, ang skin and aging. At dahil limited lang po ang ating time, ay we need to wrap up na po. Pero Doc, bago po yan, baka po may mga listeners and viewers po tayo na nais pong mag-reach out sa inyo. Paano po ba kayo makokontakt, Doc?
0: They could get in touch through my cellphone number. Ang cellphone number ko po ay 0999-883-4802. Meron din po akong TikTok, a YouTube channel, at nasa Instagram din po ako. Kaya you can get in touch with me anytime, no? Diyan lahat yung data ko, nasa social media.
1: Okay po. Maraming salamat po, Doc, sa inyong panahon para tayo po ay makapag-servisyo po sa ating mga kaagapay. Thank you so much, Doc Grace. God bless po.
0: Thank you din, Kayla. Bye-bye.
1: Bye-bye po. Kaagapay, atin nga po nga nakasama, nakausap si Doc Grace Beltran, isang dermatologist and aesthetic surgeon. At atin pong napag-usapan ang skin and aging. Muli po, kung nais po ninyong mag-reach out kay Doc, kontakin nyo lamang po ang 0999-883-4802 at pwede nyo rin po siyang hanapin sa mga social media like TikTok and Facebook at Instagram. At sa puntong ito, kagapay, tungo po tayo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey O'Malley. Ang pamagat, Pagiging Huwaran. Paano nagaganap sa buhay ng Kristiyano ang pagiging huwaran? Ang pundasyon ng pagiging huwaran ay nakasalig sa magandang balita. May tatlong bahagi ang pagpapahayag ng magandang balita: ang paniniwala, ang salita at ang gawa. Kung ang salita at gawa ay hindi nakasalig sa paniniwalang o sa pinaniniwala ang magandang balita, anumang ganda nito ay walang kabuluhan. Kung nakasalig man sa magandang balita ngunit wala namang salita at gawa, wala ring kabuluhan. Napalalakas ang pagiging huwaran kung ito ay nalalakipan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pagpapakita ng mabubuting halimbawa sa iba ay upang patotohanang magagawa natin ito hindi dahil sa sariling kabutihan kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Ang pagiging huwaran ay napalalakas sa pamamagitan ng immersion. Ang immersion o pagbabad sa target participants ay ang paglapit at pag-unawa sa komunidad at kalagayan nito. Kinakailangang may exposure, pagpapakita kung paano ito ginagawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay po ni Doc Grace na aming nakasama para po makapag-servisyo po sa ating mga kaagapay. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-bless sa kanya, maging sa kanyang buong family. Ikaw rin po ang magbigay ng strength, ng wisdom, Panginoon, ng joy po sa bawat gawain na gagawin niya. Salamat din po, Lord, sa paalala na maging huwaran po kami. Ang prayer namin, Lord, maging role model po kami ng iyong salita sa pamamagitan ng aming mga buhay upang higit ka po naming mabigyan ng kapurihan. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa bawat gagawin namin. Ganun din, Lord, ang mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman. Ikaw rin po, Lord, ang humipo sa kanila at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala patuloy ang aming mga buhay at patuloy din po kami nagpapasalamat sa inyong faithfulness, sa inyong love, sa iyong grace sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
1: Kagapay ang ating Glosaryo Medico, erythema. Ito ay ang pamumula ng balat dahil sa mas mataas na blood supply. Muli ang ating Glosaryo Medico, erythema. Agapay, bago po tayo magtapos sa isa po muna ng anunsyo para sa ating lahat, kayo po ay invited sa FEBC Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle. Ito po ay isang mental wellness forum patungkol po sa bullying and depression. At makakasama po natin dito si Dr. Joyce Piapgo, maging po ang ating mga ka-family matters sa every Friday edition si Kuya Bong and Ate Claire Pineda. Ito po ay gaganapin sa darating na August 15. Sabado po ito, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa United Nations Avenue sa Ermita, Manila. Muli po kaagapay ang FEBC Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle Mental Wellness Forum patungkol po sa bullying and depression. Kung meron nais po ninyong malaman pa ang ibang informasyon, ay maaari pong bisitahin ang official Facebook page ng FEBC Philippines para makita po yung registration link. Muli po, yan po ang FEBC Life Connect, a mental wellness forum on bullying and depression kasama po si Dr. Joyce Piapgo sa August 15 sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place sa UN Avenue sa Ermita, Manila. Magkita-kita po tayo dyan, mga kaagapay. At sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na at magpapasalamat sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Salamat sa ating Protec on duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team. Salamat din sa ating broadcast engineer, sa ating mga kaagapay sa Bukawi Transmitter Site, maging kay Shaira Gabornes, and of course sa ating kaagapay na doktor na si Dr. Grace Beltran. At salamat din sa iyo, kaagapay, na tumutok at sinamahan ako sa diskusyon na ito. Maraming salamat sa iyo at nagpapatuloy nga po ang 702 DZAS ang Doctors Online sa pagsasahim papawid sa loob na mahigit 7 dekada. At ang Doctors Online po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Mapapakinggan po ang DOL, ang Doctors Online, mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2.15 hanggang alas 3 ng hapon dito po sa 702 DZAS. At muli kaagapay, maraming salamat sa iyo sa pagsama sa akin. Muli ako po ang inyo na kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you kaagapay!
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at dumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Kay, gandang buhay! Kay, saya-saya!
3: Bakit? Kaya sabihin mo.
2: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
4: Lamang ang pinto at lagusang daraan. Hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan. Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, kagapay! Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang exciting na kwentuhan about people, connections, and relationships all in the name of love. Ako po ang inyong default Wednesday companion. Ako po si Wen Balatukan.
1: Alright mga kaagapay, kumusta po kayo? Salamat po sa pagsama sa amin sa Wednesday edition po ng Ayo Ka Naman Po, ang inyong companion kay El Garcia, at maraming salamat dahil nariyan kaya kasakasama ka namin. Ano man ang iyong ganap ngayong araw na ito, alam ko no, sobrang init no, damo ba rin yung kaagapay, talaga namang tumatagaktak yung pawis ng ilan dyan sa sobrang init. Eh pero talagang encouragement natin, stay hydrated. Eh kayo dyan, Wen, kumusta ang weather dyan?
0: Nako Kael, yung init dito sa Ortigas, talagang ramdam na para bang tanghaling tapat nga ngayong oras ng alas 3 ng hapon. Ano?
1: Talagang napakataas to at napakainit. At saka syempre, ramdam talaga dyan sa taloktok ng One Corporate Center kasi nga glass wall tayo.
0: Oo, kaya naman kaagapay, siguro reminder na rin to, no? Baka naman sobrang busy ka eh nakakalimutan mo ng uminom ng tubig. Ayan. Baka naman pwede kang pause ka muna dyan sa ginagawa mo. Punta ka muna sa pantry nyo kung ikaw ay nasa trabaho, o sa kusina nyo kung ikaw ay work from home, para kumuha ng isang malamig na baso ng tubig, Kael. Ikaw, Kael, kailan ka huling uminom ng tubig? Ayan, so...
1: Actually, ngayon lang bago tayo mag-broadcast, katabi ko yung tumbler ko, ayan o.
0: Oo, naku, malaking tulong, ano, no, Kael, yung pagdadala ng tumbler, di ba? Kasi parang pag nakikita mo siya, it's a simple reminder na uminom ka ng tubig. And also, kapag ikaw ay may dalang tumbler, tapos ikaw ay lumalabas, eh, na-re-remind ka, or kahit pa paano, nakakatipid ka, kasi magkano din ng bottled water, di ba, Kael? 20 pesos? 30 pesos, tama ba?
1: Correct, diba? So, malaking tipid din. At syempre, pamatid-uhaw kesa bibili ka sa mga convenience store. Diba? Sa mga tindahan, eh, mapapamahal ka pa. Eh, kung magbaon ka, laking tipid din niya kaagapay. Kaya sa mga listeners po natin and viewers, stay hydrated po. Pero kami po muna ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras. Kaya sa mga listeners natin dyan na patuloy na gumagamit ang inyong mga radio, mapa PM radio, transistor radio, or car stereo, samahan niyo po kami sa inyong pakikinig at handa po kaming samahan kayo sa loob ng ating kwentuhan sa loob ng isang oras.
0: Yes, live na live nga tayong napapakinggan sa ating YouTube channel, Kael, 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: So, ang encouragement natin, ikaw na hindi pa nakakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na rin para mas dumami pa ang ating mga followers din, para mas nakikita nyo at updated kayo sa mga content po ng Agapay ng Sambayanan.
0: Oo, Kael, yung iba daw, hindi umiinom ngayon ng tubig, ang nilang iniinom daw currently ay iced coffee. Aba naman, very Gen Z ang iced coffee, no? Kaagapay, siguro maganda dyan, i-share mo na rin sa comment section kung anong merienda ang pina-partner mo sa iyong iced coffee. Kung ikaw man, umiinom pa rin ng mainit na kape sa init ng panahon na ito, okay lang. I-share mo pa rin sa amin, kaagapay, kung ano ang iyong merienda sa hapon na ito.
1: Kaya tuloy-tuloy tayo, no, Wen, no? So ikaw ba, kumusta na so far ang iyong midweek, Wen?
0: Nako, Kael. Kumusta ang aking midweek so far? Kanina medyo late tayo nag-lunch. So I think
1: bukang madami tinatapos ah.
0: Oo, medyo 1 p.m. o 1:30 na tayo nakapag-lunch. Siguro enough na ano na yon, description kung kumusta. Kung kumusta ang ating midweek, Kael. Pero alam ko, lahat naman tayo dito sa FEBC ay sobrang busy-busy, no? Ito mo, kahit na ikaw ay naka-work from home, we praise God sa gift ng technology. Imagine, Kael, kahit na magkalayo tayo, ako nandito sa Ortigas, ikaw nandyan ka sa malayong bulubunduki ng Angono, Rizal. Ang galing lang kasi... Yes. We are still able to do this broadcast. So with that, we praise God.
1: Talaga nakakatuwa, no? Kaya kaagapay, Kung tayo nandito, dapat nariyan ka rin, nakikinig ka at sineshare mo pa ang ating streaming ngayon sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Anyahan na po ang buong pamilya, katrabaho, barkada, kaibigan, kaklase na mag-join sa ating discussion ngayong ang araw po na ito.
0: Yes, very exciting ang mapag-uusapan natin, Kael, eh, di ba? And kaagapay, kung ikaw man ay currently nakikinig sa inyong mga tahanan o sa inyong mga trabaho, regardless kung katulad ka namin na hybrid, 'di ba? Kasi Kael, yung ibang company ngayon, ano na eh, talagang nag-adapt na sa hybrid eh. Ibig sabihin, some of them ay nagtatrabaho on-site and then few days nag work from home. Pero yung iba naman parang pure work from home. Yung iba naman pure on-site. Ikaw ba, Kael? I'd like to ask, ano, what works for you in terms of setup sa trabaho?
1: Syempre, mas maganda hybrid, Wen.
0: Mm.
1: Oo. Para syempre, may pagkakataon na nasa bahay ka. Syempre, ginagawa mo yung mga ilang task mo na something na kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi syempre, pag nasa office kayo talaga, may mga pagkakataon na ang daming nangyayari, may iba-ibang mga dagdag na task. Eh, pero dito kapag work from home, you focus on things, lalo na kapag research.
0: Oo, tama yan eh. Ang hirap naman, Kael, kapag ano no, kapag pure work from home. Kasi 'di ba, parang hirap. Parang especially siguro sa mga ano, mga kaagapay natin na nagwo-work as virtual assistant, naku, usong-uso 'yan eh, 'di ba? Pure work from home sila, 'di ba? Ang hirap noon kasi tayong mga tao ay created to ano eh, socialize, tama ba?
1: Be relational.
0: Mm-hmm. Oo, kailangan natin ng other people around us. And iba pa rin talaga.
1: Kaagapay talaga.
0: Ayan, diba? Gusto ko yun, Kael. Kailangan ng kaagapay. Iba pa rin talaga yung ano eh, face-to-face na kaharap mo yung tao. Di ba, Kael?
1: Mm-hmm. Kaya nga, kahit di tayo magka-face-to-face, eh magka-virtual to virtual tayo.
0: Oo, and syempre, as human beings, design nga tayo to connect with other people. Hindi lang to kaagapay sa ating mga pamilya o sa ating mga kaibigan. Ganun din sa mga kasamahan natin sa trabaho. Alam mo, Kael, pabor ang work from home setup. Na-realize ko lang. Ito ay pabor sa mga taong surrounded by difficult people, lalo na sa trabaho. Naka-encounter ka na ba ng ganito, Kael?
1: Siguro mag-list down tayo.
0: Grabe naman dun sa mag-list down.
1: Oo naman, part yun, di ba? We encounter different difficult people sa buhay natin. Hindi lang sa trabaho, pero in real life talaga, makaka-encounter ka. And it really test of faith and character siya.
0: Ay, gusto ko yun, ha? Test of faith and character talaga yung mga difficult people na yan. Pero ako, meron ako na-encounter na difficult person. Pero sa ano ko yun, eh? Dati kong, sa una kong naging trabaho. Pero right now, dito sa FEBC, syempre walang ano, difficult people dito.
1: Wala naman so far.
0: Oo, we are all loving people here sa DZAS and sa FEBC. Mm-hmm. Ito naman talaga yung command sa atin ng Lord, diba? To love other people as we love ourselves. Tama ba, Kael?
1: Totoo yan talaga. Mahalin natin ng ibang tao kahit na ang hirap-hirap bueno na mahalin, di ba? May difficult person ka ba kaagapay na nakakasalamuha lately? Itong mga nakakarang araw sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, o yung mga pasanghel.
0: Oo, no? Baka naman meron kang kaagapay yan na difficult person na nakakasalamuha. Naku, Kael, baka itag nila sa comment section.
1: Ano pa man yan.
0: No? Challenge yun, no, Kael?
1: Yeah. So, kapag, napakahirap yan.
0: Kapag difficult people lang yung nakakasalamuha, eh. Kasi, di ba, hindi maiwasan yan. Magkakaiba kayo ng upbringing, magkakaiba kayo ng mga experiences na pinagdaanan, magkakaiba kayo ng values na kinikerry sa buhay. Kaya naman, kaagapay, tungkol dyan ang ating pag-uusapan about difficult people. Pag sinabing difficult people, ito yung mga tao na parang merong ano eh, kakaibang attitude. Sabihin na lang natin kakaiba. Tungkol dyan ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaagapay. Dahil dyan, sagot ka na sa ating question of the day. Ang ating QOTD, kaagapay, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude. O yan, Kael, binigyan na natin yung QOTD natin.
1: Ayan. So ano lang to, Wen? Paano? So hindi na itatag kung sino yun, no?
0: Depende, di ba? Mali mo naman. Ano talagang...
1: Mali mo, di ba?
0: Maging way para magkaroon ng ano, di ba? Ma-open yung conversation na yun between the two parties. Why not? Pwede nilang itag.
1: Oo, di ba? Mali mo, ito pa yung maging tulay, di ba?
0: Oo. Once again, kaagapay ang ating question of the day. Paano mahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude? Ayan ah, taas ang kamay, kaagapay, kung ikaw ay aminadong may attitude. Kung hindi naman at ikaw ay surrounded
1: para
0: na...
1: Ano to ha? Mag-reveal tayo.
0: Oo, kasi baka oo. Naman Kael eh, may gustong umamin na sila yung ano eh, difficult person o sila yung may attitude.
1: At least honest, di ba, Wen?
0: Yes.
1: Alam mo, mag-sugarcoat pa tayo dito.
0: Oo, yun naman yung ano eh, step to growing and being a better person, di ba? Acknowledging your mistakes, ayan. Acknowledging that you have a difficult personality and attitude to deal with and eventually changing it, di ba, Kael?
1: Yes, tama ka dyan, Wen. Kaya encouragement po natin sa mga tagapakinig natin sa radio at sa online. Sumagot ka na ha. Gusto ko pag-isipan mo mabuti ang ating question of the day. Isipin mo, paano nga ba mahalin ng mga taong hindi mo gusto yung attitude, yung mga ipinapakita sa'yo. So, aantayin po namin yun na sa ating comment section at babasahin natin later on.
0: Yun. At habang kayo ay contemplating sa inyong mga isasagot sa ating question of the day, ay tayo magbe-break lang, Kael, real quick. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, wag po kayong bibitiw at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang dyan, kaagapay. Magbabalik ang IU Wednesday Love.

Sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalago ang

0: At kayo pa rin ay nakatune in sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful song entitled Nagaharing Panginoon, mula yan sa Papuri 23.
1: Ayan mga kaagapay, salamat po dahil nariyan ka pa rin. Patuloy kang nakikinig at nakasubaybay sa ating programa. Dito po yan sa IU Wednesday Live. Kumusta na ba so far ang iyong buhay-buhay? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Sana no, na-enjoy mo ang ating programa, yung tugtugan, yung content po natin. At sana, di ba, nandiyan ka habang namamahinga ka, ini-enjoy mo ang pakikinig. Samahan mo na rin yung siguro yung meriendang nakakapawi ng init, di ba, Wen?
0: Yes! Kael, balikan ko lang tong comment na comment ni Kuya Vincent Garcia. Nakakatawa. Kasi yung Tumblr daw, yung Tumblr daw na nauuso ngayon, Coleman lang daw noon. Alam mo ba yon?
1: Ay, oo, naabutan ko yan.
0: Yung parang may ano, built-in a straw. Diba? Yung parang correct. Ini-snap mo lang na straw. Tapos, ano. Pero yun kasi parang mas malaki yun kaili, diba?
1: Oh, at saka parang ano no, parang mas tumatagal yung lamig doon.
0: Oo nga, parang ganun. Yan ngayon kasi mga ano eh, tumbler ngayon, either mabilis mag-warm yung tubig or kung hindi naman, paliitan yung mga tumbler, di ba? So yun kaagapay. Anyway, bumalik tayo sa ating question of the day ngayong hapon na ito. Bago tayo nag-break kanina, nag-iwan tayo ng ating QOTD sa ating mga kaagapay, Kael. Ang ating question of the day, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? And very straight to the point ang ating question of the day, kaagapay. And earlier this morning, Kael, nag-post na tayo sa ating Facebook page ng ating question of the day at marami-rami tayo nagpadala ng kanilang kasagutan sa ating katanungan ngayong hapon na ito. Unang-una na, si Kuya Lawrence Espanyol. Sabi niya dito, Kael, prangkahin mo daw. Open rebuke is better than secret love. Kung ayaw, ikaw na ang umiwas. Mahawa ka pa sa attitude problem niya. Ano man sabi mo doon, Kael?
1: May point naman siya kasi, ay nga, prangkahin. Paano kung ang isang tao ay hindi confrontational when? How can you deal with that?
0: Oo, no? Or hindi naman kaya yung confrontation ay hindi nagwo-work doon sa makaka-receive, 'di ba?
1: Yes.
0: O doon sa sabihin na nating difficult person. Siguro it's a matter of personality assessment kung sino yung kakausapin mo, kung anong klaseng tao ba siya, kung tingin mo ba i-receive niya yung rebuke with love o baka i-take niya yon as offensive, 'di ba, Kael?
1: Yes, tama yun. No? Next na natin kaagad ang ating kaagapay mula sa Hong Kong, si Ate Shirley Paolo Diansay. Sabi niya, blessed afternoon po. Para sa kanya, una, ipanalangin kung ano yung gagawin. Pangalawa, be a model kung paano yung pag-ibig ni Jesus na ipinakita niya sa atin para makita po niya. Pangatlo, kausapin

0: method siyang sinusunod. At yung unang-unang step mm-hmm. niya, talagang dinudulog niya muna sa Panginoon yung gagawin
1: niya.
0: Yung gagawin yung mga next steps. Kasi 'di ba, sabi nga na mm-hmm. sabi nga talagang may mga bagay na out of our control. Dito papasok yung ipapanalangin natin. Kumbaga ibibigay natin sa Panginoon yung mga bagay that are out of our control. At hindi lang yun natatapos, no. Meron siyang mga hindi siya natatapos sa nagpray lang siya. Meron siyang mga practical things to do. At ang pinakang gustong-gusto ko dito, mm-hmm. yung ano, yayain kumain sa isang resto, siguro sa labas.
1: Oo. Grabe no, ang ganda noon, 'di ba? Mag-uusap kayo. Siyempre, kailangan, sabi nila, kapag makikipag-usap ka daw talaga, kailangan maayos 'yung laman ng tiyan mo. Kailangan may laman ng tiyan mo para, 'di ba, kasi pag gutom ka, minsan iinit ang ulo mo kung ano-ano napapasok sa utak mo. So mas maganda no, parang stable ka muna as a person before you discuss things.
0: Oo, totoong-totoo 'yan and it works for me. Na lamnan muna ang tiyan para makapag-isip ng maayos, makapagsalita ng mga kaaya-ayang bagay. Kasi minsan kapag gutom tayo, dun nalabas yung mga words, mga sentences, phrases na later on kinare-regret natin. Yun pala, ano lang, gutom lang tayo. Kaya magandang ano to ah, magandang tip to Ate Shirley ah. I hope mga kaagapay, apply yes. natin yun. Baka naman, ano, isang meal lang ang katumbas ng, kumbaga, pagkukorek natin sa ibang tao. Para mag-work yun, i-treat natin sa labas. Siguro ano na din, Kael, no, isama na natin na kapag kakain sa labas, treat na din natin. Tama ba?
1: Depende, joke.
0: Depende ka agapay.
1: Pwede rin.
0: Pwede diba? Naman. Oo, depende sa sitwasyon nyo. Oo. Thank you po Ate Shirley. Ito naman, si Ate Lilia Morales, sabi niya dito, dati po sabi ko, paano at bakit ko papatawarin? Eh, hindi naman siya humihingi ng tawad. Pero ayun. Napag-isip-isip kong patawarin siya kahit hindi humingi ng tawad. Gumaan ang pakiramdam ko. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Oh, 'di ba? Oo. Ang gandang attitude
1: kasi may
0: nun.
1: Mga ganun tayong moment. No, para okay bago ko siya batiin, bago ako makipag-areglo, eh kailangan niya muna humingi ng tawad sa akin kasi eh siya 'yung nakasakit eh, siya 'yung nakaagabyado. Pero ang tanong, 'di ba, 'yung ba hinihingi sa atin ng Panginoon na aantayin pa ba natin? Sabi nga, do not let the sun go down, 'di ba, na hindi mo inaayos 'yan.
0: Oo. So in terms of dealing with difficult people, siguro it applies na hindi muna natin iintayin na mas na maging easy people sila to deal with bago natin sila i-approach,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Correct.
0: We pray to God for courage na i-approach sila, 'di ba, Kael, na iharapin sila, 'di ba, despite of their not so good attitudes and being a difficult person to deal with, 'di ba? Ibig sabihin, hindi muna natin hintayin na magbago na yung tao bago tayo, bago natin sila lapitan, 'di ba, Kael? Malay mo, yung pag-approach mo sa kanila ay maging way para magkaroon sila ng realization na ah, oo nga no, hindi ko na nakikita na ganito na pala akong klaseng tao, that I'm becoming this kind of person na hindi na kaaya-aya sa mga taong nakapaligid sa akin. Tama ba, Kael?
1: Mm-hmm. Totoo yan, no? At saka baka mamaya sabihin mo, sa kanila ako makikipagbate kapag pumuti na ang uwak. Oy, pero totoo yan, may puti na talagang uwak. May nilabas na research dyan.
0: Oh, patay tayo dyan kaagapa. Ibig sabihin, pumuti na ang uwak. So right now, makipag-ano ka na. Ayos ka na sa give forgiveness to those people na tingin mo ay kailangan ng kapatawaran mula sa iyo. Ito naman, Kael, meron pa ba tayong ibang comment dyan na babasa mo?
1: Ito, sabi ni Ate Guy Santos, sa totoo lang, kung sarili lang natin ang susundin, mahirap daw talaga mahalin ang taong hindi maganda ang attitude. Ayan, kaya lang, love like Jesus. Ang love, boldly, kahit mahirap, kasi tayo rin, di maganda ang attitude, pero minahal daw tayo ng ating Panginoon, kahit na gaano tayo kasama ang ating attitude. Ay, alam mo, Ate Guy, agree ako sa sinabi mo. Even as, diba, we are imperfect people, we are also a difficult person to deal with. So, what more, diba? Kailangan din natin mahalin ang ibang tao tulad ng pagmamahal sa

0: atin ang ating Panginoon. Even, di ba, even Christ, di ba, kahit na perfect person siya at tayo bilang sinners, minahal niya tayo, inabot niya tayo, at tayo rin sa ating kapwa. That's our goal, that's our mandate, to love them even in the hardest way possible. So, di ba, Wen? So, ayun dapat itong iniisip natin sa ating kapwa.
1: Oo, Kael, no? Gusto ko yung sinabi mo, no? Na at some point in our lives, naging difficult people to deal with din tayo sa ibang tao. Minsan kasi, we think highly of ourselves na parang ang bait-bait ko, na I am always good to other people. Eh, hindi naman natin alam yung perception at nararamdaman ng ibang tao towards us, diba? So, it's a good reminder na, oh nga, minsan, naging difficult person to deal with din tayo. And with that idea, mas nagiging extra gracious tayo and nagkakaroon tayo ng extra kindness sa mga difficult people na nakakasalamuhan natin. Ayan, thank you po.
0: Yes.
1: Eto naman, sabi ni Kuya Alvin Serrano, nagbigay siya ng Bible verse. Sabi, Romans chapter 13 verse 8, ang sabi doon, "Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law." Sabi pa ni Kuya Alvin, iniisip ko lagi, kahit sino o ano man ang attitude, may utang ako sa kanya na dapat ko siyang mahalin sa ngalan ng Panginoong Jesus. So, ang ganda naman noon.
0: Totoo yan, no? Talagang mahalin mo ang ibang tao. Kasi alam mo, sabi nga, Wen, yung sa Old Testament daw, we have 10 commandments. Pero dahil nga nasa New Testament, pinaikli yan sa dalawa, di ba? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself, di ba? Kung mamahalin mo yung ibang tao, mas pinamahal mo ang ating Panginoon. So you will not commit everything na makakapag-hurt sa kanya. So ikaw ba, kaagapay, ang tanong ko sa'yo, minamahal mo bang tunay yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga taong ibinigay sa'yo ng ating Panginoon? Because that's our mission, di ba? To be missional, to be intentional, and also to be relational to them.
1: Yes, and yung mga tao na yun, Kael, that includes the difficult people to love.
0: Yes.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung pagmamahal lang din, madaling ibigay yon sa mga tao na mababait sa atin, na mabubuti sa atin, madaling ibigay ang pagmamahal sa mga taong kind sa atin.
0: Yes.
1: Pero ang tanong, kaagapay, kaya mo bang ibigay ang same na pagmamahal sa mga taong kagalit mo o may galit sa'yo, sa mga taong hindi ka gusto as a person, di ba? Kaya mo bang ibigay ang same love na yon sa kanila? So that's a challenge, kaagapay, para sa ating lahat. Eto naman, Kael, sabi ni Ate Belen Villanueva, sabi niya dito, pray daw muna. Then, kausapin yung may attitude na tao, may attitude na ayaw mo. It's very hard to tell the truth, but it will make you free. Grabe, no? Marami sa mga kaagapay natin, napansin ko, Kael, na meron silang courage to, ano, no? Talk to the difficult person. Oo, kasi it's a challenge, Kael, na parang hindi madali, hindi lahat ay confrontational, nabanggit mo nga kanina.
0: Yes.
1: Hindi lahat ay may courage na harapin ng mga tao around them. Lalo na siguro yung mga introverted na tao, Kael, no?
0: Oo, at talagang thank you dyan na sa nag-comment yan. Kasi talagang ito yung makipag-usap pa lang. Gift siya talaga when you have the courage and bravery to talk to other people at pag-usapan yung issues nyo. Kasi ayun nga, yung iba, napaka, kung hindi maging offensive, defensive. So, mas inuuna pa yung emotions before the issue, before the problem. So, sana when we deal with that person, ano ba talaga yung purpose natin? Lately nga, dun sa discipleship group ko, ang pinag-uusapan namin, ano ba yung purpose mo when you are discussing the problem? Do you want to win that argument or do you want to win the heart and soul of that person? So pag-isipan natin, ano ba yung goal natin?
1: Yes, sana kaagapay ang heart natin is to win that person. Hindi lang maipanalo ang argument at masabing tayo correct yung tama at sila ang mali. Yun, ang gandang correct reminder, Kael. Meron ka pa bang comment dyan na nababasa? Marami-rami pa to.
0: Oo, sabi ni Kuya Vincent Garcia, mamahalin ko ang taong hindi ko gusto ang attitude sa pamamagitan daw ng pagrespeto sa tao na yun at paggawa ng kabutihan sa kanya bilang Kristiyano. Sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin din nila sa iyo. Pag mabuti ang ginawa mo at ay marirelease ng ibang tao na magiging mabuti rin sila. So parang ayun ang golden rule, no? Na gawin mo ang gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo. So ano ba yung gusto nating ibigay sa atin ng ibang tao? Kung gusto natin mabuti rin, gusto nating irespeto ka, di ba? Gusto mong gawin kang mas mabuti, dapat ganun din yung ibinibigay natin na response sa ibang tao. Maging mabuti rin tayo, batiin natin yung mga gawang mabuti.
1: Yes, 'di ba? Sinasabi natin 'yan palagi sa ONP, 'di ba?
0: Correct.
1: Mabati ang mabuti. And kaagapay, tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi lang basta para mabati. 'Di ba, Kael?
0: Yes.
1: Tayo ay gumagawa ng mabuti without the acknowledgement of the people around us because ito ay nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya lahat ng comments natin ay very welcome sa ating question of the day na kung o paano mo mamahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude. Gusto kong basahin tong comment ni Lori Santos. Medyo kakaiba siya compare sa mga una na nating nabasa. Ang opinion niya dito, mahirap pong mahalin ang may mga attitude. Kaya wag na lang siguro. Para wala na daw problema. Hindi rin maganda ang magiging resulta. Palagi na lang daw iiyak. Maraming salamat po. Your take sa comment ni Kuya Atin Lori Santos, Kael.
0: Siguro I will take it on two sides. Pangalawa siguro, yung una is yung siguro may pinaghuhugutan to si ate kasi may pinanggalingan din ng story niya which is may na-experience siya. Pangalawa, siguro ang encouragement ko din kay ate na give another chance to that person. Though masakit yung ginawa niya siguro sa atin, pero kasi ang mission sa atin na ibinigay ng ating Panginoon is to love and to forgive those people na napakahirap mahalin. Kasi isipin mo, kaagapay, ikaw rin naman, napakamahirap mong unawain, napakamahirap mong intindihin, pero ang Diyos mismo ang nag-abot sa'yo. Kaya siguro kay ate, always give the opportunity to reach out to that person to extend so much grace because we also receive that kind of grace na hindi natin deserve.
1: Yes, ang maganda naman dito sa comment ni Ate Lori, sabi niya dito, wag na lang siguro. Ibig sabihin, hindi pa din siya sure, Kael. Hindi pa rin siya decided na wag na daw mahalin yung mga taong may attitude. If you are struggling, Ate Lori, sa area na yan, wala namang imposible sa Panginoon, di ba? We pray to God na bigyan niya tayo ng puso na mag-enable sa atin na mahalin yung mga tao around us, most especially yung mga tao na nahihirapan tayong mahalin. Eto naman, Sally Abrogena, sabi niya dito, we can love them only by God's grace. Pray for them and pray for yourself as well. Minsan, God uses them to refine you and to mold you to a better version of you. Look at them through the lens of God's love and mercy. Let God works on them as well as on you. Ganda naman nun, Kael.
0: Tama.
1: 'Di ba? Na parang oo nga no, baka ito ay way ng Panginoon kaya tayo surrounded ng mga tao na mahirap i-deal, mahirap mahalin. Baka ito ay paraan ng Panginoon para tayo ay i-refine, 'di ba? To mold our character to become more Christ-like. 'di ba? Kasi si Christ, ang pagmamahal niya ay hindi lang naman limited doon sa mga mababait. 'Di ba, Kael? Okay. Sa nagpakita ng kindness at ng generosity sa kanya during his time here on earth, ang kanyang pagmamahal ay also extended dun sa mga tax collectors, 'di ba, Kael? Sa mga prostitutes during his time, sa mga tao na gumagawa ng hindi mga magagandang bagay at hindi lovable, 'di ba? Ito ay ang pagmamahal ni Hesus Kristo ay extended sa mga difficult people din. Kaagapay, and he is also asking us to love them as well, di ba, Kael?
0: Correct. Kaya sa mga kaagapay natin, kung may naiisip pang tao na mahirap mahalin, mahirap patawarin, mahirap intindihin, isipin mo, ikaw kaya ang nasa lugar din nila, di ba? Na inabot din ng ating Panginoon, even na hindi mo deserve ng bagay na yon. Kaya meron pa namang chance, madami pang opportunity, so take that chance. So, next ko na kaagad, alam mo, ito sabi ni Ate Gemma Cruz Castillo, napakasimple nang, sabi niya, unawa, respeto, at tanggapin siya. Higit sa lahat, ipag-pray din na mabago ang pag-uugali niya for the better. Yun talaga yung goal natin, to become the better version of ourselves, to become better each day, na talagang nagpapabago at binabago tayo ng ating Panginoon. Kasi alam natin, nandito tayo sa fallen world, every now and then, matitisod tayo sa mga taong nakikilala natin, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga circumstances ng buhay. Pero, di ba, ang ating goal talaga is magkaroon ng improvement sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin pong kakayahan, mga kaagapay, hindi natin kayang baguhin eh. We can never be good, di ba? Ang goodness natin ay nanggagaling lang sa Panginoon. At yung kinagandaan pa niyan, kaagapay, His goodness is running after us. So, panghawakan mo yon.
1: Yes, amen to that, Kael. Kael, gusto ko lang basahin tong comment ni ni Ate Shirley Paulo Diansay sa ating ongoing live streaming sa ating Facebook page. Siya ay umamin. In short, sabi niya dito, actually, aaminin ko po, naranasan ko din pong maging difficult person noon. Pero meron daw tao na ginamit ang Panginoon to correct and rebuke si Ate Shirley noon. Thank God, may taong ginamit si Lord para ma-reach po ako sa hindi magandang attitude ko. Ayan. Gusto ko yung may pag-amin si Ate Shirley, no? Gusto niya i-shout out ang kanyang former boss na si Madam Amelia Galzote. Salamat at ginamit ka ni Lord para maayos ko po. Ah, okay. So, ang kanyang former boss, ang kanyang tinutukoy, at tinag niya Kael sa ating comment section. Yung former boss daw niya ang naging dahilan para siya ay maging easy person to deal with. So, from difficult person, si Ate Shirley ay naging easy person to deal with dahil sa kanyang former boss na si Ma'am Amelia Galzote. Ang ganda naman nun, di ba, Kael?
0: Oo, talagang may gagamitin ang Lord na tao. Kung hindi natin kaya sa sarili natin, He will use an instrument for you para mabago. Siyempre, kakasangkapanin niya ng Panginoon. And thank you, Ate Shirley. We appreciate your comment kasi may admission ka at talagang tinag mo yung taong tumulong din sa'yo. At sa mga kaagapay natin, wala namang masama kung i-admit natin ng mga pagkakamali natin because that's ino-open natin ng opportunity na i-surrender sa Panginoon na hindi natin kaya on our own and we need His guidance, His grace, His strength, di ba? Para makatawid, di ba? At para syempre makapagpatuloy sa ating buhay. Thank you, Ate Shirley.
1: Thank you, Ate Shirley. At ang Panginoon ay gumagamit talaga ng mga tao, no? Kael, to correct us. Kasi, grabe, sabi ko nga may mga areas sa life natin na hindi talaga, na blind spot, sabi nga nila.
0: Correct.
1: For example, meron tayong dumi sa likod natin. Yes, meron tayong dumi sa likod natin, pero hindi natin exactly alam kung nasaan. Pero kapag meron tayong person at our back na mag-pinpoint kung nasaan yung dumi natin, di ba?
0: Yes.
1: Then, only then, we can clean it up, di ba? So, ibig sabihin, we need other people to rebuke us, katulad ni Ate Shirley, ginamit ng Panginoon ang kanyang former boss para siya ay makorek at maging better na version ng kanyang sarili. We praise God. Yes. Sa testimony na yan. Ito naman, sabi dito ni Dijon Mustard, sabi niya, napakahirap daw, lalo na kapag rude yung tao. Kaso, ang utos sa atin ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself, diba? So kaya, pilitin natin to be at peace with everyone. Ayan.
0: Thank you so much. Kagapaya, pwede ka pa rin na sumagot sa ating question of the day. Paano nga ba mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? So comment na po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel para po mabasa natin yan. Ito sa ating live streaming, Gwen, basahin ko lang. Nag-hello sa atin si Ate Lena Don Reyes. Hello kay Bride de la Cruz. Wow, nandito siya ngayon. Sabi na ni Mary Grace Kisinamal, para sa kanya dapat tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kahit minsan talagang nararamdaman natin na parang mahirap yakapin ang isang tao dahil sa kanilang hindi magandang pag-uugali. But as a Christian, ito ay isang utos ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Gawin natin ito, meron man o walang nakakakita, dahil ang Diyos na nasa itaas ay nakakakita sa ating mga puso. So maraming salamat, Ate Grace.
1: Ito pa, Kael, nagpapadala na naman ng isa pang napakagandang testimony mula sa ating a poster earlier this morning, si Ate Susan Del Val. Sabi niya dito, ako po, after 10 years na abandoned ng aking husband kasi sumama sa kanyang mistress daw, Kael. Bumalik daw yung kanyang husband nang walang sabi-sabi, ni hindi man lang nagpakita daw ng kapakumbabaan. Pero sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Jesus, nagawa niya daw na pakisamahan uli ang kanyang asawa, pati na din ang kanyang mga anak na tumalikod na daw sa kanya. Ngayon daw, sama-sama na si pati na daw yung manugang, apo at mga balae. Yan, sa biyaya lang daw talaga ng Panginoon matatanggap ang mga taong hindi nakaibig-ibig. Isama niyo po ako sa prayer niyo na hindi bumigay sa kanyang spiritual life. Ang ganda naman nun, Kael, no?
0: Yes, ang ganda nun. Thank you po sa pag-comment. At talagang hindi lang inaayos ng Lord yung relationship mo doon sa taong nakagawa ng pagkakamali. Pero He extend, di ba, yung pag-aayos sa mga family circle. So we praise God for that.
1: Yes, grabe. God is the God of restoration talaga. Imagine, di ba, yung marriage na akala natin na hindi na mag-work out, di ba, for how many years, talagang ni-restore ng Panginoon. Kasi possible yun, Kaele, di ba, that you once loved, parang ang hirap na mahalin yung tao na minsan naging madali lang naman sa'yo na mahalin. Tama ba, Kael?
0: Oo, tama eh. May mga pagkakataon talaga na mahirap mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Pero, syempre, that's our mission, to love even the unlovable. Diba? Thank you so much po. Uy, wait lang ha. Basahin ko lang yung comment ni Res Valdos. Blessed afternoon daw sa atin. Watching and listening daw sa accounting office. Hello po sa mga ka-opisina nyo dyan.
1: Hello po. Happy listening po sa inyo. And si Kuya Epifanio Salvador, good afternoon daw. Siya ay nakikinig sa kanyang PM Radio. Si Ate Evelyn Raquel Picar, tinatag niya si Ate Lena Owaferina at si Atilina, ayan, na currently nakikinig ngayon. Siya daw ay nagme-merienda, hindi tubig, hindi iced coffee, kundi isang soft drinks. Na may malamig na mayroong maraming yelo daw. At gusto ko yung merienda ni Ate Evelyn, kanin tsaka ulam na salmon.
0: Ang tindi ng merienda mo, ate.
1: Ang heavy.
0: Parang halian na tayo na.
1: Oo, ngebi ng merienda ni Ate Evelyn. Meron ka ba bang gustong batiin dyan na nakakita ka, El?
0: Eto, hello kay Ate Faustina Habla, kay Jacqueline Gloria. Eto sabi pa ni Luz Aguilar, not that easy to love the unlovable. I'm praying for them po para my heart is softened and would start loving them by God's grace. Kaya talagang hihingi tayo ng tulong sa Panginoon na, di ba, yung mga pinatigas na puso dahil sa mga unforgiveness, eh palambutin niya at palitan niya ng bago. So we could also extend that love and that grace to other people who needs it the most.
1: Yes, hindi imposible yun, kaagapay. Kaya kung meron kang kakilala na parang tingin mo, hindi na magbabago to, di ba? Minsan kasi parang kapag na-encounter natin yung worst person sa ating buhay, parang tingin natin, madalas na bukang bibig natin, wala na, hindi na magbabago to. Hindi po yung totoo, di ba? Talagang meron at posibleng baguhin ng Panginoon ang puso niyan. And most likely, yes, ang unang nababago ay ang mga puso natin. Di ba, Kael?
0: Totoo, totoo yan.
1: Di ba? Tayo yung unang namumold to be Christ-like, na mas magkaroon ng malawak na pangunawa sa mga taong nakapaligid sa atin at mas malalim na pagmamahal para sa kanila. Di ba, Kael?
0: Yes, oo. Ay, Wayne, may pahabol na comment si Ate Mary Grace Kisinamal. May patotoo din. Basahin mo nga.
1: Ah, nasaan? Nasa live ba natin? Hindi ko makita.
0: Yes. Oo. Refresh mo lang siyan.
1: Oo.
0: So, ang ganda ng patotoo niya.
1: Oo, hanapin natin yung comment. Ayan. In the meantime, kaagapay, pwede ka pa pong humabol sa ating question of the day. Paano mamahalin ang mga taong may attitude? Ang haba ng comment ni Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya dito, yes po, nakaka-relate ako sa ating kapatid na si Lori Santos, na siguro ay meron siyang kilala o maaring asawa o kapatid na nakagawa ng hindi maganda sa kanya, kaya ganun ang kanyang kasagutan. Mm-hmm. But as Christians, kailangan meron tayong empathy na lagi nating ilagay ang ating mga sarili sa katayuan ng ating kapwa. Gaano man siya kasama o kagaspang ang kanyang ugali, gayon din isipin din natin kung ano ang mararamdaman ng Panginoon kung tayo ay hindi nakakasunod sa kanyang mga pag-uutos na mahalin ang ating kapwa, o kung hindi man ay maaari na lang natin siyang ipanalangin kung tayo ay talagang nahihirapan na magkaroon ng pakikisama. At maganda, wag na natin siyang wag na nating sagutin kapag nagiging worse na siguro yung situation. Ang maganda daw, Kael, ay ipanalangin na lang ang taong iyon. That's the least thing that we can do to that person. Oo, no? Nakaka-relate si Ate Mary Grace kay Ate Lori Santos sa situation niya.
0: Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaagapay, yung comment nyo, pwede rin makapagbigay yan na encouragement sa ating mga listeners who probably, di ba, on the same situation, on the same page ng problem po na kinakaharap nyo. Kaya continue to share your personal experiences, your personal encounters and testimony. Di ba? Talagang gagamitin niya ng Panginoon to bless and encourage other people.
1: Yes, nakakatuwa, Kael. Ang dami nagpapadala ng mga testimony nila dito sa ating very interesting topic today. However, very limited lang ang ating oras, mga kaagapay. Pwede niyong balikan ang episode na ito at patuloy na ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. In the meantime, kami po muna ay magpapaalam, leaving you with this beautiful quote from Deepak Chopra. Sabi niya dito, dealing with difficult people is an opportunity to develop patience, compassion, and understanding.
0: Yes, at sabi naman po sa Galatians chapter 6 verses 4 to 5, but love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil.
1: Wow, ang sarap naman nun. Be extra loving and gracious today, kaagapay. Mm-hmm. Maraming salamat sa nakasama po natin dito si Kuya Benjo Morano, sa ating RTV Aileen Valdez, at sa ating broadcast engineer JV Tabua.
0: At syempre, Kagapay, maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin. Tandaan mo, mahal ka at minamahal ka ng ating Panginoon. Kay El Garcia po.
1: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Mula sa 702 DZAS, agapan ng sambay na, narito na ang programang mag-uunay sa iyo. Tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na lalakyan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
5: Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
6: At ako naman po si Attorney Jeremiah Bellica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Membro po tayo ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Pero bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa aming pong diskusyon sa araw na ito, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ay hango sa libro ng Kawikaan, chapter 4, verse 7, ang sabi ho, unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal.

0: Kung meron po kayong komento, lalo na kung may legal na katanungan, maaari nyo ipadala yan sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tapos ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Pag po kayo maglilipat ng istasyon, magbabalik ka agad ang inyong paboritong programang Tabas ng Batas.
1: Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load, at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
4: Alright, tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programa. Ngayon ay nasa blockbuster segment na tayo na Payo de Asunto, kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona sagutin ang ilan po ninyong mga katanungan.
0: Kaya pakinggan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Meron po bang share ang mga anak at asawa sa napagbenta ang property ng namatay na magulang? Sampu ang anak na naiwan nung namatay na magulang.
0: Ito ay madalas din natin natatanggap. Ano ang nakatanungan patungkol sa mga mana, no? Basta po, ang napakahalaga po nating malaman, lalo na nga sa pagkakataon na ito na ang kanyang, ang sitwasyon na ito, ang kanyang mga magulang, no? So parehong parents niya ay sumakabilang buhay na at naiwanan ang 10 anak, ano? Kung kaya sa sitwasyon na ito, base sa nailahad sa atin, ay yung mga anak po bilang mga compulsory heirs na tinatawag po natin o tagapagmana na pag sabi mong compulsory, talagang
4: yung kinakailangan.
0: Kinakailangan, no? Na kayo po ang magmamana ng mga ari-arian na naiwan po na inyong mga magulang. At yan po ay share and share alike, pantay-pantay po, kaya nga sabi, ating kapatid, ano?
4: Yes.
0: At yan po ay papartihin sa pamamagitan po ng isang dokumento na kung saan ay maaaring ito po ay extrajudicial settlement of estate na tinatawag ng dokumento saan nakalagay po roon, nakasaad ang inyong mga magulang, may mga pag-aaring, mga ari-arian, ano-ano po iyan, ililista yan, at sumakabilang buhay itong mga magulang na ito at naiwan itong mga anak na ito. Kung 10 kayo, di kayo po ay nakalagay roon, at papaano po hahatiin ang mga properties na iyan. Ano, basta ang napakahalaga po para patas at pantay-pantay sa mata ng batas, dapat po ang inyong pagpapartihan ay, di ba, makatwira naman at meron talagang kanya-kanyang makukuhang share ang lahat ng mga tagapagmana.
4: Okay. So ngayon ay dako tayo, Attorney, sa susunod nating katanungan.
0: Yes.
6: Yung anak ko nasa ibang bansa, inalok siya ng kakilala niya ng property by email lang ang usapan. Ang may-ari na sa ibang bansa rin. Yung lupa, 15 years to pay at 5 years pa lang nakahulog. Nakapagbigay na ng pera yung anak ko at hinahanapan ko sila ng document. Ang nakita ko lang doon yung acceptance. At yung bahay, luma na, pininturahan at inayos yung mga may sira, tapos pinabayaran sa anak ko yung lahat ng negastos. Tama po ba yung ginawa nila na pinabayaran sa anak ko lahat ng negastos sa pagpapaayos ng bahay?
0: Ayan, okay. Attorney. Oo. Medyo hindi lang malinaw kung ano talaga itong usapan na ito at walang nabanggit, ano, na written contract.
4: Yeah. Ito'y ulitin natin yung katanungan. No? Sinabi ay 15 naalok via internet yung property. At ang pagkakaintindi ko dito, attorney, is i-assume yung kontrata na nasimula na. It's 15 years to pay at nahuhulugan na ng 5 taon ng may-ari. At ito ay inalok dun sa kanyang anak online. At hindi malinaw kung mayroong kasulatan.
0: Yes.
4: No? At ngayon ay binayaran ng anak yung lump sum payment, siguro for the 5 years.
0: Mm-mm.
4: At ngayon ay may mga sira yung bahay at yung gastos ng lahat na yan ay inaako na rin ng kanyang anak na bumili.
0: Oo.
4: So ang tanong ay, tama daw ba yan? Well, una ho sa lahat, ay kinakailangan titingnan niyo po kung ito po ay merong dokumento na pinag-usapan, you know, ay a written document, lalo na po sa ganyang mga bagay, ay napakahalaga. Dokumento po ng ano? Una po, yung dokumento noong taong nagbebenta sa inyo, doon sa kanyang pinagbilhan, hinuhulugan. Meron po ba silang contract to sell na kung saan payable in 15 years? Kinakailangan makuha po ng anak niya. Pangalawa, kontrata po between sa inyo pong anak at gayon din po sa kanyang pinagbilhan, yung original na buyer doon sa original na owner. Ano po? At pangatlo, ayan ho, yung sinasabi po ninyo na kakatunayan ng mga pagbabayad. Nino
0: yes.
4: po, noong original na buyer at pagbabayad din po ng inyong anak doon
0: mm-hmm.
4: po sa kanyang pinagbilhan. Ngayon, alamin nyo rin po kung ito po ay alam mo mismo noong original na may-ari na
0: yes.
4: ito po ay ina-assume na po ng inyong anak dahil baka sa paghuhulog po ng rent ng payments, no? Yung annual payments ay matapos po ng anak niya yung 15 years at hindi naman humailipat
0: oh.
4: sa kanyang pangalan. So, yan po, no? Tingnan po ninyo, medyo ano nga ho kami ni Attorney Chona dyan, concern kami dahil
0: yes.
4: hindi humalinaw yung dokumento.
0: Oh.
4: Okay? So, balikan niyo po yan.
0: Yes. Kung meron pang karagdagang ano no paglilinaw, maaari niyo po ipadala sa amin para
4: yeah.
0: mas masagot pa po namin ng direct pa no yung inyong katanungan.
4: Yeah.
0: Ngayon, yung isa nating katanungan, may kinalaman naman sa child support. So sabi niya, meron bang exact amount na dapat ibigay ang isang ama sa kanyang anak? Or kung magkano lang maisip niyang ibigay since legitimate ang mga anak ko, eh nauubos po yung pera niya sa illegitimate niyang anak. Ayun. So, eh pag po kasi child financial support, ang pinag-usapan natin, wala pong nakalagay na exact amount sa batas. Wala nga rin percentage eh, hindi ba?
4: Mm-hmm.
0: Ang nakalagay lamang po sa family code ay, yan po ay depende sa pangangailangan ng anak na susustentuhan at yung kakayahan noong magulang na magbibigay noong kanyang sustento. So, proportionate eh, di ba? Yung means ng giver at yung needs naman noong person to be supported. So, ngayon po, dun po magkakaalaman yan. Ano? At bagamat walang exact amount, pero dapat po na merong pantustos kasi pag sinabing support, eh hindi lamang po yung pagkain. Kundi nandun din yung pag-aaral, nandun
4: yes.
0: po yung for medical needs. Nandun po yung clothing, 'di ba? Yung mga basic needs sa isang bata.
4: Yes.
0: At nais ko rin pong bigyan ng pansin dito, no, nabanggit niyo legitimate yung mga anak ninyo, meaning kasal po kayo.
4: Mm-hmm.
0: Alam po ninyo, maging ang legitimate spouse.
4: Yeah.
0: Ang spouse ay entitled for support. Ayan, kaya
4: yes,
0: kayo
4: yes.
0: at ang inyong mga legitimate children ay entitled for support. And of course, yun din po kasi illegitimate child eh meron din pong entitlement for support. Pero yun lang po. Yung kay nakasama na hindi kasali, hindi po entitled for support yun. Ngayon, paano po ito gagawin? Eh of course, sa inyong pag-uusap. Kung hindi po, eh malamang po, eh kinakailangan ng isang demand letter para po ipadala sa inyong asawa at sabihin na meron siyang obligasyon sa batas. Ano, actually, hindi na sa batas eh, di ba? Maging, syempre sa Panginoon, eh, meron tayong pananagutan yan. Dahil may responsibilidad tayo itaguyod ang ating pamilya. May demand letter na sinasabing kayo ay entitled for support, ang inyong mga anak ay entitled din for support dahil may mga pangangailangan. At mula po roon, ay dapat na sumagot siya at tumalima siya na doon sa demand letter. Otherwise, para enforce po yung right ninyo, wag namang dumating doon. Pero ang isang ultimate ninyong magiging course of action ay sa court po for petition for support.
4: Okay, so okay. Very clear yan. No? Basta anak, legal o illegitimate, ay meron po talagang support na kinakailangan. Total, anak naman po yan, ay ibigay
0: yes.
4: po natin
0: yes.
4: ang kanilang nalalapat po sa kanila. Okay.
0: Oh, may another question.
4: Yan.
0: Oh, sabi rito, na-terminate po ako sa work at nag-fall siya sa date ng payday. Mm-hmm. Hinold po nila ang sahod maging ang 13-month pay. For example po, 27 yung payday, pero siguro natapos at tatapos na itong Christmas season. Eh, paging yung 13-month, eh hindi pa nabibigyan, wala pang nabibigyan ni isa man sa company.
4: Okay, so napakaganda niyang katanungan niya kasi marami yan yung
0: oo.
4: Yung nag-re-retire, nag-re-resign o kaya tin-terminate ay yung kanilang last or final pay na tinatawag ay hindi nabibigay, no? So
0: yes.
4: Pero general as a general rule ang sabi ho ng batas diyan na ang final pay po ay required na mabayaran ang maibigay within 30 calendar days from the termination o yung separation po ninyo sa inyong employment. Pero ito naman ay pinahihintulutan naman po ay yung tinatawag na ang payment ng final pay can be subject din po sa ibang mga clearance process. Tinatawag po. Alam po? So yung konsepto po ng final pay o yung last pay o yung back pay o kung ano man po yan ay ito po yung sum total ng lahat
0: yes.
4: po ng inyong wages, monetary benefits na dapat ninyong matanggap regardless kung ano pa ang dahilan ng inyong pagkakaalis sa trabaho. Ito po ba'y kayo tinanggal, kayo nag-resign, kasama po dyan ang inyong salary, kasama po yung inyong leave credits,
0: yes.
4: At yung inyong kasama po ang inyong prorated na 13-month pay pursuant po sa batas. And po, so ulitin po, no? Ito po'y dapat maibigay po sa inyo within 30 working days from the date ng separation or termination unless meron pong company policy na mas favorable. Pag sinabi po ng company inquiry, 15 days lang ibabalik namin at yan ang policy nila, ay dapat pong sundin yan. Ngayon, yung ilan lamang po sa mga exception na sinabi po ng ating Korte Suprema ay yung mga clearances bago po i-release ang last payment ng employee ay isa pong standard procedure sa mga employer, whether ito po ay public or private. Dahil ito po ay ginagawa para siguraduhin po ang real at personal properties po ng employer ay wala na po sa possession noong umalis at natanggal na employee. Yun lang ang ano yan, no? So yung ang batas naman po natin, bagamat ay the law does not sanction a situation kung saan ang employee po ay na hindi ho nag-assert ng claim doon sa employer sa property, ay hindi ho kinakailangan panghabang buhay i-withhold ang
0: yes.
4: kanilang payment. Ayan
0: yes.
4: po. No? Kung wala naman ho nang habulin sa inyo, ay kinakailangan pong i-release po yung inyo pong payment. Kasi yan po ay inyo pong pinaghirapan, therefore yan po ay inyong property. So kung hindi mo nila gawin, ito po ay malinaw na labor case at maaari pong pagbayaran po mismo ng inyong employers.
0: Yan. Speaking of, mahahabol pa ba? Ayan, ito ang susunod na katanungan. Mahahabol pa ba yung property na napunta sa madrasta at walang nakuha ang mga anak? Ayan, so patungkol na naman ito sa mana, no? At mula sa maikling bahagi ng kanilang sitwasyon na naibahagi sa atin, eh lumalabas na parang maaari yung kanilang ama ay sumakabilang buhay na. Ngayon, nabanggit na po natin, ang mga anak po ay tagapagmana. Kaya marapat lamang ayon sa batas na siya ay meron ding makuha sa ari-arian na naiwan ng kanyang ama. Ngayon, with regard doon po sa sinasabi ninyong madrasta, kung yan pong mga property, kaya maganda, no, attorney, yung sinasabi ng batas na kinokulate mo yung property, eh, no? Yung bang tinitipon mo, parang inaalam mo ano ba yung mga ari-arian na yan. Lalo na nga, may dalawang marriages, ano, na lumalabas rito. Merong unang marriage na kung saan may mga property na ipundar during the existence of the first marriage. At meron din naman properties, marahil na naipundar during the second marriage, kung saan yung madrasta na ang asawa ng kanilang ama, ano, eh, meron din pong mahukuha yung madrasta ninyo kung gano'n ang sitwasyon, ano po. At kayo, bilang mga anak, eh talagang meron kayong makukuha. Kung kaya't, kung yung madrasta lamang po ninyo ang nakakuha ng mga properties, maaari po niyong habulin yan sapagkat may share po kayo riyan bilang mga compulsory heirs. Kaya nawa ay may ayos na lamang po iyan ng sa inyong pag-uusap. Pero kung hindi nga po, eh kayo'y makakarating din sa korte at hayaan ang korte ang mag-partition ng property for you kung hindi mapagkasunduan outside of court. Ano po? At basta't kung sabihing mahahabol, eh mahahabol dahil may karapatan po kayo bilang mga anak sa ari-arian ng inyong namayapang magulang.
4: Ayan. So, madrasta, ibig sabihin stepmother.
0: Yes. Ayan. Oo.
4: Eh, Spanish yan. Spanish.
0: Kaya. Yes. Oo.
4: Okay. So, may habol pa yata.
0: Yes.
4: Pwede pa yata, no?
0: Oo. Okay. Tama-tama, habol nga.
4: Oo. Sabi, blessed morning, may habol pa po ba kapag naisangla yung property under sa name ng lola ko nang patay na? Ginawa niya para maisangla ang bahay po. Ang sagot po dyan, yung tagapagmana po ng inyong lola dahil ito po isang contractual obligation ay it transfers to the estate ng inyong pong lola. So ito po ay maaari pong bayaran kasi po pagsangla, ito po actually ay loan contract. Ito po ay utang na sinisecure ng isang property na kapag hindi makapagbayad sa utang, yung property ang maaari hong gamitin na maibenta para mag yung pinagbentahan ay maging pambayad doon ho sa pinag-utangan. Hindi ho yung property ang magiging pambayad, bawal po yan sa batas. Yung property po ay maaaring ibenta para yung pinagbentahan ng property ay maaari pong gamitin sa pambayad doon sa pinagsanla. Yes. At yung labis ho, yung balance, sumobra ho yung presyo. Kadalasan labis po ang value ng property ay dapat ibalik ho doon sa may utang kasi sobra naman po ang pinagbentahan. So, ang sagot po dyan ay yes, pwede ho itong pagpatuloy pero siguraduhin niyo po yung malinaw na meron hong kasulatan ang pagsasamlaan. Okay.
0: Ayan. So yun na lang po ang ating naging talakayan. Ano? Kung hindi naman po napakinggan ng buo ang kasagutan sa mga katanungang ating binigyan ng tugon, pwede niyong balikan ang ating Facebook page, ang 702DCAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
4: At kung meron naman pong mga ilang katanungan na hindi po namin nasagot, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns, pwede po kayong mag-message sa amin sa Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng audio or video message ng inyong pong katanungan. Tayo naman ay tutuloy na sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lumalapit sa iyo. Tinataas po namin sa inyo ang aming po mga buhay. Kami po ay sumasamo sa inyo, Panginoon, na kahabagan niyo po, Panginoon.
0: Yes.
4: Ang bawat isa, Panginoon, is going through a lot of problems and stress, Panginoon, legally sa kanila po mga buhay. Kapapasalamat po kami na kayo po ang aming tagapagtanggol, ang tagapagtanggol ng mga naapi. At kayo rin, Lord, ang nag-uphold ng ultimate justice, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Lord, yes. Papasalamat kami sa iyo pong ministeryo, Panginoon, dito sa FEBC at sa Tapas ng Patas, Lord. Ang lahat po ng aming mga tagapakinig, O Diyos, ay abutin, kausapin, at pagpalain po ninyo. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng purihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
0: Amen.
4: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Attorney Jonacus Gonzalez. Nagaan niya sa inyong lahat sa mga kaming muli sa susunod na Sabado sa tarihang oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin,
4: kakampi mo ang batas.
3: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702
7: DZAS, Agapay ng Sambayanan. One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Delica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang injustisya sa kanilang buhay. Lord, those Lord who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw po ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagitan, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
7: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali.

0: Tawag naming loto, kuweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
2: Sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.
4: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 8 sa buwan ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, kami ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
5: At Absidy Ferrer Tabua.
2: Hudyat Balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakamonitor sa galaw ng superbagyong Inday. Kahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pinatitiyak.
5: Dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, balik gabinete.
4: NBI agent Kalilong muling isinalang sa impeachment court

0: para sa cross-examination ng defense panel. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakamonitor sa galaw ng superbagyong Inday at kahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan pinatitiyak. May report si Heidi Bernardo Sampang.
3: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong pwersa ng pamahalaan ang paghahanda sa panlalasa sa bansa ng Super Typhoon Inday. Bilang tugon, inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagsagawa na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng paglilinis sa mga drainage at mga daluyan ng tubig, lalo na sa mga lugar na punong-puno ng mga basura. Nakahanda na rin anya ang lahat ng 73 pumping stations ng MMDA para sa malakas na ulan dulot ng habagat na posibleng hilahin ng bagyong Inday. Nagsagawa na rin anya ng iba't ibang paghahanda ang Department of Public Works and Highways sa Cagayan Valley at naka-preposition na ang kanilang mga kagamitan gaya ng mga truck, backhoe, chainsaw at iba pang material na maaaring magamit sa oras ng sakuna. Dagdag ni Castro, preparado na rin ang Social Welfare Department bago pa man pumasok ang malakas na bagyo kung saan higit 4.7 million na food packs ang naka-preposition sa buong bansa. Sa Cagayan Valley pa lamang anya, mayroon ng higit 217,000 na family food packs ang nakahanda sa mga bodega ng DSWD kung saan 23,000 sa mga ito ay nasa Batanes Island. Naka-alerto na rin ang Health Department Regional Offices kung saan isang weather alert ang inilabas ng Health Emergency Management Bureau sa mga Centers for Health Development. Nagdeklara na rin anya ang ahensya ng Code White para maging alerto ang mga unit habang nakahanda na rin ang DOH Health Emergency Response Team sa buong bansa at ang pag-deploy ng Philippine Emergency Medical Assistance kung kakailanganin. Binigyang diiniyo sa Castro na maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, mismong si Pangulong Marcos ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development ito sa susunod na mga araw. Paalalaan niya ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa direksyon ng Super Bagyong Inday. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: NBI agent Kalilong muling isinalang sa impeachment court para sa cross-examination ng defense panel. May report si Babylyn Cacho Resulta.
4: Muling isinalang bilang testigo si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong sa impeachment court. Sa puntong ito, siya naman ay isinalang upang i-cross-examine ng defense panel ang kampong nagtatanggol kay Vice President Sara Duterte Carpio. Unang tinanong ng pinuno ng lupo ng tagapagtanggol na si Attorney Carlo Joaquin Narvaza kung tunay ngang sumailalim sa pagsasanay o training si Kalilong sa MaxCore Interventures Company ng 2 linggo upang mag-aral ng digital forensics. Bagay na sinagot naman ng NBI agent na positibo. Subalit nagpakita si Narvaza ng hard copy ng incorporation o kinakatawan ng MaxCore at ilang online websites na naghahayag ng mga serbisyong inaalok ng kumpanya. Matagal pa bago nagtanong si Narvaza kung ano ang koneksyon ng naturang mga websites at dokumento sa nalalaman ni Kalilong sa mga ito sa kanyang pag-iimbestiga sa nauna ng ipinakitang video ni Duterte Carpio na nagbabanta sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Palagi namang nag-o-object o tumutol si prosecution lawyer Amando Virgil Ligutan sa mga pahayag at ipinupunto ni Narvaza. Hanggang sa mga oras na ito'y patuloy pa rin ang cross-examination kay Kalilong. Nagpamalas naman ang patas na pagtimon ng naturang proseso si Presiding Officer Francis Escudero. Nauna rito hindi na pinayagan ni Escudero ang pag-aalis sa records ang video na naglalaman ng pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Marcos dahil nakita na naman anya ito sa YouTube. Nauna rito hiniling din ni Senator Judge ang Pia Cayetano ang pag-aalis sa Senate records ng naturang video na itinanghal ng prosecution panel upang ipakitang ito ang inimbestigahan ni Kalilong. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, balik gabinete. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye.
3: Hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos bilang Cabinet Secretary. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Kerr Castro ang pagkakatalaga ng Pangulo kay Abalos. Inahayag ni Castro na ilang beses na rin namang natanong ang Pangulo patungkol sa posibilidad na babalik sa kanyang administrasyon si Abalos. Matatandaan niya na nabanggit ng chief executive noon na nais niyang makatrabahong muli ang dating DILG Secretary. Sa media interview noong isang buwan sa Russia, sinabi ng Pangulo na magamat nais niyang makatrabaho muli si Abalos sa gobyerno, ay ayaw naman niyang maging kapalit ito ng nakaupong cabinet official. Matatandaang nag-resign si Abalos sa DILG noong 2024 para tumakbo bilang senador ngunit natalo sa midterm elections. Ngayong hapon, nanumpa si Abalos para sa kanyang bagong posisyon sa gobyerno. Ayon kay Jose Castro, kasama sa bagong tungkulin ni Abalos bilang cabinet secretary, ay asistihan ang Pangulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahon, relevant at strategic advice sa mga isyong pambansa, lokal at pang-international na nakaaapekto sa kasalukuyang political landscape. Tungkulin din ano ni Abalos na ikonekta ang Pangulo sa mga civil society organizations at sectoral groups na may kinalaman sa mga usaping politikal. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Balacanang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Panig ng depensa, sinubok ang katibayan ng Affidavits of Investigation ni NBI Agent John Mark Kalilong sa grave threats na isinagawa umano ni Vice President Sara Duterte Carpio. May report si Shekinah Abalon.
5: Sinubok ng hanay ng depensa ni Vice President Sara Duterte Carpio ang katibayan ng affidavits sa isinagawang investigasyon ng unang witness para sa Article 4 ng impeachment trial na si NBI Special Investigator John Mark Kalilong. Nagpatuloy ang pagtatanong na pinangunahan ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa kay Kalilong tungkol sa mga affidavit. Ani Narvasa, wala umanong kalakip na affidavit ng dalawang mamamahayag sa revised affidavit of investigation ng NBI na may petsang Pebrero at Gis 2025. Bagay na kinumpirma ni Kalilong, ngunit nilinaw niyang affidavit lamang na nagpapatunay sa minutes ng panayam ang kanyang isinumite. Matatandaan ang mga journalist na ito ang nagpatotoo umano sa o nanarinig nila ang naturang grave threats umano ng bise. Kasunod nito, inamin niyang wala rin kalakip na affidavit ng mga tinukoy na offended parties gaya ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Romualdez. Ngunit sinabi rin nakasunod naman ang NBI sa mga kinailangang dokumento ng DOJ kaya nakakuha sila ng ikalawang sertifikasyon na nagsasabing sapat para sa preliminary investigation na umano'y sariling inisyatiba ng ahensya. Kabilang sa nangyayaring cross-examination, ang pagpapakita ng defense team ng piling bahagi ng online press briefing ng pangalawang pangulo noong Nobyembre 23 noong nakaraang taon at itinuturing bilang isa sa mga pangunahing material sa isinasagawang impeachment trial. Nang tanungin ng isa sa mga senator judges kung paano natiyak ni Kalilong na hindi AI-generated ang inimbestigahang online press briefing, sinabi niyang bihasa siya sa paggawa nito at ang AI-generated content niya ay tumatagal lamang sa segundo at hindi umaabot sa mahabang oras. Nagpapatuloy pa rin ang cross-examination ng panig ng depensa magpasa hanggang ngayon. Para sa ulat hinggil sa impeachment, ito si Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi personal o paligsahan sa politik kundi constitutional process sa ilalim ng saligang batas. May report si Eddie Galvez.
6: Hindi laban ng personalidad o paligsahan sa politika ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kundi isang constitutional process upang suriin ang pananagutan sa ilalim ng saligang batas, ang sabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers. Kailangang maintindihan ng publiko na ang impeachment ay isang constitutional duty na ka-assign sa House of Representatives at sa Senado. Mandato ng konstitusyon ang mababang kapulungan ng Kongreso para magpasimula ng impeachment process, at mandato naman ang Senado para magbigay ng paghahatol matapos ang paglilitis. Sinabi ni Barbers, ito ang dapat maintindihan ng sambayan ng Filipino, na hindi ito politika at walang politika rito. Aniya, ang presentasyon ng mga ebidensya ang pinaka-importanteng bahagi ng paglilitis, dahil mabibigyan nito ang publiko at ang senator judges ng basihan para i-assess ang mga aligasyon. Ang video na ipinalabas sa paglilitis ang isa sa mahalagang ebidensya, dahil ipinakita rito ang umano'y pagbabanta at mga salitang binitiwan ay hindi akma para sa isang public official. Nagpahayag naman ng kumpiyansa si Barbers na mananatiling consistent at credible si NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa pagharap niya sa cross-examination ng defense panel. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Ulat Panahon.
0: Bumaba sa 100 bahagyang lumakas ang Super Typhoon Inday, habang nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Luzon ayon sa PAGASA. Taglay na ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 195 kilometers kada oras malapit sa gitna, at pagbugsong hanggang 240 kilometers kada oras. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,270 kilometers silangan ng Hilagang Luzon, at kumikilos sa pakanlurang hilaga kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sinabi ng PAGASA na nananatili pa ring malayo sa kalupaan ang bagyo, ngunit patuloy nitong pinalalakas ang habagat na magdudulot ng malalakas na pag-ulan sa Sultan Kudarat, Sarangani at Batanes. Nananatiling nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, ilang bahagi ng Aurora, Catanduanes, Quirino, Ifugao, Ilocos Norte, Mountain Province at Abra. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibilidad ng malalakas hanggang mabugsong hangin sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa epekto ng habagat at ng malawak na sirkulasyon ng bagyo. Ipinatupad din ang gale warning sa silangang baybayin ng Hilagang Luzon, Gitnang Luzon at Visayas dahil sa inaasahang maaalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Inaasahan namang hihina ang Inday at magiging isang typhoon pagsapit ng Biyernes, ngunit patuloy pa rin itong palalakasin ang habagat.
2: Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61.42, Canadian dollar 43.26, Singapore dollar 47.53, and Saudi riyal 16.36.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa Colossus 3:15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi.
1: Hudyat balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 8 ng buwan, sa buwan ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, kami po ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
2: At Abcidi Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC Radio TV.
7: Tanghali hanggang
1: Gabay ng Sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Real Travels.
8: Value for money.
1: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
9: Hey guys, this is Real Travels. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy for this show, powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. This is a very special episode kasi today we will go to the happiest place daw in Cavite. And sabi nila itong lugar daw na to, you can go to almost 30 plus countries by just going here to this one destination, which we call Torres Farm Hotel and Resort. Dito guys, sa Naik, Cavite. So let's see. Let's see kung ano yung makikita natin dito sa place na to. Let's go guys! We are

nakaka-excite, no? Ano pa kaya yung mga pwede natin tingnan dito after natin mag-board ng plane, saan tayo kaya makakarating? So, let's go! Tara! Lipad na tayo, guys! Sasampan na ako dito! Sasampan na ako! Wow, guys!

natin kung ano yung nasa loob. Tinatawag ko kayong lahat para pumunta dito sa lugar na to. Joke lang. Nakakatuwa. Kasi ito guys yung loob ng Disneyland. Dito sa Torres Farm Hotel and Resort. Tara na. At mag-Disneyland tayo dito sa Cavite. Nandito na tayo sa Santorini, Greece. And it's such a nice place. It actually functions as

0: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay na

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Happy Wednesday mga kaagapay. Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po. Ito po si Dennis Campanier. At ngayon po ay July 8, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Bago nga mag-start ng program, nako, usapan namin ni Cham and Trish yung mga praise reports namin. Alam mo, maigi kasing habit na everyday, meron tayong oras para magpasalamat as a family sa kabutihan ng Panginoon.
1: At napakarami talagang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At jahe kay God pag natitake for granted lang natin yung goodness niya.
3: Yes.
1: I'm sure ang mga kaagapay natin ay napakarami ding pinagpapasalamat sa Diyos.
2: Sigurado yan. At talagang napakarami nun. At nice kong i-share itong Psalm 63:4-5 sa Tagalog. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay.
3: Amen!
2: Amen!
3: Amen. Thank you, Lord! Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3, The Way FM Legazpi, Albay, at NewJ 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: At mga kaagapay, nais ko pong basahin ang messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday. Sisimulan natin ang nag-comment sa ating kwentong papuri na si Pastor Daniel Herrera Jr. ang ating naitampok. Ang sabi ng ating kaagapay na si Daniel D. Valdez, Pastor Daniel Herrera, nice episode. Congratulations. Hello sa iyo, Daniel Valdez.
3: Hello, Daniel Valdez. Hello.
2: At sumagot si Pastor Daniel Herrera Jr. ang sabi niya sa Diyos ang papuri. Thank you, Pastor Daniel.
3: Thank you, Pastor Daniel.
4: Salamat
3: God
4: po.
3: Bless you.
4: God bless.
2: At si Nitz Clamor naman ang sabi niya, may God bless you all. Always listening sa Diyos ang papuri. Hello, Nitz. Maraming
3: Hello,
2: salamat
3: Nitz.
2: Sa iyong
3: Hello,
2: pakikinig. At batiin din natin ang mga nakikinig mula sa iba't ibang lugar, gaya nina Jessica Jeng from Tarlac City at Nora Cancela, listening from Caloocan. At shout out sa ating mga kaagapay na laging nakatutok. Ito sina Luz Aguilar, Rosalina Torres Guevara, Liza Ocampo, at gayon din kay Neneth Cristobal.
3: Hello happy po sa inyo. Happy listening. Shout out din sa mga kaagapay natin sina Ernesto Pascual, Jose Berweco, Emerita Faustino, Rose Pamorca, Tessie Gesite, Epifanio Salvador, Albert Cubang, Angel Villaflor Gorospe, Jeff T. Dizon, Orlando and James Ambagan, Ferdy S. Jota, Gaspar Balitok, Guy Santos, Faustina Frankie Habla, at Mila Pascua. Hello
2: yes.
3: po sa inyo. God bless you.
1: Happy listening po. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Ngayong araw na ito ay maririnig natin ang kwentong papuri ng ating kaagapay na si Jean Rojas, kaya stay tuned mga kaagapay. Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang dalawang songs mula sa Papuri 21. Ang paglalambing na sinulat ni Mark Moses Valdelion, inawit ni Barbie Almalbis Honasan, at Tabi, yan po ay sinulat ni Jellibel Dolotina Inchong at inawit ni Yeng Constantino. Susundan ng Umasa Ka mula sa FEBC 70th Anniversary Album, inawit ni na Dennis at Charmaine Campanier, sinulat ni na Soc Villanueva at Olive Robles, Gayon din ang sagot ka ng Diyos mula sa Papuri 23, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Gail Blanco Viduya. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po. Ito po si Dennis Campanier. Hello sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyo nga po maipaabot sa amin ang inyong po mga messages at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text ang mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong kwentong papuri. Ang inyong mga kwento po

0: ay pagpapala sa aming lahat. Talagang nakaka-inspire pong marinig ang iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers, at ng papuri listeners. Pwede niyong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Ang spelling po ng ating email address ay kwentongpapuri@gmail.com. Pwede nyo rin pong i-share ang kwento kung bakit iyon ang inyong favorite papuri song ng amin pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Aantayin po namin yan para maitampok dito sa Papuri Program.
1: Gaya ng nabanggit ni Trish kanina, ang ating pong tampok na kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kaagapay na si Jean Rojas. Heto ang kanyang kwento.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Ako si Jean Rojas na nakikinig sa Papuri Program mula pa noong 2015. Ang awit na humipo sa aking puso ay ang awiting Ako'y Kasama Mo na inawit ni Ricky Sanchez. Bagamat di naman nagsimula sa mahirap na kalagayan ang aming pamumuhay dahil mayroon naman kaming maliit na negosyo, subalit sa aming pamilya ay ako pa lang ang nakakilala sa Panginoon. Hindi naging madali para sa akin ang maakay ang aking asawa at apat na anak. Marami kaming pinagdaan ng pagsubok na lalo na sa aspeto ng pinansyal, na halos bumagsak na ang aming pinagkakakitaan. Ngunit sadyang mabuti ang ating Panginoon. Bagamat maraming tiisin sa buhay, nando naman ang kasapatan sa araw-araw. Ngunit hindi natatapos ang mga pagsubok dahil naranasan ko ang matinding pananakit ng aking tiyan na kailangan kong tiisin dahil wala kaming pampagamot. Tinulungan ako ng aking bilas na makapagpa-check up at nalaman ko na ako ay may kidney stone. Kailangan kong idisiplina ang aking sarili lalo na sa mga bawal na pagkain. Ngunit panibagong pagsubok na naman ang aking naranasan. May tumubong cyst sa aking likuran sa tapat ng spinal cord at ito ay nagbigay sa akin ng matinding alalahanin. Na paano kung ito ay isang uri ng cancer? Ang dami kong tanong sa Panginoon kung naririnig niya ba ako sa aking mga panalangin, kung nasaan na ba siya at bakit ako pinabayaan na magkaroon ng mga karamdaman. Hanggang isang hapon sa aking pakikinig sa Papuri Program, narinig ko ang isang awit na nagpaluha sa akin. Ako'y Kasama Mo. Nabuksan ang aking isipan na hindi ako dapat mag-alinlangan sa kabutihan ng Diyos. Bagamat iba't iba ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, dapat kong isipin na laging nandyan ang Panginoon at kasama ko. Binigyan niya ako ng pampacheck up at nalaman ko na hindi cancerous ang cyst sa aking likod. Ito ay isang uri ng taba na lumalaki at tinatawag na lipoma at sa biyaya ng Panginoon, ito ay kanyang inalis sa pamamagitan ng operasyon. Mga kaagapay, ano man ang ating maranasan sa ating paglalakbay sa mundong ito, lagi lang nating isipin na kasama natin ang Panginoon na laging nagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga pag-aalinlangan. Salamat sa kanyang kabutihan at sa awitin na kanyang ginamit upang ako ay patuloy na magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Dahil po sa ngayon ay kasama ko na ang aking buong pamilya sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sa Diyos ang papuri.
1: Nakaka-inspire ang kwentong papuri ni Jean Rojas.
3: Yes.
1: Lalo na yung sinabi niya na nadala niya sa Panginoon ang kanilang buong sambahayan. At gusto ko yung sinabi niya na marami siyang tiisin sa buhay, challenges sa finances, maging sa health. Challenge, pero andon ang kasapatan sa araw-araw dahil kasama niya ang Panginoon.
3: Amen.
1: Nakaka-bless talaga.
0: Yes, nakaka-bless. Kaya, heto atin ang pakinggan ang song na nag-minister sa kanya. Ang Ako'y Kasama Mo mula sa Papuri 20 na sinulat at inawit ni Ricky Sanchez. Susundan niya ng Diyos ng Himala mula sa FEBC 50th Anniversary Album na sinulat ni Celia Marcelo at inawit ni Edward Granadosin. Gayon din ang Naroon Ako na sinulat ni Doji Simon at ang Nag-iisa mula sa Papuri 15 na sinulat ni Doji Simon at inawit ni Jai Sabas. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
3: Papuri!

Salamat aming Diyos at di nyo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat dahil hindi lamang kayo mahabagin, kundi kayo ay mapagmahal din. Pinamalas nyo ang pinagpapalaman.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Tapos na nga ang pagsalang sa unang witness para sa Article 4 ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Matapos ang cross-examination ng depensa sa pangunan ni Attorney Carlo Joaquin Narvaza, nagsimula namang magtanong ilang senator judges upang mabigyang klarifikasyon ang ilang detalye mula mismo sa witness. Ilan na rito ang paghingi ng kumpirmasyon ni Senator Bam Aquino mula kay Kalilong na nagkaroon umano ng dalawang affidavits investigasyon, isa sa Enero 2025 at isa naman sa Pebrero 2025. Unang ibinalik sa NBI ang naunang affidavit dahil sa iba't ibang rason, gaya na lamang ng kawalan ng affidavit ng nag-record ng video noong November 23 press briefing. Kinumpirma rin ni Kalilong kay Senator Francis Pangilinan ang educational background at iba pang training nito. Nanghinga ng komento ni Senate President Sherwin Gatchalian hinggil sa MaxCore Interventures na tila supplier ng mga equipment. Sinabi ni Kalilong na bahagi ang kanyang training sa MaxCore sa mga procurement ng ilang digital forensic tools. Nang tanungin naman ni Senator Erwin Tulfo kung mayroon nga bang kapangyarihang mag-imbestiga ang NBI sa mga umano'y banta sa buhay ng presidente, First Lady at dating House Speaker, kinumpirma rin ito ni Kalilong at sinabing naghahain sila ng kaso kapag mayroong sapat na ebidensya. Kabilang pa sa mga inilabas na impormasyon ng NBI agent ay ang pagbibigay sa kanya ng assignment ng kanyang executive officer na imbestigahan ang bantang natanggap hinggil sa sinabing statement ng Vice Presidente. Naagad namang sinundan ni Senator Judge Alan Cayetano ng tanong kung ginawa rin nila ang parehong imbestigasyon sa bantang natanggap ng Vice Presidente na kinumpirma rin ni Kalilong. Kasunod nito, tinapos ni Attorney Mark Vinluan mula sa Council ng Defense sa ang pahayag mula sa panig nila sa pamamagitan ng pagdidiin na walang sapat na ebidensya para patunayan na kumuha ng assassin o kikitil sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker o dating House Speaker Martin Romualdez. Anya, hindi sapat ang testimonya ni Kalilong upang patunayan ang nasabing paratang at pagsasayang lamang ito sa oras ng korte at pera ng mga Pilipino. Sa huli, humiling si Senator Bam Aquino sa parehong prosekusyon at depensa na magkaroon ng straight to the point na sesyon sa susunod kung saan ang mga testimonya ng mga witness ay malinaw na marinig upang makita ang iba't ibang puntos at maunawaan ng maigi, hindi lamang ng mga Senator Judge kundi pati na rin ng buong sambayan ng Pilipino na nakikinig. Ito ang latest mula rito sa Senado, Shekinah Abalon, FEBC Network News.
2: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Ipinagsabina ng impeachment court si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay kaugnay ng mosyon na inihain ng House Prosecution Panel na padaluhin si Lopez bilang isa sa mga witness sa impeachment trial sa July 13 hanggang 15. Sinasabing kailangan ng mga taga-usig ang salaysay ni Lopez para patunayan ang Article 4 o grave threats ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Katwiran ng House Prosecutor si Lopez ang may first-hand information sa loob ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na magko-corroborate sa ebidensya patungkol sa mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Inaasahang mapatotohanan din ni Lopez ang documentary at iba pang ebidensya na iyaharap ng prosecution sa impeachment court sa susunod na linggo. Nakaschedule si Lopez na maging witness sa Martes, July 14. Samantala, kinumpirma naman ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor na isasalang sa witness stand sa Lunes, July 13, si Attorney Jeremy Lotok na Regional Director ng National Bureau of Investigation. Sa Miyerkules, July 15, ang magiging witness naman ay itong si Captain Belinda Bello na siyang Legislative Security Bureau Executive Director ng House of Representatives Office of the Sergeant at Arms. Nilinaw ni Congressman Defensor na wala sa listahan ng witnesses para sa isang linggo si NBI Director Melvin Matibag at ipatatawag na lamang ito depende sa magiging takbo at haba ng trial mula July 13 to 15. Samantala, una rito kinumpirma ni Prosecution Counsel Attorney Armando Libutan sa pagtatanong ni Senador Bam Aquino na may witness din silang iaharap sa mga susunod na araw patungkol sa sinasabing hitman ni VP Duterte Carpio para sa asesinasyon sa ilang opisyal ng bansa. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangasiwa ng Senado sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio basta't ang kanilang mga hakbang ay alinsunod sa itinatakda ng batas. Ito ang binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa nagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Dinepensahan din ni Castro ang legalidad ng impeachment proceedings makaraang dumulog sa Korte Suprema ang ilang Duterte supporters para questionin ang pagiging presiding officer ni Senator Francis Escudero sa trial. Tinukoy ni Castro ang paliwanag ng constitutional experts na ang arrangement ngayon sa Senado ay alinsunod sa saligang batas dahil wala naman anyang probisyon na nagre-require na tanging Senate President lamang ang maaring mag-preside sa impeachment trial. Samantala, pinuna naman ni Jose Castro ang saglit na pagpunta sa Senado ng Bise kahapon. Ayon kay Castro, hindi ito ang hinahanap ng taong bayan mula sa pangalawang pangulo, kundi ang kanyang direktang pagsagot sa mga articles of impeachment sa halip na sumandal sa mga legal technicalities. Sinabi pa ni Castro na wala ring tanong ng media ang pinagbigyan ng bise, kundi maikling statement lamang tungkol sa bloodbath ang kanyang ipinahayag kung saan ito ay tila hirampas sa tulang Invictus. Kinilala naman ng palasyo na may sariling strategy ang legal team ng Vice Presidente, ngunit mas nais umanong madinig ng publiko ang personal na pagpapabula ng pangalawang pangulo sa mga akusasyon laban sa kanya. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayan.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
2: Hello mga kaagapay, happy Wednesday po. Kayo patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po si Charmaine Manalo Campanier at heto po ang aking mga kasama, sina
3: Dennis Campanier po ito.
4: At si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
5: 702DZAS FEBC Radio.
4: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
5: 0916-296-6620
4: at sa Smart,
5: 0999-223-5675.
3: Itutuloy kong basahin ang mga pagbati sa atin ng mahal nating mga kaagapay na talagang patuloy ang mainit na suporta sa ating program.
2: Yes. Thank you po!
3: Ito galing kay Jonathan Clerigo. Sabi niya, Happy Wednesday ngayong July. Thank you for this encouraging episode. Yes! Hindi tayo iniwan ni God, palagi niya tayong sasamahan kahit pa saan, kahit sa sarili man nating mundo.
2: Yes.
3: Totoo yan, Jonathan, kahit saan pa man yan, naroon ang Diyos kasama natin. Happy listening sa iyo.
2: Happy listening.
3: Ito galing kay Chara Ayala Moriones. Sabi niya, the name Dennis Campanier rings a bell. Perhaps he was my student in Imus Institute High School. Can't remember the year he graduated. Happy to know where the Lord has brought you and your family. Praise the Lord, O my soul, and all that is within me. Praise His holy name.
2: Wow.
3: Ah, yes po, Ma'am Moriones. Ako po ay naging estudyante ninyo. Alam niyo, sabi nga nila, di ba, Trish? Cham? Dalawa lang daw ang naaalala ng ating mga teachers.
2: Oh, no?
3: Yung matatalino at yung makukulit. No, alam na natin kung saan ako doon, di ba?
4: Wow. No, yes. Comment po.
3: God bless you po, ma'am. Miss, enjoy listening.
4: Miss Moriones, please leave a comment down below.
2: Happy listening po. At Dennis, malamang dun ka sa matalinong makulit.
4: And speaking of makulit, ulit-ulit po akong magpapasalamat sa lahat po ng patuloy na nakikinig ng aking bagong awitin, ang Di Minamadali, sa lahat nga po ng music platforms tulad ng Spotify.
3: Yes, thank you po.
4: Thank you so much po. Yan po ay awiting isinulat ng ating napakahusay na kapapuri na si Sok Villanueva, kasama po ako at si Thyro Alfaro. Kung hindi nyo pa po naririnig ha, ay ipiplay po namin yan maya-maya. Again, maraming salamat po sa inyong suporta, mga kapapuri.
2: Yes, thank you so much sa inyong lahat. Heto naman ang ipinapa-shoutout ng ating tampok na kaagapay na si Jean Rojas. Ang sabi niya, happy listening sa aking mister na si Ome at ang aming mga anak na sina Joel at asawa niyang si Crystal. Shoutout kina Jerome, Jeric at asawa niyang si Princess at ang bunso naming si Jasper. Hello din sa aming mga apo, sina Natalie, Kate, Nate at Serene. God bless you and happy listening po.
3: God bless you.
2: Mga kaagapay, ngayon po ay pangungunahan tayo sa panalangin ni Jean Rojas.
6: Mga kaagapay, tayo'y manalangin. Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat po sa buhay at kalakasan at sa bawat araw na puno ng iyong biyaya at pagpapala. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo para sa FEBC, sa Papuri Music Ministry. Salamat sa patuloy na paggabay mo sa ministeryong ito at sa iyong mga anak na nagpapagamit para sa iyong kapurihan. Patuloy mo po silang pagpalain sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Patuloy pong lumaganap at marinig ng maraming tao ang mga awiting papuri para sa iyo. Gayun din po sa mga tagapakinig, anuman ang kanilang mga pangangailangan, ipagkaloob mo po ito ng naaayon sa iyong kalooban. At nawa sa gabay ng banal na espiritu, ang bawat isa ay makapamuhay sa katuwiran at may kapayapaan. Panginoon, nawa po ay patuloy na maitaas at madakila ang iyong pangalan sa pamamagitan ng Papuri Ministry. Pagpalain mo po ang lahat. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
5: Amen.
2: Amen. Maraming salamat po sa inyong kwento at panalangin, Jean Rojas.
5: Thank you.
7: Thank you.
2: Nakaka-bless po ang inyong buhay. God bless you po as you continue pointing more and more people to Jesus, and we hope to meet you po in the future. God bless, Rojas.
7: God bless you.
2: Family. Mga kaagapay, atin ang namnamin ang message ng mga songs na ito. Sisimulan ng Dahil sa Iyo mula sa Papuri 14, inawit ni Janet Rodrigo, sinulat ni Ismael Ansaldo. Susundan ng Kailan Ba Nagkulang mula sa Papuri 20, inawit ni Pastor Jonover Luklukan, sinulat ni Jim Reyes. Kasama rin sa playlist ang song na mula sa Papuri 21, Ang Tanging Ikaw Ang Kailangan, inawit ni Aisel Santos Zambrano, sinulat ni Trisha Denise. At ang Di Minamadali na akin pong inawit kasama si Thyro Alfaro at sinulat ni Sok Villanueva, Trisha Denise at ni Thyro Alfaro. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Maraming salamat sa patuloy niyong pagtutok, mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: Ang bilis ng oras, mga kaagapay. Mag-aalas sa 6:30 na. Dalangin po namin na kayo na-encourage sa kwentong papuri ng ating kaagapay na si Jean Rojas kanina.
2: Thank you po.
1: Kami po rito ay nakaabang sa inyo, mga kaagapay, sa inyong mga kwento tungkol sa inyong mga favorite papuri songs. Maaari niyo po i-comment ngayon sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa program.
2: Yes, at lagi nga po kaming nakaabang sa inyong mga kwento, mga kaagapay. Aabangan po namin talaga yan. Atin ang pasalamatan ng mga nakaagapay natin sa broadcast. Maraming salamat sa iyo,
4: Kayla Escalante.
1: Salamat, Kayla.
2: Maraming salamat din sa ating production technician, sina
4: Doc Peralta, Benji Masura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena.
1: Salamat po sa inyo.
3: Thank you po.
2: Thank you rin sa ating broadcast engineer na si JB Tabua.
1: Thank you.
3: Salamat po.
2: At syempre, maraming salamat sa mga nakaagapay natin dyan sa
4: Bokawe Transmitter Site.
1: Maraming salamat po sa inyo lahat dyan.
3: Thank you po. Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 63 verses 4 to 5. Sa Tagalog, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay.
2: Amen.
3: Nawa ay ma-encourage po kayo sa message ng song na ito mula sa Papuri 21, ang Bukang Liwayway, inawit ni Trisha Amper Jimenez, sinulat ni Welwel Malibiran. Muli, ito po si Trisha Denise

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sumasa sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama para mag-aral ng kanyang salita.

0: kita. At syempre, sa lahat po ng mga nakikinig din sa atin gamit ang mga online platforms, maraming salamat sa inyong pagsama at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa atin hong pag-aaral, sa pagkakataong ito ay nais po nating pag-usapan ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa buhay natin napakaraming mga uncertainties, di po ba? Maraming bagay, mga pangyayari ang hindi po natin tiyak. At sa totoo lang, hindi naman po natin kontrolado ang mga bagay na ito. Kaya nga, kung wala po ang pagtitiwala sa ating Panginoon, at tayo po ay nagtitiwala lamang sa ating kakayahan, sa ating koneksyon, sa ating mga kakilala, marahil po kung hanggang saan lang nila tayo kayang itaguyod, hanggang doon lang din yung ating kapayapaan. At syempre, alam din naman natin na hindi naman sila talaga ang dapat nating pagtuunan ng ating pagtitiwala, kundi higit sa lahat ang ating Panginoon. Kaya kung papansinin niyo po sa banal na kasulatan, paano ba itong pagtitiwala at palagi pong merong invitation to trust in the Lord? Ang ibig sabihin po niyan, hindi ho nais ng Panginoon na harapin natin ang mga hamon ng buhay or kahit yung ating everyday life on our own. Tayo po ay kanyang dinisenyo. Tayo po ay kanyang itinalaga upang tayo po ay magtiwala sa kanya at mamuhay ng kasama siya. Ang nakakalungkot lang pong realidad, kadalasan, yung bang ating pagtitiwala ay nakikita lang natin yung kahalagahan pag tayo po ay merong mga pinagdadaanan, pag merong problema, o kaya pag hindi natin kaya. Ang reality po, ang pagtitiwala should not be limited to times of desperation. Sa lahat ng pagkakataon po. Kaya nga, if you remember sa Proverbs 3, di ho ba? Verse 5 to 7, a very familiar passage. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding in all your ways. Di ho ba? In all your ways, acknowledge Him. And He will crown your efforts with success. So sa lahat ng bagay po, madali, mahirap, sa tingin natin, kakayanin natin o hindi, ang sinasabi at tinuturo po sa atin doon is we have to learn to trust the Lord. At yan po ang isang malaking hamon para sa atin. We really have to trust the Lord. Kaya nga ang challenge po, mga kapatid, paano ba natin gagawin ito? No? Una, gusto ko pong simulan sa isang napakagandang talata sa Aklat ng Pilipos. Alam niyo, kung hindi niyo pa nababasa yung Philippians, it's a very good epistle to read. Siyempre, lahat naman, ano? Pero pag kayo po ay may mga challenges, yung Philippians po ay napakaganda. Kasi, interestingly, ang tema po niya is about rejoicing in the Lord. Pero itong rejoicing na ito ay actually kanyang nararanasan sa gitna ng kanyang pagsubok. Usually, tayo po kasi, we rejoice after a problem is solved, pagka tayo po ay victorious na, tapos na. Yun ang lagi nating tinitingnan. Ano? Para bang hindi natin naiisip na yung rejoicing can happen, can be experienced while we are going through challenges. Hindi po yung pagkatapos na, habang dumadaan po tayo. Yan po ang hamon dyan, di po ba? Kaya nga, napakagandang katotohanan eh. Dahil kung titingnan po natin sa Philippians chapter 1 ay ibinahagi ni Apostle Paul yung kanya pong experience na kung saan siya po ay nakulong. So, nandun po ang physical limitation, discomfort, maybe yung pain. And then of course, dagdag pa natin ang ilang pang mga aspeto ng kanyang pinagdaanan. He experienced betrayal from some believers and even from opposition, no? So mapapansin po natin, it was really quite challenging. Pero sa gitna po ng lahat ng karanasang iyan, ay doon niya sinabi, rejoice in the Lord always, always. Ibig sabihin po, whatever the circumstance, ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang ating karanasan or experience, yung joy is something that is made available for us. Something that we can really experience. Paano po ito? Sa Philippians chapter 1 verse 6, Ito po ang sinasabi ng talata. And I am sure that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on that day when Christ Jesus comes back again. So ito po ang unang bahagi. And then after this, ay kinuwento na po niya yung kanyang pagkakakulong at hinamon niya ang mga mananampalataya to trust in the Lord, to rejoice in the Lord. And at the same time, ay pinakita po niya kung paanong yung kanyang pagkakakulong ay ginamit ng ating Panginoon para sa ganoon po ay yung ebanghelyo po ay lumaganap sa mga tao at maging sa mga lugar na previously ay hindi po niya naaabot. Napakagandang reality, ano? Pero pansinin niyo po ang sinasabi ng talata, ito po ay nakasandig sa Panginoon. Ang Diyos na nagpasimula, kaya po niyang tapusin ang lahat ng bagay na kanyang sinimulan sa ating buhay. And that gives us assurance. Kaya pag tayo po ay nagsabing trusting God, kailangan alalahanin natin, it involves having faith in His character, in His word, in His power, even when circumstances seem difficult. Yung pagtitiwala sa karakter ng Panginoon. No? Alam nyo, ito palagi nating pinag-uusapan ito. Marami po tayong mga pinagdadaanan at pagdadaanan na marahil po ay bago para sa atin. Maybe you have experienced to trust the Lord in certain seasons of your life, pero dahil ang Diyos po ay buhay, makapangyarihan, ang Diyos po ay patuloy na kumikilos, ibig sabihin, magbabago yung mga seasons ng buhay natin. May mga challenges, may mga darating pang hamon sa ating buhay, pero sa mga ups and downs ng mga hamon po na ito, yung character ng Panginoon nakikita natin sa kakaibang paraan. Di ba? Kasi may mga times na we trust the Lord, but we want to tell Him what to do. Di ba? At paminsan po, pag hindi nangyari yung gusto natin, ang assumption po ng iba, para bang nasayang ang pagtitiwala. Now, gusto po nating bigyang linaw na ang pagtitiwala sa Panginoon ay maaaring nandoon sa gitna nung hindi natin alam kung paano niya gagawin ang isang bagay. No? I remember, pagka meron tayo mga pinapagawang mga gamit, di po ba? Minsan ho, yung mga kausap natin na gagawa, sila ho yung nakakaintindi. At may mga times gustong ipaliwanag sa'yo, ganito po ang sira niyan, ganito po ang gagawin. Minsan gusto mo na lang sabihin, kaya ako nga dinala sa'yo dahil hindi ko alam kung paano, di ba? And you just trust His skill, di po ba? Sa Panginoon, ganun din. Dapat maintindihan po natin na kailangan natin pagtiwalaan ang kanyang karakter. And God has revealed to us His character in His Word. And at the same time, kailangan po din nating maunawaan na karamihan sa mga frustrations ng mga nagtiwala sa Panginoon at hindi naranasan yung gusto nilang mangyari, kaya ho na po frustrate is because we're trying to look at the situation through the lens of our agenda. Yung alam mo, meron tayong gustong mangyari. At dahil ayaw nating tanggapin yung gustong mangyari ng Panginoon at bukas lang ang isip, puso natin sa gusto nating mangyari, so sometimes ang nangyayari po is that tayo po ay nabibigatan, tayo po ay nalulungkot, napu-frustrate, not because God is not reliable or God is not doing anything. Yung frustration po natin muli ay dahil mapilit tayo sa gusto nating mangyari na parabang yun lang ang bukod-tanging paraan para ang ating sitwasyon ay kaharapin. So, we really have to trust the Lord. Ano po? Kailangan nating magtiwala sa Kanya. Pangalawa, yung pong trusting in the Lord is a decision to believe in God's reliability and goodness despite personal feelings or challenges. Naalala ko po yung nabasa ko mula sa isang devotional. Ang sabi niya, tayo daw po, pag meron tayong worry, ang worry daw is a magnified care. No? Meron tayong inaalala napilit nating pinalaki yung inaalala natin. So ang resulta po bandang huli, nagiging alalahanin. Ay totoo naman ano, pag pinalaki mo nga naman yung isang problema, eh yun na lang ho ang iyong nakikita at para bang nanliliit yung pagtingin mo sa ating Diyos. Pero ito nga you cannot believe in God's reliability if you do not read God's Word. Hindi ho pwede yung bahala na si Lord tapos di mo naman kinikilala si Lord. O kaya yung sinasabi nating nagtitiwala tayo pero ayaw mo naman basahin ang kanyang salita. So anong pagkakilala natin sa ating Panginoon, di po ba? Kailangan ay kilala natin ang ating Panginoon and God has revealed Himself. Ang mga tao pong nagtiwala ay hindi necessarily mga taong nakuha kung anong kanilang gusto, pero sila po ay nagpatuloy sa kabila po ng mga ikangay karanasang hindi nila mawari kung paano. If you remember the Israelites, di po ba? Eh talagang hindi mo maipaliwanag yung mga karanasan dahil dinala talaga sila sa sa experience na kung saan walang ibang pwedeng gawin kundi magtiwala sa Diyos Maglakbay ba naman kayo sa wilderness for many, many years, di po ba? Eh yung pong lugar na yon talagang walang pagkain, walang tubig, yung basic needs, di ba? Walang silong, walang paano mo po protektahan ang bawat isa. Talagang you're stepping into the unknown. Yan po yun sa Egypt, kaya lagi nilang sinasabi na mabuti pa'y bumalik na lang tayo sa Egypt because in a way, una kinasanayan na nila yon. Sanay na sila, alam nila yon Nanggaling na sila doon Pangalawa, bagamat hindi yung pinakamainam ang meron sila doon, pero they were, in a way, pwede na ito. Yan. At syempre, dahil kinagis na nga nila yon, somehow, they are relying on the provisions from the land para po sa kanilang existence and survival. Ayaw ng Panginoon Gusto ng Panginoon i-shake off yung Egypt sa kanila at ipakilala ang kanyang sarili. Dinala sila ngayon sa wilderness. Talagang wala kang ibang pagtitiwalaan kundi ang Panginoon. No? Paano mo pakakainin lahat ng kasama mo? Ikaw nga, yung para sa sarili mo, hindi mo mawari. Paano kayong iinom? Pero amazing, yung pagkain, yung inumin, yung liwanag, warmth and light, pinrovide ng Panginoon, yung pong parang malaking payong nila, yung cloud by day, it was also provided by God. So basically, it was God revealing Himself in a territory or in a life experience that is previously unknown. Kaya nga, di ba naalala nyo nung sila Joshua and Caleb ay pumunta sa Promised Land bilang espiya, nakita na nila yung track record ng Panginoon, pagkilos ng Panginoon, they were so confident. Yes, malalaki yung tao doon, pero ito nga, ganito sinabi ng Panginoon at ito yung aming nakita. So, ibig sabihin, ito yung mga taong nagtiwala, hindi dahil wala nang ibang magawa, nagtiwala, hindi dahil wala na silang option, nagtiwala kasi kilala nilang Panginoon. At tayo din ganoon po. Yung pagtitiwala, nakasalalay din po yan sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante po yung kilala natin ang ating Diyos Pangatlong bagay po, no? Yung pagtitiwala can lead to peace, strength, and contentment. If you remember sa Psalm 23, madalas nating banggitin din yan, no? He talked about the varying experiences of life. Nandun po sa green pastures, still waters, valley of the shadow of death, no? Presence of my enemies, grabe, no? Talagang pag inisip-isip mo, paano kang huhugot ng kapayapaan dun Pero sinasabi nga ni King David your rod and your staff, they comfort me, and you prepare a feast before me in the presence of my enemies. So ibig sabihin, yung presence ng panganib at yung presence ng aking kaaway does not nullify yung magagawa ng Panginoon. So, yes, nandyan. Hindi sila exempted. Makakaharap niya yung mga challenges. Pero yung peace ay nagmumula sa katiyakan that God is in control. At napakagandang bagay po yun. Pero pag sinabi natin God is in control, hindi po ibig sabihin na kung ano yung gusto natin, yun ang matatamasa. Well, God may allow that, God may not. Pero if you remember, yung pong sina Shadrach, Meshach, and Abednego, no, from the Old Testament, yahagi sila dun sa fiery furnace. Si David, ganun din. Siya naman sa lions din. Pero ganun na lamang ang pagtitiwala nila na sinabi nila, kung gusto kaming iligtas ng Panginoon, ililigtas niya kami para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pero kung hindi niya piliin na kami ay iligtas, we will still trust the Lord. So, si Job, ganun din. Though he slay me, yet I will trust him. So, basically, ang idea po doon is not telling God what to do, but submitting to God. Lord, magtitiwala ako sa iyo sa gitna ng lahat ng ito. Napakagandang katotohanan. Kaya po, masasabi natin na yung akto ng pagtitiwala ay produkto rin ng ating mahabang journey ng pagkilala sa Panginoon. Yung pong mga pagbabasa natin ng kanyang salita, pag-aaral, pakikinig, pagsamba, di ho ba? Ito ho'y mga bagay na nag-a-accumulate sa buhay natin. And pag dumating yung time na tayo po ay may mga hamon, ang mga bagay na ito nagsusulputan sa buhay natin. Eh. Bakit? Kasi nga, yan ay inalaw ng Panginoon, yung mga kaalaman na yan, at gagamitin niya. Doon natin marirealize na yung pagtitiwala is not just one act in a certain moment. Yung pagtitiwala ay produkto ng mahabang proseso ng pagkatuto, pagkilala, karanasan sa ating Panginoon, no? Pag-aaral ng kanyang salita. Yan po yan. Kaya nga ang resulta po ay peace. Para bang hindi mo alam kung ano mangyayari, pero meron kang peace because you know that yung Diyos na may hawak sa sitwasyon ay Diyos na mas marunong sa atin. Ang kanyang pagkilos, kalooban ay mas higit kaysa sa ating mga alam at kakayahan. So we just trust the Lord sa lahat ng bagay po na ito. Kaya paalala din ito sa atin. Ano? Kasi paminsan nga, alam mo, nakakalungkot. May mga times po, hindi tayo nagbe-benefit sa ating mga challenges. Kasi yung bang tuwing nandun lang tayo at saka tayo nagtitiwala eh. So, ang nangyayari bandang huli, may mga tao na when they pray to God, they are very solution-oriented at hindi sila God-oriented. So, ano bang difference ng solution-oriented saka God-oriented? Ito po, yung mga taong solution-oriented, basta na-solve na yung problem, yun na yun. Praise God, na-solve na ang problem. Yan sila. And yung tao namang God-oriented, hindi lang sila nakatuon sa solusyon, nakatuon sila sa Diyos. So basically, sa bawat hamon na kanilang pinagdadaanan, lalo nilang nakikilala ang ating Panginoon. At yung pagkakilala sa ating Panginoon, yan po ang nag-elevate ng kanilang pananampalataya. So yung taong God-oriented may receive solutions to his challenges. Pero ang higit pang nakamtan niya ay yung isang mas malalim na pagkakilala sa Panginoon na magiging pundasyon ng mga future pa na pagtitiwala sa ating Diyos. Yan po ang reality niyan, mga kapatid. Kaya para sa atin, ito po yung isang bagay na sabi nga eh, let us be God-oriented. Kilalanin natin ang Diyos. Hindi lang yung nanalangin ka, nasolve yung problem, praise the Lord. Of course, God is worthy of our praise. Pero ang tanong, anong nalaman mo tungkol sa Diyos? Anong pagkakilala mo sa Panginoon? Kasi yung taong solution-oriented, tuwing may problema yan, parabang walang naging silbi yung mga previous experiences sa Panginoon. Tingnan niyo yung mga taong God-oriented. A very good example is David. Nilabanan po niya si Goliath, but he cited several previous experiences with God. Lumaban ako sa leon, lumaban ako sa oso, at yan po ang kanyang sinabi, di po ba? So ang idea po doon is that may mga hamon akong kinaharap sa nakaraan, naranasan ko ang pagkilos ng Panginoon, at alam kong tutulungan niya ako sa sitwasyong ito. So he came in with a knowledge of who God is. At hindi po yung baka sakali, may pagkakilala siya sa Panginoon. Alam niya, maliwanag sa kanya, na ang Diyos ang kanyang pinagtitiwalaan, ang Diyos ang kanyang panghahawakan. Kaya para sa atin din po mga kapatid, ang buhay natin sa mundo is temporary. Alam natin yan. Maraming bagay po ang darating na maybe inaasahan na mangyayari, inaasahan na hindi mangyayari, hindi inaasahan na mangyayari. Uncertainties. So how can we move on with life na maraming uncertainties? Diba? Paano tayo makapagpapatuloy sa layunin ng Panginoon kung wala na tayong ibang ginawa, kundi salagin lahat ng problema sa halip na ipagpatuloy kung ano yung nais ng Panginoong ipagawa sa atin? Kasi minsan ganun na lang, no? Parang darating yung problem, puro yun ang tuon natin. Eh, hindi na tayo nakausad sa mga gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Tandaan niyo po, yung mga pinagdadaanan natin, yan ang nagpapatibay ng pananampalataya natin, nagpapatamis ng patutuon natin, para habang nagpapatuloy tayo sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, talagang nagiging matatag po tayo dyan. Yan po ang hakbangin. Kaya nga, napakalaking hamon para sa bawat isa sa atin to really trust the Lord sa lahat ng sitwasyon. At kilalanin siya, sapagkat makikita mo yung sa bagong karanasan, makikita mo yung sariwang pagkilos ng Panginoon. At napakasarap po na makilala ang Diyos sa mga paraang hindi mo pa siya nararanasan. At iyan po ay nagdudulot ng sariwang patutuo at paglalim ng ating pananampalataya at appreciation sa pagkakaroon natin ng ugnayan sa ating Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng aming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
3: 台咯，高中受阻啊！今仔日无法通去教会啊！
4: 我破病了，就留伫厝内休息。
3: 今仔日伫照顾厝内人哦，无法通出门啊！
4: 无出门啊，上款可以敬拜聚会。DZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落。拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。 真邀你各里家人挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: ang pagpupursige sa kabila ng mga balakid ay tiyak na magtatagumpay. Hindi lingid ang katotohanan ito sa naging karanasan ng mga Israelita. Ito ang pilit kong itinatanim sa isipan ng aking mga anak. Ang bawat tao ay tiyak nakakaharap sa mga balakid. Kung ano ang mga balakid na ito ay hindi natin alam. Kusa na lamang itong dumarating, lalo na sa panahon na hindi inaasahan. Kung manghihina ka at hindi handa na salungatin ang mga balakid na ito, ay tuluyan kang magiging talunan. Subalit kakaiba ang mga Israelita. Hindi sila sumuko sa kabila ng mga balakid. Hindi sila huminto sa paggawa ng muog ng lunsod na nawasak sa kabila ng katotohanan na nilusob sila ng mga kaaway upang hindi matuloy ang gawaing iyon. Dahil buo ang kanilang loob, nagbunga ng maganda ang kanilang pagpupursige. At sino ang naitaas sa natapos nilang gawain? Basahin po natin ang Nehemias, Kabanatang 6, Talatang 15 hanggang 16. Ganito po ang mababasa. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang muog noong 25 araw ng buwan ng Elon. Humanga ang aming mga kaaway at ang mga bansa sa paligid nang mabalitaan ang aming ginawa. Naniwala sila na ito ay natapos sa tulong ng Diyos. Tunghayan po natin muli ang mensahe ng Diyos sa oras na ito na iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Nehemias, Kabanatang 6, Unang Talata hanggang 19. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Nasaksihan po natin sa buhay ni Nehemias na naranasan niya ang matinding pagsalungat sa kanyang pagnanais na maitayo ang mga pader ng Jerusalem. Ginawa na ng mga kaaway ang lahat ng kanyang makakaya upang sirain ang loob ni Nehemias upang hindi maituloy ang kanyang layunin na magawa ang pader ng Jerusalem. Ganito rin ang ginagawa ni Satanas sa bawat mananampalataya ngayon. Ginagawa niya ang lahat ng paraan upang hindi matupad ng mga mananampalataya ang kalooban ng Diyos. Nakalulungkot mang isipin, ngunit madalas tayong nabibigo sa ating kaugnayan sa Panginoon. Marami na ring mga manggagawa ngayon ang nagsasabing, parang hindi ko na kaya ang hirap ng pagiging isang manggagawa. Kapatid, alalahanin natin sa Diyos nang gagaling ang ating panawagan at meron tayong pananagutan sa panawagan ng Diyos. Huwag kang susuko. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mabigo sa ating mga gawain ng paglilingkod. Sa katunayan, ginagawa ng Diyos ang lahat ng pamamaraan upang hindi tayo manlulupaypay sa paglilingkod. Subalit sa kabila ng kabutihan ng Diyos, ay nabibigo pa rin tayo. Hindi nabigo si Nehemias sa kanyang adhikain na makapaglingkod sa Panginoon. Ginawa niya ang lahat ng nararapat at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagiging tao at kanyang makahinaan, ay naglingkod siya ng buong katapatan. Sa kabanata na ating matutunghayan sa oras na ito, ay makikita po natin na malapit nang matapos ang pader ng Jerusalem. Balikan po natin ang mga susunod na pangyayari sa aklat ng Nehemias at magsisimula po tayo sa oras na ito, sa 6 na kabanata, unang talata na ganito po ang sinasabi. Nang maibalita kina Sanbalat, Tobias at Gasim na taga-Arabya at sa iba pa naming mga kaaway, na naitayo ko na ang pader at wala nang sirang naiwan doon, bagamat hanggang sa panahong iyon ay hindi ko pa inilalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan. Nakita niyo ba ang katapatan ni Nehemias? Sinabi niya, bagaman hanggang sa panahong iyon ay hindi ko pa inilalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan. Si Nehemias ay tulad din ni Nathaniel na walang anumang katusuhan sa kanya. Wala silang inisip na anumang panlilin lang. Ito naman ang kaibahan sa ating panahon. Merong mga taong mapanlin lang kahit nasa loob ng simbahan. Merong mga tao na palaging pinagaganda ang kanilang mga pag-uulat. Hindi nila sinasabi ang lahat ng katotohanan. Ang sinasabi lamang nila ay ang mga bagay na nagbibigay ng kapurihan sa kanila. Minsan ay merong pastor ang nagsabi sa kaniyang pinuno, marami na kami ngayon. Umaabot na rin kami sa 6 na po. Natuwa naman ang kaniyang pinuno Kung kaya't tinanong siya nito kung magkano inaabot ang kanilang mga kaloob tuwing araw ng Linggo. Ang sabi niya, 60 piso. Ang hindi maunawa ng kanyang pinuno ay kung bakit dumarami rin sila subalit hindi naman tumataas ang kanilang mga kaloob sa simbahan. Kung kaya't isang araw ng Linggo ay dumalaw ang kaniyang pinuno nang hindi nagpapaalam sa pastor. Nang makita niya ang mga tao ay hindi sila hihigit sa 10. Hindi masama kung malaman ng mga tao kung ano talaga ang nagaganap sa loob ng ating mga simbahan, sapagkat kung talagang hindi mainam ay maipapanalangin pa sila ng kanilang mga kapatiran. Kailangang maging tapat tayo sa ating mga sinasabi. Ang katapatan ang isa sa mga kinakailangang maging katangian sa lahat ng ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao at sa Diyos. Kung mayroong isang babae na ipinakilala sa iyo sa isang pagtitipon, hindi mo maaring sabihin na maganda siya kung hindi naman totoo. Sa aking palagay ay alam rin niya kung sino at ano siya, at marahil tanggap na niya iyon kung kaya't alam niyang niloloko mo rin siya. Gayon din naman sa pakikipagkalakalan, kung gusto mong marami kang mamimili, ay kailangan mong maging tapat sa kanila. Kailangan lamang natin ang pagiging matapat sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Ngayon, nang malaman ng mga kaaway ni Nehemias na sina Sanbalat, Tobias, Gesim at iba pa na tapos na ang pader ng Jerusalem, inamin ni Nehemias na napalabis ang ulat na nakarating sa kanila. Hindi pa tapos ang mga pintuan. Tunay na tapat si Nehemias. Sinabi niya ang totoo, sangayon sa tunay na larawan ng kanilang mga ginawa. Sa talatang 2 at 3 ng kabanatang 6 sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinabi. Sina Sanbalat at Gesim ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, "Pumarito ka, magkita tayo sa isa sa mga nayon sa kapatagan ng uno." Ngunit nagbabalak silang gawan ako ng masama. At ako'y nagpadala ng mga sugo sa kanila na nagsasabi, "Ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makakababa. Bakit kailangang itigil ang gawain habang wala ako upang makababa lamang sa iyo?" Binaligtad ng mga kaaway ang kanilang pamamaraan. Dahil sa hindi nila mapatigil ang pagpapagawa ng pader, nagbigay sila ng panukala kay Nehemias na magkakaroon sila ng salo-salo upang magkaroon sila ng pagkakasundo. Ang kanilang hangarin ay hindi para sa ikabubuti ni Nehemias. Ito ang lumang pamamaraan ng demonyo. Kung hindi mo sila magapi, makisama ka sa kanila. Ang lugar ng kanilang tagpuan ay sa kapatagan ng uno. Subalit maayos na tumanggi si Nehemias sa kanilang alok sa kanya. Sangayon sa ating mga nabasa, nalaman ni Nehemias na mayroon silang masamang gagawin sa kanya. Kung kaya't nagpadala rin siya ng mga sugo at sinabi nito sa kanila na abala si Nehemias at marami itong ginagawa, kung kaya't hindi ito makakarating sa kanilang pagtitipon. Nais na makipagkasundo ng mga kaaway, subalit tumanggi si Nehemias. Merong mga tao ngayon sa ating mga simbahan ang nais magkaroon ng pakikipagkasundo, at pakiramdam nila ay masyado na silang matataas kung hindi ka makipagkasundo sa kanila. Madalas tayong nakakarinig ng mga hidwaan tungkol sa mga paniniwala ngayon, at kadalasan ang kanilang pamamaraan ng pakikipagtalakayan ay sa pamamagitan ng tagisan ng talino at mga debate. Walang patutunguhang mabuti ang ganitong mga pag-uusap. Ito ay sangayon kay Santiago, at bilang isang pastor ay nagnanais na makipaghalubilo sa mga taong naniniwala sa salita ng Diyos, naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, at naniniwalang namatay ang ating Panginoon at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. At kahit na anong simbahan pa siya kaanib, kaanib ako ng isang simbahan, subalit kung ikaw ay para kay Kristo, ay taos puso ko kayong tatanggapin. Subalit katulad ni Nehemias, ayaw kong makibahagi o makipagkasundo sa mga taong tumutuligsa sa aking gawain sa Panginoon. Ganito rin ang naging paninindigan ni Nehemias sa harap ng mga taong hindi naniniwala sa layunin ng Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi sa 4 at 5 talata ng 6 na kabanata sa aklat ni Nehemias. At sila'y nagsugo sa akin ng 4 na ulit sa ganitong paraan at sinagot ko sila sa gayunding paraan. Sa gayunding paraan, isinugo ni Sanbalat ang kanyang lingkod sa akin sa 5 pagkakataon na may bukas na sulat sa kanyang kamay. Naging mapilit ang mga kaaway. Totoo kaya na nais nilang makipagkaibigan at makipagkasundo kay Nehemias? Sa katotohanan ng mga pangyayaring ito, mahalaga ang presensya ni Nehemias upang matapos ang gawain sa Jerusalem. Tunay ang mga sinabi ni Nehemias at hindi siya nagsisinungaling. Magaganda ang mga salitang nilalaman ng liham na ito. Subalit pansinin po natin na may himig na pananakot. Sa 6 na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Doon ay nakasulat na ibalita sa mga bansa at sinasabi rin ni Gasmo na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik na siyang dahilan kung bakit nagtatayo ka ng pader at nais mong maging hari nila ayon sa ulat na ito. Si Gasmo ang nagdala sa kanila ng balita, ngunit ang balita ay sabi-sabi lang at walang katotohanan. Ang liham na ito na nagtataglay ng balita na nagbabalak ang mga Hudyo na ng paghihimagsik laban sa Persya ay naihayag sa mga tao. Ang liham ay ginawa upang sirain ang pagtitiwala ng mga tao kay Nehemias sapagkat pinararatangan nila si Nehemias na nais niyang maging hari ng mga Hudyo. Sa 7 talata ay ganito po naman ang nasusulat. At naglagay ka rin ng mga propeta upang magpahayag tungkol sa iyo sa Jerusalem. May isang hari sa Huda at ngayon ibabalita ito sa hari ayon sa mga salitang ito. Kaya't pumarito ka ngayon at mag-usap tayo. Hindi lamang nila pinaratangan si Nehemias na nais niyang maging hari, kundi pinaratangan din nila si Nehemias na umuupas siya ng mga propeta upang tulungan siya sa kanyang mga gawain. Ito ay mga masasamang paratang laban sa kanya. At makikita rin sa liham na ito na nais nilang malaman kung ang mga paratang na ito ay may katotohanan sapagkat nais nilang magsumbong sa hari. Binibigyan nila ng dahilan si Nehemias upang makipagkasundo sa kanila. Ganito po naman ang sinasabi sa 8 talata. Nang magkagayoy nagsugo ako sa kanya na sinasabi, walang ganyang mga bagay na gaya ng iyong sinasabi ang ginawa. Kinatha mo lamang ang mga iyan mula sa sarili mong pag-iisip. Basahin naman po natin ang nasusulat sa 9 na talata ng 6 na kabanata sa Nehemias. Sapagkat ibig nilang lahat na takutin kami, na nag-aakalang hihinto ang mga kamay nila sa paggawa at hindi ito matatapos. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. Hinarap ni Nehemias ang suliraning ito. Tumawag siya sa Panginoong Diyos at kanyang sinabi, ginagawa ito ng mga kaaway upang pahinain at hadlangan ako sa iyong gawain. Subalit, Panginoon, sa iyong mga kamay ako ay iyong palakasin. Ganito po ang sinasabi sa talatang 10 at 11. Nang ako'y pumaroon sa bahay ni Simaya, na anak ni Delias, na anak ni Mehitabel, na nakulong ay kanyang sinabi, tayo'y magtipon sa bahay ng Diyos sa loob ng templo sapagkat sila'y darating upang patayin ka. Tiyak sa gabi ay darating sila upang patayin ka. Ngunit aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? Ang tao bang gaya ko ay papasok sa templo upang iligtas ang buhay? Hindi ako papasok. Si Simaya, na isang bulaang propeta, ay nagkunwari na mayroong malaking pagmamalasakit sa kaligtasan ni Nehemias. Sinabi niya na nais niyang ibunyag ang balak na pagpatay laban sa buhay ng gobernador. Ang templo lamang ang tanging ligtas na lugar para kay Nehemias. Sinabi niya sa kanila na hindi siya duwag para gawin ang mga bagay na iyon. Sa talatang 12-14 ay ganito po naman ang sinasabi. At aking napag-alaman at nakita na hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanyang sinabi ang propesiyang laban sa akin, sapagkat inupahan siya ni Tobias at Sanbalat. Para sa layuning ito ay inupahan siya upang ako'y matakot at kumilos sa ganitong paraan at magkasala, upang mabigyan nila ako ng isang masamang pangalan at ako'y kanilang tuyain. Alalahanin mo, o aking Diyos, sina Tobias at Sanbalat ayon sa mga gawang ito na kanilang ginawa, gayon din ang babaeng propeta na si Naodias at ang iba pang mga propeta na nagnais na ako ay takutin. Sa 15 talata, ganito po naman ang sinabi. Sa gayoy natapos ang pader sa 25 araw ng buwan ng idol sa loob ng 52 araw. Natapos ang pader na walang pagdiriwang, walang tunog ng trompeta o paggupit ng laso. Hindi gaanong napansin ang pagkakatapos ng pader at ng muling pagbubukas ng Jerusalem. Ganito po naman ang sinabi sa talatang 16. Nang ito'y mabalitaan ng lahat ng mga kaaway, ang lahat ng mga bansang nasa palibot namin ay natakot at napahiya sa kanilang sariling pagmamataas, sapagkat kanilang nabatid na ang gawaing ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos. Natapos ang pader ng Jerusalem sa loob lamang ng 52 araw sa tulong ng Diyos at ng mga tapat na Hudyo. Madalas na tayo ay kumikilos at gumagawa. Natatapos natin ang mga gawain, ngunit hindi natin nakikita ang tulong ng Diyos. Ang nakikita lamang natin ay ang ating mga kakayahan at katalinuhan, subalit hindi natin nakikita at nakikilala ang tulong ng Diyos sa likod ng mga bagay na ating ginagawa. Madalas kong naririnig na nananalangin ang aking asawa. Sabi niya, "Panginoon, kung wala ka ay wala kaming magagawa. Ano nga ba tayo kung wala ang Diyos? Nasaan ba tayo kung wala ang Panginoon? Ano nga kaya ang ating buhay sa ngayon kung wala ang Diyos sa ating buhay? Hindi man tayo nagtatayo ng pader sa ating panahon. Alalahanin po natin na ang Diyos ang kumikilos sa lahat ng panahon at sa ating buhay." Mga kaibigan, sa madaling salita, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay kumikilos ayon sa kanyang kalooban. Ngunit ang tao ay kumikilos sa sarili niyang pamamaraan at kakayanan. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5-6 ay ganito po ang sinasabi. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kaya kang itumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Natapos na ang pader, subalit meron pa rin panganib na nag-aabang. Sa 16 na kabanata, talatang 17-19 ay ganito po ang sinasabi. Bukod dito, sa mga araw na iyon ay nagpadala ng maraming sulat kay Tobias ang mga maharlika sa Huda at ang mga sulat ni Tobias ay dumarating sa kanila sapagkat marami sa Huda ang nanumpa sa kanya sapagkat siya'y manugang ni Sikanyas na anak ni Ara at kinuha ng kanyang anak na si Johanan ang anak na babae ni Mesulam na anak ni Berekias upang maging kanyang asawa. Nagsalita rin sila tungkol sa kanyang mabubuting gawa sa harapan ko at ibinalita ang aking mga sinabi sa kanya at si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang takutin ako. Naging mapilit ang mga umaaway at sumasalungat sa kanila at ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga liham sa mga maharlika ng Huda. Pinakasalan pa ni Tobias ang isa sa mga anak na babae ng maharlika ng Huda. At dahil dito ay nakarating kay Tobias ang lahat ng mga nangyayari sa Huda. Ang lahat ng kanilang mga napagkasunduan ay nakararating kay Tobias. At gayon din naman, iniulat nila ang mga magagandang bagay na ginagawa ni Tobias. Hindi lang pala sa ating bansa nangyayari ang palakasan, gayon din sa panahon ni Nehemias. Ngunit mga kaibigan, sa Panginoon ay walang palakasan. Hindi dahil sa ikaw ay nakapaglingkod ng matagal sa simbahan, ay maari ka nang makapasok sa kaharian ng langit. Sa kabila ng kabi-kabilang pagsalungat sa mga simulain ni Nehemias, ay natapos din ang pader sa Jerusalem na matagal na nilang inaasam. Alalahanin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kaniyang liham sa mga tiga-Filipos, Kabanatang 4, talatang 13 ang ganito, "Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo." Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita na ating tinalakay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Sa sandaling ito, dakilang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw ang patuloy na gumagabay, nangunguna sa aming mga pag-aaral. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong mga salita sapagkat mayaman sa mga aral na magbibigay sa amin ng karunungan, nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual upang kami ay makapagpatuloy na mga paglilingkod. Bagamat maraming mga hindi sumasang-ayon sa aming mga ginagawa, bagkus kami ay sinisira ng loob upang manlupaypay. Subalit Panginoon, salamat sapagkat ikaw ay dakila sa lahat. Nalalaman mo at nakikita ang lahat ng mga pangyayari. Kaya dalangin ko po Panginoong Diyos na patuloy mong pangpalain ang aming mga kasamahan na naglilingkod sa iyo, mga pastor at mga manggagawa ng simbahan na nanlulupaypay dahil sa maraming mga naghihimagsik, maraming mga problema mula sa mga kapatiran. Panginoon, patatagin mo't palakasin ang bawat pananampalataya ng bawat isa upang makapagpatuloy ng paglilingkod sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang mga simbahan sa mga panahong ito na nagkakaroon ng mabibigat na suliranin, hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, pangunahan mo ang bawat isa sa kanila na magkaroon sana, Panginoong Diyos, ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Kami po'y umaasa na ito'y iyong gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Diyos naming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Your attitude toward the Bible is your attitude toward Christ. In other words, if you say, "I delight in the Lord," and you never open this book, you're just fooling yourself. Because where do you learn about the Lord? You learn about Him in this book, don't you?
4: Dr. David Jeremiah continues his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.
5: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
6: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap? samantalang siya anya ay mahabagin at makapangyarihan. Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, "Ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay." Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
7: Sa hearty breakfast, palilig

matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Malalaman natin na ang Ebanghelyo ay ang mensahe ng katotohanan sapagkat mayroong mga positive tests upang tayo ay makatsyak. Una, ito ay nakabatay sa tunay na pangyayari sa kasaysayan o historical events. Pangalawa, ito ay nakabatay sa katuparan ng mga propesiya o fulfillment of prophecies. At pangatlo, ito ay nakabatay sa libingang walang laman or empty tomb. Ang panghuling tatalakayin ay nakabatay sa binagong buhay ng mga disipulo o transformed lives of the disciples. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng, How We Know That the Gospel is the Message of the Truth.
1: Ba't sila kailangan magsinungaling? Kasi wala na yung katawan dun eh. Yan ang basehan ng kanilang mensahe. Merong mga taong nakakita. Alam nyo ba na yung mga nakakita? Sabi nung iba, uy, yung mga taong nakakita na si Jesus eh buhay na. Ano kasi gusto talaga nilang makitang buhay si Jesus eh. Kaya nung may nakita sila, akala nila, ay, yan na, buhay na talaga si Jesus. Kaya sa totoo, nag-hallucinate lang yan. Alam nyo, hindi pwede yan. Bakit hindi tama yung hallucination? Kasi pwede mo masabing nag-hallucinate kung isang tao lang yung nag-hallucinate. Pwede mong masabi na, eh gusto mo talagang makitang buhay eh. Palagay niyo ba nung panahon na yon, meron pang taong nage-expect na buhay si Jesus? Pagkatapos siyang i-torture, pagkatapos siyang ipako, pagkatapos saksakin ng Roman soldier yung tagiliran niya at may dumaloy na dugo na may halong tubig, pagkatapos siyang ilibing, pagkatapos siyang balutan ng ilang kilo na spices, pagkatapos siyang ilagay sa isang ano, tapos tatlong araw na nakalibing, walang nage-expect na si Jesus Christ ay buhay.

Wala. Ano kwento ni Paul? Sino at ilan ang mga nakakita? Tingnan yung kwento niya sa 1 Corinthians 15 verses 5 to 8. Sabi ni Paul, he appeared to Peter and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time. Most of them are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me also. Kung sinasabi niyong hallucination, 500 tao sabay-sabay nag-hallucinate? Hindi, pati mga skeptics hindi naniniwala doon. Isa lang, okay. Pero 500 sabay-sabay? Tapos sabi niya, buhay pang karamihan sa kanila, puntahan niyo isa-isa, tanungin niyo yung testimony nila. So yan ngayon ang dahilan bakit sinasabi natin ang mensahe ng Ebanghelyo ay katotohanan. Dahil ito ay nakabase sa isang libingang walang laman. At dahil marami ang mga nakakitang si Jesus Christ ay buhay. Huli, ano yung isa pang test natin na positive? Bakit tayo naniniwala na ang mensahe ni Pablo at ni Epaphras ay ang katotohanan? Ika-apat, because it is based on the transformed lives of his disciples. Nakabase sa transformed lives eh. Halimbawa, mga half-brothers ni Jesus Christ. Ayon sa John chapter 7 verse 5, hindi sila naniniwala na siya ay ang Mesiya. Kapatid mismo ni Jesus. Pagdating sa Mark chapter 3 verse 21, akala nga ng mga kamag-anak ni Jesus, nasiraan na si Jesus Christ eh. Pero pagdating ng Acts chapter 1 verse 14, makikita nyo nasan yung mga kapatid ni Jesus na yon. Kasama nila yung mga 120 mga disipulo na nandun sa upper room, nagpe-pray at naghihintay sa pagdating ng Holy Spirit. Ano nangyari? Paano sila nabago? Diba? The fact na nabago sila, dati hindi sila kumbinsido, something happened. Yan. Dito natin makikita ibang klase yung mensahe nila. Mukhang totoo yun. Another example, tinan nyo yung mga apostol. Kasama nila si Jesus Christ ng 3 taon. Tulad ng kwento ko kanina, kita nila yung milagro, narinig nila lahat ng turo ni Jesus. And then, nung hinuli si Jesus, kasama rin sila. Tapos pinako si Jesus, nakita nila lahat ng torture na ginawa kay Jesus. Nakita nilang namatay si Jesus Christ. Narinig nila siguro na sinabi ni Jesus, Father, into your hands I commit my spirit. Tapos, he breathed his last. Nakita nilang siya inilibing. Alam nila kung saan nilibing si Jesus Christ. Nagtatago sila pagkatapos nun. Pag nakikita-kita sila ng mga apostol, nagtatago sila. Nakalock yung mga pintuan. Takot sila sa mga religious leaders. Baka sila naman ang sunod na huntingin. Pero ano nangyari isang araw pagdating ng Acts chapter 4? Parehong mga religious leaders na nagpapako kay Kristo, ang tapang na ni Pedro, kinausap sila. Walang takot. Pinagbibintangan pa ni Pedro, kayon dahilan bakit namatay si Jesus Christ. Kahit na trineten sila, wala silang takot. Tingnan niyo yung kwento sa Acts chapter 4, verses 1 to 13. As they were speaking to the people, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them. Dumating sa mga apostol, greatly annoyed, inis na inis, because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. And they arrested them and put them in custody until the next day, for it was already evening. Next day, verse 5. Their rulers and elders and scribes gathered together in Jerusalem with Annas the high priest and Caiaphas and John and Alexander and all who were of high priestly family. Pause lang ako sandali. Very interesting. Ang sumulat nito, si Dr. Luke. He is a careful historian. Para magkwento siya, para kapanipaniwala, sabi niya, ito yung mga tao noong time niyan. Ito yung mga kamag-anak na. Ito. Gusto niyo i-check yung history niyo? Ito sila. Etong si Annas. Ito siyang high priest. Si Caiaphas, si John, si Alexander. Silang lahat belonging to a high priestly family. Ibig sabihin, totoo itong kwento niya.
Alam niya kung ano sinasabi niya. Aware siya doon. O, ano sabi pa niya? And when they had set itong mga apostles na to in their midst, they inquired, by what power or by what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, tas tinan niyo yung dagdag niya, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him, this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Grabe ang tapang nitong si Pedro. Ano reaction ng mga high priests? Verse 13. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished and they recognized that they had been with Jesus. Kita niyo na impressed sila. Ordinaryong mga tao lang to, but ang tapang. Sino kami? Kami mga scholars, kami mga bright, kami mga leader dito, kami mga senador, kami mga congressmen dito. Ano kayo? Mga mangingisda lang kayo. Ang tapang ninyo, pagbibintangan niyo pa kaming dahilan bakit namatayan si Jesus? Ganon ang nangyari dito. Yung mga disipulo ni Jesus na naduwag, natakot. Ngayon, ang tapang. Nung sinabihan sila ng mga religious leaders, huwag na kayo magsasalita at huwag na kayo magtuturo niyo sa pangalan ni Jesus, ha? Ano sagot ng mga apostol? Acts 4:19. But Peter and John answered them, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, sabi niya sa verse 20, you must judge, for we cannot but speak of what we have seen and heard. Tataka kayo, ba't ganito na kami? Ang tapang namin ngayon? Bakit hindi nyo kami mapigilan? Kahit sabihin, tumigil na kayo, huwag na kayo magsasalita tungkol sa mensahe ni Jesus Christ, ha? Kaya ang lakas ng loob namin, because hindi namin mapigilan na sabihin kung anong aming nakita at kung anong aming nadinig. May nangyari dito sa mga apostol na to. Kaya tumapang. Okay, isa pa, isa na lang. Tinan nyo nangyari kay Pablo. Sino ba to si Pablo? Si Pablo? Dati kaaway ng mga Kristiyano. Dati nagtatago mga Kristiyano sa kanya dahil pinapapatay niya sila. Dati gagawin ni Pablo lahat para sirain ang Kristyanismo. Dati ganun si Pablo. Ngayon, ano nangyari? Bakit ngayon supporter na siya ng Christianity? Alam niya, yan ang pinakamahirap baguhin eh. Yung sa simula, alam mo, tama ka. Tapos ito, Hudyo pa. Para sa kanya, nasa amin ang tamang reliyon. Ako ay descendant, ako ay galing sa linya nitong si David, nitong ganyan, o nitong mga tribo na galing kay Abraham, at kung ano, talagang ibang klaseng tingin ni Pablo tungkol sa kanyang sarili. Pariseo pa siya. Ah, nangyari. O, pakinggan niyo ang kanyang testimony dito sa Acts 26. Kausap niya si King Agrippa. Nasa korte siya. Ito sabi niya, simula sa verse 9. I myself was convinced, ako mismo na kumbinse, that I ought to do many things in opposing the name of Jesus of Nazareth. And I did so in Jerusalem. I not only locked up many of the saints in prison after receiving authority from the chief priests, but when they were put to death, I cast my vote against them. And I punished them often in all the synagogues and tried to make them blaspheme. And in raging fury against them, I persecuted them even to foreign cities. Nang walang patawad. Pati yung hindi sa Jerusalem, dun lang ang kanyang teritoryo. Pati yung nasa ibang bayan, pinuntahan niya. Verse 12, in this connection, I journeyed to Damascus with the authority and commission of the high priests. At midday, O King, kausap niya si King Agrippa, I saw on the way a light from heaven, brighter than the sun, that shone around me and those who journeyed with me. And when we had fallen, all fallen to the ground,
I heard a voice saying to me in the Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the gods. And I said, Who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and stand upon your feet, for I've appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me and to those in which I will appear to you, delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Sabi ni Pablo, therefore, kausap ni Hari eh, therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus, then in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and also to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. Alam natin na yung mensahe na preach ni Pablo ay totoo dahil dito sa nangyari sa kanyang buhay. Dating pinapatay ang Kristiyano, ngayon, kakampi na ng mga Kristiyano. Dati, tinitira niya yung Ebanghelyo, ngayon, siya ang promoter ng Ebanghelyo. Kaya naniniwala tayo yung mensahe niya ay totoo. Dahil yun ang mensahe niya eh. Etong ginawa sa akin ni Kristo na bago ko dahil si Jesus ay talagang nabuhay mula sa mga patay. Hindi siya nag-imbento ng kanyang mensahe, hindi ito kanyang palagay lang, hindi ito tradisyon. Ano sabi ni Pablo sa Galatians 1:11-17? For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Yan ang sabi niya eh. Kaya ako ito pinipreach. Hindi ito imbento ko, hindi ito galing sa tao, hindi ito pinasa lang ni Peter sa akin, hindi. Ito ay pinakita sa akin mismo ni Jesus Christ. Kaya alam nyo, yan ang dahilan kung ba't ang tapang ni Pablo na kaya niyang sabihin ang sino mang magtuturo ng mensahe na kontra sa original na tinuro ko, sumpain siya. Tinan niyo sabi niya sa Galatians 1:8-9, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Alam niyo sinasabi ni Pablo? Kahit na ako pa, hindi ako pwedeng magturo na iba dun sa original na tinuro ko. Pag nagbago mensahe ko, sumpain ako. Sinasabi rin ni Pablo, kahit may iba pang mga apostol dito, kahit apostol pa sila nauna kaysa sa akin, pag ang mensahe nila ay baliktad o lihis o kontra sa tinuro ko originally, huwag kayong maniwala doon. Sumpain sila. Kahit anghel panggaling langit, kahit na may apparition pa ni Mary, yung mga mahilig na naniniwala sa apparition, si Mary pa nagpakita, si St. Joseph pa nagpakita, si Angel Gabriel pa nagpakita. Pag ang mensahe nila ay kontra, ay iba dito sa mensaheng preach ni Paul, of course, hindi yun galing sa Diyos. Jablo yun. Pero kung totoo man yun, pero baliktad, sumpain sila, sabi ni Pablo. Kaya yan ang dahilan kung bakit alam natin na yung mensaheng kanyang tinuro ay ang katotohanan. The word of the truth, the gospel. So, tigil tayo panandali. Tapusin na natin itong ating pag-aaral. Harapin natin itong mga katotohanan ito. Harapin natin itong mga pangyayaring ito in history. Ito ba ang mensaheng pinaniniwalaan ninyo? Naniniwala ba kayo sa isang mensaheng nakabase sa historical facts? Yung bang pinangahawakan ninyo ay base sa fulfillment of prophecy? Yun ba ay base dito sa katotohanan itong wala nang laman yung libingan ni Jesus?
Ito bang mensaheng pinaniniwalaan nyo ay nakabase dito sa mga buhay na binago ng Panginoon? Mga witnesses na dati mahina sila, dati duwag sila, dati hindi sila naniniwala kay Jesus, dati persecutor, ngayon nabago na? Ito bang mensaheng pinaniniwalaan ninyo ay nakabase sa mga katotohanan ito? Dahil kung hindi, ang pinangahawakan ninyo ay isang kasinungalingan. Alam nyo, gusto ko lang isingit ito dito. Hindi ko matiis itong hindi isingit eh. Kaya hindi ako naniniwala kay Mr. May kwento siya eh. Nandun daw siya sa bundok. Meron daw siyang narinig na boses. Kinausap daw siya ni Father God. At in-appoint daw siya na siya na raw yung Son of God, etc. Ba't ako hindi naniniwala? Kasi ito yung tanong eh. Ito yung test eh. Ito ba ay base sa historical facts? Ikaw lang nang nagkukwento nun eh. Marami bang witnesses? Ang pinag-uusapan ba natin eh, dati itong kwentong ito, namatay ngayon, pwede niyong ma-check, punta kayo sa libingan, wala na yung katawan doon. Ang daming witnesses. Kaya, kung may maririnig kayong mensahe, kiniklaim niya million-million, lahat sila, pwede kong sabihin dito ngayon, lahat sila naniniwala sa isang kasinungalingan. Kahit konti lang tayo. Totoo itong mensahe natin dahil ang mensahe pinangahawakan natin, ito ang mensahe na tinuro ni Epaphras sa Kolose. Ito ang mensaheng tinuro ni Pablo na apostol. Kaya million-million man ang naniniwala, hindi ito paramihan ng naniniwala. Ang tanong, totoo ba yun? Ano ba yung original na message? Kaya mga kaibigan, kung ang pinanghahawakan yung mensahe ay hindi ayon dito sa natutunan natin ngayon, at sa tingin nyo, ay ligtas na ako kasi ito pinaniniwalaan ko, takbuhan na ninyo yung turong yan kasi mali yan, kasi nungalingan yan, nalinlang kayo, niloko lang kayo. Pumunta kayo sa mensaheng nandito sa Kolosas. Ang mensahe ni Pablo. Ito ang panghawakan nyo. At pag itong pinaniwalaan nyo, itaya na ninyo buhay nyo dito. Kahit ano pang gawin nila, kahit i-persecute nila kayo, kahit i-torture nila kayo, panghawakan nyo to. Dahil kayo ay merong tunay na pag-asa. Pagdating ng panahon, pagdating ni Jesus Christ, haharapin natin siya. At sasabihin sa'yo ng Panginoon, "Thou good and faithful servant of mine, enter into the joys of your master." Sana makasama tayo dun sa mga sasabihan niya nun. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa katotohanan na pinakita niyo po sa amin. Salamat na hindi kami naniniwala sa isang kasinungalingan dahil ang mensaheng pinaniniwalaan namin ay base sa historical facts, base sa maraming mga witnesses, base sa isang empty tomb, base sa Jesus na namatay at muling nabuhay. Ito ay base sa napakaraming mga ebidensyang itong natutunan namin. Kaya Lord, maraming salamat po. Panginoon, tulungan niyo po na huwag namin itong i-compromise, huwag namin itong i-dilute, huwag namin itong i-distort. Sana ma-preserve itong katotohanan ito hanggang sa muling pagbabalik ninyo. Sana maging faithful kaming ibahagi ito sa ibang mga tao. Sana panghawakan namin ito kahit ano pa man ang mangyari sa amin. At Panginoon, sa mga taong nalinlang ng isang false gospel, maawa po kayo sa kanila. Sana marinig nila itong katuruang ito at makita nila na mali ang kanilang pinangahawakan at paniwalaan nila ang mensahe ni Apostol Pablo, ang ebanghelyong kanyang tinuro, ang mensahe ng katotohanan. Salamat po aming Panginoon. Kumalat nawa, Panginoon, ito pong natutunan namin sa marami pang mga tao dahil ito lang ang pag-asa namin upang kami maligtas. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Bilang isang tunay na Kristiyano, kailangang malinaw sa iyo na ang Ebanghelyo ay ang mensahe ng katotohanan na nakabase sa mga tunay na pangyayari sa kasaysayan, katuparan ng mga propesiya, libingang walang laman, at buhay na binago ng mga apostol. Ito ba ang iyong pinanghahawakan? Kung hindi, hindi tama ang iyong pinaniniwalaan. Diyan po nagwawakas ang mensaheng How We Know That the Gospel is the Message of the Truth.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: What's truly worthy of your life? What's worth giving up good things so that you can devote yourself to that one thing? That's a question that for some can be paralyzing, but beholding Jesus by faith changes everything. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today in a series called The Greater Glory.
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita. usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
12: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Uma.

0: Sampayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: There are 66 books of our Bible as scriptures, 39 sa Old Testament at 27 naman po sa New Testament. No more, no less. Ibig sabihin, it is inspired by God. So the word inspired ay translation po ito sa Greek used by Paul in 2 Timothy chapter 3 verse 16. So ang Greek word na ginamit po dito ay theopneustos, which translate inspired. Ibig sabihin ng combination na two words ito ay theos means God and neustos breath. Accurate translation nito, God breathed. So kung titignan natin, ito ay parallel verse dito po sa Genesis chapter 2 verse 7 na nire-refer yung word na ito sa creation ng tao. Ibig sabihin, nung have been brought into existence, yung tao ay through the breath of God. In Psalms 33 verse 6 also, in-inform tayo that the stars were brought into existence by the breath and the mouth of God. Yung dry bones din na tinutukoy po sa Ezekiel's vision ay nabigyan din ng buhay sa pamamagitan po ng breath of God in Ezekiel chapter 37 verse 9. Si Apostle po ay nagtuturo sa atin na that the scriptures were divinely produced. So that the Bible is unique because it is a result ng created act of God who alone created the man, the heavens, and all its hosts. So, scriptures is also inerrant. Ibig sabihin, wala pong error. We believe that the scriptures were without error in the original documents or autographs. Ibig sabihin po, the basis ng ating pananampalataya, paniniwala, that the scriptures were God-breathed or divinely created and produced just as the original man was without sin. So, the original universe was without corruption. The original documents as of the Bible were without error. Ibig sabihin, may magtatanong sa atin, paano po yung mga kopya natin ngayon na Bible? Ito ba ay without error? Kung ito po ay conform to the original documents. Binigyan naman po ng gift ang mga translator po natin na bilang may mga alam sa archaeology, sa linguistic, and also yung literally knowledge ng panahon, yung pagkasulat po na ito. Also, yung pagiging scholar po nila at yung diligent labor po nila. Na nakikita natin, reconstructed yung original documents. Sa pagkukumpara natin sa mga various copies ng scriptures, na magkakaroon po tayo ng confidence that yung conclusion that the versions that they produce are almost 100% reflections of the original documents. So, inerrant po ang ating scriptures. Sumunod po ay, ito po ay sufficient para sa revelations of God. When we speak about sufficiency of scriptures, we do not mean that this is yung textbook natin para sa science, pang medicine, pang astronomy, or iba pang other areas na tingnan natin na science. Although, kapag properly interpreted, the Bible never contradicts doon po sa accurate scientific conclusion. Kadalasan po, ang science po ang nagpo-prove sa ating Bible o sa the scriptures. It is sufficiency in the area of spiritual and eternal needs of man. Unang-una, salvation of man. Everything we need to know about salvation from sin and ito pong eternal consequence din po sa ating buhay ay na-reveal po sa Bible. So salvation is found only in Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life in John 14 verse 6. Dahil po, ang ating Panginoong Kristo ay Diyos at nagkatawang tao na matay para sa ating mga kasalanan na buhay na muli. Ang ibig sabihin nito, siya lang po ang nakagapi at nakapagtagumpay at nakapagbayad sa ating mga kasalanan. He is the only Savior qualified to save man from sin and eternal consequences in hell. Kung ito po ay sufficient para sa ating salvation, also sufficient po ito para sa ating faith and life. Sabi nga ni Apostle Pablo, because the scriptures are inspired by God, ito po ay profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instructions in righteousness in order para sa mga Christian to become mature and equipped for every good work. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3, verse 17. So all principle, even yung certain specific instructions, no, regarding our moral, spiritual conduct dito sa mundong ating pong ginagagalawan ay natatagpuan po sa Bible. Other writings by men of God may also produce yung deeper insight, but the general principles are contained in the scriptures para gabayan po tayo sa ating pamumuhay, pag-uugali, at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Ama. We reaffirm yung ating conviction that yung knowledge of the way of salvation and also development para sa ating spiritual life habang tayo po ay nasa mundong ito ay revealed sufficiently in the entire Bible. So, scripture is God-breathed para sa ating salvation, para rin po sa ating pamumuhay. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
0: Ang katotohanan ng nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Madalas itong ikatwiran ng mga tao, kaya daw ayaw nilang dumalo sa ating mga worship services o mga fellowship groups ng ating church kapag sila ay ating iniimbitahan. Kung totoo nga ang mga katuruan na ating ipinapangaral, bakit daw may mga ipokrito na mga Christians na hindi ipinamumuhay ang ating mga itinuturo? Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Paano natin sila maihimok na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan? Kung ating babasahin sa Biblia, ang madalas na pagalitan ng Panginoong Hesus ay ang mga taong ipokrito o mapagpaimbabaw. Mismong ang Panginoon ay namumuhi sa mga mapagkunwari na nagpapakilalang mga tagasunod ng Diyos, lalo na ang mga nagtuturo ng kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 23, verses 27 to 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan." Ang mga mapagpakunwari ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan para magpakitang tao lamang. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 1, "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. At dahil sa pakitang tao lang, ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, mabigat ang kaparusahan sa mga mapagpakunwari. Ipinahayag nga ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 6 to 7, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. E may mga bata halimbawa na lumaki sa mga Christian homes na ayaw tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas nung lumaki na sila dahil sa nakita nga nilang mapagpakunwari ang pamumuhay ng kanilang mga magulang na dumadalo sa church o kahit laki sila sa church, nakita nila maraming mga mapagpakunwari sa kanilang dinadaluhang church. Ang mga mapagpakunwari ang isa sa maraming mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan na may mga mapagkunwari maging sa mga mananampalataya, subalit kakilakilabot ang kanilang sasapitin sapagkat sila ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga kapag iniimbita sila sa church, kapag nag-e-evangelize tayo o nag-share ng mabuting balita sa ibang tao, eh tumatanggi silang dumalo, nasunog na kasi sila. Ikinakatwiran nila, ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Hindi maganda na itanggi natin sa kanila na may mga mapagkunwari nga sa mga mananampalataya. To be fair, hindi naman ibig sabihin na palaging tama ang ganitong mga obserbasyon. Hindi din naman natin dapat husgahan agad ang inaakusahan nila ng pagiging mapagkunwari. Ngunit dapat nating igalang ang kanilang pananaw tungkol dito. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong maging defensive. Huwag tayong maging defensive. Huwag nating ibalik sa kanila. Huwag natin silang pagsabihan dahil sa kanilang pahayag na may kilala silang mga mapagkunwari na Christians. Ilalabas pa na pinagtatakpan pa natin ang mga maling pag-uugali sa church. Huwag natin palalabasin na sila pang nag-akusa ang mali. Maganda na makinig tayo sapagkat maaaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maituwid bilang isang church. Kasi nga may mga nagaganap nga na hypocrisy sa church. Matapos na ipahayag natin ang ating paggalang sa kanilang pananaw laban sa mga mapagpakunwaring mananampalataya, maganda na ipaliwanag natin na hindi pa din nagbabago ang katotohanan na ating ipinapahayag sa kanila. Ayon nga sa Romans chapter 3 verses 3 and 4, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hinding-hindi. ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Pansinin natin ang sabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos kahit na may mga tao na sumasalungat dito sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring pamumuhay. Mananatiling tapat ang Diyos kahit na hindi tapat ang mga nagpapakilalang tagasunod niya. Hindi nagbabago ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may namumuhay ng salungat dito. Muli, hindi natin kailangang bigyang katwiran o magpalusot sa katotohanan na may mga nagpapakilalang mananampalataya na namumuhay ng may pagkukunwari. Hindi natin kailangang sabihin na tao lang sila o lahat naman tayo ay nagkakasala. Magmumukha pa na tayo ay defensive kapag ganun ang ating paliwanag. Ituon natin ang kanilang paningin sa Panginoong Hesus at hindi sa tao. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
6: E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
7: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
8: Deuteronomy chapter 8 verse 18. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. Basahin ko po sa English version, sa NLT. Remember the Lord your God, He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating tamang tugon sa tagumpay na kaloob ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na lahat po o may mga salita na meron pong mga tamang response o tamang tugon? For example, pag sinabihan po tayo ng thank you, ang response po doon ay yes, welcome, di ho ba? Kapag ka po sinabihan tayo ng isang tao ng I love you, ano po ang sagot po doon? I love you too. Pag sinabihan po tayo ng isang tao, I miss you, ang response po doon na tama ay I miss you too. Kaya lang minsan, may mga tao na pag sinabihan ng I love you, ang magiging response ay, sorry, we're just friends. Aw, sakit doon, no? Pero alam nyo mga kapatid, kagaya nga ng atin pong sinabi, eh lahat po ng mga salita, no, ay mayroon po mga tamang tugon, may mga tamang response. At hindi lang po yung mga salitang aking nabanggit. Even ang mga situations sa buhay po natin ay meron din pong mga tamang tugon o mga right responses. Kagaya po ng ating magiging pagbubulay, ang tungkol sa mga achievements, sa mga success, paano nga po ba tayo dapat mag-response o ano nga po ba ang tamang tugon sa tagumpay? Yung binasa po nating verse kanina, yung sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, ito po ay nagpapaalala sa kanyang mga mambabasa hanggang sa panahon po natin, dito po parang sinasabi na alalahanin nyo kung sino ang nagbigay ng kung ano man ang meron kayo. Diba? Ganyan po yung ating pong magiging reflection po. Kaya nga po maliwanag ang sinabi doon, remember the Lord your God, for He is the one who gives you power to be successful. Ibig sabihin po mga kapatid, kung bakit po tayo naging matagumpay, sapagkat binigyan po tayo ng Diyos ng kakayahan. So ibig sabihin lang po mga kapatid, lahat po ng meron po tayo ay galing sa Diyos, kasama na po dyan ang kakayahan, ang talino, ang lakas para po maging matagumpay anumang aspeto ng ating buhay. So ano nga po ba ang tamang tugon sa mga tagumpay na malinaw po na ito po ay galing sa Diyos? Tatlong mahalagang bagay po ang atin pong magandang maging tugon. Una, kapag tayo po ay nagtatagumpay at nakareceive po tayo ng achievement, ibigay ang glory sa Diyos. Tama po, give glory to God. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ganito po ang ating mababasa. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Sa NIV version po, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Dito po ay binigyan diin ni Apostol Pablo na ang lahat ng atin pong gagawin ay dapat pong gawin natin para sa kapurihan at para bigyan ng karangalan ang Diyos. Kasama na po dito kapag tayo po ay nagtatagumpay. Alam niyo po, napakahalaga na ito po ay hindi natin makalimutan. Ito po ay dapat laging nasa isip po natin. Sapagkat kagaya nga po ng atin pong binanggit kanina, ang lahat ng meron po tayo ay galing sa Diyos. Maging ang kakayahan upang tayo ay magtagumpay, galing po sa Diyos. Kaya po marapat lamang na ibalik po natin sa Kanya ang credit, ibalik po natin sa Kanya ang glory. Alam niyo po, ang maganda dito, kapag ka po ibinalik po natin sa Diyos ang glory, ay may kakaibat po itong pagpapala. Sa kabaliktara naman po, kung aagawin natin ang glory sa Panginoon, e tiyak pong pwedeng-pwedeng kuhanin ng Diyos kung ano man yung Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Para bang sinasabi, teka muna, parang mali ata ako ng pagkakabigay ng kakayahan sa iyo kasi inangkin mo na ang glory na dapat sa akin. No? Pwedeng sabihin ng God sa atin yung ganun eh. Kasi nga po, inaagaw natin yung glory. Mga kapatid, sa achievements po natin, kilalanin po natin at ibalik po natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ang sabi nga po nung isang quotation na aking po nabasa, yung pagbibigay daw po o pagbabalik ng glory sa Panginoon is a win-win situation. Bakit? When we lift glory to God, no? Yung daw pong pagpapala naman ang siyang bababa sa atin. Kapag daw po itinaas natin ang pagpupuri, ang pagpaparangal sa Diyos, yung blessing po ang siyang bababa sa atin. Kaya po mga kapatid, whenever na tayo po ay makaka-achieve ng success, whether ito po ay sa career, sa relationship, or sa mga personal goals po natin, take time to thank God. No? I-share po natin yung kabutihan ng Diyos, ipagpapatotoo po natin na kaya po tayo nagtagumpay ay dahil po sa Panginoon. Ibalik po natin ang lahat ng glory sa Kanya. Pangalawa pong dapat po natin gawin kapag tayo po ay nakaranas ng tagumpay, manatiling mapagpakumbaba o remain humble. Sabi po sa James chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Minsan po kasi natatakot po ang mga taong magpakumbaba. Bakit? Kasi po kumaga meron pong thinking ang tao na kailangang ipagmayabang, ipagmalabis o ipagsigawan ang kanilang galing, ang kanila pong kakayahan at ang kanilang talino na siyang naging sanhi ng kanila pong pagtatagumpay. Alam niyo mga kapatid, napaka-simple ng reminder ng Panginoon sa atin, no? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Huwag po nating hanapin sa ibang tao na tayo po ay itaas. O huwag po nating tayo mismo ang magtaas sa atin po mga sarili. Kasi po, kahit saan po natin tignan, tiyak po, hindi po ito magugustuhan ng mga tao na kapaligid sa atin. Kaya nga po, 'di ba? Pagka marinig natin, yabang-yabang naman 'yan, no? Siya na lang lagi ang magaling. So ganun po talaga ang magiging tingin ng tao kapag ka po pinilit po nating itaas ang ating mga sarili. Huwag po ganun mga kapatid, no? Ang pinakamaganda po, hayaan po natin na ang Diyos ang magtaas sa atin. Kasi po kapag ang Diyos po ang nagtaas sa atin, malinis po yun, no? Malinaw po yun na yun po ay talagang pagpapala ng Diyos sa atin, no? So kagaya po ng sinabi ni James, yung importance po ng humility. At alam niyo po, ang maganda rito sa pagpapakumbaba, binigay na po ni Jesus yung pong supreme example. Siya na po mismo ang nagpakita ng halimbawa na kung paanong siya po ay isang Diyos. Sabi po sa Philippians chapter 2, no? Hindi po siya nagpumilit sa ganong kalagayan, bagkos siya po ay naging tao kapahayagan ng kanyang pagpapakumbaba. Kaya nga po sinasabi natin, si Jesus nga nagpakumbaba, tayo pa kaya? Ayan. So, kapag tayo po'y nakakatanggap ng victory o nakaka-experience ng victory, nakakatanggap ng achievement, manatili po tayo magpakumbaba. Stay humble, no? Kung ano po tayo nung nagsimula tayo, ganun po yung panatiliin natin kahit gaano man po kataas ang atin pong marating. And lastly, kapag ka po tayo ay nakatanggap o nakaranas ng tagumpay buhat sa Diyos, ang pangatlong mahalaga o tamang tugon po natin ay gamitin ang tagumpay upang makapaglingkod sa iba. Use your success to serve others. Ang ganda po na to. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang sabi po sa NIV, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Naniniwala po tayo na ang lahat po sa atin ay binigyan at pinagkatiwalaan ng talento. Pero ito pong mga talento na to, kasama na po yung ating mga success, achievements, ay binigay po sa atin hindi po para lang sa ating personal consumption, kundi binigyan po tayo ng Panginoon ng talento upang magamit po sa paglilingkod sa iba. Pinagtagumpay tayo ng Diyos para ang iba din naman ay matulungan nating magtagumpay sa kanila rin pong mga ginagawa sa buhay. Halimbawa, prinomote ka ng God, no? Prinomote ka sa trabaho mo, inangat ng Diyos ang iyo pong posisyon. Dapat po ang ating pong maging mindset, okay, prinomote ako ng Lord. Sino kaya naman yung pwede kong matulungan para siya din naman ay mapagpala? O kundi man, kung itatranslate po natin yon, magkaroon din ng trabaho, magkaroon din ng blessing ng kagaya ng sa akin. So, inilagay po tayo ng Panginoon sa industry na kung saan ay isa rin po nating ministry, no? So mga kapatid, kapag tayo po ay lalong pinagpapala ng Diyos, mas lalo po nating palawakin ang ating pagtingin

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Isang pinagbalang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At minsan pa kami po ay masaya at nagagalak na tayo po ay magkakasama po sa mga oras na ito upang once again to give glory to our Lord Jesus Christ. At maraming salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa ating pong program. Lalo na po ang ating mga kaklase at mga kaagapay na mga young people. At alam ko, itong mga nakaraan, maraming mga usapin, di ba? Sa patungkol sa ating mga campuses, yung safety ng ating campus. At ang panalangan po namin, kaya patuloy po tayo na ingatan ng Panginoon sa ating pong pagpasok sa ating pong mga paaralan para sa mga young people. At syempre sa mga parents, alam ko nag-worry din tayo sa safety ng mga anak natin. Kaya patuloy po nating laging isama sa ating pong mga panalangin ang ating pong mga anak at ang kaligtasan po ng mga paaralan natin dito po sa ating bansa. At naniniwala po ako na may ginagawa po ang Panginoon at magandang opportunity rin ito para magkaroon siguro ng enlightenment ang marami po sa atin kung bakit mahalaga na ang salita ng Diyos ay naihahayag at naibabahagi po talaga sa ating mga paaralan. At ngayong gabi po, patuloy po tayo na mag-uusap at magkakintuhan patungkol po sa pagbabantay sa ating mga kabataan at paano nga ba natin nagagabayan ang mga kabataan sa makabagong lipunan. Napakagandang tanong para po sa mga nangyayari at nagagana po sa ating kapaligiran ngayon. At patuloy po tayong tumutugon sa mga frequently asked questions dito po sa ating programa, dito po sa Heartline Youth Edition. At ngayong gabi, kasama pa rin po natin siyempre ang ating co-counselor, walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor.
6: Good evening din po sa inyo, Kuya Pastor Andrew, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay po sa mga oras na ito. Ay isang magandang pinagpalang gabi po sa ating lahat.
5: Iyon. At siyempre, Pastor, kagaya ng nabanggit ko kanina, di ba, medyo, sa totoo lang, medyo alarming talaga, Pastor, yung mga news na naririnig natin this past few weeks. Hindi lang isang insidente, kundi multiple incidents talaga, Pastor, yung mapapakinggan natin, mababalitaan natin. It's all over social media at mainstream media, Pastor, na yung behavior ng mga kabataan natin, medyo somehow ay alarming. Pastor.
6: Yes, Pastor.
5: Iba kasi yung nangyayari, medyo may violence kasi.
6: Yes, well, Pastor, talaga po namang nakakabahala po yung mga nangyayari ngayon, lalo-lalo na po dun sa ating young people, yung population ng young people natin na nagkakaroon ng mga aggression, no? Marami pong negative silang mga lumalabas ngayon sa social media at nababalita. And kanina rin, Pastor, no, papunta ako dito, meron din akong naabutan.
5: Mm-hmm.
6: So sa may along Marilaki Highway, may mga bata din, mga kabataan na meron silang nagra-riot sila.
5: Mm-hmm.
6: So yun. Maraming mga instances na involved po yung mga kabataan natin sa mga panahon na ito. Kaya talagang napaka-importante, Pastor, na matutukan sila.
5: Mm-hmm.
6: At saka gabayan sila.
5: Saka parang ano, Pastor, nagre-ripple effect yung

0: na yes, opo.
1: Yung incident na to, no? And maraming usapin patungkol dito sa panahon ngayon kung ano ba yung nag-trigger, di ba, Pastor? Pero yes, at the end of the day, ako, Pastor, nakikita ko na dapat talaga tayo bilang unang-una, Pastor, bahagi ng ng simbahan, di po ba, Pastor? Meron tayong malaking tungkulin na dapat talagang gampanan at hindi pwedeng isang tabi natin o baliwalain natin yung mga nangyayari. Mahalaga yung mga kabataan, yung buhay ng mga kabataan. We have to really give importance to that. At the same time, paano natin sila mapag-iingatan? Kasi kung sila yung magiging pag-asa ng bayan natin, Pastor, mahalaga na ngayon palang ma-prevent na natin, di ba, yung paglala ng mga insidente ito. And kung uugatin natin, Pastor, malalim din yung pinag-uugatan ng mga issues na to, mga problema na to. At siyempre mag-uumpisa yan, lagi naman nating binabanggit dito, Pastor, nag-uumpisa talaga yan sa loob ng tahanan, di ba? Yung values na natututunan natin at home.
0: Yes, opo.
1: At malaking factor yun, Pastor, I think, na sa lahat ng mga incidents na to.
0: Yes, opo, Pastor. Kaya yung tayo po bilang family, no, sa ating mga tahanan, we have a very big responsibility on our children. Hindi lang natin sila talaga basta-basta pwedeng pabayaan o hayaan na lang sa mga ginagawa nila. Kailangan talaga bilang pamilya, bilang mga magulang, gabayan din natin talaga yung mga pinagkaloob ng mga anak sa atin ng Diyos, di ba, Pastor?
1: Yes, Pastor.
0: So, lalong-lalo na po sa mga panahon na ito na talaga namang halo-halo na yung nangyayari, hindi lang sa bansa natin, even in our own community. So, talagang kaliwat-kanan, Pastor, sa mga balita na bawat community ay meron din talagang pinagdadaanan. So, napaka-importante talaga na tayo bilang, lalo na yung mga Kristiyano na pamilya, no, na maging ilaw at asin talaga ng sanlibutan na ito.
1: Totoo, Pastor, at kailangan maipamuhay natin talaga kung ano yung ibig sabihin ng pagiging isang tunay na Kristiyano, Pastor. Hindi pwedeng wala tayong pakialam, diba, dun sa mga nangyayari sa paligid natin. At hindi rin natin pwedeng hindi seryosohin, Pastor, itong usapin na ito patungkol sa pagbabantay sa mga kabataan. Somehow, maybe yung mga adults, mga marami sa atin, we have failed to do our part kung bakit ganyan yung nangyayari sa paligid natin. And imagine what kind of influence the young generation or the younger generation ay yung nagiging role model nila, Pastor.
0: Yeah,
1: and feeling ko that's one thing na lacking sa panahon ngayon. Yung mga taong talagang tatayo, gagabay, sasama dun sa lakbayin ng mga kabataan. At sana, Pastor, ma-achieve natin yung goal natin dito, no, sa ating programa na magkaroon tayo ng community to really work together para sa pagsagip sa mga kabataan. If we needed to save them, sabi nga sa Bible, Pastor, snatch them away from fire.
0: Right.
1: Diba? Kung kailangan natin gawin yun, magsama-sama po tayo. Unang-una sa panalangin, talagang idulog po natin sa panalangin yung ating pong mga kabataan sa panahon po ngayon. And maybe if you are a parent or if you are an adult, kung ikaw man ay ate, kuya, or meron kang certain influence sa community mo, diba, sa church, or kung ikaw nag-aaral pa, naririnig mo to, nasa school ka, ang prayer natin, maging responsible tayong lahat. Diba?
0: Yes.
1: If meron tayong, naniniwala ako, Pastor, lahat tayo meron tayong platform.
0: Right.
1: To really at least influence one person. Isang tao nga lang, Pastor, yung ma-influence mo, diba, on a positive note, kumbaga positively. Or siguro, ang pinag-uusapan din natin, Pastor, yung mga issue ng bullying, diba, sa mga campuses. And hindi lang sa mga campuses, Pastor, kasi ngayon, kahit nga sa online, diba, marami talagang mga bullying na nangyayari. Hindi talaga maganda yung epekto nun,
0: Yes.
1: Diba, Pastor? Parang, sabi, naalala ko dito, Pastor, kung bakit maraming nagiging bully. Kasi sabi nila, Pastor, diba, sabi rin ng Word of God, hurt people hurt people.
0: Yes.
1: Pero healed people heal people.
0: Yes.
1: So, ibig sabihin, makikita natin that there's a lot of people, especially yung mga kabataan, maraming mga young people are hurting. And
0: yes,
1: maybe so, hindi nila alam kung saan sila pupunta or sino yung mga tamang tao na dapat nilang kinakausap. Or siguro, dapat tayo mga adult, tayo mga nakatatanda, at least we have to initiate.
0: Yes.
1: Kasi minsan, Pastor, pag ikaw yung nandun sa posisyon na kailangan ng tulong, sometimes you don't know that you needed help.
0: Hindi lang basta initiation, Pastor. Siguro dapat we have to provide a safe space.
1: Yes, that's
0: right. For the younger generation to speak with us about what is happening to them. kasi talagang it really affects yung community, yung society natin naapektuhan. Kaya talaga pa sir, it really takes intentionality. Dapat talaga yung mga adults natin, yung mga parents natin, maging intentional din sa pagtuturo ng magandang mga bagay dun sa mga bata.
1: Yes, kumbaga dapat Pastor, magkaisa talaga tayo. Yung mga community na kinabibilangan natin, nandyan yung mga teachers, yes, nandyan yung mga parents, and of course, tayo as a part of the church, we really have to work together. Paano ba talaga natin mapag-iingatan, di ba, yung generation na to?
0: Right, opo.
1: Diba? At alam naman natin, we are in competition with the world, Pastor. Yes. We are battling dun sa influence ng mga bagay na nandito sa mundo. At hindi madali yun, hindi madaling trabaho yun. Pero naniniwala pa rin ako, Pastor, na mas makapangyarihan pa rin yung Diyos, di ba, na right, tumawag sa atin, nagligtas sa atin. If only, magpapagamit talaga tayo ang bawat isa sa atin to be a vessel, yes, of God or to be a mouthpiece of the Lord, di ba? At gusto ko lang rin batiin at i-acknowledge yung ilan nating mga kaagapay na nakikinig ngayon. Nandyan si Pastor Anthony Lorenzo ng AFICA or Association of Filipino Youth for Civic Action. Yan, isa rin to sa advocacy ni Pastor Anthony. At nandyan din si Kuya Marvelous Barrios ng Compassion Philippines.
0: Shout out po.
1: Yan, shout out po sa ating mga mga kakampi din natin to, Pastor. Yes, ito yung mga tao na mayroong puso kagaya natin in reaching this generation, or yes, isa to sa sila yung mga tao din na alam ko they are very passionate sa paggabay, right, diba, sa mga kabataan. If only all of us would be more intentional, Pastor, I think magkakaroon to ng impact din, 'di ba? Maka-counter, yes, natin whatever is happening in the world. Hindi man natin ma-eradicate 'yan, pero right, at least let's do our part.
0: Yes,
1: kasi yun yung mahalaga 'di ba, na gawin natin yung kaya nating gawin. Kasi, yes, yung maliit na kaya mong gawin, akala mo minsan maliit lang 'yan, but if it could impact at least one person, if right, it could impact at least one life, makapagligtas ka ng buhay ng isang tao, malaking bagay na yun.
0: Yes po.
1: Diba? Kaya walang maliit na Pastor, walang maliit na gesture.
0: Yes.
1: Diba? So pagdating dun sa good intention natin or yung goodwill natin, pagdating, siyempre tayo specifically pinag-uusapan natin ngayon, Pastor, yung paggagabay talaga sa young people. And naniniwala ako na marami ring natatauhan sa panahon ngayon, Pastor.
0: Yes,
1: 'di ba? Maaring siguro, Pastor, ano rin 'to yung nangyayari ngayon. Epekto na rin 'to ng mahabang panahon na pagiging complacent siguro ng marami sa atin.
0: Yes,
1: we have permitted all of these things to happen, 'di ba?
0: Yes,
1: wala
0: Pastor
1: namang may gusto, pero siguro dahil sa madami ding nangyayari sa paligid natin, ay hindi natin napansin.
0: Yes, Pastor. Maaring nalingat na tayo.
1: Yes, Pastor. Kaya nga yung paalala ng salita ng Diyos, Pastor, mahalaga talaga na lagi daw dapat tayong nagbabantay.
0: Yes.
1: At tayo ay maging mapagmatsyag.
0: Yes,
1: diba, Pastor?
0: Po.
1: Kasi ang kaaway humahanap lang talaga ng pagkakataon para sukulin tayo.
0: Right.
1: And even inside our churches, our communities, we really have to also be careful. Diba, sayang naman yung mga youth ministry na na-build natin over time if yung purpose natin hindi talaga natin masiserve. Diba? Na, na natatakot tayo maka-offend ng tao.
0: Yes, Pastor.
1: Diba, Pastor? I think that's one problem, Pastor, na marami sa atin natatakot tayong maka-offend. Diba, especially yung generation na to, parang ang hirap i-offend kasi
0: right,
1: grabe,
0: Pastor,
1: mag-retaliate din.
0: Yes. Kaya alam mo, Pastor, yung ito, sinasabi ni Pastor Anthony Lorenzo, intentional, strategic, relevant, without sacrificing or compromising our conviction and character. Mahirap to.
1: Mm-hmm.
0: Na habang you deliver the truth with this generation, hindi lang sa-sacrifice yung character mo. So, labanan din dito, Pastor, yung manatili ka talaga. At saka panindigan mo din,
1: mm-hmm,
0: kung paano mo itatama or paano mo i-deliver yung truth with,
1: yes,
0: love sa kanila.
1: That's right, Pastor. And I think magandang avenue, Pastor, ang mga campuses talaga natin.
0: Yes.
1: Para maging daan para ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon,
0: yes,
1: makaabot dun sa mga kabataan.
0: Yes, Pastor.
1: Diba? So, pag-pray natin maigi, sama nyo po sa panalangin na talagang magbigyan tayo ng favor,
0: yes,
1: Pastor, ng Panginoon na makapasok sa mga campuses,
0: right,
1: to share the gospel, to share the love of God, to help yung mga young people natin to build a godly character, Pastor. Kasi
0: yes,
1: minsan,
0: Pastor,
1: siguro, yun nga, yung mga sa mga household natin, marami sa panahon ngayon talaga yung mga family, both parents needed to work. Maaring hindi naman nila intensyon na mapabayaan talaga yung kanilang mga,
0: yes,
1: mga anak, Pastor, no? Pero yun nga, we have to recognize that there's a problem. na nagiging abo nga, Pastor, nung kaabalahan ng mga magulang. Diba, nagkakaroon ng absenteeism, eh, Pastor, sa buhay ng mga young people. And we know that it is very important for parents to be present in the life of their children while they are growing up.
0: Yes,
1: kasi hindi sila magiging handa, eh. Opo. Diba, dun sa buhay na pagiging adult.
0: Kumbaga, kung ang buhay ay parang isang digmaan, anong magiging laban ng mga anak natin kung hindi natin sila binigyan ng panglaban?
1: Yes,
0: anong,
1: Pastor.
0: Anong laban nila sa mundo na to? Lalo na alam natin gaano kasama, gaano kahirap, Pastor, mabuhay dito sa present time natin. So, kung hindi natin iningatan at inihanda yung mga anak natin, paano na sila?
1: Yes, Pastor. At hindi lang yung mga anak. Kaya praise God, Pastor, sa mga tao na itinitindig ng Panginoon.
0: Yes,
1: diba? Para tumayo bilang mga fathers, bilang mga kuya, bilang mga mentor, bilang mga teacher.
0: Yes,
1: so ito yung, I think this is a perfect moment and a perfect time, Pastor, na ma-encourage din yung mga tao na tumatayo. 'Di ba, ng mga pastor, tumatayo yung gabay at guide din sa mga
0: salt
1: and light. Exactly, Pastor, kasi mahalaga talaga yung tungkulin natin. If other people are not taking it seriously, pero tayo, let's take it seriously, Pastor.
0: Opo.
1: At maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. At siyempre gusto rin po naming batiin yung mga kaagapay mo natin sa Bicol region. So happy listening po sa inyo. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa Care 104.3 DYFM Gaspi. At hatid po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo rin po ay napapakinggan via online streaming ng FEBC.ph. Kung isang panigman ng mundo, ay maaari nyo pong mapakinggan ang lahat po ng ating mga programa. At syempre sa mga legit po natin na kaagapay, hindi lang po yung FEBC.ph, kundi meron din po tayo mga app na pwede po ninyong i-download. I-type nyo lang po ang 702-DZAS sa App Store or Google Play. Tapos i-download nyo na po agad ang ating pong app, ang 702DZAS Agapay ng Sambayanan. At syempre kasama nyo po 24/7 ang Feel Good Music kapag dinownload nyo po ito. At nandyan din yung mga hugot at mga hope-filled kwentos at mga wisdom na swak no swak din sa life mo. And whether chill ka sa buhay o nasa biyahe, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad, brought to you by FEBC Radio. At syempre gusto rin po nating magpasalamat sa ating pong mga kaagapay kasama dito sa production, si Kuya Benjo. Kuya Benjo, thank you so much. Si Kuya Nat-Nat, na lagi din natin kasama, ating RTB team, mga nasa Bukawi transmitter site, ang ating mga broadcast engineers. At si Kuya Wen, maraming salamat din kay Kuya Wen. At siyempre tayo po yung mapapakinggan from Monday through Friday. At iba-iba po yung mga counselors na inyong pong mga kasama sa bawat araw. At hindi po kayo mauubusan ng makakausap at mahihinga ng advice. At every Monday po, si Pastor Archie, kasama po ang Maya Counseling. Yan, sila po pag Monday. At every Tuesday naman po, ito po ay usapang legals. Kung may mga legal concerns kayo, pag Tuesday po, tumutok po kayo dito po sa ating programa. At pag Wednesday naman, of course, ang inyong mga kaagapay, ang inyong mga kaklase, ang Heartline Youth Edition, si Kuya Pastor Andrew Franco, at syempre si Pastor John. At every Thursday naman po, ay Family with Jason, kasama po ang Guillermo family. At marami pa po rin silang nakakasama. Yun po yung every Thursday naman. At pag Friday, general counseling naman po kasama si Kuya Pilo Laharca. At yan po yung ating mga counselors every Monday through Friday. At para po sa inyong counseling concern, pwede po kayong magbigay ng message po sa ating pong Facebook page. Kung baka meron po kayong topic na gusto ninyong mapag-usapan sa mga programs po natin, isend nyo lang po sa 702DCAS Radio TV. Yan po yung Facebook page natin. Kung hindi nyo po ito na nalalike at nasishare sa mga kaibigan ninyo, ito po yung perfect time to do it. Malaking tulong din po yan sa ating pong mga programs at para mas marami po na makarinig ng mabuting balita din at mga encouraging words of wisdom dito po sa ating program. So, ilike nyo na po again ang 702DCAS Radio TV at pwede rin po kayo mag-send ng direct message at kung kayo po ay may question, meron po kayong gustong i-clarify o meron po kayong gusto lang sabihin din at kailangan nyo ng kausap, yan po yung ating Facebook page. At pwede rin po kayo mag-message sa ating po mga numbers. At kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. Kung gusto niyo pong text yan. At kung smart naman po, ito po ay 0961-784-9351. So sa lahat po ng questions ninyo, mga topics that you wanted us to discuss, i-send nyo lang po dito. At meron po tayong personal Facebook page din po, ang Heartline Youth Edition 702 DCAS. So, i-like nyo rin po at kakaumpisa lang po nitong page na to. At ang intention po natin is of course to gather yung mga youth leaders, mga young people, at magkaroon po tayo ng sarili nating platform kung saan po tayo makakapag-engage. So, pakilike na po at pakishare na rin ito pong ating pong Facebook page, ang Heartline Youth Edition 702 DCAS. At ngayong gabi po ay patuloy po tayong tutugon sa katanungan, sa questions po ng ating mga kaagapay na pinadala po sa atin. Meron po tayong pending question dito from a few weeks ago. Yan. And Pastor, ready ka na ba sa ating katanungan? At,
0: sige Pastor, pag-usapan na natin yan.
1: Oh, pag-usapan natin. Actually, marami na tayong napag-usapan kanina, Pastor. Kasi yes, Pastor, kagaya ng nabanggit natin, Pastor, talagang medyo alarming talaga yung nangyayari sa paligid natin. No? Sabi, merong bago pala tayo pumunta dun sa ating Pastor, dito sa ating question. Sabi ni Pastor Anthony, meron pong upcoming public school and campus ministry conference and family enrichment conference on August 21 and 31 sa Baguio City. At pwede rin pong gamitin ng Panginoon to equip churches to strategically utilize opportunities to reach out the now and next generation. So intergenerational approach po ang isa sa mga strategies na nakita ng AFICA for National Transformation. So sa lahat po ng mga interesado na at siguro yung mga community churches, higit sa lahat yung mga pastors that are praying for campus ministry para ma-equip po tayo. Attend po tayo nitong gawain na to. This will be on August 21. And yung Family Enrichment po conference will be on August 31. So meron po tayong dalawang upcoming event by AFICA. At maganda pong attendan to. At makatulong po sa bawat isa po sa atin. At mas tayo po ay maging equipped at mas maging ready din po sa pagka-counsel at pag-a-address ng mga concerns po ng especially ng mga young people at ng mga families these days. Magandang pagkakataon na magsama-sama po tayo na minsan pa, 'di ba, na bigyan ng importansya yung bawat pamilyang Pilipino. At yun po, at balik na po tayo sa ating katanungan. Pastor, ito yung tanong ng ating kaagapay. Sige, sabi po niya, "Hi mga kuis, magandang gabi po. May gusto lang po sana akong i-share at hinga ng advice." Sabi niya, may kaibigan po kasi ako na nagba-Bible school ngayon. Ang napapansin ko lang na habang may mga bago siyang natututunan, parang medyo nababago yung dating niya. Sabi niya, parang minsan nagiging mataas at yung tingin niya sa sarili niya ay lalo na pagdating sa doctrine. Sabi niya, parang feeling niya mas tama siya kaysa sa iba. At sabi niya, ang struggle ko po dito is wala naman akong nakikitang masyadong pagbabago sa buhay niya. Like, hindi ko masyado naririnig yung testimony niya at hindi ko rin nakikita yung application ng mga natututunan niya. Dahil dito, may mga tao na rin pong naapektuhan at medyo na-off sa kanya. Sa side ko naman, naiisip ko lang na parang minsan mas okay pa yung taong hindi pa ganun kalalim sa Bible pero may wisdom at kita mo sa buhay niya kaysa sa kabisado mo yung Bible pero hindi naman nakikita sa actions mo. So tanong ko lang po, paano ko siya ma-approach ng maayos? Paano ko siya matutulungan without offending him? And at the same time, paano ko rin po mapapangalagaan yung sarili kong faith sa ganitong sitwasyon? At gusto ko rin po sana matutunan kung paano mag-balance ng knowledge at character sa faith journey namin bilang kabataan. Salamat po mga quiz and God bless you. So ayan Pastor,
0: oh, grabe.
1: Medyo mahaba-haba yung yung pinadala ng ating kaagabay. Pero this is very common, Pastor.
0: Yes, very common at grabe na yung pinagdadaanan niya dyan sa part na yun, Pastor. Mm.
1: Kumbaga common yung question ng common tong hindi ito first time nating narinig.
0: Right, opo.
1: Kumbaga minsan ito talaga yung danger, Pastor. Di ba merong danger kasi sabi nga ni Ka-Ernie Baron, Pastor, naalala ko na naman si Ka-Ernie Baron. hindi na yata kilala nung iba yun, Pastor.
0: Pero nostalgic pa sa akin pero yung iba baka hindi na kilala.
1: Nga ba, si Ka-Ernie Baron lagi niyang sinasabi that knowledge is power.
0: Right.
1: Di ba? Ang knowledge daw ay kapangyarihan. So pag ikaw nakapossess ka ng knowledge, ang tanong, saan mo gagamitin itong knowledge na to? Because yes, it is power.
0: Right.
1: That is in your hand. So I think, Pastor, yung knowledge minsan, kapag bata pa tayo kasi, Pastor. Diba? Tas hindi pa fully develop yung character natin. Minsan hindi natin nagagamit ng tama yung knowledge na meron tayo.
0: Yes.
1: At madalas, kapag tayo daw, habi nga punong-puno ng knowledge, tas hindi nabibuild yung character natin, eventually, you would blow up. Diba, Pastor? Yes. Narinig mo na ba yung Pastor? Na yes. Pag puro knowledge lang, head knowledge lang, may tendency talaga na lumaki ang ulo ng isang tao.
0: Right, yes po.
1: Kasi head knowledge lang eh. So, ang knowledge, depende kung paano mo siya ginagamit.
0: Right, Pastor. So, actually, marami talagang mga tao, mga leaders din, sometimes sa church na dumadaan sa parehong pagkakataon. Actually, Pastor, napaka-importante dyan, umpisa. Sa una, talaga dapat na tanungin muna natin yung sarili natin. Bakit ba tayo bakit ba natin gustong mag-aral ng Bible school? Or bakit ba natin gustong pag-aralan ng Biblia or ang salita ng Diyos? Anong purpose natin? Ito ba ay para sumunod kay Lord? Ito ba ay para maging tama yung understanding natin sa Word of God? O baka naman gusto lang nating mag-build ng certain wall para hindi tayo makorek ng iba? Kasi nag-aaral na tayo sa Bible school eh. So maraming tao, Pastor, na isa experience ko, Pastor, no? Gusto nila mag-aral dyan for immunity purposes. Para, syempre, hindi na sila makokorrect ng pastor nila.
1: First time ko narinig yung pastor, for immunity purposes.
0: Alam mo ba yun, Pastor? Siguro counterintuitive yung yung idea na yun. Pero sa observation ko, Pastor, marami po ang nagtitake niyan. Actually, meron niya ditong term si PJ, si Pastor Jordan. Sabi niya, nag-aaral yung iba na ng pagpapastor para pagpastoran yung pastor nila. Para turuan magpastor yung pastor nila.
1: Kasi Pastor, culturally, pag binalikan natin, no, Pastor, marami sa mga matatandang pastor din.
0: Yes,
1: hindi hindi sila nakatapos ng Bible school. Yes, and I think, sige, magandang pag-usapan doon kasi parang right. there's a debate,
0: yes,
1: diba, Pastor, na parang between pastors who have studied from Bible
0: right,
1: school
0: opo.
1: At saka yung mga hindi nakapag-aral talaga. Diba, parang minamaliit ng mga taong nakapag-aral,
0: yes,
1: yung mga hindi nakapag-aral. Pero ako naniniwala kasi ako, Pastor, based on my experience, no, Pastor, sa dami ding nakilala ko ng mga kapastoran, hindi rin necessarily na lahat ng graduate ng Bible school maayos na pastor.
0: Right,
1: at marami yan, din naman na kumbaga, Pastor, na hindi nag-Bible school or hindi graduate ng Bible school, pero maayos na mga pastor.
0: Yes, right.
1: At hindi ko rin po sinasabi na hindi dapat mag-aral ang pastor. Dapat
0: yes.
1: Mag-aral ang pastor.
0: Right.
1: Kumbaga, given naman yan, Pastor. Pero ano ang tanong, Pastor? Ako siguro meron akong meron akong tanong in mind. Ano ba dapat ang mas mauna?
0: Yes.
1: Yung Bible school o yung calling? O dapat yung calling muna, saka mag-Bible school?
0: Right.
1: Kasi I think, Pastor, ako yung question na yun, ba't ko siya tinatanong? Kasi kung ang isang tao, malinaw sa kanya that he is called by God to be a pastor, kapag siya pumasok sa Bible school, hindi niya magiging problema to eh.
0: Right, totoo po yan, Pastor. Kasi he knows for a fact and for clarity na gusto niya talagang maglingkod sa Panginoon. Gusto niya talagang mag-serve sa Lord. Kaya alam niya sa sarili niya na kailangan niya ng equipping. Kailangan niya maintindihan ano ba yung Word of God.
1: Yes.
0: Kaya siya nagba-Bible school. But if you go inside or pumasok ka sa Bible school pero hindi yun ang intention mo, meron talagang something different na nagiging outcome, Pastor.
1: Kasi yung iba, Pastor, pumapasok ng Bible school, hindi dahil malinaw sa kanila yung calling nila eh.
0: Yes, right.
1: Diba, pumapasok sila sa Bible school to identify their calling.
0: Yes, sometimes. Most of the time.
1: parang ano lang din yan, Pastor. Ang knowledge, it reveals your true character and intention.
0: Right.
1: Diba, kapag halimbawa, kagaya niyan, pag ikaw, sabihin na natin, pag bata ka pa, Pastor, marami ka pa talagang immaturities eh. Marami ka pang unformed ideas. And sometimes, dahil nga ang knowledge is power, when you have that much knowledge, tas na surrounded ka ng mga tao, na you don't that doesn't have the same knowledge as you do, parang ang feel mo yung supremacy ba,
0: parang you are one step ahead of everybody,
1: you always feel that you are better than them,
0: right?
1: Or you always have the answer, parang ganun yung nangyayari. Pero alam naman natin, Pastor, na pag pinag-usapan ang salita ng Diyos, hindi lang ito tungkol dun sa mga bagay na natututunan mo mentally . Diba, it's not just about the knowledge, but of course it's how it translates to your life. Diba, yung character is more important, I think.
0: Yes.
1: 'Di ba mas importante pa rin talaga yung karakter ng isang tao, yung values ng isang tao, yung application ng mga natututunan mo, or hindi lang sa Bible, pastor eh. 'Di ba? Kahit naman sa iba't ibang discipline, 'di ba? Na parang aanuhin mo yung katalinuhan, na aanuhin mo yung mga bagay na natututunan mo kung hindi mo naman siya ginagamit.
0: Right.
1: Parang halimbawa, pastor, nag-aral ka magdoktor. Yes. Pero pagkatapos mong graduate, hindi ka naman nag-practice ng pagiging doktor. Yes. So yung knowledge mo, sayang lang, 'di ba?
0: Yes. At the same time, pastor, you want to study about the Bible. Ang usapan kasi pag pinag-uusapan ng Bible, it is about your character.
1: Mm-hmm.
0: It's about how you behave. Diba? Mm-hmm. Yung tamang pagiging isang Kristiyano.
1: Kumbaga, yun yung intention ng Bible, pastor.
0: Yes, yun yung intention niya.
1: Ituwid yung character mo.
0: Right, yes. Tapos, ang gusto mong mangyari, gusto mo lang para marami ka lang alam.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Parang napakahirap po nun. Siguro, pastor, no, sa dami ng mga young people din na siguro sa mga point ng buhay nila ngayon, magde-decide na mag-Bible school. Napaka-importante ng sinabi niyo po kanina. Dapat identified muna yung calling. Dapat mm-hmm. alam nila talagang tinatawag sila para maglingkod. And talking about calling, pastor.
1: Pero ngayon kasi, pastor, marami sa mga young people, though hindi naman masama yun, no, pastor,
0: yes,
1: that
0: right.
1: they go to Bible school kasi they see it as an opportunity.
0: Right, of course.
1: Nagiging opportunity sa kanila para makapagtapos ng pag-aaral.
0: Yan,
1: which
0: yes.
1: is, maganda naman yung intention.
0: Yes.
1: Kaya lang, nagkakaroon nga lang tayo ng konting conflict dun sa part na yun.
0: Yes.
1: Dun sa character-wise. Kapag ang isang tao is not built really to be a pastor, hindi talaga siya
0: yes.
1: tinawag magpastor, iba niya gagamitin niya yung kaalaman na meron siya.
0: Yes. And napaka-prone pa naman, pastor, ng word, no? Para i-weaponize.
1: Yes. Kumbaga, pastor, yung knowledge nawawala ng value.
0: Right.
1: Diba kahit gaano ka ganda, kahit gaano ka laman yung kaalaman na meron ka, kung mawawalan ito ng kaabuluhan kasi hindi mo naman siya na-i-apply ng
0: yes.
1: tama. Kasi mahalaga, pastor, di ba dun sa mga natututunan natin, sa knowledge na na-acquire natin, is yung application. How can
0: yes.
1: we apply the things that we are learning, especially when it comes to the Word of God?
0: Yes.
1: Na kung alam natin na ang Word of God ay nagbabago ng buhay, di ba? Hindi naman tayo babaguhin nung kaalaman na yun na palala eh. Di ba? Dapat pabuti ng pabuti. We become better. Di ba? So yung application part, I think that's where the problem lies. At
0: yes.
1: hindi naman lahat ng nag-Bible school naging ganito yung effect sa kanila.
0: Right,
1: I
0: right.
1: think the problem is not with the Bible school na, okay, so lahat
0: yes.
1: ba ng mga pumapasok sa Bible school nagiging ganito yung character nila? Or
0: yes.
1: depende sa tao. It varies from person to person. Depende
0: right.
1: nga kung tinawag talaga yung tao or tinawag ang isang tao to really be a pastor. I think iba yung ano niya eh. Iba yung magiging response niya dun sa mga na-acquire niyang knowledge.
0: Yes.
1: Kasi parang tayo, pastor, even in our personal time with God, diba, sa mga devotions natin, diba pag tayo nakaka-encounter, nandun yung wisdom, yung presence ni God, naiintindihan, nauunawaan natin yung nakasulat sa salita ng Diyos. Diba, iba yung effect sa atin. Misa, umiyak
0: yes.
1: ka mag-isa kasi may nababago sa'yo, nasasaktan yung puso mo, nasasaktan yung isip mo kasi may mga bagay kang nare-realize na, mali pala.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kasi ganun yung effect ng living word,
0: yes.
1: Pastor, diba sa atin, itinatama niya yung mga bagay
0: may
1: na mali.
0: May conviction, pastor. Eh,
1: yes,
0: na talagang
1: yes.
0: nararamdaman mo sa sarili mo na, mali pala ako dun.
1: Yes.
0: Kasi for all this time, you do not look at the mirror. Talagang, alam mo, you are always right. Kasi most of the people naman, ganun talaga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sometimes we don't really listen to other people. Nakatutok lang tayo sa sarili natin. And when we read the Word of God, makikita mo doon, antemano, may reflection, may conviction agad ng Panginoon. Teka muna, mali ata ako dito sa part
1: mm-hmm.
0: na to. Meron akong behavior na hindi tama. Ganun ka-powerful ang salita po ng Diyos.
1: Mm, exactly, pastor. At hindi lang to, pastor, tungkol doon sa mga nagba-Bible school, ha?
0: Yes, opo,
1: kumbaga,
0: pastor.
1: Itong concern na to, hindi lang yung mga umaattend ng Bible school. And even tayo, yung regular na pag-aaral natin, di ba, every Sunday.
0: Yes, pastor.
1: Pastor, na, siyempre, pag nag-umaattend tayo ng church or umaattend tayo ng discipleship, we
0: yes.
1: are learning, eh.
0: Right, pastor.
1: Di ba? Para, ganun din naman sa Bible school. Siguro
0: yes,
1: sa Bible
0: yes,
1: school,
0: yes.
1: mas intensive lang, eh.
0: Right.
1: Di ba? Kasi nga, magiging tagapagturo ka. So, lahat talaga ng detalye, lahat ng konsepto, talagang yes. pinag-aaralan sa Bible school. Pero yung mga essentials, yan din naman yung pinag-uusapan eh. Right. Diba sa mga simbahan po natin pag Linggo. At yung mga pastor, ang ginagawa naman ng mga tagapagturo, pastor, tinatranslate natin lahat ng natutunan natin yes. in a layman's term eh.
0: Right.
1: Diba? On a Sunday, paano natin magagamit yung mga learning na to? Diba? Yes. At in application to our life. So that's what's happening every Sunday. So ibig sabihin lahat tayo, we can reflect on this.
0: Yes.
1: Diba? Na pag tayo nag-aaral, paano to nagtatranslate sa buhay natin? I think that's where the problem is. Kaya nga minsan nakakarinig tayo, di ba, pastor, na masakit mararinig to eh. Christian ka pa naman.
0: Yes, pastor.
1: Di ba, pastor, Christiano ka pa naman, tas ganyan ka.
0: Yes, napakahirap niyan, pastor. Well, marami din talaga akong na-meet na ganyan ng mga klase ng tao, pastor. Eh. And kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, meron akong na-observation, yung number one niya kanina, eh, ginagamit nila yan as a defense mechanism. Yung iba naman, para turuan yung leader nila. Kasi hindi naman lagi sa pastor nangyayari. Eh. Mm-hmm. May mga member kasi ang church na mga members lang. So, leader member ang pinag-uusapan. So, madalas kasi, di ba, bilang leaders at saka mga, bilang leaders ng church ay naatasan talaga tayo to help yung ating brothers and sisters with their walk in life. So, madalas dyan, marami talagang correction, marami mm-hmm. talagang guidance. Meron kasing mga soul na parang ayaw talaga nila na makokorek. Alam mo ba, sir? Irritable sila na itatama sila. And for them to counter that, yung iba, kumbaga, ginugoogle nila yung oras nila para alamin yung alam nung leader nila. So, parang ang nagiging effect niya, eh hindi sila, kumbaga, parang naging epekto niya, eh, para sabihin na next time, pag nag-usap tayo, mas magaling na ako sa iyo.
1: Kumbaga, ibig mong sabihin, pastor, marami sa mga kabataan natin, ang hilig makipagtagisan.
0: Yes, yan, parang lahat ay competition.
1: Sometimes, like yung mga pagkukorek, imbis na tanggapin na lang,
0: yes.
1: tanggapin at tignan kung paano makakatulong, ang gagawin, eh,
0: aaralin din, the same subject.
1: Pinapairal yung damdamin, I think.
0: Right.
1: Pastor, kapag
0: emotionally isang, driven, yes.
1: Oh, pastor, kapag ang isang tao emotionally driven and you are not mature,
0: yes.
1: Di ba? Parang ganun ka naman talaga, ang iniisip mo, ang highlight mo, yung naramdaman mo eh.
0: Yes, about sa'yo.
1: Oo, kasi parang alam ba, minsan kahit anong ganda nung sinasabi sa'yo,
0: yes.
1: kahit anong pagtatama sa atin, good intention naman, lalo na mga leaders natin, di ba sa church, siyempre, at dapat matutunan mong mag-submit dun sa authority. Diba? And you have to recognize your authority. Kung authority mo naman yung nagsalita at nagsabi sa'yo at nagpaalala sa'yo, eh, kailangan mag-evaluate ka kasi ang intention lagi is para i-ano ka rin eh, para tulungan ka din.
0: Yes.
1: Diba? Mabuild yung character mo. Kasi may mga, ano tayo eh, may mga bagay tayong hindi nakikita. Diba? Sa mga, minsan yung behaviors natin, akala natin okay na okay tayo eh.
0: Yes.
1: May mga blind sides tayo, may mga blind spots tayo.
0: Right.
1: Na, ang mga nakakita nun, yung mga tao sa paligid natin. So instead na magpadala tayo dun sa damdamin, dun na naman, pastor, magbo-boil down na naman tayo dun sa character.
0: Yes, pastor.
1: Diba yung character build it? At ang sinasabi mo, pastor, yung ibang mga, hindi naman natin nilalahat siguro,
0: yes,
1: may mga ilan tayong experiences na yung mga, lalo lumaki sa simbahan, kumbaga makikipagtagisan ng talino, mag-aaral.
0: Right.
1: Okay. Diba yung intention, bakit nag-Bible school, para hindi, na, yung sinasabi mo, pastor, kanina,
0: yes.
1: na parang hindi naman talaga para tumugon dun sa calling nila.
0: Yes.
1: Kundi, para mas maging superior sila.
0: Yes.
1: Doon sa mga tao sa paligid nila. Kasi, of course, yun nga, the more knowledge they have, eh, feeling mas dominant eh.
0: Yes. Opo.
1: Diba? Hindi lang to sa loob ng Bible school, hindi lang naman to sa church. Sa lahat naman ng bagay, pag feeling mo meron kang alam, diba parang, ang ano eh, minsan yung nagiging tingin mo sa mga tao sa paligid mo, parang, uy, may alam ako na hindi nyo alam.
0: Right. You know what, pastor? Sadly, itong mga taong ito na na-observe ko, na-observe ko, ay hindi talaga nag-commit sa ministry. They go out or went out of the church and do their own ways. So yun lang yung nakakalungkot. Maganda sana kung nag-aral sila ng word, tapos talagang nag-dedicate sila ng life nila sa Panginoon. Ang problema, most of the time, itong mga taong to, na they study the word, nag-Bible school pa sila, may ganito silang klase ng spirit, no? Hindi, ito pa yung mga tao na sa huli. E biglang tatakbuhan yung calling nila sa Panginoon. Yun yung nakakalungkot.
1: Alam mo, pastor, habang pinakikinggan kita, naiisip ko, lalong nagiging mahalaga yung role ng mga mentors and disciples.
0: Yes, opo.
1: So not because pumasok ang isang, sabihin na natin, young people sa Bible school, nag-stop na dapat yung accountability.
0: Right.
1: At diba't yung discipleship niya. So siguro ang struggle nito, pastor, kung halimbawa yung pastor niya hindi nakapag-Bible school. Tapos yes, siya nag-Bible school. Tapos alam mo, pastor, minsan yung pride dahil nakapag-Bible school right. ka, bakit ako magpapaturo kay pastor? Eh ako nga, nakagraduate siya, hindi.
0: Oh my goodness.
1: Di ba, pastor, opo, kasi may mga ganyang mindset yan. Pagbata ka, you right. felt aggressive. Parang mga magulang yes. at mga anak, di ba? Sometimes, or may mga pagkakataon yung mga magulang na di-disrespect ng mga anak just because alam nila yung mga magulang nila, mas matalino at mas magaling sila.
0: Yes po.
1: Diba, pastor, yun yung nagiging problema ng ibang mga parents eh. Sa right. mga, isipin mo, pastor, yung mga magulang, hindi naman nakapag-aral yan, pero ginagapang nila yung mga right, anak
0: pastor.
1: Nila.
0: Alam mo, same tayo nang nasa heart, pastor eh. Maraming mga magulang talaga, yung, alam mo, yung tiniis na nila, at hindi kasi hindi sila nagkaroon ng pagkakataon ng makapag-aral sila. Pero nung magkaroon sila ng mga anak, inubos nila yung dugot pawis nila. Tapos ang nangyari, yung anak nila, instead na maging thankful, naging proud.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaroon ng pride na, teka muna, nakatapos ako, mas magaling ako sa inyo. Nakalimutan na niya na kaya siya nakatapos kasi pinagpagalan, pinaghirapan at pinagpawisan mm-hmm. ng mga
1: exactly, kulang. Pastor. At naalala ko, pastor, kasi ako medyo nag-farming ako, pastor, yes, for a decade. Imagine, pastor, 10 years ako nasa farming and I have talked to several old farmers.
0: Yes,
1: ang naging struggle nila ng mga farmers na to, ng mga tumanda na sa pagfa-farming, kumbaga, iginugol nila yung buhay nila dun sa pagbabanat ng buto. Pastor, sa pagtatanim, para yung mga anak nila maging abogado, maging doktor. Di ba, pastor? Hanggang eventually, ang struggle naman nila ngayon, pastor, eh dahil nga yung mga anak nila eh nagkaroon ng magagandang status.
0: Yes, doktor na.
1: Oh, pastor. Pero ang naging problema, napabayaan nila naman yung mga magulang nila eventually.
0: Right.
1: Di ba, pastor? Kumbaga,
0: parang common dilemma to sa Pilipinas, pastor.
1: Oh, namamaliit na sila. Ang feeling yes. nila, they were neglected by their children.
0: Right.
1: Dahil nga mahirap, ano sila eh, lumaki sila sa farming, tapos hindi sila sanay eh. Yung iba, pastor, siyempre yung ibang mga anak, ang gusto naman din talaga ma-improve yung life ng mga parents yes, nila. Pero yung mga magulang, dahil sanay sila doon sa ganung pamumuhay, gusto nila simple life.
0: Right.
1: Tapos ang prayer nila, pastor, eh, may magpatuloy nung pagpa-farm nila kasi malalaki yung mga farmlands before, pastor,
0: yes,
1: diba?
0: Of course,
1: yung mga pagmamayari nila. Hanggang wala nang gustong mag-farming. Yun ang dilemma ng mga old farmers, pastor, right. na naging successful sa pagpapaaral ng mga anak. Wala nang sasalo doon sa ano doon sa pagtatanim nila.
0: Yes.
1: And isa yan sa dilemma sa ano ngayon, agriculture, pastor, ha, na wala nang masyadong mga kabataan ang nai-involve sa farming. So that's for another topic, pero
0: yes,
1: I think, pastor, yun yung pinag-uusapan natin ngayon pagdating dun sa knowledge, no, na para saan ba talaga, kaya pag-usapan natin ang knowledge, negative ba ito kung in a sense? Kasi parang ang dating, yung knowledge negative eh, dito
0: yes,
1: sa context
0: sir.
1: Na to. Opo. So saan nanggagaling yung problem? Diba?
0: Yes.
1: So balikan natin yung character at yung knowledge, 'di ba? Paano ba yung dapat na mas mahalaga, yung intelligence ba ng tao, yung character, kailan nagkakaroon ng value yung knowledge, para saan ba talaga ang knowledge, bakit gusto mong mag-acquire ng knowledge, bakit gusto mong mag-aral,
0: yes,
1: bakit kailangan ka mag-aral? Again, kailangan maging malinaw, 'di ba, sa mga young people natin, kung bakit mahalaga yung kaalaman, bakit mahalaga yung knowledge. Yung knowledge, bagamat ito'y, sabi nga, ito'y responsibility kasi power is a responsibility,
0: yes,
1: pastor.
0: Sir.
1: Diba? So, yung value nito, nagmamatter, depende dun sa intention.
0: Right.
1: Diba? At dapat daw, ang knowledge, ang intention nito, it needs to be applied, number one, to solve problems.
0: Yes.
1: Isa doon sa intention, pastor, dapat yung knowledge na ano, it should resolve.
0: Right.
1: A certain problem eh.
0: Yes.
1: Or pangalawa, dapat daw, ang knowledge, natutunan ko rin to dun sa mga professors ko nung college,
0: yes,
1: ako, pastor, na ako po ay BS Architecture.
0: Right.
1: Yan. So yung mga professors ko, mga successful naman sila sa field.
0: Yes.
1: Kumbaga, hindi na nila kailangang magturo. Pero kapag sila, isa sa goal nila is to be able to teach. And isa dun sa matandang professor ko, ang sabi niya, wag kayong papayag na dadating yung panahon na hindi kayo makapagturo. Kasi lahat ng knowledge na na-acquire nyo ngayon, mawawala ng saysay kung hindi nyo yan maipapasa.
0: Yes.
1: Hindi nyo yan maipapasa sa iba. Hindi ka nag-acquire ng knowledge para lang magmukha kang magaling, magmukha kang mataas sa lahat ng tao.
0: Yes.
1: Kundi ang intention kung bakit nag-acquire ka ng knowledge, because you wanted to
2: teach.
1: Share.
0: Yes, share.
1: You wanted to teach. You wanted to help. You wanted people to benefit.
0: Yes.
1: So, ang intention, hindi para maging magmataas ka.
0: Yes. Opo,
1: diba? Sir. Dapat nga ang maging intention mo. Halimbawa, ako nag-Bible school ako. Marami ako natututunan. Imbis na maging proud ako, dapat mas ma-humble nga ako eh. At maging opportunity sa akin yun na maging blessing dun sa mga tao sa paligid, 'di ba? Pastor, na yung mga natututunan mo, i-share mo dun sa mga young people na nakakasama mo instead na ma-feel nila that you are dominant, 'di ba? Parang ang dominante mo, ang yabang naman ito. Hindi, dapat ang intention mo you must remain a humble heart, 'di ba? Dapat dapat ano ito ang nagiging intention, yun nga, Pastor, dapat ang priority mo is for your character to be built.
0: Yes.
1: Kasi yun yung pinaka-intention ng Word of God, na ma-build yung character ng isang tao.
0: Well, ang galing, Pastor, no? Yung number one mo pa lang, malaman na the purpose kung bakit tayo nag-acquire ng knowledge is to solve problem.
1: Yes.
0: Actually, marami ang nangyayari. Ito talaga yung function ng gaining knowledge na hindi nagagawa ng mga nag-aaral. So, supposed to be, kaya po tayo nag-aaral, kahit ano po ito, no? Kahit na yung mismong kurso natin ng college or in the Bible school, ang purpose natin is to know resolutions, way how to resolve problems.
1: Mm-hmm.
0: Kasi talaga, kung hindi mo yan siya gagamitin to solve anything, para saan yung knowledge mo?
1: Yes.
0: Just to flex? Hindi.
1: Nawawalan nga ng value, Pastor.
0: Right, opo. So, kung hindi makakasolve ng problem yung inaaral mo, sayang naman. So, kaya dapat talaga, parang problem solving, parang action words sa Pastor eh. Kailangan mo talaga siya gawin. Ito kasi yung problema, madalas, nag-i-stay na lang sa utak, di ba, Pastor? Tapos, sinasabi ng bibig.
1: Parang ano siya, Pastor?
0: Pero hindi ginagawa.
1: Meron akong term na naisip eh. Parang siyang dead weight.
0: Yes, Pastor. Parang dead weight siya, Pastor.
1: Wala siyang saysay. Nawawala ng kabuluhan.
0: Right.
1: Na kung tutuusin, yung mga bagay na alam mo, yung mga bagay na meron ka, dapat beneficial yan. Diba? Pero kung ang walang application at hindi walang proper intention, yun nga dapat, kaya nga Pastor, 'di ba, yung iba nga yung mga nag-aaral sila nang nag-aaral kasi gusto nilang i-solve yung problema ng mundo.
0: Yes, opo.
1: Yung iba world problem na nga Pastor yung ano, yung pinag-iisipan, 'di ba? So, at the same time, Pastor, hindi tayo nag-acquire ng knowledge just for ourselves eh.
0: Yes, right. Opo.
1: Diba? At kumbaga, sabi nga ng mga magulang natin, Pastor, na ang maipapamana nila daw, 'di ba, sa atin yung ating pag-aaral kasi yes, naniniwala sila na ang kaalaman talaga ano talaga 'yan, tool 'yan eh.
0: Yes.
1: Tool 'yan na unang-una magdadala sa iyo doon sa pangarap mo eh.
0: Right.
1: Doon sa dreams mo, doon sa vision na meron ka. Diba? So, hindi pwedeng hindi ka mag-aral. At dito, naalala ko, Pastor, may mga pinag-usapan tayo na pagdating sa pag-aaral, hindi naman lahat formal yung pag-aaral. May mga informal way of studying.
0: Right.
1: At at the same time, ang buhay ng tao is a lifelong learning.
0: Yes, Pastor.
1: Diba? Dapat hindi nawawala sa atin yung teachable heart. At the same time, yung hunger natin for knowledge. At ito yung intention, Pastor.
0: Yes, opo.
1: Kasi there's always a problem to solve.
0: Right, opo, Pastor. And actually, Pastor, kung Bible study ang pinag-uusapan, actually, yung purpose niyan, bakit ka nag-aaral ng Word of God or bakit ka magwa-Bible school is to gain precision, find personal direction, and ensure accurate understanding. Kumbaga, may tatlong ways para kung bakit mo siya ginagawa, para magkaroon ka ng mga eksaktong reference kapag nag-uusap pa tungkol sa Bible. Tapos pangalawa, accurate, tama yung konteksto mo. Pangatlo, meron kang pinagkukumparahan na text. Kumbaga, hindi pinag-uusapan dito kung we will go one step ahead, no, Pastor? Hindi pinag-uusapan dito na about sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya wala kang maipagmamalaki nga dito kapag nag-Bible study ka kasi hindi naman about sa iyo yung inaral mo. About kay Jesus.
1: Kaya nga, Pastor, mahalaga yung intention talaga.
0: Kaya nga, Pastor, eh. Kaya, ano mga kapatid, no? Let's end this kind of, parang naging ano na sa Pastor, eh. Toxic, ano eh, culture na kapag, ano tawag dito, kapag may nag-aaral, ganito lagi yung nagiging, ano niya, parang nagiging situation niya. Na parang every time, alam mo kasi, may example pa naman to sa Bible, yung mga Pharisee, di ba, Pastor?
1: Mm-hmm.
0: Sa mga Sadducee, parang laging papunta sa Pariseo, Pastor. Hindi na pupunta doon sa pagiging servant talaga ng Panginoon. Ando na tayo na talagang we have to do it na may kasigasigan kasi meron talaga competitive talaga pa sorry.
1: Mm-hmm.
0: Kaya minsan makikita no parang unang dating pa lang parang maangas to ah.
1: Mm-hmm.
0: Pero at the same time, andun talaga na dapat huwag natin mawala yung sarili natin in the process. Mm-hmm. Na nandun pa rin talaga yung humility mo habang nag-aaral ka ng Word of God. Mm-hmm. Lalo na kung Word of God ang pinag-aaralan mo.
1: Yes, Pastor. And siguro, Pastor, kung i-conclude nga natin ito pinag-uusapan
0: yes,
1: natin.
0: Yes, Pastor.
1: At kung ano rin yung sinasabi ng Word of God, no, na character is more important than intellect.
0: Yes, opo.
1: Kailangan na maging clear yan ngayon na ano yes, bang mas opo. Mahalaga yung mga yung katalinuhan na meron ka o yung character o yung behavior, di ba? Kasi yun yung struggle nitong kaagapay
0: yes,
1: natin
0: opo,
1: na nag-send
0: Pastor.
1: Nito eh. Di ba? Parang nakikita niya eh. Di ba as a third person
0: right opo.
1: Di ba Pastor parang okay nag Bible school siya pero imbis na maging humble sa tumalino nga sa marami nga siyang nalaman pero yung mga tao naman sa paligid niya na feel
0: yes,
1: na parang hindi sila na naging comfortable di ba or hindi na develop yung character
0: yes,
1: sabi niya mas mabuti pa nga yung mga tao parang sa tingin ko mas mabuti pa yung hindi nag Bible school pero nakikita mo sa buhay nila nababago sila
0: yes.
1: So yun nga Pastor makukonclude natin at masasabi natin 100% that character is more important than intelligence. So kahit nasabihin mong ilang nakapag-masters ka pa.
0: Yes, Pastor.
1: Diba? Tapos wala namang taong may gusto sa'yo dahil sa ugaling meron ka.
0: Yes.
1: Sayang lahat ng pinag-aralan mo. Kasi daw, Pastor, kung bakit mas mahalaga yung character than knowledge and intelligence. Kasi yung character, it provides daw yung moral compass at yung emotional resilience na kailangan natin para mag-guide tayo sa mga decision makings natin, para makapag-build tayo ng trust from other people.
0: Yes.
1: 'Di ba Pastor, mas hindi dahil sa alam mo eh, kundi
0: yes.
1: dahil doon sa character na meron ka.
0: Tsaka Pastor, parang it reveals what's inside your heart.
1: Mm-hmm.
0: Kung anong lumalabas sa character mo kasi. Parang ito biblical po ito eh. Ayun yung nasa puso mo. Kaya kung bad yung character na lumalabas, bad yung mga actions na nakikita sa iyo, maaring may something sa puso mo, may mali doon
1: mm-hmm.
0: sa loob. Kaya yun ang nangyayari. So to remind
1: or para mong sinasabi mo Pastor, hindi lahat ng nagba Bible school ay totoong Kristiyano.
0: Ay grabe, Pastor, totoo naman 'yan.
1: Oo.
0: Alam naman natin totoo 'yan. Hindi naman natin
1: not necessarily, totoo yes, Pastor, not necessarily na nasa Bible
0: yes.
1: school eh merong maayos talaga na relationship kay God.
0: Totoo po 'yan, Pastor. At saka may talagang tamang understanding sa Word of God, knowing today's time ha,
1: yes,
0: Pastor, lalo na ngayon. Kasi maraming nagde-declare na pastor sila pero iba yung values na pinoprotektahan nila, iba yung truth na tinatayuan nila.
1: Mm-hmm.
0: Alinsunod o hindi na nakasunod sa salita mismo po ng Diyos.
1: At saka pag ano kasi Pastor, merong pagkakaiba yung human wisdom at saka godly wisdom, Pastor. Naalala ko nga Pastor yung verse sa 1 Corinthians chapter 3. Verse 19, if you're familiar with this verse, sabi doon, for the wisdom of this world is foolishness in God's sight.
0: Yes.
1: Diba yung katalinuhan daw sa tao, Pastor, kamangmangan sa Panginoon. So it's not really about how much we know
0: yes.
1: or how much knowledge that we have. Kasi yung iba, Pastor, diba, gusto nila talagang grabe mag-aral ng theology, ng doctrines.
0: Yes.
1: Walang masama dun
0: right.
1: sa pag-aaral kasi kailangan naman talaga nag-aaral nga, diba? Lifelong journey nga ito. Pero kung it compromises your character kasi hindi ka handa dun sa power na binigay sa'yo, kasi Pastor talaga, totoo lang, yung lack of character, tapos binigyan ka ng power, binigyan ka ng knowledge, chaos yan eh.
0: Yes, Pastor. Actually, it is a very famous saying, greater knowledge comes greater responsibility.
1: Yes, Pastor.
0: Kung talagang naghahangad ka ng karunungan talaga na sobrang laki,
1: mm-hmm.
0: you have to expect, you have to be responsible enough to contain it.
1: Kasi, yung iba nga, Pastor, kumbaga yung mga taong matatalino pagdating sa salita ng Diyos, Pastor. Ito yung sad part eh. Minsan nagagamit yung knowledge nila to defend.
0: Yes.
1: Diba, Pastor, yung double life na meron sila.
0: Yes. So, ayan yung sinasabi ko kanina.
1: Which is scary. Scary
0: diba,
1: talaga yun,
0: Pastor. Tatayo sila ng wall para hindi sila makorek kasi may tinatago na silang
1: mm-hmm.
0: yung kanilang pain or yung kanilang wrongdoings ay para hindi maitama or hindi mapakialaman.
1: O, kumbaga dinadaan sa knowledge, Pastor. Ang galing magturo, ang madaming
0: na,
1: alam.
0: Yung sinasabi ko kanina, Pastor, medyo na-pinpoint mo na.
1: Yes, Pastor. Medyo maraming alam. Tapos pagdating dun sa, pagdating sa buhay.
0: Yes.
1: Kaya ba? Hindi man natin nakikita, pero nakikita ng Diyos kung ano yung double life na yun. Right. Sometimes, there are people who thinks na dahil marami silang alam, it would cover up yung buhay na totoo na meron sila. Which is, sad yun, Pastor, kasi dapat nga, di ba, ang salita ng Diyos, living yan eh. Buhay yan, Pastor. It can transform lives, di ba? Nasasayang yung kaalaman at katalinuhan natin kung hindi natin nahayaan na ang salita ng Diyos, tunay na talagang baguhin tayo. And again, magbo-boil down na naman, Pastor, dun sa intention.
0: Yes, Pastor, tama po.
1: Hindi lahat ng tao merong tamang intention.
0: Totoo po yan. Minsan, bukod sa intention, Pastor, yung motibo.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba pa, baka maaaring meron silang ibang motibo. And also, Pastor, to remind those people who are asking for knowledge or wisdom coming from God, napaka-importante na let us not forget where we came from.
1: Mm-hmm.
0: We are people coming from the darkness na dinala lang ng Panginoon that we have been brought out to the light ng ating Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, comparing ourselves to other people, we are the same.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, Pastor?
1: Yes.
0: Sometimes kasi we think we are better. Yun niya kasi, di ba, Pastor, yung dilemma na I'm better than you, I'm better than this guy. Palaging ganun. Lagi na natin kino-compare yung sarili natin sa iba. Mm-hmm. Not knowing na we are all the same. We are all sinners according to the Word of God. Romans 3.23. Lahat po tayo nagkasala eh. So, hindi rin natin pwedeng, kumbaga hindi rin natin kailangan magbuhat ng sarili nating mga bangko. We left ourselves.
1: Meron nga ako narinig, Pastor, na isang preaching na first time ko na-encounter yung preaching na yun na si Paul, every time na magsasalita siya about himself, habang tumatagal, lalo siyang nag-humble. Kumbaga, kung kinukumpara niya, hanggang sa dulo, kinukumpara niya na yung sarili niya sa pinakamababa pa. Kumbaga, the more, sabi nga, Pastor, the more we know, the more we do not know. Diba? Yes. The more na nare-realize natin na tayo, the more na marami tayong natututunan, dapat ang nagiging impact nun sa buhay natin, nare-realize natin na ang dami pala natin talagang hindi alam. So, humbling yun. Ang tunay na ang tao, Pastor, pag pinagsama mo, yung Pastor, yung maayos na character, yung maturity, at the same time yung knowledge, ang ganda nung resulta. Pero kapag yung isang tao, hindi pa ganun ka-mature, hindi pa ganun ka-ready, bigyan mo ng knowledge yung result, hindi nagiging maganda.
0: Yes,
1: diba? So, ngayon, to answer itong kaagapay natin, malinaw eh. It's a character problem.
0: Yes.
1: Ang problema talaga dito yung character, yung maturity, yung kahandaan nitong tao na to, nitong bata. Kaya mahalaga yung guidance ng pastor.
0: Yes, Pastor. Paano niya nga gagawin, Pastor? Kasi kanina, di ba, kung babalikan natin yung tanong ng kaagapay, paano siya magre-respond in a way na hindi niya ma-offend itong kaibigan niya na nagba-Bible school? May deliver niya yung truth with love, something like that. Yun yung tanong niya.
1: Pastor, actually, pag dyan sa question na yan, Pastor, paano niya ma-deliver? Unang-una, ikaw yung nakakaalam sa sarili mo. Ba't mo siya kailangang ituwid? Di ba, Pastor? Kung halimbawa ako, meron akong kaibigan, nakikita ako. Or sabihin na natin, Pastor, ito kasi siguro kaibigan niya to.
0: Most likely, Pastor.
1: Kaibigan niya sa church. I think, Pastor, very simple dapat yung response natin. Laging dun tayo sa truth with love.
0: Yes.
1: Diba, right. Pastor? I-direct, you have to tell him the truth. Pero with love.
0: Yes.
1: Kumbaga, ang intention mo hindi para pahiyain din siya.
0: Yes.
1: Diba? Or para, kasi baka mamaya, alam mo, ika-counter mo din siya na gusto mo ma-offend siya, gusto mo masaktan siya, kasi that's the only way to humble him.
0: Yes.
1: Diba? Pwedeng ganun kasi rin, hindi rin tama yung intention o yung pinanggagalingan mo. And I think, kapag tama naman yung intention mo, dahil mahal mo tong kapatid mo sa Panginoon, yung pagsasabi ng totoo, magiging madali.
0: Yes.
1: Kumbaga, hindi ka nakabatay dun sa response. Pwedeng magalit siya, pwedeng ma-offend siya. Pero ang truth kasi, Pastor, offensive.
0: Yes.
1: 'Di ba 'yun naman ang sabi ng Word right. of God? Na siyempre hindi sino ba namang ang katotohanan, pastor, masakit talaga minsan madinig 'yan.
0: Yes. 'Di ba? Madalas so, to. Pastor,
1: madalas, yeah.
0: Sabi so, ng Bible eh.
1: Kaya pastor, masasaktan ka talaga. Hindi natin maiiwasan na maaring masaktan siya. Pero kung yung sakit naman na mararamdaman niya, iyon yung magtutuwid sa kanya at magpapaalala sa kanya na dapat tayo ay maging mapagpakumbaba. Eh why not? 'Di ba?
0: Yes.
1: Wag mo nang ako sa akin, pastor, mas mahalaga 'yun eh. Nasabi mo sa kanya yung katotohanan. Kasi sa umpisa, pwedeng magtampo, magalit siya sa'yo, pero kapag tumagal, marirealize niya, tama din talaga eh.
0: Meron din talagang mali sa ginawa ko eh.
1: Oo, yes. Pastor. Kumbaga, ma-rebuke din siya kung may pride man siya, di ba, na hindi siya pwedeng i-correct kasi nasa Bible school siya. Doon niya ma-realize na mas mahalaga pa rin yung character, mas mahalaga pa rin yung relationship niya with people.
0: Yes, right.
1: Kaysa doon sa mga knowledge na na-acquire niya.
0: Ay, grabe, Pastor. Ang ganda ng pag-uusap natin. Ano? Meron nga ditong sinabi, si Brother JM. Sabi niya, character really matter, kung baga po, be a walking Bible, not everyone already reading the Word of God. So, as a servant of God, we are God's reflector, sabi niya.
1: Mm-hmm.
0: So, amen. Parang ang sinasabi niya dito, talagang makita talaga sa atin yung salita ng Diyos.
1: Amen, Pastor.
0: Parang walking Bible daw, sabi niya.
1: Mm-hmm. Tama yan, Pastor. And sabi nga, Pastor, di ba sa naalala ko, Pastor, sa Proverbs chapter 2, verse 6, sabi na, "For the Lord gives wisdom, from His mouth comes knowledge and understanding. At the same time, fear of the Lord is the beginning of wisdom."
0: Yes.
1: Diba? So, Pastor, yung totoong katalinuhan, mag-uumpisa talaga dun sa banal na pagkatakot natin sa Panginoon.
0: Yes. And yung fear, Pastor, with trembling yan, ha? Kaya talagang doon mo makikita na ang isang tao eh nahahumble. Kumbaga hindi siya nag-a-arrive ng taas noo, parang naka-arrive siya na nakaluhod.
1: Mm-hmm.
0: Talagang he's praying on his knees. He knows that he cannot do anything without the

0: Yes.
1: Kahit right. na sabihin mong offensive pa yung sasabihin ko, 'di ba? Pero yun nga Pastor, there's a way to do it, 'di ba? Yes. Hindi dapat naman kasi hindi offensive yung truth eh.
0: Yes, Pastor.
1: Masaktan man yung tao, pero dapat ma-drive siya to change.
0: Yes.
1: Yun yung intention natin. Uy, masakit yung sinabi mo, kapatid. Pero tama ka eh.
0: Yes.
1: Diba? Okay. So, I think mararamdaman kasi ako sa akin, Pastor, I make sure, number one, yung relationship ko dun sa tao kasi is very important. I always make sure to build my relationship with the person. Diba? I'm not here to judge. Yes. Ayoko ipa-feel sa kanya na nandito ako para pulisin siya or i-judge siya. So, naghahanap ako ng tamang pagkakataon, Pastor. Not in a crowd, but one-on-one. If there's an opportunity for me to let that person know, alam mo kapatid, ganito, ganyan. Dinadaan ko sa kwento. Ako, Pastor, kasi makwento eh.
0: Yes,
1: so siguro ako, yun yung approach ko, Pastor. I build relationship, makwento talaga ako. Naghahanap ako ng tamang pagkakataon na alam ko pang yung mga bagay na sasabihin ko sa kanya. Hindi niya i-ignore.
0: Yes,
1: meron nga akong, ano, Pastor, meron akong illustration pagdating dyan. Parang sa basketball, Pastor.
0: Yes,
1: pag nagpasa ka ng bola, siguraduhin mo yung pagbato mo ng bola. Yung lakas ng pagbato mo, masasalo ng kakampi mo.
0: Yes.
1: Hindi yung pagbinato mo yung bola, na kahit anong gawin, hindi masasalo, masasaktan.
0: Yes,
1: so I think ganun din yung pagbato natin ng words. Kakampi tayo eh.
0: Yes, sir.
1: Diba? Pag kakampi tayo, so yung weight nung sinasabi ko, hindi dapat yung kaya mong saluhin.
0: Yes, sir.
1: Kailangan ko rin i-gauge eh, yung damdamin mo. Ano ba? Matatampuhin ba yung kasama mo? Or ito ba yung tao na mas gusto? Straightforward ka? Kasi may mga tao ganun pa, sorry. Gusto nila straightforward ka sa kanila.
0: Yes, sir.
1: Diba? So kung alam mo na yung kaibigan mo gusto straightforward, edi sabihin mo sa kanya directly.
0: Yes, Pastor.
1: Diba? And I think ito, we're talking about someone who is in a path of being a pastor kasi nasa Bible school. So, dapat din rin sa balat sibuyas.
0: Yes, totoo po yun.
1: Diba? Pastor, ako, I think mahalaga yun na matitest din yung character niya dun sa part na yun. Na
0: right.
1: Gano'n siya ka-willing to accept correction. Yes.
0: Actually, hindi lang naman yan sa pagpapastora. Basta't pinipili mo yung linya ng pagiging servant of God.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga character na to ay talagang kailangan na magkaroon ka.
1: Mm-hmm.
0: Pastor, ako naman mag-share din ako kung gaano kahirap mag-deliver ng correction. Well, the same po kay Kuya Pastor Andrew. Ganun din po naman yung aking ginagawa. Ginigage ko rin yung relationship namin nung tao na pagde-deliveran ko ng correction. Ano ba, ganun ba kami ka-close? Ganun ba kami kalayo this season? Para pwede kong sabihin to. At alam mo pa, sir, actually, napapanaginipan ko pa nga sa gabi, kakaisip, bago ko gagawin, bago ko sasabihin doon sa tao. And talagang ilang beses tumatakbo sa isip ko na talagang to the punto na minsan talagang may stress ka pa nga eh, Pastor. Aminin mo, di ba? Parang may mga pagkakataon na lagi natin siyang iniisip hanggat hindi natin siya nade-deliver. So ako, inag-iisipan ko ng maraming beses, then I go to it kapag nakita ko talaga at nandun yung impression ng Lord na kailangan talaga niya marinig to.
1: Saka chinecheck mo yung motibo mo,
0: Pastor. Yes, chinecheck ko din yung motive ko. Kasi nga, mangyayari, kapag deliver ko to na walang go signal si Lord at mali ang motibo ko, masisira yung relationship namin. Kasi napaka-importante, lalo na ikaw yung leader, ikaw yung pastor, talagang i-check mo yung motives mo. Ano ba to? To creative ba to o destructive? So, ano ba to? Inaayos mo ba yung relationship o gusto mo lang na ma-prove mo yung point mo na tama ka at mali siya? Something like that. Ako, Pastor, I was
1: humble. At saka dapat, Pastor, may empathy ka din.
0: Dapat, napaka-important. Okay. Alam, napakahirap po. Sa punto,
1: kasi nag-resolve tayo ng conflict eh. Yes, so, pag sinabi mo yung conflict, that may empathy ka rin. Right, hindi parang, yung masaktan yung damdamin niya, okay ka na.
0: Parang ganito mga opening spills, I understand what you're coming through. Alam ko na pinagdaanan mo to, ganyan-ganyan.
1: Ako, Pastor, ganito. Alam mo, kapatid, bahal kita.
0: Gusto ko yun sa iyo, Pastor. Actually, maraming beses na po, no? Meron kaming, ano niya ni Pastor eh, kumbaga, meron kaming accountability time. Gustong-gusto ko pag si Pastor yung nagde-deliver. Pero ako po personally ha, ako para meron lang kayong ibang option. Mahirap po talaga kapag i-deliver yung correction. Actually, natatalong ko na muna lahat ng mentor ko bago ko kakausapin yung aking mga disciple.
1: Kasi nag-iingat ka, Pastor.
0: Nag-iingat ako, Pastor. Kasi napaka-importante, according sa Word of God, napakahalaga ng isang kaluluwa eh. Paano kung mawala yan dahil sa isang maling word na sasabihin mo? Lalo-lalo na, Pastor. Ako din, Pastor, meron akong character eh. I have a different leadership. So, yung pastoral ko at saka leadership, iba kasi yung pastor, iba yung leader eh. Yung pastor, alam mo naman, we are built to love and hug, eh, di ba? Yung ating members. Pero yung leader kasi, firm, matibay. Kailangan matigas ka. Kasi pag hindi, alam niyo yun, kapag mahina kang leader, i-manipulate ka ng mga members mo. So, nandun ang pastor eh, nasa gitna eh, naninimbang lagi.

0: yung araw-araw nagbabalance eh.
1: Mm-hmm.
0: So, ako, I ask God, Lord, ito bang tao na to, may gagawin pa ba dito kasama ko or wala na? Pag meron pa, Lord, sige, gagawin ko lahat. And ginagawa ko naman pa sa lahat, pero doon siya nagiging mahirap and tricky.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi lahat ng magiging response nitong, halimbawa yung kaibigan ng kaagapay natin, eh magiging favorable sa iniisip mo. Minsan may pagkakataon na hindi siya magiging favorable sa'yo. To the point na kailangan mo rin i-showcase or ilathala yung sarili mo sa kanya. Kailangan magkaroon ng open space at safe space para magkaroon talaga ng maayos na connection at maayos yung sigalot.
1: Ay, parang ganyan ito yun, Pastor. Alam mo, dati, di ba, nagkikwento ko ng ano mo rin eh, na experience mo. Alam mo, dati, ang sumadi ng ugali ko.
0: Oh, ganyan, ganyan.
1: Alam mo ba, ayaw din ako ng mga tao. Parang ganyan, awkward na so, awkward yes. sila. Pero one thing that I've learned, hinambol ako ng word right. of God. At natutunan ko na ang salita ng Diyos, hinahumble ka pala niya.
0: Yes, Pastor. Actually, no? Ito yung part na ano, tinatawag ko ito, Pastor. Marami na awkward sa moment na to. Pero alam nyo, I see it very helpful. Kahit napaka-awkward moment niya, pag nakita po ng disciple nyo or ng kaibigan nyo yung openness,
1: mm-hmm.
0: eh, nandun eh, na, na-open yung saradong mm-hmm. tenga. Madalas kasi sarado na yung tenga yes, eh. Sarado
1: kaya,
0: yung puso.
1: Kaya ako, Pastor, ang opening spiel ko talaga, lagi yung sasabihin, alam mo kapatid, mahal kita.
0: Ayan, gage, talaga kukunin ko na talaga yan, Pastor. I-adapt ko lang coming from you.
1: Alam mo, mahal kita. Lahat ng bagay na sasabihin ko. Hindi para saktan ka. Parang ano yun, Pastor.
0: Nagkakaroon ka na, sa opening spiel pa lang, nandun na po yung disclaimer.
1: Oh, hindi pa, Sir, maganda kasi yun na mali mo yung intention mo.
0: Yes,
1: diba?
0: Right.
1: Na parang, pero medyo concerned ako, kapatid. Pwedeng ganun kasi yung approach mo.
0: Yes,
1: eh.
0: Yes.
1: Or pwede naman, Pastor, na gawin mong accountability talaga. Mag-pray tayo. Umpisa mo sa panalangin.
0: Yes, right.
1: Bro, okay lang ba mag-pray tayo? Kasi gusto ko na magkaroon tayo ng healthy na relationship. Diba? Yung hindi lang tayo basta magkasama sa simbahan.
0: Yes.
1: Diba? Yung ganun, kapatid kita sa Panginoon. At meron lang ako siyempre nagiging concern ako sa'yo. So, kumusta ka ba? Ayan, ganyan ako pa, sorry. Kumusta ka ba? Kumusta yung Bible school? Kumusta yung experience mo?
0: Yes.
1: Kasi baka mamaya meron din tayong hindi alam dun sa kwento niya. Bakit,
0: right, right.
1: Bakit ganun yung responses yes. niya? Baka wala naman talagang nagsasabi sa kanya. Walang nag-guide talaga sa kanya. Or, kasi diba, ganun naman yun, Pastor eh.
0: Yes, minsan, right.
1: Yung excitement natin,
0: yes.
1: diba, maaaring na-excite lang siya. Diba, dun sa mga natututunan niya, hindi naman talaga niya intention to offend anybody.
0: Right.
1: So, nami-misinterpret natin yung mga actions niya.
0: Yes.
1: Kasi walang nagsasabi.
0: Right.
1: And only a true, concerned brother, diba, or friend, yung magsasabi sa'yo nun at magtatapik sa'yo kahit ma-offend ka.
0: Yes.
1: Ganun ang totoong kaibigan, Pastor.
0: Right.
1: Totoo lang, yes, ako yung mga malalapit ko talaga kaibigan, walang pakialam yan kung masasaktan ako, yes. masasasabihin niya. Alam mo,
0: actually, dyan nga eh, dyan natin masusukat yung tunay na kaibigan eh. Kapag mm-hmm. yung kaibigan mo, sinasabi talaga sa'yo yung pangit
1: yes.
0: sa'yo, yung mali sa'yo, yung kulang sa'yo.
1: Huwag lang sobra-sobrang yung offensive talaga kumbaga, yung intention
0: meron
1: talaga, mo.
0: Meron pa rin tayo tinatawag na below the belt.
1: Oh, kumbaga, hinamak baka hamaki mo na yung buong pagkatao, diba?
0: Right. Pero Pastor, that is the likely situation. Kung yung kaibigan mo or yung disciple mo or someone na under ng leadership mo ay makikinig doon sa sasabihin mo. Pero Pastor, tulungan ko lang yung kaagapay natin.
1: Mm-hmm.
0: Paano kung ang naging response netong kaibigan ay hindi ganun? Kumbaga hindi siya nag-open up, sinarado niya yung tenga niya, sinarado niya yung puso niya, tinuloy niya pa rin yung ganung klaseng character na pinakita niya. Ano kaya pwedeng gawin ng kaagapay natin, Pastor?
1: Hindi, ako Pastor, pag ganyan, i-escalate mo. Diba? Parang pwede mong, pero kung alarming, Pastor, yung behavior nitong kaibigan.
0: Yes, opo.
1: So, kung alarming na yung behavior niya, baka pwedeng sabihin nyo sa leader ninyo. Diba? Na someone in authority
0: yes.
1: na pwedeng mag-sabi sa kanya or mag-guide sa kanya kung yung pastor nyo ba yung discipler niya or kung meron man siyang discipler. I think you have to call the attention of those leaders para sila yung kumausap and they think mas magiging magaan yun para sa inyo pareho. Diba? Hindi siya ma-offend sa'yo.
0: Yes. E paano, Pastor, kung yun yung leader? Hindi ko na muna dediretsong yun yung pastor, ha? Yung leader. Paano kung siya yung leader? Eh, siya yung nagmamanage ng ganung klaseng situation. Baka minsan, ganun ang...
1: Kaya lang di, Pastor, merong church leadership eh. Merong church leadership, opo. I think, to put balance to
0: right.
1: To the leadership in the church, di ba? Mm-hmm. So, meron at merong pwedeng maging solution eh.
0: Yes.
1: Not unless talagang anarchy kayo. Anarchy, Pastor, wala ibang masusunod, di ba?
0: Yes,
1: yung kung sino man tong tao na to. Pero that's not how we work in the church, di ba?
0: Yes.
1: So, we have to practice humility talaga. Kailangan right. talaga napapractice natin yung kababaang loob eh.
0: Yung Christ-likeness ba, Pastor? Yung kitang-kita sa'yo na nasa iyo si Jesus.
1: Hindi yes, Pastor.
0: Pag salubong pa lang sa'yo, eh, talaga namang grabe namang pagkabusangot mo naman. Sobra namang, parang namang dumagan sa'yo yung buong mundo.
1: Sabi nga, dagdag pa nung kaagapay natin, Pastor, sabi niya, gusto ko sanang matutunan kung paano mag-balance ng knowledge at character sa faith journey namin. Sabi niya bilang kabataan. So, medyo kanina pa naman natin 'to na pag-uusapan,
0: yes,
1: Pastor.
0: Sir,
1: kasi mahalaga talaga, Pastor, that we balance yung knowledge and character. And yes. Ito daw, Pastor, mababalance mo. We have to be more, sabi nga eh, intentional. Number one, dapat mas maging intentional ka. Yes. Sa sarili mo, unahin mo sa sarili mo eh. So, dapat daw laging aligned yung learning at saka yung actions mo.
0: Yes, Pastor. Diba?
1: Sabi nga, Pastor, mahalaga yung ano, practice what you preach.
0: Yes, Pastor.
1: Or on the other hand, preach what you practice.
0: Yes.
1: Totoo lang, Pastor, mahirap magturo ng isang bagay na hindi mo ginagawa.
0: Yes. Sabi ni Brother JM, walk the talk. Yan.
1: Yan, exactly, Pastor. Kanina. You really have to walk the talk. Kasi nawawala ng integrity, Pastor eh. Diba yes. Yung mga bagay na sinasabi mo? Dapat yung ina-align mo yung mga daily habits mo dun sa mga... sabi nga ethical, dapat merong yung choices mo, yung decision making mo aligned eh, right. Dun sa principles na gusto mong ituro sa ibang tao,
0: yes.
1: Or gusto mong makita ng mga ibang tao. Yung binanggit nga rin ni Brother JM na parang dapat tayo yung reflection ng Word of God.
0: Yes.
1: Na parang habang pinagmamasdan ng mga tao sa paligid natin yung buhay natin, eh nakikita yung salita ng Diyos,
0: yes.
1: Na inaipapamuhay talaga natin. At yung intelligence, yung wisdom, yung knowledge, dapat grounded ng humility talaga yan.
0: Yes.
1: At para makita natin yung motive, kailangan i-check mo lagi yung motibo mo eh. Diba? Yung motives number one, para mabalance yung character at saka yung ano, Pastor, yung knowledge. Lagi mong i-check yung motibo mo, lagi i-grow mo yung empathy mo.
0: Yes.
1: Hindi lang i-grow, Pastor, i-practice mo yung empathy mo, i-value mo yung integrity. Lagi mong paalalahanan yung sarili mo na mahalaga yung integridad.
0: Right.
1: Na kahit walang nakakakita, you have to always do the right thing. Diba? Hindi lang yung tunog matalino ka, tunog magaling ka, tunog spiritual ka. Hindi dapat ganun eh. Hindi para sa ma-please mo yung mga tao sa paligid mo. Kundi ang pinag-uusapan dito, yung tunay na pagbabago.
0: Yes,
1: ng isang tao. That's why integrity is very important. Kaya mahalaga yung daily reflection, Pastor.
0: Yes, Pastor. Napaka-importante niyan.
1: Diba? Yung everyday, you have to spend time.
0: Yes.
1: Siguro few minutes in the morning each day or after the whole day, diba? Bago ka matulog, diba? Mag-reflect ka.
0: Yes.
1: So, as much as possible, reflect often. At the same time, yung mga opinion ng mga tao, bagamat hindi naman tayo dapat laging nakadepende sa opinion ng iba, pero wag mo rin baliwalain.
0: Yes.
1: Diba yung sinasabi ng ibang tao minsan? Ako nga po, sir, may mga pagkakataon, I would really ask people eh, na to evaluate kumusta ba ako sa inyo,
0: yes.
1: Or kumusta ba yung tinuturo ko, kumusta ba yung ganito. So, I would always ask kasi parang sa akin, Pastor, yung intention ko, alam ko marami pa akong dapat ilago. Alam ko dapat marami pa akong i-grow. Totoo lang, Pastor, the more na marami nga tayong nalalaman, lalo padating sa salita ng Diyos, mas lalong nakakahiya sa Panginoon.
0: Right.
1: Yung andami mo nang alam, pero ganyan ka pa din.
0: Yes.
1: Di ba, Pastor?
0: Ulitin natin yan, andami mo nang alam, pero ganyan ka pa din.
1: Di ba, ako sa akin, Pastor, i-echo ko yung nasa thoughts ko. Kasi maraming ganyang times pag nagre-reflect ako. Di ba? Pag daily reflection ka. Question ko yan, parang antagal na eh. Pero Lord, bakit nandito pa ako sa ganito? Bakit nararamdaman ko pa ito mga ito? Though, ang malinaw naman yung sagot nun kasi nasa flesh ka. So may mga struggles ka pa. Di ba, Pastor? Pero kapag nanatili ka, Pastor, doon sa tinambayan mo yung mga struggle na yan, tinambayan mo yung mga issues na yan ng laman or kung ano man, nang hindi mo tinugunan sa pamamagitan ng salita. Ano yung natutunan mo? Diba?
0: At saka ang promise ng Lord.
1: What have you learned?
0: Yes, ang promise ni Lord, Pastor, bibigyan ka niya ng way out eh. Ang problema, most of the time, binigyan ka ng Lord ng way out, paalis dyan sa situation na yan. Pero pinipili mo lagi yung pride. Pinipili mo ipagtanggol yung sarili mo. Sometimes it's not bad at wala namang mawawala sa atin kung mag-humble down tayo eh. Now, for the last time or for the first time of our life eh, makinig tayo doon sa mga taong nauna sa atin, eh, hindi naman masama eh.
1: Yes.
0: Alam mo, Pastor, napaka-hirap kasi talaga sa tao na ibabayo or itaas yung white flag nila most of the time.
1: Yes.
0: Pero actually...
1: Pag young people, I think, Pastor, madalas ganyan pa tayo eh, pag
0: bata
1: pa. Yes,
0: totoo po yan, Pastor. Kapag ano ka pa, kumbaga, Parang ganito.
1: All-knowing.
0: Right, wala ka pang masyadong responsibility, hindi mo pa nakikita gaano talaga kahirap to survive in life, sa buhay. Pero alam mo, that time will come that you will have your very own family. You will have your very own responsibility, your very own wife, children, and you will see and you will experience kung anong sinasabi nitong mga mentors mo sa'yo. Napaka-importante din talaga. Kasi even faith, pastor, sabi ng word, faith comes from hearing and hearing the word of God. Yung pananampalataya nang gagaling dyan. Sometimes kasi, lagi na lang sarado yung tenga natin. Akala natin hindi maganda para sa atin yung sinasabi. Lalong-lalo na kung mga magulang natin to nagsasalita, mm-hmm. mga leaders natin, mga pastors natin. Pero alam nyo ba, hindi naman sila magsasayang ng laway. Di ba, pastor?
1: Yes.
0: Lalong-lalo na we know for a fact na walang aksidente sa Panginoon. Sometimes, katulad na nangyari sa kaagapay natin, plano din ng Lord yan eh. Baka mamaya, siya mismo, ikaw mismo kaagapay, ginugrow ka ng Panginoon to handle that kind of situations. Sometimes, hindi na kasi tayo nakikinig. No? Hindi, ano, kumbaga, sila, sarado na natin yung opportunity for learning. Instead na mag-learn tayo, hindi tuloy tayo nag-learn. Ang nangyayari, hindi natin natututunan yung totoong sinasabi ng Word of God. Kasi iba nga yung intention at iba yung motives natin sa Word of God.
1: And ang learning, pastor, sometimes sa ganyang paraan, kagaya ng dugtungan ko yung sinasabi mo, pastor, para dun sa kaagapay natin, pwedeng inaallow ng Lord din na makita niya
0: yes,
1: yung sitwasyon nitong kaibigan niya for him to also learn and reflect on something.
0: Yes.
1: Diba, right. Pastor? Kaya nga mahalaga yan na in order for us to cultivate yung ating character no, sa bawat araw, reflection is very important. Mag-reflect ka din sa sarili mo. Baka naman mamaya. Kasi, pastor, diba, sabi rin sa Bible, nakatingin tayo dun sa ano eh sa puwing ng ibang tao tapos mamaya troso na pala yung nasa mata yes. natin. 'Di ba? Hindi tayo nakakapag-reflect. So it's very important for us to also reflect. Let's spend few minutes each day na i-review natin yung choices natin. Ano bang nagawa natin for the day? What have we learned for the day? Kumusta yung conversations mo? And yun nga, mag-stay humble ka lang. Kailangan maging intentional ka ron in staying humble. At yung binanggit natin kanina na marami sa mga young people, pagbata pa kasi talaga tayo, feeling natin, alam na natin lahat. Diba? Mas lalo sa panahon ngayon na yung information available eh. Available sa mga smartphones natin. Diba? Ang dami natin talagang alam. Yung mga bata ngayon, ang dami talagang alam, pastor. So, kaya mahirap na silang i-correct, mahirap silang ituwid. Diba? So, yun yung nagagawa ng power, ng knowledge na yun. So, siguro yung humility para ma-practice natin, i-remind mo yung sarili mo or i-accept mo that you do not know everything. Diba? Na hindi mo alam lahat eh, basically, that you yes, can learn sir. From other people.
0: Right.
1: So you have to remind yourself of that. Nga, kasi ako, pastor, nung kabataan ko, ganyan din eh. Dahil nga, mahilig ako magbasa, marami akong, very intentional ako when it comes to my learning.
0: Yes,
1: so para pastor, laging ka nakikipag, argue, laging, hindi alam ko yun eh. Yung ganun, parang yes. feeling mo alam mo yung lahat ng bagay.
0: Yes.
1: So sinasara mo yung sarili mo to learn from other people.
0: Yes.
1: Diba? Kailangan, hindi, ma-discover ko on my own. Parang sa'yo, pride yun eh. Na makinig ka sa ibang tao, listening to other people, pride yun sa'yo. So, yun, tanggapin natin na hindi na natin alam lahat ng bagay and let's learn to listen to other people. Kahit nga mas bata sa atin yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Pwede pa rin talaga tayong matuto. And isang bagay din siguro, pastor, para ma-practice natin yung, ma-build yung character natin. Mahalaga yung, yung pagsiserve sa ibang tao.
0: Yes, right.
1: Yung pagsiserve sa ibang tao na pag tayo naglilingkod sa ibang tao or sabihin na natin na involved tayo sa ministry, na involved tayo sa pagserve sa tao, no? Doon natin na i-a-apply eh, yung mga yes. bagay na natututunan natin. At nakakatulong yun. At the same time, habang naglilingkod tayo, nakakatulong pa tayo sa iba. Makikita mo, pastor, natututo ka na, napapractice mo na yung mga, nasa-sharpen ka na.
0: Yes.
1: Ngayon, yung application nung hindi na lang siya, sa'yo, pastor, hindi na lang knowledge.
0: Yes.
1: Kumbaga, naita-translate mo na siya into action. At the same time, nagbe-benefit pa.
0: Yes.
1: Yung ibang tao dun sa mga bagay na kaya mong ibigay or kaya mong i-provide.
0: Yes. Pastor, meron pa akong isang situation. Minsan kasi nangyayari din to sa church eh. Minsan about dun sa pastor. Katulad nga po na nabanggit ni Kuya Pastor Andrew kanina, may mga pastor po din na hindi talaga nagtapos sa Bible school.
1: Mm-hmm.
0: So, minsan may ganitong situation na yung mga members, pastor, no? They have more access sa knowledge,
1: mm-hmm.
0: sa lalo na sa pag-aaral ng Word of God. So dito, sa situation na to, hindi po dapat tayo yung magda-down sa pastor natin. or sa leader natin, dapat tayo yung magsisilbing gabay. Or kumbaga, kung we know more about it, kumbaga i-share natin yung love dun sa tinawag para pamunuan tayo. Yung mga pastors po natin, they are called to lead us. Kahit ano pa mang katatayuan natin sa buhay, kahit ano pa mang antas ng buhay na meron tayo compared or kaiba sa ating pastor, alam nyo, napaka-importante mga kaagapay na mahalin po natin yung ating mga pastor. Kung kailangan nila ng tulong, abay tulungan po natin sila. Kung kailangan po nila ng knowledge at alam nyo kulang sila doon, why not sit down and share your knowledge to your pastor kung sa palagay nyo ganun ang situation.
1: Mm-hmm.
0: So, nai-share ko lang, Pastor, kasi may mga ganito rin akong
1: encounter na situation. Magandang ma-remind din naman, Pastor, especially yung mga young people natin of this. At saka mahalaga, Pastor, yung nare-recognize natin yung authority natin. Yes. Matuto tayong magpasakop. Dahil mas matalino sila sa atin or, di ba? Kasi ganun, Pastor, sinusukat natin minsan kung kanino tayo magpapasakop, depende sa talino.
0: Yes,
1: kaya lang pagdating sa usapin sa simbahan, sa kingdom ni God, hindi tungkol dun yung usapin. Diba? Naniniwala ako, Pastor, na si Lord yung naglalagay sa atin dun sa kinilalagay natin sa leadership, position of leadership, position of influence. So let's honor. I-honor natin yun.
0: Yes.
1: Diba? Kung nilagay ng Panginoon itong tao na to bilang pastor mo, bilang leader mo, kahit nasabihin mong mas matalino ka pa, feeling mo mas marami kang alam, pero matuto kang magpasakop. Kasi at the end of the day, ikaw yung magbe-benefit nun
0: Right.
1: Diba? Yung humility, yung character building. Magkakaroon ng mas value yun, mas gugustuhin ka ng mga tao sa paligid mo.
0: Yes.
1: Hindi dahil matalino ka lang, kundi dahil meron kang kababaang loob, kaya mong makinig sa tao, masaya kang kasama, hindi ka irritable kasama.
0: Yes.
1: Kasi it would always boil down, Pastor, dun sa character. Diba? So, ngayon siguro, kung i-conclude ko, Pastor, no, character is really more important than intelligence. Kasi daw, it provides moral compass and emotional resilience needed. Kailangan to guide yung decision making natin. It also builds lasting trust and it ensures that skills are used for constructive rather than destructive purposes. So maganda na tayo, bigyan natin ng attention yung ating mga character. Let's reflect on our actions every day, our choices every day. Let's make sure na yun nga, panatiliin po natin yung humble heart. At sabi daw, Pastor, ang intelligence daw kasi it acts as an engine. Diba? Parang kanina ko pa binabanggit, knowledge is power, ganyan.
0: Right.
1: So yung intelligence, it acts as an engine. It gives a person the power and capability to process information and solve yung mga complex na problem. Kasi dapat problem, meron na resolve nga na problem, Pastor. That's why we needed those knowledge. And meron pa rin ako nabasa, Pastor, na yung character daw, it acts as a steering wheel.
0: Yes.
1: And para daw siyang track.
0: Right.
1: Kasi it determines the how and why that power is applied. So, kung meron ng power, ang tanong, yun nga, Pastor, kasi yung power ngayon, it could be dangerous Kailangan, ikaw yung magsiset ng direction kung saan mo gagamitin yung power.
0: Yes.
1: So, yung character, it acts as a steering wheel and a track to give direction dun sa power na meron ka, kung saan mo ilalagay, saan mo gagamitin, kung paano mo gagamitin. And without good character daw, Pastor, yung high intelligence can be used to manipulate a system. Or yung iba, kapag sobrang talino, they used to cheat, di ba? Nabibreak na nila yung system or harm other people personally for their gain. Maraming tao matatalino naman talaga, kaya lang nagagamit sa mali.
0: Yes.
1: Di ba, Pastor? Napagtatakpan yung mga tama kung paano natin pinag-uusapan kanina. And mahalaga din na yung character po mabuild natin because it helps builds trust, Pastor, and strong relationship with other people.
0: Yes.
1: So, kagaya ng Pastor, kung ilalagay natin sa trabaho, yung success sa trabaho at sa buhay, di ba, Pastor, it relies on relationship with people, yung teamwork mahalaga, yung leadership, yung collaboration, and character would really matter.
0: Right.
1: Dito sa, in order for things to succeed, di ba? Sa loob ng church, we have to work together. Di ba? Yung mga ganito, normal meron talagang kiss-kissan As iron sharpens iron, man sharpens man. So, okay lang to, kapatid, na i-correct mo yung kapatid mo sa Panginoon out of love. At ikaw din matuto, to really balance na mas mahalaga pa rin na i-develop mo yung character mo. At naniniwala din ako, Pastor, kapag ang isang tao may maayos na character kahit hindi siya matalino, nawiwin niya yung respect ng mga tao sa paligid niya. And ang respeto, Pastor, hindi ito basta-basta nakukuha. Diba? You have to earn yung respect ng tao. And only if you have that character, diba, na strong, talagang molded or guided ng Word of God. Maganda yun eh. Nag-Bible school ka, nag-aral ka ng salita ng Diyos, so dapat yung result nun tama.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, kapag yung resulta is not the expected result, ibig sabihin, hindi mo nagamit ng tama. Yes. Merong kulang dun sa equation kung bakit hindi naging maganda yung resulta. Yan. Pastor, ikaw, ano yung mga final words mo sa ating mga kagapay? Kasi nandito na naman tayo sa dulo ng ating usapan. At maraming salamat dun sa kaagapay natin. But for your final few words, Pastor, at the same time, tayo may mag-pray na din para sa ating mga kagapay. And hopefully, kayo po ay may mga natutunan po sa ating pinag-usapan.
0: Well, Pastor, natutunan ko for today, no? God is raising awareness about this kind of situation sa nangyayari sa loob ng church at sa loob ng leadership natin. Dito, tinuturoan tayo ng Lord how to handle this kind of situation. Pero about the issue ng proud, merong reminder ang ating Diyos sa James chapter 4 verse 6. Ito po ay nagsasabi na si Lord ay lumalaban sa mga mayabang pero binibigyan niya ng masaganang grace o biyaya ang mga mapagpakumbaba. Ibig sabihin nito, number one, God opposes the proud. Dapat po, lagi nating maalala na si Lord po, He doesn't want proud people. So, dapat po talaga na maalala natin to humble down. Tayo po ay magpakumbaba. Napakahalaga po na meron tayong mababang puso palagi. No? But, though galit ang Panginoon sa mga proud, He gives grace to the humble. Tandaan natin, kapag humble ka, bibigyan ka niya ng tulong, lakas at grasya na para ma-sustain ka palagi sa araw-araw. Panghuli, God will provide more grace. Laging handang magbigay si Lord ng sobra-sobrang biyaya sa sandaling ibaba na natin ang ating pride.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi pa huli ang lahat para doon sa mga pride, mga proud, no, Pastor? Pwede po silang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin, mga kaagapay, sa gabing ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito, sa aming pong napag-usapan na napakagandang talakayan patungkol po, Panginoon, sa inyo. Lord, salamat po na yung aming po mga kaagapay na dumaranas ng parehong problema. Panginoon, dalangin namin that you are going to provide wisdom.
1: Mm-hmm.
0: Panginoon, paano nila haharapin ang ganitong klaseng problema, Panginoon. Lord, salamat po doon po sa mga tao na naghahangad ng karunungan patungkol po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, na patuloy niyo po silang i-humble, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ibaba niyo po ang aming mga kalooban. Kahit ano pa man po, Panginoon, ang aming malaman, matutunan sa mundong ito, dalangin ko po, Panginoon, ang humility, Panginoon, ang yumakap sa aming isipan at sa aming mga puso. At humility rin, Amen. Panginoon, ang maipakita namin sa aming mga kapatid. Amen. Lord, ganun din sa aming mga kaagapay, huwag po pong alisin or palakasin mo po ang kanilang mga puso upang mag-correct doon po sa mga tao na kailangan po na makarinig ng katotohanan mo na kasama, Panginoon, ang pag-ibig mo. So, salamat, Panginoon, sa aming mga natutunan sa gabing ito. Salamat sa wisdom. Salamat po sa buhay ni Pastor Andrew. Ganun din po sa programang ito ng FEBC. Salamat, Lord, sa inyo pong kadakilaan at paggabay sa aming lahat. Panginoon, salamat po sa inyo po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen at amen. And amen. Maraming salamat, Pastor John. At Pastor, gusto ko batiin si Pastor Anthony. Hindi ko na apelido ni Pastor Anthony. Pickle Tuesday natin.
0: Yes, Pastor Anthony Palmero po.
1: Happy listening, Pastor. Alam ko lagi kang nakikinig sa amin.
0: Ang church niya po, Inarawan Christian Church or Inarawan Christian Center.
1: Sa iba rin po, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin ngayong gabing ito. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV Agapay ng Sabaynan dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless you. Good night.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sumasa'y papawid. mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
7: Mababaw ba ang luha mo? Marami akong kilala na ganyan. May mga taong may soft spot, mababaw ang luha. Kapag may nakitang masaya, napapaiyak. Kapag may narinig na masakit, napapaluha. Kapag may nakitang kawalan ng katarungan, umiinit yung damdamin, tapos kusang pumapatak ang luha. At kapag may ikukwento na nakakabagbag ng damdamin, nauuna pang nagsasalita ang luha sa mata bago lumabas ang salita sa bibig. Magandang araw! Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sa context natin kasi mga Pilipino, lalo na nung araw, meron tayong strong na paniniwala na ang tunay na lalaki ay hindi umiiyak. Kaya pinapalakasin yung loob nila. Tinatakot o kaya pinipigil, lalaki ka, huwag kang umiyak, magpakatatag ka. O kaya naman, bata ka, laging tanong sa iyo ng mga kaklase mo, kaibigan mo, o bakit ka umiiyak? Mapababae, mapalalaki, kapag tumulo na ang luha ay pagpapakita na ng kahinaan. Meron din akong kakilala kapag ako'y naluluha, tinatanong niya, bakit ka naman naiyak? But this is not what God is telling us. Yung luha ay pagpapakita ng kawalan ng kalakasan. You know what? God honors our tears. God honors the cry of our hearts. Sa Bible, meron ding madalas umiyak. Isang propeta. And he was tagged as the weeping prophet. Kung sa ating mga Pinoy, pwede itong tawaging iyakin. Iyakin na propeta sa Bicolano para ibi o hilak sa Bisaya. Sa Kapampangan, pagaga. Hindi siya tinawag na ganoon si Jeremiah dahil mahina siya. Hindi siya tinawag na weeping prophet because he could not do anything but cry. Tinawag siyang weeping prophet dahil ang kanyang puso ay lubos na nakaayon sa puso ng Panginoon. Habang nakikita niya ang kahinaan, ang kasalanan ng kanyang bayang Israel, habang na papalapit ang paghatol at dahil sa katigasan ng puso ng kanyang mga kababayan, lalong umiiyak si Jeremiah. Sa Book of Jeremiah 9 verse 1, sabi niya, "Oh, that my head were waters, and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. Oh, that my head were waters." Grabe, no? Jeremiah lamented Judah. At nakita niya kasi how they will be conquered and exiled. At yung sinabi niya sa verse 1 ay isang poetic expression. Sabi niya, hindi sapat ang luha na tumutulo sa kanyang mata. Sa sobrang grieving niya, sa sobrang pagdadalamhati sa kasalanan ng kanyang mga kababayan o sa kasalanan ng Judah. That my head were waters, that I might weep day and night. Walang problema sa kanya kung iiyak siya ng iiyak. Because of the sins of what he is seeing in his country. And because there was something tender and sympathetic about his tears, yung tears na yon, yung luha ni Jeremiah, were good. Pero sino nga ba si Jeremiah? Kilalanin natin. Isa siya sa mga propeta ng Diyos. At isa rin siya sa nakaranas ng napakatinding challenge sa Bible. Hindi naging madali yung calling niya. Sabagay, wala naman yatang madaling calling, ano? Kasi si Jeremiah, imbis na tagumpay at papuri, madalas nakakaranas siya ng pagtanggi, ng challenges, ng kalungkutan. At sa Jeremiah verse 1, sinabi rin doon yung brief background Siya po ay galing sa family ng saserdote o family ng pari. Meaning to say, he is very familiar with the ministry at meron siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Pero nung tinawag siya, sa verse 6, sabi niya, "Di po ako marunong magsalita kasi bata pa po ako." He was called at a young age. Bagamat maganda ang kaniyang family background, malalim ang faith, kinabahan pa rin siya. Kasi bata pa siya, ang estimate ng mga Bible scholars ay around 18 to 20 years old or younger. At marami beses sa kaniyang ministry, hindi siya pinapakinggan yung message niya. At sa loob ng maraming taon, kahit paulit-ulit niyang binabalaan ang Juda na magsisi, ay tinatawanan lang siya, tinatanggihan. At diba, napakasakit nun yung bang you're trying to share the message of hope, the gospel of Christ, tapos yung reaksyon ng tao parang nonchalant. O hindi niya pinakikinggan ang iyong sinasabi, o wala lang. At maging ang kaniyang sariling bayan, hindi siya paniniwalaan. Mga kababayan niya, yung mga kamag-anak niya, nagbalak pa nga na siya ay ipapatay kasi feeling nila ay treason ang ginagawa niya. Kaya meron siyang instance na nabugbog, kinadena, nakulong. Isa pa ay itinapon siya sa isang malalim na balon na para bang hahayaan na siya na mamatay doon, na balon na puno ng putik. Pero mabuti ang Diyos at hindi siya hinayaan na manatili roon. But the Lord used Ebed-Melech na nagpetisyon doon sa king, na si King Zedekiah at that time, to save the life of Jeremiah. Binalaan niya ang hari na baka mamatay sa gutom si Jeremiah sa ilalim ng balon. And then the king commanded Ebed-Melech the Cushite, "Take 30 men from here with you and lift Jeremiah the prophet out of the cistern before he dies." Imagine, sa sobrang lalim ng balon, 30 mga lalaki ang kinailangan para siya tulungang makaahon mula sa balon. Maraming naging threat sa buhay ni Jeremiah because of his status as a prophet and because he follows the will of God. Pero maraming pagkakataon din na siya ay sinasalba ng Panginoon. Meron pa nga time na sinabi niya sa Diyos ang kanyang pagod, sakit, yung pagkadismaya. Kasi hindi siya plastic sa kanyang panalangin. It's very true. Tapat niyang binuhos yung kanyang feelings sa Panginoon. At ipinapakita dito na kahit yung mga taong matatag ang pananampalataya, even our Bible heroes, ay dumaraan sa pagdududa, sa pagkapagod, at sa malungkot na period. Kapansin-pansin din na hindi kailanman sinabihan ng Diyos si Jeremiah na bakit ka umiiyak, na itigil mo na ang iyong pag-iyak. Hindi rin sinabi niya, magpakatatag ka at huwag ka nang umiyak. Instead, the Lord allowed Jeremiah na umiyak ng umiyak sa kaniyang panalangin dahil nasasalamin nito yung lungkot, yung pagod, yung takot, maging yung kaniyang mga tanong. At nananatiling matapat ang Diyos sa kanya. The Lord allowed Jeremiah to have a safe space with Him. And as he prays, with tears, with weeping, with sadness. Ito rin yung paalala sa atin ng Panginoon. May ligtas na lugar para sa ating luha, ang presence ng Diyos. Hindi niya hinihingi na itago mo yung iyong nararamdaman, magpakatatag ka, magpakalakas ka kasi ikaw ay Kristiyano. At hindi niya inaasahan na maging manhid sa challenges ang puso natin. Ang invitation ni God is to come to Him. At ang mga luhang inaalay sa Diyos ay hindi nasasayang. Ginagamit niya to upang palambutin ang puso, palalimin ang pananampalataya, at hubugin tayo para maging katulad ni Kristo. Hindi ko rin naman sinasabi na ang taong hindi umiiyak ay walang pananampalataya sa Diyos. Sabi po sa Book of Psalms 56 verse 8, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Ito marahil yung isa sa mga napakagandang picture na walang luhang hindi napapansin ang Diyos. Imagine, the Lord keeps track of all our sorrows, collected our tears in his bottle. This was a poetic expression, pero symbolic na pinapakita sa atin na ino-honor ng Diyos ang ating pagdadalamhati. Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Kapag tayo umiiyak dahil sa sakit, dahil sa kabiguan, lalong lumalapit ang Diyos sa atin. Psalm 126 verse 5, those who sow with tears will reap with songs of joy. Joy will come in the morning. Ang pangako ay darating na aanihin natin ang kaligayahan. Ang Diyos ang nagbibigay ng paglago sa ating pananampalataya, sa mga pagkakataon na tayo ay nagdadalamhati. He remains to be our joy. At pinapaalalahanan tayo ng Diyos na hindi nasasayang ang ating mga luha. Sinasabayan ito ng pananampalataya at katapatan, at kapag ito ay nangyari, para itong binhing itinatanim natin sa ating Panginoon. Revelation 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. Ang pangakong ito nagpapakita sa atin na hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon ang bawat mga hinaing ng ating puso. Darating ang araw na siya mismo ang magpupunas ng bawat luha natin. Napaka-sweet ng ating Panginoon. And even Jesus Christ, John 11:35, ang pinakamahabang passage, Jesus wept. Si Jesus mismo umiyak, nagdalamhati, at naunawaan niya ang kahulugan ng malalim na kalungkutan. Hindi lamang naririnig ng Diyos ang ating panalangin, hindi lang niya nakikita ang ating mga luha. At ang mga luha na ito would mean many things: happy tears, sad tears, joyful tears, tears of victory, tears of sorrow, tears of faith, iba-ibang klase ng luha. Lahat yan ay tanggap ng ating Panginoon.

0: Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Ama. Tanggap niyo po kami, kilala niyo po kami, ang aming mga kahinaan, ang aming mga kakayahan. Marami pong salamat, kayo po ang aming manlilikha, and you know us full well. Lord, nilalapit ko po sa inyo ang lahat ng mga dahilan ng luha ng aking kaagapay ngayon na nakikinig at nakakasabay sa panalangin na ito. Dalangin ko po ang inyong pagyakap, ang inyong pong comfort at pagpapaalala na ang bawat journey ng kanyang buhay, lalong-lalo na sa pinaka mabigat na pangyayari na ito, ay kasama po kayo. Jesus Christ, our Emmanuel, you are always with us. Thank you po for that reminder. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaagapay, at nawa ay marami kang napupulot na mga lesson dito sa ating pang-araw-araw na programa, Reflections, Monday to Friday, 11 p.m. to 11:30 p.m. Dito lamang po yan sa 702 DZAS at sa iba't iba pa pong platform ng FEBC Radio. May iba't ibang oras din, depende po sa istasyon na inyong pinakikinggan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and give you peace.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan.

at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Hello po, Kaagapay. Kamusta na po kayo? Ngayon po ay July 8, 2026. Siguro po marami po sa inyo ay nasa biyahe na, papasok po sa trabaho. Baka ang ilan naman po ay nagpapahinga, ano po, o maaring abala sa gawaing bahay. Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami para samahan po kayo at magpalakasan sa panalangin. Salamat po kaagapay sa pag-tune in na naman sa programang Hardin ng Panalangin, kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po yung inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay po ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maari po ay bitawan mo muna ang bigat na iyong daladala kaagapay at samahan niyo po ako sa panalangin. Let us pray. Panginoon, magandang umaga po, Diyos. Salamat sa buhay na kaloob niyo sa amin sa araw na ito, sa kapahingahan sa nakaraang gabi. Panginoon, sa araw na ito, amin pong pinauubaya ang lahat ng lakad namin, gampanin, mga naiisip na mga at hinaharap na mga suliranin. Salamat o Diyos, sapat at tapat po ang inyong biyaya sa aming lahat kay Kristo Jesus. Kaya o Diyos, hiling po namin na kami po ay inyong pagpalain. Bigyan ng kalakasan, katalinuhan, gabay, kapangyarihan na mabuhay ng tama para sa inyong kaluwalhatian. Ito po'y aming samot na langin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing araw po ng Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayang nasa Pilipinas. Pero siyempre, hello rin po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na patuloy pa rin pinipiling samahan tayo sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa ating app sa 702 DZAS. Dalangin po namin mga kaagapay sa lahat pang nakikinig na patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoong Diyos at syempre higit sa lahat yung inyong pong personal na paglago po sa buhay espiritual. Tayo po'y darako na sa ating devotions at ito po'y magmumula sa Lumang Tipan in the Old Testament mula po sa aklat po ni Josue, Joshua, Chapter 22, verses 30 to 34. Babasahin ko po mga kaagapay, Joshua 22, 30 to 34. When Phinehas, the priest and the chiefs of the congregation, the heads of the families of Israel who were with him, heard the words that the people of Reuben and the people of Gad and the people of Manasseh spoke, it was good in their eyes. And Phinehas, the son of Eleazar, the priest, said to the people of Reuben and the people of Gad and the people of Manasseh, today we know that the Lord is in our midst because you have not committed this breach of faith against the Lord. Now you have delivered the people of Israel from the hand of the Lord. Then Phinehas, the son of Eleazar, the priest, and the chiefs returned from the people of Reuben
and the people of God in the land of Gilead to the land of Canaan, to the people of Israel, and brought back word to them. And the report was good in the eyes of the people of Israel. And the people of Israel blessed God and spoke no more of making war against them to destroy the land where the people of Reuben and the people of Gad were settled. The people of Reuben and the people of Gad called the altar witness, for they said, "It is a witness between us that the Lord is God." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dito po sa mga talatang ito, ito na naman ay may kinalaman po sa masasabi nating sambahayan ni Jacob na mula sa kanyang mga anak ay binuo po yung bansang Israel. Ito po ay yung sambayanang Israel. At makikita po natin na sila po'y pinamamahalaan ng Panginoon. Nalaman, naintindihan na natuto sila na ang pagpapala ng Diyos sumasak nila sa kanilang pagsunod sa mga utos ng Diyos. At pag di sila sumunod, talagang merong disiplina o may parang parusa na dumarating sa kanilang bayan. Ngayon may nangyari po. Ilang pong mga tribo, ito po kay Reuben, kay Gad, and half-tribe of Manasseh, sila po ay nagtayo ng kanilang altar sa lugar po nila. Kaya nung malaman nung kabuuan ng Israel yung nangyari, abay talagang nag-react po sila. At naghanda ng mga sandata ay aatakihin at gigirahin ika nga ang mga kasamahan nila. Eh, siyempre, magdadala ng kasiraan, kapahamakan at kamatayan ito. Pero mabuti na lang, nagpadala pa rin sila ng representasyon para komprontahin yung mga kapatid nilang mga tribo ng Reuben, Gad at Manasseh para unawain. Ano ba nangyari? So, nung makarating pinaliwanag, sinasabi, ito'y hindi pagsuway sa kalooban ng Diyos na gumawa kami ng altar para dito kami sumamba. Susunod pa rin kami sa kalooban ng Diyos, pero ito'y tinayo lamang namin bilang patotoo, yung tinatawag na witness, hindi lamang para sa mga anak namin ngayon, pero sa mga susunod na henerasyon. Kasi baka dahil nasa kabila kami, nakatira, baka sabihin hindi kami kasali kasama sa bansang Israel. Nung may paliwanag na unawaan nung delegasyon na pinangunahan po ni Phinehas at mga ilang pinuno ng mga tribo, ng bawat tribo ng Israel. Nang sila'y bumalik, yung mga tao talagang handa na umatake at talagang naghihintay at galit na paliwanagan na hindi naman sumusuway ang kanilang mga kababayan na sila'y sumusunod. Doon lamang po na payapa at naayos ang kanilang problema. Alam po ninyo mga kaagapay, napakaganda ng mga talatang ito para magturo sa atin ng kinakailangang gabay. Ito po, una para po sa ating pamilya, sa ating sambahayan. At magagamit din po sa ating bansa, lalo na sa kasalukuyan, sa ating sambayanan. Alam po ninyo, dapat na makita natin yung prinsipyo na ating buhay, ang anumang kapamahalaan, otoridad sa buhay natin ay nasa Diyos. There is only one authority, God. And whatever authorities we have in life, ay galing po sa Diyos. Ano po? Kaya with that, makikita po natin ang prinsipyo sa Panginoon na nangangalaga at siyang soberano na tagapaglikha at Diyos. Nariyan po ang tinatawag nating pagpapala. Paano yung pagpapala na darating sa buhay natin, sa pamilya, sa bayan po natin? Ito yung pagkaroon ng kaalaman at pagsunod sa katuruan, sa kalooban ng Diyos. Basically, yan po ay katwiran. Kaya nga po sa ating mga tahanan, sa ating pamilya, we have our rules and regulations. Maging po sa ating bansa, purihin ng Diyos. We are organized, we are established as a nation na meron tayong batas. Okay?
So we need to understand now whatever we have now in terms of managing, living life, family life, and this national life, ito po'y galing sa Diyos. At kung tayo po ay pagpapalain bilang pamilya at bilang sambayanang Pilipinas, eh kailangan po tayo sumunod at di sumuway. Ano po? Sa kalooban ng Diyos na makabubuti at magdadala ng pagpapala sa atin. Ito po yung sa Christian family. Ito po yung sa isang bansa, may paniwala sa Diyos na ating mga commandments, yung ating mga batas, ay makabubuti sa bawat Pilipino, sa sambayan ng Pilipino. Kaya ang nangyayari po ay ganito. Okay, kung sumusunod at nagagawa yung tama sa buhay pamilya, masaya po ang lahat. May kombinasyon. Masaya tayo pagka ang mga Pilipino, okay, ang mga kababayan natin, ang ating pamahalaan ay gumagawa ng tama kasi lahat ay makikinabang at pinagpapala. Pero nagkakaroon ng problema. Dumarating ang mga impormasyon na ganito ang nangyayari. Ito ang mga sitwasyon na negatibo. Kaya pag ito'y natanggap natin at ang unang-unawa natin mali yun na at bigla nating paniniwalaan yung ating pagkaunawa, doon tayo a-action katulad po na nangyari sa bansang Israel. Na akala nila sumusuway yung mga kababayan nila kaya sila'y nagkalit, atakihin, talagang sisirain at papatay ng sarili ng kababayan dahil lumalabag sa batas ng Diyos. Nagkakaroon po tayo ng ganoong reaksyon, ano po, mga magulang sa mga anak. Tayo, mga taong bayan, lalo na po sa panahon ngayon na sa social media, katakot-takot po ng mga uploads, nababasa, naririnig natin, naka-video pa. Ang bilis-bilis nating humusga at may kasama pang aksyon. Ang mahirap po ay yung mga attitudes at reaction po natin ay negatibo. Pero may paalala, may leksyon dito. Okay kung totoo. Ang sumusunod pinagpapala, ang di sumusunod may karampatang parusa o disiplina. E kung magkamali ka ng interpretasyon, mahirap kung inatake ng mga Israelita ang mga kababayan nila sa Reuben, Gad at Manasseh, that would be murder actually. That would be wrong, di ba? Kaya yung mga iyak na mga bata, rebellion, sabi sa mga magulang, you are unjust, napak-unfair ni daddy at ni mommy. O sa mga nangyayari na ngayon, na you go with the flow, no? Tapos nagkakaroon ng momentum na reaction, eh mali naman pala. Pinaglalaban mong mali eh, at binabangga mo yung tama, mga kaagapay, paalala. Ano'y nangyari dito? Nagpadala po sila ng grupo to investigate. Ito po yung fact check sa mga magulang, hinay-hinay. Alamin ang katotohanan ng buong storya. Sa ating mga kababayan nakikinig na nagmomotitor, lalo na ngayon po sa nangyayaring impeachment trial ng pangalawang pangulo ni Bibi Ndaysara. Higit pa sa politika, anuman po yung inyong mga damdamin, hinay-hinay, relax. Nakatayo po ang ating sistema, nandyan po ang proseso. Let us pray that the process will be done completely, properly. Kaya nga po, nandyan ang mga bintang, anumang problema. Kailangan malaman ang katotohanan. Okay? So relax lamang tayo, magtyaga, makinig, ipanalangin, lumabas ang katotohanan at doon po kailangan magbigay ng tinatawag na konklusyon ng paghuhusga. Di lamang ito sa tahanan, nagkaroon ng just management of the home but also sa buong bansa. That we will know the truth and react accordingly. Okay? Prinsipyo, katotohanan. Kaya remember, righteousness exalteth a nation. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Let us pray. Panginoon, maraming salamat. Patuloy niyo po kaming gabayan. Samahan sa bawat araw sa pamamahala sa aming mga tahanan sa bansa, pinapanalangin po namin na patuloy niyong pagpalain ng bansang Pilipinas na kami ang hangad, ang panalangin malaman ng katotohanan
at mabuhay alinsunod sa katotohanan dahil nandun ang pagpapala na sa katwiran. Sa ngalan ni Jesus. Amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Magandang araw po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Buboy Espino ng Rock International Ministries. Inaanyayahan ko po kayo, samahan niyo ako sa panalangin para sa ating mga kabataan. Manaming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila ka namin sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataong alalahanin namin sa panalangin ng aming mga kabataan, ang pag-asa ng aming bayan at ng susunod na henerasyon. Ipinagkakatiwala namin sila sa inyong makapangyarihang mga kamay sa mundong puno ng kalituhan, karahasan, galit, depresyon, pagre-rebelde, krisis sa pagkakilanlan at kawalan ng pag-asa. Dalangin naming liwanagan ninyo, Panginoon, ang kanilang mga isipan at punuin ninyo ang kanilang puso ng inyong katotohanan, ng kapayapaan at pag-ibig. Panginoon, ilayo niyo sila sa anumang uri ng adiksyon, maging ang pagpapatiwakal sa kapalaluan at sa takot. Ingatan ninyo ang kanilang isip, damdamin at espiritu. Wasakin ninyo ang bawat kasinungalingan ng kaaway at ipaalala sa kanila na sila ay mahalaga, na sila ay mahal ninyo at may dakilang layunin mula sa inyo. Naway maranasan nila, Panginoon, ang tunay na pag-asa na nagmumula lamang kay Kristo. Maalisin ninyo ang bawat masasamang impluensya at hindi makadiyos na samahan sa kanilang buhay. Palitan niyo po ito, ang mga ito ng banal at makadiyos na mga kaibigan, tagapayo, at maging mga relasyon na maglalapit sa kanila sa inyo. Magbangon po kayo ng mga mentor, ng mga leader, ng mga guro, mga pastor, at maging ang kanilang mga magulang na magsasalita ng buhay, mamumuhay ng may integridad, at mangunguna ng may pag-ibig at malasakit sa inyo. Naway maging mabubuting halimbawa sila sa mga susunod na henerasyon. At Panginoon, hinihiling namin ang inyong makapangyarihang pagkilos ng inyong Espiritu Santo sa mga paaralan, sa mga tahanan, sa mga komunidad. Magkaroon ng tunay na revival sa puso ng aming mga kabataan. Gawin niyo silang mga ilaw sa gitna ng kadiliman. Mga kabataang may takot sa Diyos, matatatag ang pananampalataya at handang tumayo para sa katotohanan. Naway gamitin niyo sila upang maging pagpapala sa kanilang mga pamilya, sa simbahan, sa kanilang community, sa paaralan at maging sa buong bansa. Panginoon, kami po'y naninindigan sa inyong mga pangako at buong pagtitiwalang ipinagkakatiwala namin sa inyo ang kinabukasan ng henerasyong ito. Kayo ang kanilang tagapagligtas. Kayo po ang kanilang tagapagtanggol at tagapag-akay. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
2: Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oportunidad na kaloob niyo sa amin dito sa hardin ng panalangin na ipanalangin ang mga sumusunod. Patuloy na kagalingan sa CKD ni Ricky Marcaida, maging asma po ni Cecilia Marcaida. Kagalingan po sa karamdaman ng kapatid na Maribel, maging Panginoon para kay Francis, Francine at kay Nanay Irma. Dalangin po namin din ang kagalingan para sa frozen shoulder ni Claring Mamangun, maging ang kapatid po na Susan Mercado, ang kagalingan po para kay Christia Carla na meron pong cervical cancer. Panginoon, inilalapit din po namin ang kahilingan ni kapatid na Lorna Villanueva, kagalingan para sa kanyang kaibigan na napakataas daw po ang uric acid at may pamamagaang paa. Kahilingan po ni Anita Gepitan para po sa kanyang pamangkin at sa anak po nito na may karamdaman po ngayon. Amin pong nilalapit ang kahilingan ni baby ni Velia Cruz. Ito po ay kagalingan at kalakasan po sa mga operasyon ng kanyang kakailanganin dahil po sa mga bukol sa kanyang likod. Inilalapit din po namin, Panginoon, na ang kahilingan ng kapatid na Nanita Manalo. Siya po ay naway makatulog dahil meron po siyang insomnia. Maging, Panginoon, ang request din po ni Merle Ferran para po sa kanyang anak na babae, yung sa kanyang chemotherapy. At itong provision din po at kalakasan na kailangan po nila. Kagalingan din po para kay Paul Bacani at Alma Dizon. Nilalapit po namin, O Diyos, ang kahilingan ni Tess Orian. Patuloy na kagalingan, kalakasan din, kagalingan din po sa kanyang anak na si Rowena Pagtalunan na 6 na buwan na po ang gamutan mula po sa bukol na meron siya sa kanyang ovary. Maging, Panginoon, kay Kayden Kadaing sa kanyang asma at ang maging bisa din po ng mga gamot na kanyang iniinom. Kahilingan din po, O Diyos, ni Thelma Carey at Pastor Richard sa kanilang nararanasang karamdaman. Nilalapit ko rin po ang Pastor Robert Aguilar, maging patuloy na kagalingan po kay Sister Mayet G. Dupale, maging sa aming guro po sa Fairview Baptist Academy, ang Ma'am J.V. David. Lord, nilalapit din po namin ang kahilingan po for family. Ito po yung kailani, kaligtasan po sa kanyang mga kapatid, maging ang kanyang sister-in-law. Lord, kagalingan din po ang spiritual kaligtasan para sa mga anak po ni Lita San Juan. Maging yung kay Edna Peraman, kaayusan ng buhay ng dalawang anak niya po niyang lalaki. Nawa, O Diyos, sila'y makaranas ng kaligtasan, pagbabago kay Kristo Jesus. Patuloy din po namin inilalapit, O Diyos, si Marlene Rodriguez. Safety and protection po sa mga kapamilya po niyang nakakaranas din po ng bagyo na tumama po sa Guam, sa US, kina Josie, Arceli at ang kanilang pamilya. Maging, Panginoon, kay Talina Beltran na kaaliwan, kalakasan sa kanyang anak. Huwag ma-overcome din po niya ang kanyang sitwasyon sa pagpanaw ng kanyang mister. At ito po'y kagalingan sa hirap, sa trauma. Patuloy ko pong inilalapit ang inyong mga gawain sa Fairview Fundamental Baptist Church, sa Fairview Baptist Academy. Maging, Panginoon, sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Hope Bible Christian Fellowship, Panginoon, at sa Agutaya Bible Church. Especial na kahilingan din po ang pagpapalat na way maluwalhatin yung pangalan sa kasala ng Pastor EJ Panginoon Juarez at Kaika. Lord, maraming salamat. Ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayo magbigay ng mensahe sa 702.

Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Absidy Ferrer Tabua.

0: Kaagapay, may gusto kong itanong sa'yo.
1: Naranasan mo bang mahusgahan?
0: Kahit hindi naman alam ng tao ang buong kwento? O baka naman ikaw mismo ang nakapagbigay ng maling akala tungkol sa isang tao? Kunwari, may isang post lang sa social media, may conclusion agad. O kaya narinig ang isang kwento at nagkaroon agad ng side comment or isang pagkakamali at nalabelan na agad. Parang ang bilis nating magdesisyon, no? Kung sino ang tama at sino ang mali. Kahit hindi pa natin naririnig ang buong paliwanag. At sa panahon ng instant reactions at viral opinions, madalas mas mabilis tayong magsalita kaysa makinig. Pero ngayong araw, ipapaalala sa atin ang Joshua 22 na maraming alitan ang naiiwasan kapag pinipili muna nating umunawa bago humusga. Sa Joshua chapter 22, may nangyaring seryosong misunderstanding. Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases ay umuwi na sa kanilang lupain matapos tumulong sa pananakop ng Canaan. Bago sila umalis, nagtayo sila ng isang malaking altar malapit sa Jordan River. Nang mabalitaan ito ng iba pang Israelita, nagulat sila. Sa isip nila, bakit sila nagtayo ng altar? Hindi ba iisa lang ang altar na itinakda ng Diyos? Nagtataksil na ba sila kay Yahweh? At dahil doon, naghanda sila makipagdigma laban sa sarili nilang mga kapatid. Imaginin mo yun. Hindi sila nagtanong muna or nag-verify or humingi ng paliwanag. May nakita lang silang isang bagay, gumawa agad sila ng conclusion. Familiar ba kaagapay? Kasi parang ganyan din ang nangyayari sa atin ngayon. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa assumptions. Siguro hindi niya ako pinansin kasi baka galit yan sa akin. Or baka hindi siya nag-reply, sininzone ako. Dahil siguro wala siyang pakialam. O baka kunwari may narinig kang sabi-sabi tungkol sa kanya. Ay baka totoo yun. May mga ganyan tayong thoughts minsan, di ba? Minsan hindi naman talaga natin alam ang buong kwento. Pero kumpleto na agad yung paghatol natin. At kapag pinairal natin ang assumptions, ang resulta ay misunderstanding. Kapag misunderstanding naman ang namayani, nasisira na yung tiwala. At kapag kaagapay nasira ang tiwala, nahihirapan ng maibalik ang relasyon. Pero salamat sa Diyos dahil may mga taong piniling makinig. Bago sila tuluyang makipagdigma, isinugo nila si Finehas at ang ilang pinuno upang kausapin ang mga lipi ni Ruben, Gad at Manases. Napakagandang hakbang. Hindi sila nakontento sa balita. Hinanap nila ang katotohanan at doon nila nalaman na ang altar ay hindi pala para sa pagsamba sa ibang Diyos. Hindi ito simbolo ng rebellion or pagtataksil. Ginawa yung altar bilang patotoo na kahit nasa kabilang bahagi sila ng ilog Jordan, pareho pa rin silang sumasamba sa iisang Diyos. Hindi pala sila lumalayo kay Yahweh. Mas gusto lang nilang ipaalala sa susunod na henerasyon na kabilang pa rin sila sa bayan ng Diyos. Isang simpleng paliwanag lang at ang muntik ng maging digmaan ay naging pagkakasundo. Napansin mo ba? Hindi espada ang nagligtas sa sitwasyon. Hindi isang debate or hindi sila nagsigawan. Ito ay ang pakikinig. Maraming conflict ang hindi naman talaga nangangailangan ng matinding argumento. Kailangan lang ng taong handang makinig. Diba napakasimple? Pero napakahirap gawin. Mas gusto kasi nating sumagot kaysa umunawa, diba? Minsan mas gusto natin magsalita kaysa manahimik or makinig. Pero ang pag-ibig ay marunong munang makinig. Kaagapay, napapanahon ang mensaheng ito. Lalo na sa social media, napakadaling mag-comment, mag-react, or manghusga. Pero napakahirap makinig. Sa family natin, minsan hindi tayo nag-uusap. Nagkakarinigan lang. O kaya sa opisina may mga tampuhan dahil sa maling akala. Or kahit sa simbahan, May mga hindi pagkakaunawaan dahil walang gustong magtanong. Paano kung ngayong araw, piliin natin gawin ang ginawa ni Finehas? Hindi agad nag-jump into conclusion. Hindi siya nagalit, kundi ang ginawa niya ay lumapit, nagtanong at nakinig. Baka marami sa mga alitang dinadala natin ngayon ay mawawala kung pipiliin lang nating marinig ang kabilang panig. Kaagapay, tandaan mo ito. Hindi lahat ng nakikita ay buong katotohanan at hindi lahat ng naririnig ay ang buong kwento. Kaya bago tayo manghusga, makinig na muna tayo. At bago tayo magalit, umunawa na muna tayo. At bago tayo magsalita, ipanalangin muna natin ito. Dahil maraming alitan ang natatapos hindi sa lakas ng argumento, kundi sa kababaang loob na makinig. Kaya ngayong araw, maging tao tayo na nagdadala ng kapayapaan. Maging tulay ng pagkakasundo. At sa mundong puno ng ingay, maging isang tao na marunong makinig.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa Unang Salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: balikan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
2: Ebanghelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Kamusta kayo, mga kaagapay? Winnable Wednesday! Yay! Sabi nga, maging ang Wednesday natin ay maging wonderful, o di ba? O di kaya maging wonderful, di ba po? O wobbly, ano pa? Or wandering Wednesday, yung naglalakbay-lakbay. O wandering Wednesday, nagtataka-taka. Dapat ano po, Daddy?
2: Pwede ito. Wow! Hallelujah!
3: Yan, mga kaagapay. Dapat wow! Hallelujah! Kasi sabi nga ni Lord, siya ang in control. Sabi rin ni Lord, amen, siya ang may hawak. O sabi rin ni Lord, lahat ng bagay pinipermit niya, Father filtered yan. And is intended to be used positively. O diba? Mm-hmm.
2: At yung mga nangyayari ngayon, hindi nangyayari para tayo'y magpanik, kundi mag-prepare.
3: Tama. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Hindi pa kami nagbabatean, nagko-comment na agad, ano? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS, di ba po? At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, portable missionary radio. At narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa dyan po sa DYVS mula po sa Bacolod. Diba po? At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula po ang Pari hanggang Hulo. Diba po? Nakukuha nyo po ang ating programa kung meron ka rin po yung magandang internet connection at malakas po ang inyong reception. So that goes as well sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa, di ba po, na patuloy nakikinig sa ating programa. Marami pong salamat sa inyo pong mga likes, sa inyo pong mga comments. Salamat po doon talaga. At patuloy, you could also email, you could also text me kung ano po yung mga, may mga topics kayo na gusto natin pag-usapan, do so. Diba po? Para alam natin kung saan tayo at ano yung pinag-uusapan natin at ito po yung nakaka-encourage sa inyo. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong makuhang mga magagandang lessons, dagdag kaalaman, at patuloy po na ang gusto nga natin mangyari, lalo pong mapatatag yung ating pananampalataya at ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At wag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo. DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan na ito po'y naglalilinaw sa inyong kaisipan at naglilinang upang dalahin tayo sa isang ganap na katotohanan na ito'y walang iba kundi tanging si Kristo Jesus lamang, ang Diyos anak na nagkatawang tao upang tayo'y abutin at iligtas mula sa impyerno. Wow! Amen!
3: Ito po sa Best Flawless ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin practical ways to build peace in your life and in the world around you. This is very relevant because the theme for July is peace and progress. So, kapayapaan ang susi sa kaunlaran. At ang ating verse for the month, Matthew 5:9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay ituturing ng mga anak ng Diyos, di ba? Tapos last week, pinag-usapan natin yung first five, yung mahalaga para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Yun yung dapat mayroon tayong calming, mayroon tayong mga ginagawa para mapayapa yung ating kaisipan. Another, sabi nga, kailangan maging kontento tayo sa buhay kasi i-simplify natin ang ating buhay. Pag-aralan din natin at ituro yung katotohanan ng mga injustice. So, educate and teach others. Tapos, iayon ang ating profession or orient our profession para sa kapayapaan. At, higit sa lahat, last week pinag-usapan natin yan, transform interpersonal conflict. Kailangan marunan tayong mag-ayos yan. Tapos, nung Lunes, nadagdagan pa, sabi niya, gamitin natin ang mga community spaces para sa pagpapahayag ng kapayapaan. Kahapon naman, sabi, maging bahagi tayo sa pagbabago ng mga structures na uugnay sa injustice at violence. And kahapon, alam ko nag-focus tayo on bribery kasi yun yung talagang malaking injustice sa atin. So ngayon naman, eto rin, totoo to. Disrupt narratives that justify war and rationalize inequality. So bilang mga bata kasi, natutunan natin ang isang kasaysayan na itinataas ang gera o pakikipaglaban. Lalo na po ito from the perspective of the Western world, no? Natutunan natin na ang mga violence ay justified at dignified. Na-inspired daw po tayo ng mga war heroes na nabasa natin sa history books. At may mga kwento rin ng mga religious leaders na nagpo-provide ng blessing sa military. Ay, totoo yan. Alam natin yan. May mga kwento din ng mga political leaders na lumilikha ng kasinungalingan upang ma-justify yung war o yung violence na ginagawa niya. At sa ngayon, ang media ang nagiging echo chamber nito. So gayon din yung mga institutions na nagpo-produce ng hindi mabilang na rationalization ng inequality. So ang mga historic injustices at inequality ay itinatago sa mga students. Sa totoo lang, hindi yan nakalagay sa libro. Pero lumilikha tayo ng ilusyon na ang isang tao ay nagiging mayaman at successful dahil sa kanyang sariling volition, pagnanais o pasakiman, di ba? Inaalis ang malawak na inequality na nagpo-provide ng madaling pathway para sa tugumpay, para sa ilan, habang nagiging hadlang naman po ito sa marami sa pag-usad nila. So ang mga mahihirap mo nga po sinisisi sa kanilang kondisyon at katayuan. Pero lagi ko pong sinasabi, ang mga mahihirap, victims of the fall, victims of sin. Yun talaga yon. So, kailangan matigil na yung mga kwentong ito, di ba? Ang mga tao ay kailangan malaman ang patungkol sa katotohanan, katarungan, ano yung katotohanan ng gera, at ang sistemang lumilikha ng inequality. So, narito po yung mga ilang ideas na pwede nating gawin, di ba? Baguhin ang pagtuturo ng history sa mga paaralan. Sabihin yung totoo, di ba po? I-discredit yung mga war propaganda at kwento na nag-justify ng violence. Totoo yan. I-expose ang motivations, ayan, totoo, ng mga deceptive tactics o kasinungalingan ng mga corrupt na leaders na ipinagpatanggol ang just ang violence. Kalabanin ang mga hate speech, tako, at nagmamaliit sa mga mahihirap o marginalized groups. Magsalita laban sa mga ling paggamit ng relihiyon para sa discrimination, lalo na po sa loob ng inyong samahan. I-expose ang mga kasinungalingan ng mga government leaders. I-expose ang malawakang korupsyon ng paggamit ng pondo ng bayan. Sino nagdurusa? Tayo. Diba? Bantayan ang mga official sa kanilang pagganap ng kanilang tungkulin sa paglilingkod. Dapat talaga may transparency. So, kapag alam mong kasinungalingan ng nabasa mo sa post, sagutin at itama ito kaagad. Kung alam mong may corruption na ginagawa ang isang government official, i-expose para malaman. Huwag nang nagtatakpan. Diyan ako naiinis. Pinagtatakpan pa rin. So kung ang mga salita ng isang government official ay paninirang puri sa ibang tao, tanggalin mo na yan. Huwag mong i-follow. E choice mo naman yun eh, di ba? Kaagapay. Ang linaw na nakasulat sa Proverbs 12:22. Ulitin ko, sasabihin ko uli ito, paulit-ulit tayo dito. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ulitin ko. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Kailangan pa ba yan? Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Yun, doon tayo. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. So ang tanong ko, ligaya ka ba at aliw sa Panginoon o namumuhi siya sa iyo? Ikaw ang makasasagot niyan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Ganda uli anak. Practical means for peace. Unang-una, calming yourself. Kalma mo. Maging kontento ka. Ang profession mo for peace. Para ang bribery ay maiwasan, giyera, kailangan, grasya. Media nights, yan ang problema. Mga media, media nights ang problema. Kasakiman, mahihirap victims of the poor magsabi ng truth. Maling relihiyon, itama ang mali, itumpak ang mali. At dahil doon, si Yahweh ang kailangan. Amen, amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Dahil nga ang tao ay nahiwalay sa Diyos at nagkasala, ito ay may kabayaran. Ito ang kamatayan. Kung kaya't may damage result o mga sagabal at mga sigalot sa ating buhay sa araw-araw, opo araw-araw sa ating paglalakbay, saan nga po sa mundong ibabaw na ngayon na, ng end times o ng last times man, wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Life is full of troubles. Ang buhay ng tao ay puno ng mga problema, sagabal, sigalot, at kung ano-ano pa. Sa Job 14:1, ano po ang badya? Ang tao'y pinanganak na mahina at walang kalaban-laban. Maigsi ang buhay at puno ng problema. Ngunit ano po ang bawi o damage control mula sa itaas? The Lord is our helper. Hebrews 13:6, kaya malakas ang ating loob na sabihin, Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng sino mang tao? At ang sino pa man sa mundong ibabaw, wow, wow, wow, amen, amen. Present troubles insufficient in view of future glory. Ang anumang sagabal at sigalot at silakbon ng problema sa ngayon ay hindi sapat na burahin ang luwalhati na ating tatanggapin mula kay Jesus Christ. 2 Corinthians 4:17, sandali lamang ang maliit na problema ito, pero ito ang nagbibigay sa amin ng pambihira at walang hanggang kaluwalhatian na mas matimbang pa sa lahat ng ating mga paghihirap. Wow, wow, wow, wow, amen, amen, yes, pressed, but not crushed. 2 Corinthians 4:8, madalas kaming pinahihirapan, pero hindi kami nawawasak. Minsan nagugutom kami, minsan nagugulumihanan kami, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. In fact, we shared in Christ's suffering. Romans 8:17, at dahil nga mga anak niya tayo, mga tagapagmana tayo. Opo, tayo, kagaya ni Christ, tatanggapin rin natin ang pangako ng Diyos kay Christ. Kasi kung nakashare tayo sa paghihirap ni Christ, makasishare din tayo sa karangalan ni Christ. Suffering can be good for you, God said. Psalms 119:71, tama lang na parusahan ako. Natutuhan ko kasi, Opo, natutuhan ko ang kautosan mo. Take courage. Why? James 5:8, kayo rin magtiyaga. Malapit nang dumating ang Panginoon. Trials test our faith, not to stop, but to keeping on to the finished. 1 Peter 1:6-7, kaya maging humble kayo sa harap ng makapangyarihang Diyos at pararangalan niya kayo sa tamang panahon. Ibigay niyo sa kanya ang lahat ng mga problema ninyo kasi konsensya sa inyo. Trust Christ, your high priest. Hebrews 4:15, ang high priest natin, naintindihan niya ang mga weaknesses natin. Nakaranas siya ng kung ano-anong tukso at pagsubok, ngunit hindi siya nagkasala. 1 Peter 1:6-7, dahil dito magsaya kayo kahit sandaling panahon. Kailangan ninyo munang makaranas ng iba't ibang pagsubok. Kailangan niyan para mapatunayan ninyo kung gaano katotoo ang faith ninyo. Kung gold kahit nasisira, kailangan niyong idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa sa gold ang faith ninyo. Kaya talagang dapat matest yan. At pagkatapos, mabibigyan kayo ng papuri, kalwalhatian, pag na-reveal na si Jesus Christ. Wow! Amen, amen! Grabe ka po talaga, Panginoon, sa di namin madalumat mong kabaitan at sobrang pag-ibig sa amin ang dumukha. Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Totoo po yan. Totoo na, amen, sa ating buhay. Talagang merong mga iba't ibang pagsubok, pero kagaya ng sinasabi natin kahapon, kung kasama natin ang Panginoon, meron lagi yung solusyon. Pero take note, ha, yung pagsubok na yon na naranasan natin, hindi yun consequence ng mali nating ginawa. Though, sabi nga natin, biyaya pa rin ng Panginoon kung nakakaranas tayo ng mga consequences o kaya reprimands ng Panginoon. Kasi nga po, mahal tayo ni Lord, kagaya ng Good Shepherd. Natatandaan niyo yung sa Good Shepherd na picture, sabi yung kalga-kalga yung maliit na lamb. May narinig akong kwento doon, eh. Sabi nila, kala mo, sweet-sweet ng lamb na yon, ano? Pero yung pala, binalian yun ng buto. Eh, inano nang binrake yung bone nun. Hindi siya nakakalakad kasi matigas ang ulo. Di ba? Kaya, karga-karga siya ng Panginoon, ng shepherd. Ganon. Kaya, it's how we look at our consequences. It's how we look at the challenges in life. Sabi ko nga po noon, kapag dumadaan tayo sa mga, sabi, why do bad things happen to good people? Una yon, may intention talaga ang Panginoon. Ito yung, talagang sumusunod ka sa Panginoon, but yet you face challenges and you meet that. Merong intention si Lord. Or, binabago ni Lord yung ating character, di ba? Inaayos niya. Anak, kailangan mong mabago dyan. Pangatlo, eh dahil may ginawa kang mali, kaya kinokorek ka ng Panginoon. So any of the above or all of the above, yun lang yun. Pero if you take it in the perspective na alam mong it is for your good, it is for our good, di ba? Sabi nga, count it all joy when we go through that. Kasi alam natin, kagaya ng nabanggit po ni Daddy Paul, parang ginto, nililinang niya tayo, inaalis yung mga impurities at lahat. Eh ngayon nga, nakikita natin ang gold as in opaque pa siya, di ba? Pero pag tiningnan mo sa heaven, transparent.
2: Wow.
3: O, diba? Wala talagang tatalo doon. At wala pa nakaka-discover doon anyway. So, ganun kahusay ang ating Panginoon, mga kaagapay. So, mas mabuti. I mean, ako, I would rather say, na, and I would rather choose to follow the Lord every day 'di ba? Choose to follow the Lord every day. At kung may mga challenges, alam mong pwede mong ipagsiksikan ng sarili mo sa Panginoon kasi alam mo, maayos ang connection nyo, 'di ba? So let us pray. Panginoon, salamat po sa mga truths na ito na pwede naming gawing realidad sa aming buhay. And it's true, Lord. We're still in this crazy world. This is a sinful world. At habang narito kami, Panginoon, para kami mga sojourners or pilgrims na nakakaranas po yon ng mga challenges, mga problema. Minsan ay gawa po ng ibang tao. Diba po? When we look at our nation and all the corruption happening at maraming mga pamilyang nagsasuffer, kasama na kami doon when it comes to the health system ng aming gobyerno at lahat nun, Panginoon. Kaya nga po dito sabi namin, bawal ang magkasakit. And though we are faithfully paying our taxes at lahat ng yon, but yet still suffer, minsan makakapagtanong. Pero Panginoon, ang sabi mo nga po sa amin, may we focus our eyes on you. At alam naman namin, Lord, na you are a God of justice. So alam namin, ikaw po ang magre-reveal ng mga lies na to, yung mga lahat ng mga yan. I-reveal mo yan, Panginoon. So Lord, kami po bilang iyong mga anak, may we learn to take each day to follow you and to obey you. Yun po ang aming desisyon. At patuloy, Panginoon, na manangan ka sa aming mga buhay. At mananangan din po kami sa iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, sa mga kaagapay na today is your special day. Tulad po, Panginoon, ni Maydeen Agustin, si Vec Balanga, si Daisy Jane Sande, si Virginia Mergelino, Gina Jadi Reyes, Isabelita Torrio Esplana, si Lori Bernal, si Jimmy Pimentel Reyes, si Ate Presi, si Damon, salamat po sa kanyang buhay. At ganoon na rin po, Panginoon, si Chiri ng Touch Asia. Lord, salamat po, Panginoon, kasi alam namin, ilan lang po ito, Panginoon, sa mga nagsiselebrate ng special day. Alam namin, mas marami pa pong nakalista sa puso mo, Panginoon. Hindi man po namin sila nabanggit, pero hindi sila makakalampas sa iyo, Panginoon. So Lord, thank you po. At ang dalangin namin, ikaw pa po, Panginoon, ang siyang manguna, gumabay sa amin, Lord, as we do this. Father, we remember to pray for our young professionals who are in the crossroads of their lives. Ganun din po, Panginoon, salamat po sa mga kabataan na nagkakaroon ng opportunity na mag-career direct, Panginoon. Salamat po for that opportunity. At ang dalangin ko, Lord, ay you continue to provide for it, Lord, at patuloy na matulungan at magkabayan. Ganun din po sa mga young professionals na nasa crossroads, may you be the way, the truth, and the life for each and everyone. Marami pong salamat.
2: Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe po talaga kayo, Lord. Sa di namin madalumat mong kabaitan at sobrang pag-ibig na sa amin ay dumukhaw. Dinukhaw mo kami sa pamamagitan ni Jesus Christ na namatay sa krus na libing na buhay na magkulay. Kung kaya dahil doon, alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
3: So mga kaagapay, ang tanong natin, kamusta ka na? Are you going through some difficulties in life? Are you going through some challenges in life? Anong cause kaya nito? Diba? Yan ang magandang tanong. So ang dalangin natin sa Panginoon, we are continually walking in the light of His love. Yun ang choice natin. At patuloy tayong manangan doon. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
3: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo ha. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
5: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
4: Ganun?
5: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
6: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
7: Inspirations Unlimited.

0: at maraming salamat dahil nariyan ka, kasama ka namin. Ano man ang iyong ganap ngayong araw na ito. Alam ko, no, sobrang init, no. Damo ba rin yung kaagapay? Talaga namang tumatagaktak yung pawis ng ilan dyan sa sobrang init. Eh, pero talagang encouragement natin, stay hydrated. Eh, kayo dyan, Wen, kumusta ang weather dyan?
1: Nako, Kael, yung init dito sa Ortigas, talagang ramdam na ramdam na para bang tanghaling tapat nga ngayong oras ng alas 3 ng hapon, ano.
0: Talagang napakataas to at napaka-init. At saka syempre, ramdam na ramdam talaga dyan sa Taloktok ng One Corporate Center kasi nga, glass wall tayo.
1: Oo, kaya naman kaagapay, siguro reminder na rin to, no? Baka naman sobrang busy ka, eh nakakalimutan mo ng uminom ng tubig. Ayan. Baka naman pwede kang pause ka muna dyan sa ginagawa mo. Punta ka muna sa pantry nyo kung ikaw ay nasa trabaho o sa kusina nyo kung ikaw ay work from home para kumuha ng isang malamig na baso ng tubig, Kael. Ikaw, Kael, kailan ka huling uminom ng tubig? Ayan, so...
0: Actually, ngayon lang bago tayo mag-broadcast, katabi ko yung tumbler ko, ayan o.
1: Oh. Oo, naku, malaking tulong, ano, no, Kael, yung pagdadala ng tumbler, di ba? Kasi parang pag nakikita mo siya, it's a simple reminder na uminom ka ng tubig. And also, kapag ikaw ay may dalang tumbler, tapos ikaw ay lumalabas, eh, na-re-remind ka, or na kahit pa paano, eh, nakakatipid ka, kasi magkano din ng bottled water, di ba, Kael? 20 pesos? 30 pesos, tama ba?
0: Correct, diba? So, malaking tipid din. At syempre, pamatid-uhaw kesa bibili ka sa mga convenience store. Diba? Sa mga tindahan, eh, mapapamahal ka pa. Eh, kung magbaon ka, laking tipid din niya kaagapay. Kaya sa mga listeners po natin and viewers, stay hydrated po. Pero kami po muna ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras. Kaya sa mga listeners natin dyan na patuloy na gumagamit ang inyong mga radio, mapa PM radio, transistor radio, or car stereo, samahan niyo po kami sa inyong pakikinig at handa po kaming samahan kayo sa loob ng ating kwentuhan sa loob ng isang oras.
1: Yes, live na live nga tayong napapakinggan sa ating YouTube channel, Kael, 702 DZAS FEBC Radio TV.
0: So, ang encouragement natin, ikaw na hindi pa nakakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na rin para mas dumami pa ang ating mga followers din para mas nakikita nyo at updated kayo sa mga content po ng Agapay ng Sambayanan.
1: Oo, Kael, yung iba daw, hindi umiinom ngayon ng tubig. Ang nilang iniinom daw currently ay iced coffee. Aba naman, very Gen Z ang iced coffee, no? Kaagapay, oh, siguro my. Maganda dyan, i-share mo na rin sa comment section kung anong merienda ang pinapartner mo sa iyong iced coffee. Kung ikaw man, eh, umiinom pa rin ng mainit na kape sa init ng panahon na ito, eh, okay lang. I-share mo pa rin sa amin, kaagapay, kung ano ang iyong merienda sa hapon na ito.
0: Kaya tuloy-tuloy tayo, no, Wen. So, ikaw ba, kumusta na so far ang iyong midweek, Wen?
1: Nako, Kael. Kumusta ang aking midweek so far? Kanina, medyo late tayo nag-lunch. So, I think...
0: Ay, bukang madami tinatapos, ha?
1: Oo, medyo 1 p.m. o 1:30 na tayo nakapag-lunch. Siguro enough na ano na yon description kung kumusta. Kung kumusta ang ating midweek, Kael. Pero alam ko, lahat naman tayo dito sa FEBC ay sobrang busy-busy, no? Ito mo, kahit na ikaw ay naka-work from home, we praise God sa gift ng technology. Imagine, Kael, kahit na magkalayo tayo, ako nandito sa Ortigas, ikaw nandyan ka sa malayong bulubunduki ng Angono, Rizal. Ang galing lang kasi... Yes. We are still able to do this broadcast. So with that, we praise God.
0: Talaga nakakatuwa, no? Kaya kaagapay, ha? Kung tayo nandito, dapat nariyan ka rin, nakikinig ka at sinashare mo pa ang ating streaming ngayon sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Anyahan na po ang buong pamilya, katrabaho, barkada, kaibigan, kaklase na mag-join sa ating discussion ngayong ang araw po na ito.
1: Yes, very exciting ang mapag-uusapan natin, Kael, eh, diba? And kaagapay, kung ikaw man ay currently nakikinig sa inyong mga tahanan o sa inyong mga trabaho, regardless kung katulad ka namin na hybrid, 'di ba? Kasi Kael, yung ibang company ngayon, ano na, talagang nag-adapt na sa hybrid, eh. Ibig sabihin, some of them ay nagtatrabaho on-site and then few days nag-work from home. Pero yung iba naman, parang pure work from home. Yung iba naman

0: pure on-site. Ikaw ba, Kael, I'd like to ask, ano, what works for you in terms of setup sa trabaho?
1: Siyempre, mas maganda hybrid, Wen.
0: Mm.
1: Oo. Para siyempre, may pagkakataon na nasa bahay ka, siyempre, ginagawa mo yung mga ilang task mo na something na kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi siyempre, pag nasa office kayo talaga, may mga pagkakataon na ang daming nangyayari, may iba-ibang mga dagdag na task. Eh, pero dito kapag work from home, you focus on things, lalo na kapag research.
0: Oo, tama yan eh. Ang hirap naman, Kael, kapag ano no, kapag pure work from home. Kasi 'di ba, parang ang hirap. Para especially siguro sa mga ano, mga kaagapay natin na nagwo-work as virtual assistant, naku, usong-uso 'yan, 'di ba? Pure work from home sila, 'di ba? Ang hirap noon kasi tayong mga tao ay created to ano eh, socialize, tama ba?
1: Be relational.
0: Mm-hmm. Oo, kailangan natin ng other people around us and iba pa rin talaga.
1: Kaagapay talaga.
0: Ayan, diba? Gusto ko yun, Kael. Kailangan ng kaagapay. Iba pa rin talaga mm-hmm. yung ano eh, face-to-face na kaharap mo yung tao. Di ba, Kael?
1: Mm-hmm. Kaya nga, kahit di tayo magka-face-to-face, eh magka-virtual to virtual tayo.
0: Oo, and syempre, as human beings, design nga tayo to connect mm-hmm. with other people. Hindi lang to kaagapay sa ating mga pamilya o sa ating mga kaibigan. Ganun din sa mga kasamahan natin mm-hmm. Sa trabaho. Alam mo, Kael, pabor ang work from home mm-hmm. setup. Na-realize ko lang. Ito ay pabor sa mga taong surrounded by difficult people, lalo na sa trabaho. Naka-encounter ka na ba ng ganito, Kael?
1: Siguro mag-list down tayo.
0: Grabe naman dun sa mag-list down.
1: Oo naman, part yun, diba? We encounter different difficult people sa buhay natin. Hindi lang sa trabaho, pero in real life talaga, makaka-encounter ka. And it really test of faith and character siya.
0: Ay, gusto ko yun, ha? Test of faith and character talaga yung mga difficult people na yan. Pero ako, meron ako na-encounter na difficult person. Pero sa ano ko yun, eh? Dati kong, sa una kong naging trabaho. Pero right now, dito sa FEBC, syempre walang ano, difficult people dito.
1: Wala naman so far.
0: Oo, we are all loving people here sa DZAS and sa FEBC. Mm-hmm. Ito naman talaga yung command sa atin ng Lord, diba? To love other mm-hmm. people as we love ourselves. Tama ba, Kael?
1: Mm-mm, totoo yan talaga. Mahalin natin ng ibang tao kahit na ang hirap-hirap bueno na mahalin, di ba? May difficult person ka ba kaagapay na nakakasalamuha lately? Itong mga nakakarang araw sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, o yung mga pasahel.
0: Oo, no? Baka naman meron kang kaagapay na difficult person na nakakasalamuha. Naku, Kael, baka itag nila sa comment section.
1: Ano pa man niya.
0: Oo, no? Challenge yun, no, Kael?
1: Yeah. So, kapag, talaga ano, napakahirap niyan.
0: Kapag difficult people lang yung nakakasalamuha, eh. Kasi, di ba, hindi maiwasan yan. Magkakaiba kayo ng upbringing, magkakaiba kayo ng mga experiences na pinagdaanan, magkakaiba kayo ng values na kinikerry sa buhay. Kaya naman, kaagapay, tungkol dyan ang ating pag-uusapan about difficult people. Pag sinabing difficult people, ito yung mga tao na parang merong ano eh, kakaibang attitude. Sabihin na lang natin kakaiba. Tungkol dyan ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaagapay. Dahil dyan, sagot ka na sa ating question of the day. Ang ating QOTD, kaagapay, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? O yan, Kael, binigyan na natin yung QOTD natin.
1: Ayan. So ano lang to, Wen? Paano? So hindi na itatag kung sino yun, no?
0: Depende, di ba? Mali mo naman. Ano talagang...
1: Mali mo, di ba?
0: Maging way para magkaroon ng ano, di ba? Ma-open yung conversation na yun between the two parties. Why not? Pwede nilang itag.
1: Oo, di ba? Mali mo ito pa yung maging tulay, di ba?
0: Oo. Once again, kaagapay ang ating question of the day. Paano mahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude? Ayan ah, taas ang kamay, kaagapay, kung ikaw ay aminadong may attitude. Kung hindi naman at ikaw ay surrounded
1: para
0: na
1: ano to, ha? Mag-reveal tayo.
0: Oo, kasi baka naman ka-ele may gustong umamin na sila yung ano eh, difficult person o sila yung may attitude.
1: At least honest, di ba, Wen?
0: Yes.
1: Alam mo, mag-sugarcoat pa tayo dito.
0: Oo, yun naman yung ano eh, step to growing and being a better person, di ba? Acknowledging your mistakes, ayan. Acknowledging that you have a difficult personality and attitude to deal with and eventually changing it, di ba, Kael?
1: Yes, tama ka dyan, Wen. Kaya encouragement po natin sa mga tagapakinig natin sa radio at sa online. Sumagot ka na, ha? Gusto ko pag-isipan mo mabuti ang ating question of the day. Isipin mo, paano nga ba mahalin yung mga taong hindi mo gusto yung attitude, yung mga ipinapakita sa'yo. So, aantayin po namin yun, ha, sa ating comment section at babasahin natin later on.
0: Yun. At habang kayo ay contemplating sa inyong mga isasagot sa ating question of the day, ay tayo magbe-break lang, Kael, real quick. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, wag po kayong bibitiw at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang dyan, kaagapay. Magbabalik ang IU Wednesday Love.

magsimula. Kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito.

0: At kayo pa rin ay nakatune in sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful song entitled Nagaharing Panginoon mula yan sa Papuri 23.
1: Ayan mga kaagapay, salamat po dahil nariyan ka pa rin. Patuloy kang nakikinig at nakasubaybay sa ating programa. Dito po yan sa IU Wednesday Live. Kumusta na ba so far ang iyong buhay-buhay? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Sana no, na-enjoy mo ang ating programa, yung tugtugan, yung content po natin. At sana, di ba, nandiyan ka habang namamahinga ka, ini-enjoy mo ang pakikinig. Samahan mo na rin yung siguro yung meriendang nakakapawi ng init, di ba, Wen?
0: Yes! Kael, balikan ko lang tong comment na comment ni Kuya Vincent Garcia. Nakakatawa. Kasi yung Tumblr daw, yung Tumblr daw na nauuso ngayon, Coleman lang daw noon. Alam mo ba yon?
1: Ayoko, naabutan ko yan.
0: Yung parang may ano, built-in na straw. Diba? Yung parang
1: correct.
0: Ini-snap mo lang na straw. Tapos, ano. Pero yun kasi parang mas malaki yun, Kaili, diba?
1: Oh, at saka parang ano no, parang mas tumatagal yung lamig doon.
0: Oo nga, parang ganun. Yan ngayon kasi mga ano eh, tumbler ngayon, either mabilis mag-warm yung tubig or kung hindi naman, paliitan yung mga tumbler, di ba? So yun kaagapay. Anyway, bumalik tayo sa ating question of the day ngayong hapon na ito. Bago tayo nag-break kanina, nag-iwan tayo ng ating QOTD sa ating mga kaagapay, Kael. Ang ating question of the day, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? And very straight to the point ang ating question of the day, kaagapay. And earlier this morning, Kael, nag-post na tayo sa ating Facebook page ng ating question of the day at marami-rami tayo nagpadala ng kanilang kasagutan sa ating katanungan ngayong hapon na ito. Unang-una na, si Kuya Lawrence Espanyol. Sabi niya dito, Kael, prangkahin mo daw. Open rebuke is better than secret love. Kung ayaw, ikaw na ang umiwas. Mahawa ka pa sa attitude problem niya. Ano man sabi mo doon, Kael?
1: May point naman siya kasi, ay nga, prangkahin. Paano kung ang isang tao ay hindi confrontational win? How can you deal with that?
0: Oo, no? Or hindi naman kaya, yung confrontation ay hindi nagwo-work doon sa makaka-receive, 'di ba?
1: Yes.
0: O doon sa sabihin na nating difficult person. Siguro it's a matter of personality assessment kung sino yung kakausapin mo, kung anong klaseng tao ba siya, kung tingin mo ba i-receive niya yung iyong rebuke with love o baka i-take niya yon as offensive, 'di ba, Kael?
1: Yes, tama yun. No? Next na natin kaagad ang ating kaagapay mula sa Hong Kong, si Ate Shirley Paolo Diansay. Sabi niya, blessed afternoon po. Para sa kanya, una, ipanalangin kung ano yung gagawin. Pangalawa, be a model kung paano yung pag-ibig ni Jesus na ipinakita niya sa atin para makita po niya. Pangatlo, kausapin daw ng masinsinan. At pang-apat, anyayahang kumain sa isang resto at kausapin ng puso sa puso. Wow! Heart to heart talk, Noen. Para syempre, madiscuss mo ano ba yung issue? Ano ba yung dapat na solusyonan? Hindi yung, minsan kasi, di ba, Wen, parang ang human nature natin, nauuna yung emotions, nauuna yung init ng ulo before we discuss things, right?
0: Oo, Kael. At gusto ko dito kay Ate Shirley, para naka-step by step siya.
1: Correct. May method siya.
0: May method siyang sinusunod. At yung unang-unang step niya, talagang dinudulog niya muna sa Panginoon yung gagawin
1: niya.
0: Yung gagawin niyang mga next steps. Kasi 'di ba, sabi nga, talagang may mga bagay na out of our control. Dito papasok yung ipapanalangin natin. Kumbaga, ibibigay natin sa Panginoon yung mga bagay that are out of our control. At hindi lang 'yun natatapos, no. Mayroon siyang mga hindi siya natatapos sa nagpray lang siya. Meron siyang mga practical things to do. At ang pinaka gustong-gusto ko dito, yung yayaing kumain sa isang resto, siguro sa labas.
1: Oo. Grabe no, ang ganda noon, 'di ba? Mag-uusap kayo. Siyempre, kailangan, sabi nila, kapag makikipag-usap ka daw talaga, kailangan maayos 'yung laman ng tiyan mo. Kailangan may laman ng tiyan mo para, 'di ba, kasi pag gutom ka, minsan iinit ang ulo mo kung ano-ano napapasok sa utak mo. So mas maganda no, parang stable ka muna as a person before you discuss things.
0: Oo, totoong totoo 'yan and it works for me. Na lamnan muna ang tiyan para makapag-isip ng maayos, makapagsalita ng mga kaaya-ayang bagay. Kasi minsan kapag gutom tayo, dun nalabas yung mga words, mga sentences, phrases na later on kinare-regret natin. Yun pala, ano lang, gutom lang tayo. Kaya magandang ano to ah, magandang tip to Ate Shirley ah. I hope mga kaagapay, apply yes. natin yun. Baka naman, ano, isang meal lang ang katumbas ng, kumbaga, pagkukorek natin sa ibang tao. Para mag-work yun, i-treat natin sa labas. Siguro ano na din, Kael, no, isama na natin na kapag kakain sa labas, treat na din natin. Tama ba?
1: Depende, joke.
0: Depende ka agapay.
1: Pwede rin.
0: Pwede naman. Oo, depende sa sitwasyon nyo. Oo. Thank you po Ate Shirley. Ito naman, si Ate Lilia Morales, sabi niya dito, dati po sabi ko, paano at bakit ko papatawarin? Eh, hindi naman siya humihingi ng tawad. Pero napag-isip-isip kong patawarin siya kahit hindi humingi ng tawad. Gumaan ang pakiramdam ko. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Oh, 'di ba? Oh. Ang gandang attitude
1: kasi
0: nun.
1: May mga ganun tayong moment. No, para okay bago ko siya batiin, bago ako makipag-areglo, eh kailangan niya muna humingi ng tawad sa akin kasi eh siya 'yung nakasakit eh, siya 'yung nakaagabyado. Pero ang tanong, 'di ba? Yung ba hinihingi sa atin ng Panginoon na aantayin pa ba natin? Sabi nga, do not let the sun go down, 'di ba? Na hindi mo inaayos 'yan.
0: Oo. So in terms of dealing with difficult people, siguro it applies na hindi muna natin iintayin na mas na maging easy people sila to deal with bago natin sila i-approach,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Correct.
0: We pray to God for courage na i-approach sila, 'di ba, Kael, na iharapin sila, 'di ba, despite of their not so good attitudes and being a difficult person to deal with, 'di ba? Ibig sabihin, eh, hindi muna natin hinihintayin na magbago na 'yung tao bago tayo, bago natin sila lapitan, 'di ba, Kael? Malay mo, 'yung pag-approach mo sa kanila ay maging way para magkaroon sila ng realization na ah, oo nga no, hindi ko na nakikita na ganito na pala akong klaseng tao, that I'm becoming this kind of person na hindi na kaaya-aya sa mga taong nakapaligid sa akin. Tama ba, Kael?
1: Totoo yan, no? At saka baka mamaya sabihin mo, sa kanila ako makikipagbate kapag pumuti na ang uwak. Oy, pero totoo yan, may puti na talagang uwak, may nilabas na research dyan.
0: Oh, patay tayo dyan kaagapay. Ibig sabihin, pumuti na ang uwak. So right now, makipag ano ka na, ayos ka na sa give forgiveness to those people na tingin mo ay kailangan ng kapatawaran mula sa iyo. Ito naman, Kael, meron pa ba tayong ibang comment dyan na babasa mo?
1: Ito, sabi ni Ate Guy Santos, sa totoo lang, kung sarili lang natin ang susundin, mahirap daw talaga mahalin ang taong hindi maganda ang attitude. Ayan, kaya lang, love like Jesus. Ang love, boldly kahit mahirap kasi tayo rin, di maganda ang attitude pero minahal daw tayo ng ating Panginoon kahit na gaano tayo kasama ang ating attitude. Ay, alam mo Ate Guy, agree ako sa sinabi mo. Even as, diba, we are imperfect people, we are also a difficult person to deal with. So, what more, diba? Kailangan din natin mahalin ang ibang tao tulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Even, diba, even Christ, diba, kahit na perfect person siya at tayo bilang sinners, minahal niya tayo, inabot niya tayo, at tayo rin sa ating kapwa. That's our goal, that's our mandate, to love them even in the hardest way possible. So, diba, Wenzo, ayun dapat itong iniisip natin sa ating kapwa.
0: Oo, Kael, no, gusto ko yung sinabi mo, no, na at some point in our lives, naging difficult people to deal with din tayo sa ibang tao. Minsan kasi, we think highly of ourselves na parang ang bait-bait ko, na I am always good to other people. Eh, hindi naman natin alam yung perception at nararamdaman ng ibang tao towards us, diba? So, it's a good reminder na, oh nga, minsan, naging difficult person to deal with din tayo. And with that idea, mas nagiging extra gracious tayo and nagkakaroon tayo ng extra kindness sa mga difficult people na nakakasalamuha natin. Yan. Thank you po.
1: Yes.
0: Ito naman, sabi ni Kuya Alvin Serrano, nagbigay siya ng Bible verse. Sabi, Romans chapter 13 verse 8, ang sabi doon, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Sabi pa ni Kuya Alvin, iniisip ko lagi, kahit sino o ano man ang attitude, may utang ako sa kanya na dapat ko siyang mahalin sa ngalan ng Panginoong Jesus. So, ang ganda naman noon.
1: Totoo yan, no? Talagang mahalin mo ang ibang tao. Kasi alam mo, sabi nga, Wen, yung sa Old Testament daw, we have 10 commandments. Pero dahil nga nasa New Testament, pinaikli yan sa dalawa, di ba? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself, di ba? Kung mamahalin mo yung ibang tao, mas pinamahal mo ang ating Panginoon. So you will not commit everything na makakapag-hurt sa kanya. So ikaw ba, Kaagapay, ang tanong ko sa'yo, minamahal mo bang tunay yung mga taong nakapaligid sa iyo, yung mga taong ibinigay sa iyo ng ating Panginoon? Because that's our mission, 'di ba? To be missional, to be intentional, and also to be relational to them.
0: Yes, and yung mga tao na yun, Kael, that includes the difficult people to love.
1: Yes.
0: 'Di ba? Kasi kung pagmamahal lang din, madaling ibigay yun sa mga tao na mababait sa atin, na mabubuti sa atin, madaling ibigay ang pagmamahal sa mga taong kind sa atin.
1: Yes.
0: Pero ang tanong, Kaagapay, kaya mo bang ibigay ang same na pagmamahal sa mga taong kagalit mo o may galit sa'yo, sa mga taong hindi ka gusto as a person? Diba? Kaya mo bang ibigay ang same love na yon sa kanila? So that's a challenge, Kaagapay, para sa ating lahat. Eto naman, Kael, sabi ni Ate Belen Villanueva, sabi niya dito, pray daw muna. Then, kausapin yung may attitude na tao, may attitude na ayaw mo. It's very hard to tell the truth, but it will make you free. Grabe, no? Marami sa mga Kaagapay natin, napansin ko, Kael, na meron silang courage to, talk to the difficult person. Oo, kasi it's a challenge, Kael, na parang hindi madali. Hindi lahat ay confrontational, nabanggit mo nga kanina.
1: Yes.
0: Hindi lahat ay may courage na harapin ng mga tao around them. Lalo na siguro yung mga introverted na tao, Kael, no?
1: Oo. At talagang thank you dyan na sa nag-comment. Kasi talagang ito yung makipag-usap pa lang. Gift siya talaga when you have the courage and bravery to talk to other people at pag-usapan yung issues nyo. Kasi ayun nga, yung iba napaka, kung hindi maging offensive, defensive. So, mas inuuna pa yung emotions before the issue, before the problem. So, sana when we deal with that person, ano ba talaga yung purpose natin? Lately nga, dun sa discipleship group ko, ang pinag-uusapan namin, ano ba yung purpose mo when you are discussing the problem? Do you want to win that argument, or do you want to win the heart and soul of that person? So pag-isipan natin, ano ba yung goal natin?
0: Yes, yeah, sana Kaagapay, ang heart natin is to win that person. Hindi lang maipanalo ang argument at masabing tayo yung tama at sila ang mali. Yun, ang gandang reminder, Kael. Meron ka ba bang comment dyan na nababasa? Marami-rami pa to.
1: Oo, sabi ni Kuya Vincent Garcia, mamahalin ko ang taong hindi ko gusto ang attitude sa pamamagitan daw ng pagrespeto sa tao na yun at paggawa ng kabutihan sa kanya bilang Kristiyano. Sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin din nila sa iyo. pag mabuti ang ginawa mo at ay marirelease ng ibang tao na magiging mabuti rin sila. So parang ayun ang golden rule, no, na gawin mo ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo. So ano ba yung gusto nating ibigay sa atin ng ibang tao? Kung gusto natin mabuti rin, gusto nating irespeto ka, 'di ba? Gusto mong gawin kang mas mabuti, eh dapat ganun din ang ibinibigay natin na response sa ibang tao. Maging mabuti rin tayo. Batiin natin yung mga gawang mabuti.
0: Yes, 'di ba? Sinasabi natin 'yan palagi sa ONP, 'di ba?
1: Correct.
0: Mabati ang mabuti. And kaagapay, tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi lang basta para mabati. 'Di ba, Kael?
1: Yes.
0: Tayo ay gumagawa ng mabuti with or without the acknowledgement of the people around us, because ito ay nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya lahat ng comments natin ay very welcome sa ating question of the day na kung o paano mo mamahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude. Gusto kong basahin tong comment ni Lori Santos. Medyo kakaiba siya compare sa mga una na nating nabasa. Ang opinion niya dito, mahirap pong mahalin ang may mga attitude, kaya wag na lang siguro. Para wala na daw problema, hindi rin maganda ang magiging resulta, palagi na lang daw iiyak. Maraming salamat po. Your take sa comment ni Kuya Atin Lori Santos, Kael?
1: Siguro I will take it on two sides. Pangalawa siguro, yung una is yung siguro may pinaghuhugutan to si ate kasi may pinanggalingan din ng story niya, which is may na-experience siya. Pangalawa, siguro ang encouragement ko din kay ate na give another chance to that person. Though masakit yung ginawa niya siguro sa atin, pero kasi ang mission sa atin na ibinigay ng ating Panginoon is to love and to forgive those people na napakahirap mahalin. Kasi isipin mo, kaagapay, ikaw rin naman, napakamahirap mong unawain, napakamahirap mong intindihin, pero ang Diyos mismo ang nag-abot sa'yo. Kaya siguro kay ate, always give the opportunity to reach out to that person, to extend so much grace, because we also receive that kind of grace na hindi natin deserve.
0: Yes, ang maganda naman dito sa comment ni Ate Lori, sabi niya dito, wag na lang siguro. Ibig sabihin, hindi pa din siya sure, Kael. Hindi pa rin siya decided na wag na daw mahalin yung mga taong may attitude. If you are struggling, Ate Lori, sa area na yan, wala namang imposible sa Panginoon, di ba? We pray to God na bigyan niya tayo ng puso na mag-enable sa atin na mahalin yung mga tao around us, most especially yung mga tao na nahihirapan tayong mahalin. Ayan. Eto naman, Sally Abrogena, sabi niya dito, we can love them only by God's grace. Pray for them and pray for yourself as well. Minsan, God uses them to refine you and to mold you to a better version of you. Look at them through the lens of God's love and mercy. Let God works on them as well as on you. Ganda naman nun, Kael.
1: Tama.
0: 'Di ba? Na parang oo nga, no, baka ito ay way ng Panginoon kaya tayo surrounded ng mga tao na mahirap i-deal, mahirap mahalin, baka ito ay paraan ng Panginoon para tayo ay i-refine, 'di ba? To mold our character to become more Christ-like. 'Di ba? Kasi si Christ, ang pagmamahal niya ay hindi lang naman limited doon sa mga mababait, 'di ba, Kael?
1: Okay.
0: Sa nagpakita ng kindness at ng generosity sa kanya during his time here on earth, ang kanyang pagmamahal ay also extended doon sa mga tax collectors, 'di ba, Kael? Sa mga prostitutes during his time, sa mga tao na gumagawa ng hindi mga magagandang bagay at hindi lovable, 'di ba? Ito ay ang pagmamahal ni Hesus Kristo ay extended sa mga difficult people din, kaagapay. And he is also asking us to love them as well, 'di ba, Kael?
1: Correct. Kaya sa mga kaagapay natin, kung may naiisip pang tao na mahirap mahalin, mahirap patawarin, mahirap intindihin, isipin mo, ikaw kaya ang nasa lugar din nila, di ba? Na inabot din ang ating Panginoon, even na hindi mo deserve ng bagay na yon. Kaya mayroon pa namang chance, madami pang opportunity, so take that chance. So, and next ko na kaagad, alam mo, ito ah, sabi ni Ate Gemma Cruz Castillo, napakasimple nang, sabi niya, unawa, respeto, at tanggapin siya. Higit sa lahat, ipag-pray din na mabago ang pag-uugali niya for the better. Yun talaga yung goal natin, to become the better version of ourselves, to become better each day, na talagang nagpapabago at binabago tayo ng ating Panginoon. Kasi alam natin, nandito tayo sa fallen world, every now and then, eh, matitisod tayo sa mga taong nakikilala natin, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga circumstances ng buhay. Pero, di ba, ang ating goal talaga is magkaroon ng improvement sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin pong kakayahan, mga kaagapay, hindi natin kayang baguhin eh. We can never be good, di ba? Ang goodness natin ay nanggagaling lang sa Panginoon. At yung kinagandaan pa niyan, kaagapay, His goodness is running after us. So, panghawakan mo yon.
0: Yes, amen to that, Kael. Kael, gusto ko lang basahin tong comment ni ni Ate Shirley Paulo Diansay sa ating ongoing live streaming sa ating Facebook page. Siya ay umamin. In short, sabi niya dito, actually, aaminin ko po, naranasan ko din pong maging difficult person noon. Pero meron daw tao na ginamit ang Panginoon to correct and rebuke si Ate Shirley noon. Thank God, may taong ginamit si Lord para ma-reach po ako sa hindi magandang attitude ko. Ayan. Gusto ko yung may pag-amin si Ate Shirley, no? Gusto niya i-shout out ang kanyang former boss na si Madam Amelia Galzote. Salamat at ginamit ka ni Lord para maayos ko po. Ah, okay. So, ang kanyang former boss, ang kanyang tinutukoy, at tinag niya kael sa ating comment section. Yung former boss daw niya ang naging dahilan para siya ay maging easy person to deal with. So, from difficult person, si Ate Shirley ay naging easy person to deal with dahil sa kanyang former boss na si Ma'am Amelia Galzote. Ang ganda naman nun, di ba, Kael?
1: Oo, talagang may gagamitin ang Lord na tao. Kung hindi natin kaya sa sarili natin, He will use an instrument for you para mabago. Siyempre, kakasangkapanin niya ng Panginoon. And thank you, Ate Shirley. We appreciate your comment kasi may admission ka at talagang tinag mo yung taong tumulong din sa'yo. At sa mga kaagapay natin, wala namang masama kung i-admit natin ng mga pagkakamali natin because that's ino-open natin ng opportunity na isurrender sa Panginoon na hindi natin kaya on our own and we need His guidance, His grace, His strength, di ba? Para makatawid, 'di ba? At para syempre makapagpatuloy sa ating buhay. Thank you, Ate Shirley.
0: Thank you, Ate Shirley. At ang Panginoon ay gumagamit talaga ng mga tao, no? Kael, to correct us. Kasi grabe, sabi ko nga may mga areas sa life natin na hindi talaga na blind spot, sabi nga nila.
1: Correct.
0: For example, meron tayong dumi sa likod natin. Yes, meron tayong dumi sa likod natin, pero hindi natin exactly alam kung nasaan. Pero kapag meron tayong person at our back na mag-pinpoint kung nasaan yung dumi natin, di ba?
1: Yes.
0: Then, only then, we can clean it up, di ba? So, ibig sabihin, we need other people to rebuke us, katulad ni Ate Shirley, ginamit ng Panginoon ang kanyang former boss para siya ay makorek at maging better na version ng kanyang sarili. We praise God sa testimony na yan. Ito naman, sabi dito ni Dijon Mustard, sabi niya, napakahirap daw, lalo na kapag rude yung tao. Kaso, ang utos sa atin ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself, diba? So kaya, pilitin natin to be at peace with everyone. Ayan.
1: Thank you so much, Kagapay. Pwede ka pa rin na sumagot sa ating question of the day. Paano nga ba mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? So comment na po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel para po mabasa natin yan. Ito sa ating live streaming, Gwen, basahin ko lang. Nag-hello sa atin si Ate Lena Don Reyes. Hello kay Bride de la Cruz. Wow, nandito siya ngayon. Sabi naman ni Mary Grace Kisinamal, para sa kanya dapat tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kahit minsan talagang nararamdaman natin na parang mahirap yakapin ang isang tao dahil sa kanilang hindi magandang pag-uugali. But as a Christian, ito ay isang utos ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Gawin natin ito, meron man o walang nakakakita, dahil ang Diyos na nasa itaas ay nakakakita sa ating mga puso. So maraming salamat, Ate Grace.
0: Ito pa, Kael, nagpapadala na naman ng isa pang napakagandang testimony mula sa ating a poster earlier this morning, si Ate Susan Del Val. Sabi niya dito, ako po, after 10 years na abandoned ng aking husband kasi sumama sa kanyang mistress daw, Kael. Bumalik daw yung kanyang husband nang walang sabi-sabi, ni hindi man lang nagpakita daw ng kapakumbabaan. Pero sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Jesus, nagawa niya daw na pakisamahan uli ang kanyang asawa, pati na din ang kanyang mga anak na tumalikod na daw sa kanya. Ngayon daw, sama-sama na sila, pati na daw yung manugang, apo at mga balae. Yan, sa biyaya lang daw talaga ng Panginoon matatanggap ang mga taong hindi na kaibig-ibig. Isama niyo po ako sa prayer niyo na hindi bumigay sa kanyang spiritual life. Ang ganda naman noon, Kael, no?
1: Yes, ang ganda noon. Thank you po ha sa pag-comment. At talagang ano, hindi lang inaayos ng Lord yung relationship mo doon sa taong nakagawa ng pagkakamali, pero He extend, 'di ba, yung pag-aayos sa mga family circle. So we praise God for that.
0: Yes, grabe, God is the God of restoration talaga. Imagine, 'di ba, yung marriage na akala natin na hindi na mag-work out, 'di ba, for how many years, talagang ni-restore ng Panginoon. Kasi possible 'yun, Kael, 'di ba, that you once loved, parang ang hirap na mahalin yung tao na minsan naging madali lang naman sa'yo na mahalin. Tama ba, Kael?
1: Oo, tama eh. May mga pagkakataon talaga na mahirap mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Pero, syempre, that's our mission, to love even the unlovable, diba? Thank you so much po. Uy, wait lang ha, basahin ko lang yung comment ni Res Valdos. Blessed afternoon daw sa atin, watching and listening daw sa accounting office. Hello po sa mga ka-opisina nyo dyan.
0: Hello po, happy listening po sa inyo. And si Kuya Epifanio Salvador, good afternoon daw sa ay nakikinig sa kanyang PM Radio. Si Ate Evelyn Raquel Picar, tinatag niya si Ate Lena Owaferina at si Ate Lina, ayan, na currently nakikinig ngayon. Siya daw ay nagme-merienda, hindi tubig, hindi iced coffee, kundi isang soft drinks. Na may malamig na mayroong maraming yelo daw. At gusto ko yung merienda ni Ate Evelyn, kanin tsaka ulam na salmon.
1: Ang tindi ng merienda mo, ate, ah.
0: Ang heavy.
1: Parang halian na tayo na.
0: Oo, ang heavy ng merienda ni Ate Evelyn. Meron ka ba bang gustong batiin dyan na nakakita, Kael?
1: Ito. Hello kay Ate Faustina Habla, kay Jacqueline Gloria. Ito sabi pa ni Luz Aguilar, not that easy to love the unlovable. I'm praying for them po para my heart is softened and would start loving them by God's grace. Kaya talagang hihingi tayo ng tulong sa Panginoon na, 'di ba, yung mga pinatigas na puso dahil sa mga unforgiveness, palambutin sarili niya at palitan niya ng bago. So we could also extend that love and that grace to other people who needs it the most.
0: Yes, hindi imposible yun, kaagapay. Kaya kung meron kang kakilala na parang tingin mo, hindi na magbabago to, di ba? Minsan kasi parang kapag na-encounter natin yung worst person sa ating buhay, parang tingin natin, madalas na bukang bibig natin, wala na, hindi na magbabago to. Hindi po yung totoo, di ba? Talagang meron at posibleng baguhin ng Panginoon ang puso niyan. And most likely, yes, ang unang nababago ay ang mga puso natin. Di ba, Kael?
1: Totoo, totoo yan.
0: Di ba? Tayo yung unang namumold to be Christ-like, na mas magkaroon ng malawak na pangunawa sa mga taong nakapaligid sa atin at mas malalim na pagmamahal para sa kanila. Di ba, Kael?
1: Yes, oo. Ay, Wen, may pahabol na comment si Ate Mary Grace kasinamal. May patotoo din, basahin mo nga.
0: Nasaan? Nasa live ba natin? Hindi ko makita.
1: Yes. Oo. Refresh mo lang dyan.
0: Oo.
1: So, ang ganda ng patotoo niya.
0: Oo. Hanapin natin yung comment. Ayan. In the meantime, kaagapay, pwede ka pa pong humabol sa ating question of the day. Paano mamahalin ang mga taong may attitude? Ang haba ng comment ni Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya dito, yes po, nakaka-relate ako sa ating kapatid na si Lori Santos, na siguro ay meron siyang kilala o maaring asawa o kapatid na nakagawa ng hindi maganda sa kanya, kaya ganun ang kanyang kasagutan. But as Christians, kailangan meron tayong empathy na lagi nating ilagay ang ating mga sarili sa katayuan ng ating kapwa. Gaano man siya kasama o kagaspang ang kanyang ugali, gayon din isipin din natin kung ano ang mararamdaman ng Panginoon kung tayo ay hindi nakakasunod sa kanyang mga pag-uutos na mahalin ang ating kapwa, o kung hindi man ay maaari na lang natin siyang ipanalangin kung tayo ay talagang nahihirapan na magkaroon ng pakikisama. At maganda, wag na natin siyang wag na nating sagutin kapag nagiging worse na siguro yung situation. Ang maganda daw, Kael, ay ipanalangin na lang ang taong iyon. That's the least thing that we can do to that person. Oo, no, nakaka-relate si Ate Mary Grace kay Ate Lori Santos sa situation niya.
1: Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaagapay, yung comment nyo, pwede rin makapagbigay yan na encouragement sa ating mga listeners who probably, di ba, on the same situation, on the same page ng problem po na kinakaharap nyo. Kaya continue to share your personal experiences, your personal encounters and testimony. Di ba? Talagang gagamitin niya ng Panginoon to bless and encourage other people.
0: Yes, nakakatuwa, Kael. Ang dami nagpapadala ng mga testimony nila dito sa ating very interesting topic today. However, very limited lang ang ating oras, mga kaagapay. Pwede niyong balikan ang episode na ito at patuloy na ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. In the meantime, kami po muna ay magpapaalam, leaving you with this beautiful quote from Deepak Chopra. Sabi niya dito, "Dealing with difficult people is an opportunity to develop patience, compassion, and understanding."
1: Yes, at sabi naman po sa Galatians chapter 6 verses 4 to 5, "But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil."
0: Wow, ang sarap naman nun. Be extra loving and gracious today, kaagapay. Maraming salamat sa nakasama po natin dito si Kuya Benjo Morano, sa ating RTV Aileen Valdez, at sa ating broadcast engineer JV Tabua.
1: At syempre, kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Tandaan mo, mahal ka at minamahal ka ng ating Panginoon. Kael Garcia po.
0: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Mababaw ba ang luha mo? Marami akong kilala na ganyan. May mga taong may soft spot, mababaw ang luha. Kapag may nakitang masaya, napapaiyak. Kapag may narinig na masakit, napapaluha. Kapag may nakitang kawalan ng katarungan, umiinit yung damdamin, tapos kusang pumapatak ang luha. At kapag may ikukwento na nakakabagbag ng damdamin, nauuna pang nagsasalita ang luha sa mata bago lumabas ang salita sa bibig. Magandang araw! Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sa context natin kasi mga Pilipino, lalo na nung araw, meron tayong strong na paniniwala na ang tunay na lalaki ay hindi umiiyak. Kaya pinapalakas yung loob nila. Tinatakot o kaya pinipigil, lalaki ka, huwag kang umiyak, magpakatatag ka. O kaya naman, nung bata ka, laging tanong sa iyo ng mga kaklase mo, kaibigan mo, bakit ka umiiyak? Mapababae, mapalalaki, kapag tumulo na ang luha ay pagpapakita na ng kahinaan. Meron din akong kakilala, kapag ako'y naluluha, tinatanong niya, bakit ka naman naiyak? But this is not what God is telling us. Yung luha ay pagpapakita ng kawalan ng kalakasan. You know what? God honors our tears. God honors the cry of our hearts. Sa Bible, meron ding madalas umiyak. Isang propeta. And he was tagged as the weeping prophet. Kung sa ating mga Pinoy, pwede itong tawaging iyakin. Iyakin na propeta sa Bicolano para ibi o hilak sa Bisaya. Sa Kapampangan, pagaga. Hindi siya tinawag na ganoon si Jeremiah dahil mahina siya. Hindi siya tinawag na weeping prophet because he could not do anything but cry. Tinawag siyang weeping prophet dahil ang kanyang puso ay lubos na nakaayon sa puso ng Panginoon. Habang nakikita niya ang kahinaan, ang kasalanan ng kaniyang bayang Israel, habang napapalapit ang paghatol at dahil sa katigasan ng puso ng kaniyang mga kababayan, lalong umiiyak si Jeremiah. Sa Book of Jeremiah 9 verse 1, sabi niya, "Oh, that my head were waters, and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. Oh, that my head were waters." Grabe, no? Jeremiah lamented Judah. At nakita niya kasi how they will be conquered and exiled. At yung sinabi niya sa verse 1 ay isang poetic expression. Sabi niya, hindi sapat ang luha na tumutulo sa kanyang mata. Sa sobrang grieving niya, sa sobrang pagdadalamhati sa kasalanan ng kanyang mga kababayan o sa kasalanan ng Judah. That my head were waters, that I might weep day and night. Walang problema sa kanya kung iiyak siya ng iiyak because of the sins of what he is seeing in his country. And because there was something tender and sympathetic about his tears, yung tears na yun, yung luha ni Jeremiah, were good. Pero sino nga ba si Jeremiah? Kilalanin natin. Isa siya sa mga propeta ng Diyos at isa rin siya sa nakaranas ng napakatinding challenge sa Bible. Hindi naging madali yung calling niya, sabagay wala naman yatang madaling calling, ano? Kasi si Jeremiah, imbis na tagumpay at papuri, madalas nakakaranas siya ng pagtanggi, ng challenges, ng kalungkutan. At sa Jeremiah verse 1, sinabi rin doon yung brief background. Siya po ay galing sa family ng saserdote o family ng pari. Meaning to say, he is very familiar with the ministry at meron siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Pero nung tinawag siya sa verse 6, sabi niya,

Diba? Napakasakit nun yung bang you're trying to share the message of hope, the gospel of Christ, tapos yung reaction ng tao parang nonchalant. O hindi niya pinakikinggan ang iyong sinasabi. O wala lang. At maging ang kaniyang sariling bayan, hindi siya paniniwalaan. Mga kababayan niya, yung mga kamag-anak niya, nagbalak pa nga na siya ay ipapatay. Kasi feeling nila ay treason ang ginagawa niya. Kaya meron siyang incense na nabugbog, kinadena, nakulong. Isa pa ay itinapon siya sa isang malalim na balon na para bang hahayaan na siya na mamatay doon, na balon na puno ng putik. Pero mabuti ang Diyos at hindi siya hinayaan na manatili roon. But the Lord used Ebed-Melech na nagpetisyon doon sa king, na si King Zedekiah at that time, to save the life of Jeremiah. Binalaan niya ang hari na baka mamatay sa gutom si Jeremiah sa ilalim ng balon. And then the king commanded Ebed-Melech the Cushite, "Take 30 men from here with you and lift Jeremiah the prophet out of the cistern before he dies." Imagine, sa sobrang lalim ng balon, 30 mga lalaki ang kinailangan para siya tulungang makaahon mula sa balon. Maraming naging threat sa buhay ni Jeremiah because of his status as a prophet and because he follows the will of God. Pero maraming pagkakataon din na siya ay sinasalba ng Panginoon. Meron pa nga time na sinabi niya sa Diyos ang kanyang pagod, sakit, yung pagkadismaya. Kasi hindi siya plastic sa kanyang panalangin. It's very true. Tapat niyang binuhos yung kanyang feelings sa Panginoon. At ipinapakita dito na kahit yung mga taong matatag ang pananampalataya, even our Bible heroes, ay dumaraan sa pagdududa, sa pagkapagod, at sa malungkot na period. Kapansin-pansin din na hindi kailanman sinabihan ng Diyos si Jeremiah na bakit ka umiiyak, na itigil mo na ang iyong pag-iyak. Hindi rin sinabi niya, magpakatatag ka at huwag ka nang umiyak. Instead, the Lord allowed Jeremiah na umiyak ng umiyak sa kaniyang panalangin dahil nasasalamin nito yung lungkot, yung pagod, yung takot, maging yung kaniyang mga tanong. At nananatiling matapat ang Diyos sa kanya. The Lord allowed Jeremiah to have a safe space with Him. And as he prays with tears, with weeping, with sadness, ito rin yung paalala sa atin ng Panginoon. May ligtas na lugar para sa ating luha, ang presence ng Diyos. Hindi niya hinihingi na itago mo yung iyong nararamdaman, magpakatatag ka, magpakalakas ka kasi ikaw ay Kristiyano. At hindi niya inaasahan na maging manhid sa challenges ang puso natin. Ang invitation ni God is to come to Him. At ang mga luhang inaalay sa Diyos ay hindi nasasayang. Ginagamit niya to upang palambutin ang puso, palalimin ang pananampalataya, at hubugin tayo para maging katulad ni Kristo. Hindi ko rin naman sinasabi na ang taong hindi umiiyak ay walang pananampalataya sa Diyos. Sabi po sa Book of Psalms 56 verse 8, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Ito marahil yung isa sa mga napakagandang picture na walang luhang hindi napapansin ang Diyos. Imagine, the Lord keeps track of all our sorrows, collected our tears in His bottle. This was a poetic expression, pero symbolic na pinapakita sa atin na ino-honor ng Diyos ang ating pagdadalamhati. Psalm 34:18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Kapag tayo'y umiiyak dahil sa sakit, dahil sa kabiguan, lalong lumalapit ang Diyos sa atin. Psalm 126 verse 5, "Those who sow with tears will reap with songs of joy." Joy will come in the morning. Ang pangako ay darating na aanihin natin ang kaligayahan. Ang Diyos ang nagbibigay ng paglago

sa ating pananampalataya, sa mga pagkakataon na tayo ay nagdadalamhati, He remains to be our joy. At pinapaalalahanan tayo ng Diyos na hindi nasasayang ang ating mga luha. Sinasabayan ito ng pananampalataya at katapatan, at kapag ito ay nangyari para itong binhing, itinatanim natin sa ating Panginoon. Revelation 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. Ang pangakong ito nagpapakita sa atin na hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon ang bawat mga hinaing ng ating puso. Darating ang araw na siya mismo ang magpupunas ng bawat luha natin. Napaka-sweet ng ating Panginoon. And even Jesus Christ, John 11:35, ang pinakamahabang passage, Jesus wept. Si Jesus mismo umiyak, nagdalamhati, at naunawaan niya ang kahulugan ng malalim na kalungkutan. Hindi lamang naririnig ng Diyos ang ating panalangin, hindi lang niya nakikita ang ating mga luha. At ang mga luha na ito would mean many things: happy tears, sad tears, joyful tears, tears of victory, tears of sorrow, tears of faith, iba-ibang klase ng luha. Lahat yan ay tanggap ng ating Panginoon.

0: Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Ama. Tanggap niyo po kami, kilala niyo po kami, ang aming mga kahinaan, ang aming mga kakayahan. Marami pong salamat, kayo po ang aming manlilikha, and you know us full well. Lord, nilalapit ko po sa inyo ang lahat ng mga dahilan ng luha ng aking kaagapay ngayon na nakikinig at nakakasabay sa panalangin na ito. Dalangin ko po ang inyong pagyakap, ang inyong pong comfort at pagpapaalala na ang bawat journey ng kaniyang buhay, lalong-lalo na sa pinaka mabigat na pangyayari na ito, ay kasama po kayo. Jesus Christ, our Emmanuel, you are always with us. Thank you po for that reminder. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaagapay at nawa ay marami kang napupulot na mga lesson dito sa ating pang-araw-araw na programa, Reflections, Monday to Friday, 11 p.m. to 11:30 p.m. Dito lamang po yan sa 702 DZAS at sa iba't iba pa pong platform ng FEBC Radio. May iba't ibang oras din, depende po sa istasyon na inyong pinakikinggan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and give you peace.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: morning sa iyo kaagapay na nakatutok dito po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, kaagapay, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Samahan nyo nga po ako sa isa't kalahating oras ng kwentuhan, makabuluhang kwentuhan dito po sa Family Matters. Bago po ang ating pagsisimula ng ating discussion, happy listening po muna sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa kani-kanilang mga radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nagbiyahe sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre, tayo rin po ay napapakinggan sa ating live streaming through 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store para inyong mapakinggan ang Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. And of course, hindi po natin nakakalimutang batiin ang mga viewers natin sa ating live streaming via Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio. Magpadala ka naman dyan, kaagapay, ng iyong reaction, ng iyong pag-like, at syempre, i-share mo na rin ang ating episode ngayong Wednesday morning. At magpadala ka na rin ng iyong mensahe, maging ng iyong pabate dito sa ating programa. Maging sa mga kaagapay natin na nasa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Huwag po ninyong kalimutang mag-like, subscribe, at again ay i-share nyo na po ang ating episode ngayong Wednesday. Itag mo na rin po ang iyong mga gusto pang maging Wednesday ngayong umagang ito, no? Ang iyong mga kumare, ang iyong barkada, ang iyong churchmate, kapamilya. At sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong umaga. Dahil sa tingin ko ang bawat isa po sa atin ay makaka-relate. Dahil parte nga po ng women empowerment, syempre ang finances. Diba, kaagapay? Sabi sa'yo, makaka-relate ang bawat isa sa atin. Dahil ang topic po natin for today ay faith and finances. So, di ba, makaka-relate ang bawat isa sa atin dahil minsan talaga may mga pagkakataon na feeling natin kulang na yung ating kaperahan, no? Lalo na yung mga kaagapay nating ina ng tahanan, no? Na sila yung may hawak ng budget. Minsan feeling natin kulang na. Mapapatanong na tayo, Lord, paano pa kami makakasurvive sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo? Pero ang ating pinangahawakan palagi, God will provide. At yan ang ating pag-uusapan ngayong Wednesday, kaagapay, faith and finances. Kaya muli, patuloy po ninyong i-share ang ating episode ngayong umaga, at maya-maya lamang din ay makakasama na po natin ang ating special guest ngayong Wednesday. Very exciting po ang ating episode, kaya samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras na makabuluhang kwentuhan. At basa po muna tayo ng mga kaagapay natin na present na dito sa ating Facebook live streaming. Yan, bumabati na ng blessed morning si Ate Rosalinda Ohano Manzano. Blessed morning, Miss Kayla. Siya raw ay nakikinig na sa kanyang radyo. Hello po, Ate Rosalinda. Kumusta po kayo ngayong Wednesday? Si Ate Annabel Ayo din ay nakikinig na sa ating Facebook live streaming. Si Jeanette Enriquez ay bumabati na rin po na mapagpalang araw, mga ka-Family Matters. Magandang araw din po. At mapagpalang araw sa iyo, Ate Janet Enriquez. And of course, ang ating suking kaagapay, si Nanay Thelma Manjares, ay bumabati na rin ng mapagpalang umaga. Nakikinig daw siya habang naglilinis. Hello po, Nanay Thelma. Kumusta po kayo dyan sa Calamba, Laguna? At salamat no, sa ating mga kaagapay na ginagawa tayong background habang sila ay gumagawa ng mga gawaing bahay. Salamat po sa inyong pagtutok. At muli, i-share nyo na po ang ating episode ngayong umaga at itagang iyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong matuto dito sa ating pag-uusapan. Si Ate Cleo Alfonso ay present na rin at bumabati ng good morning. Sabi niya, magandang babae po kayo. Kayo rin po, Ate Cleo, ay magandang babae. Si Ate Sean Tets Banico ay bumabati na rin po sa atin ng good morning. Nakikinig daw mula sa Pangasinan since 1994 si Ate Janet Enriquez. At ang aking lola, si Nanay Lilia Rica Hermoso ay bumabati na rin ng magandang umaga. Magandang umaga, Nanay. I pray na ikaw ay mas mabuti na ang iyong pakiramdam ngayong araw na ito. Si Nanay Thelma, mabuti sa dati. Maganda pa rin at lagi nakangiti. Of course, yan sa ang lagi ko nakikita kay Nanay Thelma eh, kapag nagkikita sa anniversary, sa mga events ng FEBC, ay lagi ngang nakangiti. Hello po, Nanay Thelma. Bumabate mula sa Quirino ng good morning si Josephine Pudunan. Good morning din po sa inyo at hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Quirino Province. Sa mula naman sa San Jose del Monte, Bulacan, bumabati na ng mapagpalang umaga si Nanay Nida Hernato. Good morning po sa mga kaagapay natin dyan sa Bulacan. May pahabol si Ate Rosalinda Manzano. Mabuti naman po, Ate Kayla. Nagluluto na raw siya ng lunch para sa kanyang apo. Nako, Ate Rosalinda, ano po ang inyong inihahandang lunch? Parang ang aga ng lunch check natin, no? Sa Entre Pinoy kasi yun eh. Hello po sa mga kaagapay nating nagluluto na ng kanilang mga pananghalian. Happy listening po sa inyo. Si Ate Nora Canchela ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Ayan, kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pagbate, mensahe, komento dito po sa ating programa. And again, i-share mo na kaagapay ang ating episode ngayong Wednesday para naman maibahagi natin yan sa iba pa nating mga kaagapay. At muli ang ating topic ngayong umagang ito, kaagapay, faith and finances. At hindi nga po ako nag-iisa ngayong umagang ito dahil muli po ay meron po tayong special guest, meron po tayong makakakwentuhan dito sa ating programa. Siya po ay former youth pastor at sa ngayon po ay leadership team ng Jesus Revolution Now and siya rin po ay certified trainer ng Maxwell Leadership at siya rin po ay merong over 7 years ng experience sa financial planning industry. Kaya po very saktong-sakto yung topic natin na faith and finances sa kanya. Siya po ay happily married kay Pastor Romel at siya rin po ang mami ng tatlong active and amazing boys. Mga kaagapay, atin pong muling i-welcome si Ate Hannah Veron Agustin. Hi Ate Hannah, good morning po.
1: Good morning Kayla at sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon sa DZAS FEBC. Salamat again for inviting me here. Pangatlong invitation mo na ata ito, Madam Kayla. And I am always excited to add value to everyone po na nakikinig sa atin. Good morning!
0: Yun po, good morning Ate Hannah. And thank you so much sa inyo pong availability para tayo po ay magkaagapay dito po sa Family Matters. At Very exciting nga ang ating topic na faith, yes, and the finances. Pero Ate Hana, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, ay baka po meron kang mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Siyempre. So shout out to po, nakikinig ang aking husband, Pastor Romel, hello, at ang aking mga anak, si Elijah, si Leafy, at si Rain. Ganon din po ang aking mga mothers, si Mommy Presi at Nanay Miriam. And itong nandito ako sa coffee shop ngayon. So shout out din sa The Lounge, coffee and pastry ko. Ayan, nabati ko na sila.
0: Yun po. Happy listening po sa inyong lahat. Yan, natihan ang ating nga pong topic ay faith and finances. No? Kasi part po no, ng women empowerment, syempre ang usaping finances. And syempre ay hindi natin yan ihiwalay sa usapang faith. Kaya nga, for today ay ating pag-uusapan ang faith and finances. Kaagapay, I'm sure ay excited ka na na mapag-usapan natin yan. Pero bago natin na simulan ang ating topic ay mabuti na simulan natin ang ating discussion sa pagbabasa ng mayamang salita ng Diyos. Okay lang ba, Ate Hana, na ikaw po ang magbasa ng NIV at ako naman po ang magbabasa ng magandang balita, Biblia version from Philippians chapter 4 verse 19.
1: Okay. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus."
0: Yun, at dito naman po sa magandang balita, Biblia at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ako, napaka-powerful declaration ito ng provision ng Panginoon, no, para sa ating lahat, na hindi man lahat ng gusto natin ay meron tayo, pero ang malinaw dito ay yung mga kinakailangan natin ay ipoprovides sa atin ng Panginoon according to His glorious riches. Ano po ba, Ate Hana, ang iyong mai-share tungkol po dito sa ating binasang verse?
1: Ano mo, ganda ng context ng verse na yan, Kayla. No? Binasa ko din yan prior to coming. Ito ay message ni Apostle Paul, diba, sa church in Philippi. And napapasalamat siya kasi napaka-generous nitong church na to, despite the fact na sila mismo ay dumaranas ng mga challenges or hardships. Hindi mapigilan na kanilang pagtulong. And this also signifies, sabi mo nga kanina, diba, that God will supply all our needs. At hindi niya pinamis na, "I will also supply all your wants." No? And yung provision na yon ay hindi naka-anchor on your hard work, on your ability to provide for yourself, but on directly on the ability of God to provide through Jesus Christ. So I really love this verse, and it's going to be a very great encouragement, I'm sure, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon.
0: Opo. At another reason, no, para pagkatiwalaan natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan, eh sinabi niya nga na kung ano yung mga sinabi niya ay kanyang tutuparin. At isa nga dito itong promise na to mula sa Philippians 4:19 na siya ang mag-meet ng ating mga needs according sa glorious riches, sa kanyang glorious riches according sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Diba, napakagandang reminder nito sa atin, kaagapay assurance sa atin na yung provision ng Panginoon ay laging nandyan. Laging nandyan, diba nga sa Matthew, sinabi niya na meron, kung siya ay may care sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga lilies sa field, eh higit na mas mahalaga tayo mga tao dun sa mga bagay na iyon. At dahil may care siya sa atin, eh confident tayo na imimit niya, siya ang bahala sa mga pangangailangan natin. Kaya instead na mag-worry tayo about sa ating future, na yes, nakaka-worry naman talaga, no, Ate Hana, kapag nakikita natin na yung ating bank account unti-unti nang nababawasan, yung ating wallet kapag petsa de peligro na, nakaka-worry naman talaga, na bilang tao ay mag-worry talaga tayo. Pero yun nga, i-focus natin yung ating sarili dun sa pangako ng Panginoon na siya yung magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kaya kaagapay muli po from Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So kaagapay yan po ang ating panghahawakan, no, sa dito nga sa ating pinag-uusapan, faith and finances. Ate Hanab, ikaw bilang ina, no, na nakikita yung finances, ikaw ba may mga pagkakataon ka rin ba na nakaka-worry yung sa usapang finances?
1: Ako, Kayla, kulang itong araw na ito para pag-usapan natin lahat ng times natin. Nakaka-worry, nakaka-anxious.
0: Mm-mm.
1: But tunay nga yung sinabi mo kanina, no, na actually hindi lang bilang nanay, kahit single ka pa,
0: yes,
1: pa, parang hindi mo maiwasan tumingin doon sa mga bagay na meron ka, lalo na kung petsa de peligro, sabi mo nga, lalo na kung wala kang trabaho,
0: yes,
1: kung wala kang nabubutan talaga ng steady income. And marami akong stories na pwedeng i-share as we go along later. Pero to answer your question, yes. At alam ko maraming nakaka-relate na mga nanay na nakikinig sa atin ngayon.
0: Mm-mm, totoo, no, na lalo na, no, kahapon nga po meron po akong kakwentuhan na pinag-uusapan namin yung usapang pagpapakasal, pagkakaroon ng anak, kasi sa generation po namin parang ang pressure ay, sabi ko nga, yung buhay parang unending pressure siya, na kapag wala ka pang boyfriend, tatanungin ka, kailan ka magbo-boyfriend, tapos kapag may boyfriend ka na, kailan magpapakasal, kapag nagpakasal, kailan magkakaanak, parang laging merong hinahanap. Tapos sabi niya, in this economy, kasi nga naman ay very uncertain ang ating economy, no, sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung mga job insecurity, financial strain, di ba, napakadali na mag-worry, mag-anxious tayo, at na-influensyan talaga niyan yung ating thoughts and actions. Pero yun nga, magandang reminder sa atin na even sa ating mga finances, yung pamumuhay natin by faith rather than by sight. Dahil nga yung reality ng financial situation natin minsan ay talagang nakaka-challenge, pero ang ating Panginoon ang siyang nag-po-provide. Ati Hana, ito, kung meron kang isang, kung pwede po nating i-share sa ating mga kaagape, may mga pagkakataon ba na kala mo hindi na sapat yung finances, pero muling pinakita ng Lord yung pagiging provider niya?
1: Sobrang dami, no? Siguro yung pinakahuling experience ko na lang, this Father's Day. Father's Day was just last June. Merong mga transition sa amin, sa work namin, mag-asawa.
0: Mm-mm.
1: And hindi namin inaasahan yung mangyayari pa lang that week. Pero nung Sunday, it's Father's Day. And it's a good time to really celebrate God as our Father, di ba?
0: Mm-mm.
1: So, while we were having Father's Day dinner, konti na lang yung budget namin na naka-allot for that. In fact, we were expecting na may sasagot talaga nung dinner na yun as we have our Father's Day celebration with the family. Pero alam mo, Kayla at mga kaagapay, lumabas kami nung Father's Day dinner na yun. Kumbaga, ang gusto lang namin, ma-celebrate talaga yung mga tatay na kasama. Alam mo, lumabas kami with financial provision, financial gift that is more than what we have given to the Lord that day.
0: Mm-mm.
1: And much more than what we can earn in a month.
0: Wow.
1: Can you imagine that?
0: Wow.
1: And it was all unexpected.
0: Mm-mm.
1: Hindi ito yung provision na pinagpapahuhan mo o talagang pinagsikapan mo. But
0: Mm-mm.
1: it was a gift from God. Doon ko napatunayan na when you honor God with your resources, your finances, He will honor you back in ways that will surprise you.
0: Mm-mm.
1: So, it just happened to us last Father's Day. So,
0: grabe, no? Grabe po yung provision ng Panginoon, no? Minsan di natin maarok. Lord, paano po yun nangyari? Pero pinapangyari niya, no, na mag-provide siya sa ating mga pangangailangan and even minsan sa mga wants natin, no, yung mga lambing natin na Lord, ganito lang po. Pero higit pa yung kayang ibigay ng Panginoon. At sa mga pagkakataong iyon, no, na wala tayong masasabi kundi thank you Lord. Kasi nga, mga ganong pagkakataon na iniisip mo na wala na, baka may mga kaagapay tayo na sa ngayon, iniisip nila dead end na nung kanyang finances. Pero laging may gagawin ang Panginoon, laging hindi siya magpapabaya sa mga anak niya na nagtitiwala sa kanya. At salamat, no, Ate Hana, mga kaagapay, na yung ability, yung kakayahan mag-provide ng Panginoon para sa kanyang mga anak ay hindi nakadepende dun sa stability ng ekonomiya natin ngayon. Pero dun sa siya, kung sino siya bilang Diyos, no, na makapangyarihan, sovereign, buti na lang ay hindi nakadepende ang provision ng Panginoon sa stability ng ating economy. At ngayon, kaagapay, atin nga pong pag-uusapan paano nga ba tayo, paano natin haharapin ang ating mga struggle sa finances nang merong pagtitiwala sa Panginoon. O, kaagapay, kunin mo na ang iyong ballpen at papel at ilista yung mga bagay na i-share namin ni Ate Hana dahil nga ang Panginoon ang ating provider. Paano natin haharapin yung mga struggle natin financially nang merong pagtitiwala sa Panginoon? Eh, una na dyan, kaagapay, adjusting your perspective. Uy, oo nga naman. Kasi minsan talaga yung faith natin ay ma-shake kapag meron tayong circumstances na may kakulangan financially, kapag petsa de peligro na. Pero ang reminder sa atin ng salita ng Panginoon, no, na mag-focus tayo doon sa mga eternal na bagay kesa doon sa mga temporary things, no. In 2 Corinthians chapter 4 verse 18, no, meron mga income, meron mga bills, yan naman ay mga temporary lang. Pero yung faith natin at ang pagtitiwala natin sa Panginoon dapat ay maging remain constant at hindi naaapektuhan ng mga circumstances, yung mga iba't ibang circumstances na kinakaharap natin. So Ate Hana, number one, adjusting your perspective. Ano po ang iyong ma-i-share tungkol po dito?
1: Saktong-sakto talaga yan. Kasi hindi nagbago sa ating mga Pilipino. Actually, buong mundo naman. Pagka tinignan mo yung circumstances natin, tinignan mo yung ekonomiya natin, nakaka-discourage, tama ba? Nakaka-disappoint. No? Na parang, meron pa bang hope talaga na mag-improve yung ating buhay sa ating bansa, no? Lalo na sa mga kaganapan ngayon. Pero pag tumingin ka sa finances mo, parang ganun din, parang lookbook din, ano? Or for some of us, hindi siguro sa lahat, but for some of us.
0: Mm-mm.
1: So, I remember one pastor would always, actually several pastors would say this, what you behold, you become. So, what you behold, you become. Kung ano yung tinititigan mo, tinitignan mo, kung saan nandun yung focus mo, yun din ang nangyayari sa buhay mo. No? And so, when you focus on things that you lack, kung ano yung problema, ano yung hindi pa sinasagot ng Diyos, yun ang lagi mong nararanasan sa araw. But I know several people also, Kayla, mga kaagapay, ano, that ang buhay nila napakasimple. Sapat lang yung kanilang pera sa pang-araw-araw. Pero alam mo, napakasaya nilang kasama. Ang saya ng tignan ng buhay nila. And doon ko nakita na when you focus on the goodness of God, it shows up in your life.
0: Yes.
1: I don't know, baka may mga nanonood sa atin, nakaka-relate yan, ano? Kala nung mga tao, ang yaman-yaman na nila, ang dami na nilang resources, pero ang nakikita pala nila, yung glow that reflects the faithfulness of God in big and small things.
0: Mm-mm.
1: So, what you behold, you become. So, kung ang nakatutukpay sa problema, yun ang na-absorb, yun ang nakukuha ng buhay natin. But when you focus on God's faithfulness and His provision in your life, yun din naman yung, siguro naririnig niyo to, no? Yung nagmamanifest sa buhay ninyo.
0: Mm-hmm.
1: But we're not gonna talk about manifesting, you know? We are going to talk about the manifestation of God's provision over all His children.
0: Amen, no? Kasi marami po tayong naririnig, no, na ganyan mga patotoo ng ating mga kapatiran, no, ng mga kapwa natin believer, na akala nga nila laging nakangiti, laging may glow sa kanilang physical na ano. Pero pag kinausap mo, dun mo mas maano na dami pang ilangan, ganito, ganyan. Pero dahil yung focus nila ay nandun sa kabutihan ng Panginoon instead na dun sa mga kakulangan, eh makikita mo pa rin na parang ang word nga nila, mayaman ako sa Panginoon. No?
1: Yes. Marami so, kakilalang ganyan. Isama nyo na kami.
0: Opo, amen, no? Talagang nakikita sa atin kung paano nagiging mabuti ang Panginoon sa ating buhay, kung paano lagi siyang nagpo-provide. At itong pag nag-adjust tayo ng ating perspective sa buhay natin, ay nag-grow din tayo in faith. Kasi yung mga, sabi po dito, yung mga pagkakataon na unstable yung ating financial, ating finances, ay opportunity yon sa atin, kaagapay, para mag-grow tayo sa ating faith dahil na-stretch tayo dun sa mga pagkakataong iyon na kapag alam natin na kapag aware tayo dun sa ating sitwasyon at kapag meron tayong plan, kapag inilapit natin yan sa Panginoon, eh ginagamit yan ng Panginoon para tayo ay mas maging matatag sa ating mga pananampalataya. Ate Hana, po, ano po ang iyong ma-share tungkol dyan sa yung mga financial instability na yan ay opportunity sa atin para tayo ay mag-grow?
1: Yes, no? Mga kaagapay, meron tayong dalawang options lang. When you face financial instability, insecurity, maliban sa you adjust your focus, you have a choice between worry or worship.
0: Yun.
1: Ano kayang mas magandang piliin doon? Tayo ay mag-alala, mangampa, ano bang dapat, ano, bakit kulang ito? O ikaw ba ay mananatiling nagtitiwala sa Panginoon in worship? Mm-hmm. And of course, yung worship, dinadagdagan niya ng pangalawang W, which is work. Ano? Because minsan na we have financial instability at nag-worship naman tayo, pero hindi natin dinadagdagan ng work or ng kilos. Mm-hmm. But for times that we are yung baga nag-work ka naman, you're giving your best in your business, talagang you're giving your excellent work as a professional or as an employee, pero kulang pa din, hindi pa rin sapat.
0: Mm-hmm.
1: Now, instead of worrying, you can exercise your faith. Para siyang rubber band, Kayla, no? Na, di ba yung rubber band, ano bang purpose niyan? Di ba? Parang hindi naman yan pwedeng display lang. The main purpose of a rubber band is to be stretched. Magiging effective lang siya kapag na-stretch siya.
0: Yes.
1: And in the same way, nasa Maxwell, ano yan, the law of rubber band, no? That you will really grow more when you experience stretchings in your life. That includes financial stretching. Kasi financial stretching is not just finances. It also stretches your faith and dependence in God.
0: Mm-mm.
1: So, yun ang aking growing in faith. And God will use many opportunities that He can stretch your faith by touching your finances or letting you learn from it.
0: Amen. Oo. So, yung dalawang W, no, kaagapay, ano yung pipiliin mo kapag nandito ka sa ganitong pagkakataon na nag-struggle ka financially? Ikaw ba ay mag-worry na lang or mag-worship? At kasunod nun, syempre, yung work. Syempre, no, Ate Hana, hindi naman, I mean, yes, kailangan natin ng faith. Pero yung balance, kung paano natin babalansihin yung faith natin, yung pag-worship natin, yeah, and yung work.
1: No? The scripture says, di ba? Faith without work is dead.
0: Amen. Opo, so magandang reminder din yan sa atin, no, kaagapay. Dito po sa ating Facebook live streaming ay basa lang po ako sa ating pagpapatuloy ng ilan nating mga kaagapay na present na. And kaagapay, baka meron din po kayong mga testimony kung paano ninyo nakita yung provision ng Panginoon. I-share mo naman po sa amin, kaagapay, dahil yan po ay magiging strength din, no, kalakasan ng ating mga tagapakinig. Share mo naman sa amin paano mo nakita ang provision ng Panginoon sa iyong buhay. Sabi ni Ate Faustina Frankie Habla, good morning daw. Siya raw ay nakikinig habang naglalaba. Ba 5 a.m. pa lang daw ay open na ang kanyang radyo. Salamat po, Nanay Faustina. Si Leonida Rubio ay bumabati na rin po sa atin ng good morning. Since 1987 daw ay listener na siya ng 702 DZAS mula umaga hanggang gabi. At si Don Stoledo, nakikinig habang nagre-ready ng food para sa lunch. Nako, yung mga ano, no, mga inihahanda nating lunch, kinakain nating pagkain, yan ay ano din, patunay din ng provision ng Panginoon sa atin. Si Ate Cleo Alfonso, Ate Hanang, ganda daw ng analogy ng law of rubber band. Amen. Si Aurora Estrella, good morning. Sabi niya, nag-worry din siya bilang taga-budget ng tahanan. Yung mga nanay daw ay taga-budget ng tahanan sa araw-araw. Ang baon ng mga anak, mga bayarin, pinaglalabanan ko po ang worries dahil may Panginoon po tayo na hindi nagkukulang. At on time po palagi siya, yung time na walang-wala ka na, may bigla ang blessings na darating. Amen. Talagang alam ng Lord kung kailan natin pinakakailangan yung mga pangangailangan natin, and lagi siyang on time and lagi siyang nandyan para mag-provide sa ating mga pangangailangan. Ako, una pa lang yan kaagapay sa ating usapang faith and the finances, adjusting your perspective. Patuloy mo nga pong i-share sa aming kaagapay paano po ninyo nakita yung provision ng Panginoon sa inyong buhay, at magkakaroon lang po tayo, Ate Hana, mga kaagapay, ng maikling break para pakinggan ng isang awitin, at sa pagbabalik po namin ay i-share pa po namin ni Ate Hana ang ilan pang punto tungkol nga po dito sa faith and finances. Para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin, at sa mga team online ay mapapanood naman po ang ilang videos about FEBC Ministry. Magbabalik po kami ni Ate Hana, tuto ka lamang kaagapay, dito pa rin po sa Family Matters.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: ba, Kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Family Matters over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ako pa rin po ang inyong Kaagapay ngayong Wednesday morning. Ito po si Kayla Escalante at ang ating nga pong topic ay faith and finances. Kaagapay, basa lang po muli ako ng ilan pa nating mga kaagapay na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga pagbati dito po sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Kuya Vincent Garcia, yung makalipat kami dito sa UK from Saudi Arabia is God's provision para sa kanyang family, kasi way back sa Saudi, hindi namin kasama ang anak. Pero dito sa UK, magkakasama na kaming buong family. Naku, Kuya Vincent, maraming salamat po sa inyong kwentong iyan. At praise God nga po dahil laging tapat ang Panginoon sa inyong buhay. Si Joel Umbal ay bumabati na rin ng good morning, watching online from Pampanga. At Kaagapay, napakaganda no ng awitin na ating napakinggan, kailan ba nagkulang ang Panginoon. Totoo naman na never nang iwan ang Panginoon, never nagpabaya ang Panginoon sa atin. At muli po ang ating topic for today, faith and the finances. At kasama pa rin po natin ang ating special guest for today, si Ate Hannah Veron Agustin. Hello po muli, Ate Hannah.
1: Hello, hello.
0: Yes, ating pong ipagpatuloy ang ating topic for today, faith and the finances. Ang una nga nating napag-usapan kanina, adjusting your perspective. Saan nga ba tayo nakafocus? Yan ba ay sa ating kawalan o yan ba ay sa kabutihan ng Panginoon? Mag-worry ba tayo or mag-worship tayo? Ang pangalawa, Ate Hannah, mga kaagapay, cultivating a positive outlook. Nako, parang ang hirap nga naman itong gawin, no, kapag nakikita mo na yung bank account mo ay unti-unti nang nauubos, kapag yung wallet mo ay ilan na lang yung laman. Pero kayang-kaya pa rin natin maging joyful, no, sa ating buhay kahit na yung financial circumstances natin ay iba ang sinasabi kaysa dun sa totoo, diba? Na yung mga circumstances na yan nakakapag-dictate ng ating mood kapag hinayaan natin. Pero ang sinasabi kaagapay sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. At yan ang makakapag-uplift, no, ng ating spirit.

0: Kasi always ang sinabi dito, hindi naman sinabi na kapag sobra ang iyong money, kapag marami kang pera, pero ang sinabi dito, always. Rejoice in the Lord always. So kahit na nag-struggle tayo financially, eh kayang-kaya pa rin nating maging joyful. Ate Hannah, cultivating a positive outlook.
1: Ano mo, napakahalaga mga kaagapay, no? Pag tayo nagbabasa ng Bible verse, titignan natin yung context. No? Sino may nagsasalita?
0: Yes.
1: Sino yung... Anong nangyayari sa buhay nila? And yung Philippians chapter 4, or Philippians in general, is the letter of Apostle Paul. And alam naman natin, ano, if you read the scripture, ang buhay ni Apostle Pablo ay makikita nyo, napakadami niyang pagsubok.
0: Yes.
1: Ano? And all that. And I like what he said here in verse 10. If I may read Kayla, no? Sabi niya rin, at the same chapter, but I rejoice in the Lord greatly, now at last that your care has flourished for me. Sabihin, nagpadala uli ng support, no? Ang church in Philippi. And, but alam naman niya that even though may pinagdadaanan sila, sabi niya, though you surely did care, but you lacked the opportunity. So even yung mga nagsusupport kay Apostle Paul, ay may pinagdadaanan din katulad natin. But I want to focus actually on the next verse. Sabi niya, I have learned in whatever state I am. I know how to be abased. I know how to abound. Everywhere and in all things, I learned both to be full and to be hungry, both to abound and suffer need. So, hindi siya nagsasalita dahil maraming siyang provision.
0: Yes.
1: In fact, sabi niya, alam ko na ang experience ng gutom at ng busog, ng marami at ng malaki ang kakulangan. Pero sabi niya, and this is the famous verse that we know, but I can do all things through Christ who strengthens me. Yan pala yung context doon, ano? Na hindi lang physical strength, but the financial strength, the outlook, no? Embracing how to rejoice in all circumstances, especially when you are in a challenge, a hardship.
0: So, kaya pa rin maging joyful, no? Kahit na iba yung ano natin, yung sitwasyon, kahit na mahirap yung ating sitwasyon. Pero dahil nga buhay ang Diyos nating pinagkakatiwalaan, eh pwedeng-pwede pa rin mag-rejoice, pwede pa rin maging joyful, pwede pa rin maging masaya.
1: And kaya na, in fact, no? Walang pinagbago. If you remain sad and lonely, kapag ikaw ay may kakulangan, how do you exercise your faith in
0: yes.
1: that? But when you rejoice, when you don't have much, or in fact, when you don't have, when you are suffering, that is an opportunity, a testimony that the Lord is really alive and at work in your life.
0: Yes, oo, no? Lalo po pag nakita ng mga unbeliever na bakit siya kaya niya pa rin maging masaya kahit na alam na ng ating nasa paligid na may problema, pero ba't kaya niya maging masaya? Kasi nga, yun ay pagkakataon para masabi natin, kasi buhay yung Diyos na pinagkakatiwalaan ko. And yun ay magsisilbing testimony, no? Lalo na sa mga unbeliever. So kaagapay, cultivating a positive outlook, no? Pag embrace dun sa joy instead na mag-focus dun sa kakulangan, cultivating a positive outlook. At pangatlo, Ate Hannah, mga kaagapay, expressing gratitude. Naku, paano mga ba naman magiging grateful kung alam natin na merong kakulangan? Pero again, kaagapay, dahil alam natin kung sino yung Diyos na ating pinagkakatiwalaan, eh pwede pa rin tayong maging thankful. Pwede pa rin natin bilangin yung ating mga blessings, no? Kapag kasi nakafocus tayo dun sa kakulangan, eh ang tendency niyan, hindi na natin nakikita yung mga meron tayo. Pero yun nga, napakagandang reminder sa atin na minsan may mga nag-struggle tayo sa ating finances and may tendency tayo nakalimutan yung mga meron tayo kasi nakafocus tayo dun sa wala. Pero ang gandang reminder sa atin, to be grateful pa rin. Maging grateful pa rin tayo dun sa mga meron tayo and maging grateful tayo sa mga blessings na na-receive natin from the past. Ate Hannah, paano po ba tayo magiging grateful sa kabila ng mga kakulangan sa ating buhay?
1: Yes, no? tumingin ka sa labas ng bahay ninyo or sa bintana ninyo at pag may nakita kang mga tao na walang bahay, na nasa kalye nakatira, it should ignite you to be grateful, no? Na meron kang bubong. Pag umuulan ngayon, yung weather, pag iba-iba, may bubong ka at may kama kang hinihigaan pag uwi mo after a long day's work, is something to be grateful for. And I like what you said, no, Kayla, hindi lang tayo, unang-una, magpapasalamat tayo sa Panginoon because He is the giver of every good and perfect gift. No, He's the giver of the blessings. He's the provider of our needs. Pero may mga tao din na ginagamit ng Panginoon na maging pagpapala sa atin. Maging grateful din po tayo sa kanila. No, not that they expect a thank you from us, but because God has been using them as a channel of blessing. Kung ikaw ay may magulang na nagpo-provide sa iyo, be grateful to them, ano? Say it in your words, express it in your actions. Kung kayo po ay may mga pastor na nananalangin para sa inyo, tumutulong, nagbibigay ng counsel on finances and other things, bless them, honor them. Kayo ay may mga anak na nagpo-provide din po at tumutulong sa inyong mga pangangailangan, then let them know that you appreciate what they do. And minsan, yun lang yung kailangan natin, ano? Lalo na if you're a breadwinner. Tapos, ikaw ay nagtatrabaho para sa family, pero ikaw din may mga pangangailangan, ano? Na hindi pa natutugunan. Pero pag nagpasalamat sa'yo, yung tinutulungan mo o yung tinutulungan mong ma-provide yung need, ginaganahan ka pa rin, di ba? Hindi lang magbigay, ginaganahan kang magtrabaho.
0: Yes.
1: So, those are the things that we can count our blessings. Hindi mo kailangan bumastos para maging grateful or magpasalamat. Minsan, it just takes a word, a text, a call. Sabihin mo, naaalala kita.
0: Mm-mm.
1: Yung mga clients po natin, if you are in business, magpasalamat din po tayo that they're choosing us in our services. Kasi it's a blessing, no? It's counted as a blessing.
0: Amen. Kung titingin lang talaga tayo sa ating paligid, kahit na merong mga kakulangan, eh marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Meron nga rin po akong nakitang social media post na dun sa, alimbawa, nasa kalsada tayo, yung nagbabike, alimbawa, yung ikaw meron kang magandang car, tapos napalingon ka, parang mas maganda yung car nung isa. Pero di mo alam, meron din nakatingin dun sa car mo na nag-wish din, na humihiling din, na sana yun din yung sasakyan mo. Ang gustong nating ipunto dito na minsan kakatingin natin dun sa, kasi ang tendency diba po ng tao, wala tayong satisfaction. Lagi tayong naghahanap ng more. Lagi tayong nagugusto ng more. Well, wala namang masama dun, pero minsan ang tendency ay hindi na tayo nagiging grateful. Hindi na natin na-appreciate yung mga bagay na meron tayo kakatingin dun sa more, kakahanap dun sa more. Pero magandang reminder sa atin na minsan maganda rin na mag-pause tayo for a while. Pagpasalamat yung mga blessing na meron tayo dahil yan ay lahat ay regalo sa atin ng Panginoon. Yan man ay kakulangan o kasapatan, sobra. Pagpasalamat natin sa Panginoon dahil yan ay mula sa Kanya. Pero meron po tayo ditong isang reminder din, no, Ate Hannah, yung praying with Thanksgiving. O kahit na yun nga sa kawalan, pwede pa rin tayo maging mapagpasalamat. From Philippians 4:6, ako kaagapay, alam na alam natin itong Bible verse na ito. Prayer with thanksgiving ang antidote daw for worry and anxiety. At ang kasunod doon, ang verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya tayo mas na nagiging grateful dahil alam natin yung kapayapaan ng Diyos na hindi natin naaarok minsan, yung kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ibigay ng mundo, yun yung mag-guard ng heart natin kahit na merong mga kakulangan. Yung peace of God ang mag-guard ng heart mag-guard ng heart natin. Diba, Ate Hannah? Praying with thanksgiving.
1: No, hindi lang tayo hingi ng hingi. Diba? Tawag natin, may gift of healing ka daw. Healing ka ng healing kingdom. Samahan mo lang sa salamat.
0: Oo, amen.
1: Bumahin mo muna, Lord. Salamat po. Ako'y buhay ngayong araw na to. May lakas para magtrabaho. May lakas para makita ang pamilya ko. At it will flow naturally out of your heart. God, salamat pala. Though I have a lot of prayer requests, pero ang dami mo na rin palang sinagot na panalangin sa buhay.
0: Amen. Kailangan lang talaga nating tignan yung mga bagay-bagay, mag-pause for a while para i-appreciate yung mga blessing na meron tayo. So yan kaagapay number 3, expressing gratitude. Maging grateful tayo despite na merong kakulangan, marami pa rin blessing ang Panginoon. At pang-apat, maintaining generosity. Baka may magtanong, Ate Hana, paano ko magiging generous kung meron nga akong struggle sa financially. Pero yun nga kaagapay, we are blessed to be a blessing. So Ate Hana, baka merong mga kaagapay natin na nagtatanong, paano ko magiging generous kahit na merong kakulangan?
1: Okay, ang ganda-ganda nitong point na to. Because I believe that God has called us to give, you know, something that we have. So pagka in-instruct ka na give, hindi ka pinagbibigay out of a need, or hindi ka nagbibigay dahil may kailangan ka, or yung give reluctantly kasi wala na nga ako, tapos pagbibigay pa ako ng offering or kung sino man yung may pangangailangan. In fact, pag nagpe-pray nga din ako kaila mga kaagapay, ano, iniisip ko, ang Diyos ba nagbibigay sa akin dahil may need ako?
0: Mm.
1: O dahil mahal niya ako?
0: Mm.
1: Kasi alam naman ng Ama natin sa langit na may pangangailangan tayo. Alam naman niya kailangan natin kumain sa araw-araw, magbayad ng bahay, ng mga bills, yung mataas nating kuryente ngayon. And alam naman na kailangan tayong sumakay ng transportation. And so tinatanong ko, ako ba ay nananalangin because I have a need, or because I already know that God loves me, God loves you and me, and He will provide for the need? Now, idagdag natin yung being generous. How do I cultivate? Now, I believe, mga kaagapay, hindi mo kailangan maging mayaman.
0: Yes.
1: O sobrang daming resources para maging generous ka. In fact, this is a sign of true wealth when you are able to give sacrificially, or even when you don't have much, pero iniisip mo pa rin, how do I get to be a blessing to others? Now, giving, most of the time, it takes finances. Tama yun, Kayla, no? Pero it's not limited to money. You can give your time, you can share your talents, no? At minsan, ang kailangan lang ng isang tao, minsan nga yung mas marami pang financial resources, yun pa yung nangangailangan ng a person to talk to,
0: yes.
1: Di ba? Hindi nila kailangan ng resources or ng material blessing galing sa'yo. Ang kailangan nila, yung presensya mo. Yung makausap ka nila, bigyan mo sila ng assurance na hindi tayo nakadepend on our material resources, but on God who faithfully provides for all our needs. So, I challenge all of us, actually, no, as you listen, mga kaagapay, tignan mo ngayon, hindi lang yung wallet mo. Tignan mo kung anong pagpapala ang binigay ng Diyos sa iyo. Binigyan ka niya ng maraming oras. Then spend some time today. Imbis na mapagod tayo, kakabasa sa social media, di ba? Kakasana all natin sa mga pinopost ng mga Facebook or Instagram friends natin. Subukan nating manalangin, Lord, sino po ang mga tao na gusto mong pagpalain ko ngayon with my time, with my prayer, or with a specific tangible blessing. And expect God to tell you, anak, ito, naghihintay ito ng taong mananalangin, makakausap, makikidalamhati sa kanya. And if you are able to give more than that, then by all means, share your blessings to them as well.
0: Amen. So, meaning, hindi lang nakatali sa pera, yung pagiging
1: yes.
0: generous. Basta actually, mas priceless nga din yung time natin, yung presensya natin, yung prayer natin, and even yung kindness natin sa mga stranger na nakakasalamuha natin. Hindi lang usapin ito na pera, kaagapay, no? Ito rin ay usapin ng mga tangible na bagay, oo. Pero Ate Hana, meron akong na alala na analogy sa pagiging generous. Parang humahawak tayo ng sand. 'Di ba kapag hawak natin yung sand at kapag hinigpitan natin yung hawak sa sand, mas nalalaglag yung sand dun sa palad natin. Pero kapag open yung ating palad, ay mas nag-i-stay yung sand dun sa palad natin. Same with our generosity. Kapag masyado tayong mahigpit dun sa kaperahan natin, diba, sa mga material na bagay, minsan mas nalalaglag siya. Pero kapag open yung ating palad sa pagbibigay, doon din pumapasok yung blessing sa atin. So, yung ganda ng challenge, no, sa ating kaagapay na maging generous tayo, hindi lang doon sa mga material na bagay and even doon nga sa time natin, sa pag-spend ng time para ipag-pray yung ating mga kaagapay, magandang reminder yon sa atin. So, yan kaagapay, may tingning generosity. Opo.
1: Kaya meron akong idadagdag pala. Minsan kasi iniisip natin, pagka-generosity, kahit kanino, magbigay ka. Magbigay ka, kahit kanino. Pero hindi yun yung gusto nating i-focus. No? God has given you resources for a specific purpose. First, of course, di ba yung sabi sa Bible niya, God has given yung the seed, the farmer, God has given the seed for sowing and then bread for eating. So, may mga resources talaga na for you and your family to consume and for you to enjoy. But there is also a provision na ipapadala sa'yo ni Lord para itanim. Hindi kakainin. It's a seed for others. And doon po makikita, the heart of God. The heart of God is really giving. So, you sow a seed as giving to others. Pero alam ng Panginoon na patutubuin din niya yan because it's a blessing na talagang pinadadaan niya through you. So, ang challenge ko, when you look for people or opportunities to give, titignan niyo muna, ito ba ay good soil? Ito ba ay matabang lupa? Because sometimes when we give at hindi ito matabang lupa, hindi ito yung opportunity na ino-open ni Lord na mag-give ka, hindi tumutubo yung seed, hindi nag-grow. No? Pero you know that when God allows you to give to a person or a mission's work, it will surely grow if it is really from the Lord.
0: Amen. So, kailangan din natin maging wise, no? Bukod po sa pagiging generous, ay pagiging wise din kung saan natin dadalhin yung mga blessing na meron tayo. So, kailangan talaga natin ipag-pray sa Panginoon. Meron po dito nga nag-comment at ihana sa ating Facebook live streaming. Si Danrin Joy Lakaden, "The generous will prosper indeed as the book of Proverbs says. Those who refresh others will themselves be refreshed. Good talk, Coach Hannah Veron." So, kakilala mo to, Ate Hannah, si Ate Danrin Lakaden.
1: Ate Danrin is a pastor and a worship minister and a very loving mother. So, from Ilocos. Hello, Pastor Danrin.
0: Hello po, Pastor Danrin. Happy listening po. Si Nanay Thelma ay meron ding sinishare sa atin from Acts chapter 20 verse 35. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Naku, ito si Nanay Thelma ay napaka-generous din dahil laging merong pasalubong sa ating mga kaagapay kapag nakikita namin siya. Si Ate Flora Velasco from Mabalacat City, "Pagpapala man o pagpapala o pagpapalo. Let's praise and worship God. He is our great provider. The joy of the Lord is our strength." Salamat po, Ate Flora, sa inyong pagbati at komento. So, yan kaagapay, ang ating pang-apat na punto ay maintaining generosity. At ang ating panglima, ito nga yung sinasabi kanina din ni Ate Hannah, no? Trusting and acting. Siyempre, given na tayo ay magtiwala sa Panginoon, tayo ay panghawakan natin yung promise ng Panginoon na siya ang magpo-provide. Pero siyempre, meron din tayong action, meron din mga practical measures. So, habang nagtitiwala tayo sa Panginoon, ay dapat din meron tayong gagawing practical measures para ma-manage natin yung ating finances wisely, no? Para tayo ay maging mabuting katiwala ng mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Syempre nga, gaya ng sinabi namin kanina ni Ate Hannah, e balance yung pagtitiwala at yung pag-action. Ate Hannah, bilang ikaw nga po ay ilang taon na nasa financial planning industry, no? Paano po ba natin mababalance yung faith and yung action natin pagdating dito sa ating mga kaperahan?
1: That's a very good question, and I'm excited to share. No, kaagapay, we have to acknowledge first and foremost, bago tayo magplano in our finances or to look at how the world, you know, manages money, we have to acknowledge first who is the source and who is the giver, and that is God.
0: Amen. Okay?
1: Kasi pagka alam mo kung saan galing, sino ang pinanggalingan, that you establish the financial foundation. Hindi ito dahil sa sipag mo lamang, but primarily because God has been your partner in providing you yung iyong kalakasan, yung favor sa iyong negosyo o sa iyong trabaho. Then, but we have to do practical measures, no? And we have to define ano ba yung pera. Money is a tool. Okay? I-type nyo nga sa chat kung kayo ay nanonood sa Facebook or sa YouTube. Money is a tool. In fact, money is a good tool, but it is a bad master. Okay? Or yung iba ang statement niya, money is a good servant, but a bad master. So pag ang money ay naging master mo, I can assure you that life, medyo minsan makaka-experience ka ng masaya dahil meron, but it will be miserable in the long term. Mm-hmm. But when you realize that money is a tool that God would entrust to you and that God would give you, then you're off to a right start.
0: Mm-hmm.
1: So, okay, money is a tool. Ito po ay provision ni God. So, what are the measures that we have to apply, mga kaagapay? Isulat niyo po ito. Okay. Number one is to take note of your cash flow. Okay? Kasi mahirap naman mag-budget kung wala naman tayong income or cash flow. No? When I say cash flow, saan ba nang gagaling karamihan ng inyong provision or resources? Kung kayo ay may trabaho, ito ay sweldo. Kung kayo ay may negosyo, of course, it's the business income. And all other things. Kung may nagsusupport po sa inyo, may cash flow pa rin naman po yun. Okay? Well, some people, sabi nila, kulang yung pera. So, it's not just kulang yung pera, baka ang unang-una ay kulang ang cash flow. Ibig sabihin, dadagdagan natin kung ano yung po pwedeng pagdaluyan ng blessing. Okay? Mm-hmm. So, and next one is, we have to budget. Okay? Hindi ko alam sino pa po nagpa-practice ng budgeting dito. Sabi ng iba, di na ako nagbabudget kasi wala namang iba budget. So, I would like to share with you, pwede ka pa rin mag-faith budget. Faith budget, which means, isusulat mo pa din. Ito ang aking pangangailangan. Ito pala ang kailangan namin para makakain ang pamilya namin, ang pagbayad ng bahay. At pag sinumatutal mo yan at nakita po na ay hindi pala talaga sapat ang aking susweldohin, then that's the time that you apply the faith budget and say, God, ito po ang aking provision. Pero kayo po ang aking provider. Mm-hmm. You are the one who will supply all our needs. Kasi our topic is faith and finances.
0: Okay.
1: No? And then that's the time that you ask, Lord, ano pa ba ang pwede nating gawin? What are you going to provide another work for me? Yung iba ay nagda-double job. Yung iba ay nag-freelance work. Nag-offer ng mga services on their spare time para makadagdag po sa pangangailangan o pambayad sa pangangailangan. And then make sure that you spend below your means. Okay? So ibig sabihin, yung ginagastos mo, kasi pag nag-budget ka, doon mo makikita kung may sobra pa. No? Mm-hmm. Tayo, baligtad. Minsan, ano, sabi ni Sir Vic Garcia, no? Meron daw apat na tao eh. Yung money managers, una, meron daw survivor. Ayan, survivor ka ba? Sabi ni Sir Vic Garcia, ano yung survivor? No? Paycheck to paycheck. Pag sumento ka, gusto rin yan. Okay, survive. Next is pretender. Pretender, hindi ka pa sumesweldo, nagagamit mo na yung sweldo mo, okay? So, sa kaskas dito, kaskas dyan, ano? So, minsan, beneficial din naman yung merong ganong provision, pero isa nagiging irresponsible credit card holder mm-hmm. tayo na inamamalayan kasi nga, ang taas ng credit limit, hindi naman pala natin kayang bayaran or isettle. No? So, pretender, di ba? Yun yung pagpetsa di peligro, panghihiram na agad for the next payday, no? And then, meron naman tayo, what do you call this? Yung pinaka gusto ko doon is unleasure, eh. Okay? So, si unleasure, yun yung nakapag, magsumwento ka, na save ka muna, and then, bago, nag-i-invest ka din, bago ka nagsispend. And then, meron pang overflow, nakakapagbigay ka pa, nakakapag-unleash ka pa ng provision. So, back to what I said. Ba? Save. Ano daw yung premise natin pala sa budgeting, no? Na-miss out ko siya. If you are a believer, I know that you know the principle of returning or giving back to God. Mm-hmm. And we call it tithing. Diba? And sabi nung pastor namin, yung tithing, hindi yan pinukuha sa sobra, sa extra, ha? That is the first 10. Mm-hmm. In fact, yan yung una mong huhugutin daw. Una mong huhugutin pagpasok ng sweldo bago mo bayaran yung Shopee parcel mo. Okay? Yan yung unang hinuhugot bago yung bills, no? And all. And then, at 10%, you can also give it as a gift, as an offering. Next, 30%, kung sinusulat nyo to, you can put it under savings and investment. Kasi we are also teaching na you save for the future, you save for the rainy days.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi mo naman alam when it will happen, no? And of course, yung 50% is you can spend for your family's expenses and also for your enjoyment. Siguro yung iba tatanungin tayo, okay na, Coach Hannah, parang hindi kasha yung 50% para sa expenses ng family namin.
0: Mm-mm.
1: Ayan, wala na kaming savings at isa na sa challenge pa kaming magbigay sa Panginoon. That's why it's very important that you know your priorities. Sino ang nauuna doon sa hierarchy
0: Mm-mm.
1: of managing your finances? Test God in this. That's what the Bible says, di ba? Bring first the tithes into the storehouse. And then, when you are able to give beyond that, then you can give.
0: Mm-hmm.
1: And then, I don't know who said this, pero sabi niya, yung binibless ni God yung 10% when you give it back to Him. So that the 90% remaining will be blessed. But still, the 10% and the 90% will be cursed. Kaya pala, kulang ng kulang lagi kasi mm-hmm. hindi natin na ibibigay yung unang sa Panginoon. Okay? So, kailan? Nandyan pa ba tayo?
0: Apo.
1: Okay. And then, nandun pa rin tayo in that perspective, no? I said kanina, you know that money is a tool, and then know your cash flow, budget. Of course, you have to save and invest.
0: Mm-mm.
1: Okay? So, save and investing just means it's a parable of the talents, diba? Hindi mo pwedeng itago lang yan. You have to make it grow. That is part of stewardship. Okay? That is what God would bless. So, hindi natin uupusin yung provision. Mga kaagapay, lalim tayo sa pandemic, di ba? We have experienced how it means na wala tayong magawa, na nakalakin lang tayo. Marami pong nawalan ng trabaho, nagsara yung negosyo. And yung mga tao na meron silang savings, meron silang emergency fund, no? Yung tawag natin doon, ay mas nakarecover din sila. And kung kayo po ay wala pang emergency fund, no? Yung iba ayaw nilang tawagin emergency kasi baka magka-emergency ka. No? Pero we would like to call it as a supporting fund so that when the time comes na mawalan ka ng ability to work or mawalan ng trabaho, something unexpected, no? May huhugutin po kayo.
0: Mm-mm.
1: Kung wala ka po kayo noon, I would recommend saving 3 to 6 times of your monthly expenses. No? 3 to 6 times of your monthly expenses as your emergency fund. So, habang kayo po ay naghahanap ng next na trabaho or habang naghihintay ng negosyo ay mag-grow din po, ay meron po kayong binaghuhugutan for your expenses. Kung wala pa po kayo doon, ay Coach Hannah, ang hirap nga, isang buwan pa nang ang hirap na magsimula po kayo sa maliit, no? Kung kailan kaya nyo mag-save ng 5,000 a month, gawin yung emergency fund. At maging consistent po tayo, faithful, knowing that God will also provide for us when we need it, no?
0: Mm-hmm.
1: And, salamat ko. Okay, I am also an insurance advisor, mga kaagapay. I always say, you have to protect your ability to earn. Okay? So, protect, ibig sabihin, may mga times na gusto mong magtrabaho, gusto mong mag-business, pero ikaw ay nagkasakit o nagkaroon ng untimely challenge in your life. So, ito po yung mga financial solutions na pwede nyo pong i-explore. No? Because I believe, God, sabi sa Bible, no? The godly leaves an inheritance to their children's children. Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, mag-iwan tayo ng pamana. At hindi naman ito finances. No? But, you know, the inheritance that we can leave our children is also financial wisdom and stewardship. Kaya po, yung iba na, sabi nila, wala man pamana na pera yung mga magulang ko sa akin, pero pinalaki nila kami ng masino at masipag. Isa rin pong malaking inheritance o pamana yan sa akin. And, lastly, nandito kasi nakafocus yung aking doctrina, no? And lastly is to cultivate being generous. Nauna na tayo dyan kanina. Generous to the Lord, generous to the Lord's work, and generous to the people around us. Kung meron po kayong mga pangangailangan, alam naman ang Panginoon. But when you remember the kingdom principle, that when you are in the kingdom of God, He promises His provision over His dominion. Ibig sabihin po, part po sa responsibility ng Panginoon, no? To also show us how He will provide for our needs, for His children's needs. Okay, babalikan niyo po yung Philippians chapter 4, verse 19 kanina, na andun din po yun. So, ayan, Kina, ang dami
0: okay
1: ka ng...
0: po. Napakagagandang punto, no, kaagapay. Sana po ay na-take note po ninyo. So, ang ganda reminder sa atin na money is a good tool and a bad master. So, yung apat na main point na ishinare sa atin ni Ate Hana. Una, yung take note natin, yung ating cash flow. Pangalawa, yung budgeting natin, yung save and the investment. At, syempre, yung pagkukultivate ng... pagiging generous natin sa gawain ng Lord sa mga tao na nasa paligid natin. Ako, Ate Hana, maraming salamat dahil parang na-cover na niya lahat ng mga kailangan nating malaman tungkol dito sa faith and finances. At sabi po dito ni Ate Lope Elpa, lagi natin isipin ano man meron tayo ay hindi atin. Tayo ay katiwala lang ng Panginoong Diyos, kaya gamitin sa Kanyang kaluguran lamang. At si Ate Grace Agsalud ay nakuha niya yung note na money is a tool when using it in a right and a good accordance to the will of God. Yan daw ay blessing ng Panginoon sa ating buhay. Si Ate Tina Karag ay nagko-comment din. Si Ate Yolanda de Ocampo, si Shonette Garcia, at bumabati rin sa atin ng good morning si Ate Emmy Bugarin. Si Ate Marilyn Namuko, giving to others is a rollover. Pag nagbigay sa iba, siya rin magbibigay. Rollover yung binigyan mo, kaya di napuputol ang blessings to share. Ako, mga kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga komento. Si Ate Bew Sky dito sa ating YouTube channel, everything is temporary. Maraming salamat po sa inyong mga komento. At yun nga yung ating panglima nung kaagapay, trusting and acting. At ang ating panghuli, kaagapay, applying biblical principles. Syempre, ang pinaka-importante sa lahat ay babalik tayo sa salita ng Diyos. Yung pag-embrace ng contentment. Yun nga na na-share kanina ni Ate Hana yung tungkol sa sinabi ni sa Philippians chapter 4 verses 11 to 13. Yung pagiging contento sa oras ng sagana at sa oras ng pangangailangan ay yung pagiging contento sa kung ano yung meron tayo. Ate Hana, paano po ba natin ma-embrace itong contentment na ito?
1: Yan. Bago ko sagutin ito, Kayla, no, yung sa contentment, meron akong statement na naalala ngayon sa seeking divine wisdom. Yung before you pay, pray. I-type yung wala naman yun specifically sa Bible, no, yung statement na yun. No, but there's so much wisdom in that. That before you pay your expenses, before you pay the tuition fee, bago ka magbayad ng mga bagay, kahit yung mga wants mo na sinasya mo, pray.
0: Pray.
1: Lord, ba ay kailangan ko talagang bilhin ngayon? Kailangan ko ba itong pag-investan ngayon? Alam niyo mga kaagapay, marami po ang gusto nilang mag-save at mag-invest, pero hindi po sila nananalangin. Kaya po sila ay minsan nakakahanap ng scammers. O mga taong nandudoko, hindi pala tama yung kanilang negosyo na papasukin just because sila ay kinulang ng wisdom o ng pananangin na bigyan sila ng Panginoon ng katalinuhan. Kaya po, it's not just enough to save and invest or to make your money grow. You have to make sure ito po ay kinaluluguran ng Panginoon. Ano? Nauuso din po ngayon, mga kaagapay, ang online gambling. And I want to address that kasi wala naman pong pumasok sa online gambling, no? Kailan na ang gusto niya ay matalo siya. Meron po ba kayong kakilalang ganun? Gusto niya mag-online gambling para maubos lang. De, lahat po nang pumapasok doon, gusto nilang malakihin kung anumang pera meron sila. And sadly, mas marami po ang nalulugi, natatalo, nauubos ang pera na kung anong meron sila. At nakakalungkot po, yung iba pong pera na ginagamit doon ay actually pambayad sana ng kanilang mga expenses. Pero dahil ang kanilang hope ay sana one day ako ay tumama, no? Ay maging lucky naman na magkaroon ako ng provision dito. At hindi sila nakatingin sa provision ng Panginoon, mas lalo po naghihirap ang buhay financial nila.
0: Mm-hmm.
1: So, lagi po, before you pay, you pray. Lord, isave mo ako. Ito ba ay tama akong negosyong papasukin? Tama ba itong partnership na ito? Tama ba nabilhin ko itong mga bagay na ito? It's not just about the small things. It's about the heart set. Tama ba ang puso natin pagdating sa Diyos at pagdating sa kaperahan?
0: Mm-hmm.
1: And we cannot exchange that. The Bible is very clear. We cannot serve two masters. We cannot serve God and money. Because many people, in their pursuit of money, they are turning their backs from God. Mm-hmm. Napakahalaga po ito. Ang dami niyo po pwedeng matutunan kahit sa Google lang about financial planning and all. Pero yung wisdom na nanggagaling po sa banal na espiritu, God gives wisdom without finding fault. Kaya po kung may mga pagkakamali tayong decision sa buhay natin financially, lumapit po kayo sa Panginoon, Lord. Marami akong naging pagkakamali in the past, pero nagtitiwala ako na ako'y pinapatawad mo ngayon and you are giving me wisdom so I can experience the true financial freedom in Christ Jesus.
0: Mm-mm. Amen.
1: Na okay lang.
0: Apo.
1: Ang tanong talaga ay contentment.
0: Yes po.
1: So, binalikan ko lang yan kasi napakahalaga na lang. So, true contentment is not just looking on or counting on your blessings.
0: Mm.
1: Contentment is actually turning your eyes on Jesus.
0: Amen.
1: Because the world, sabi po nung pastor namin nung Sunday, Pastor Paul, account po, there are two destinations. Sabi niya, success and fulfillment. Ikaw ba, ano bang gusto mong marinig sa Panginoon in the when the time comes na kayo ay pagpapangarap? No, is it well done, good and successful servant? Or well done, good and faithful servant. I believe that God wants us to pursue not just success in this world, or not even that. He wants us to pursue faithfulness. And have we fulfilled yung plan and purposes ng Panginoon sa buhay natin? Because surely it involves your financial faithfulness. Hindi ito sa iyong gawain lamang sa simbahan, but how you handle every single resource and blessing that God is giving you today will show if you have been faithful with what God has given you. Yung faithfulness in the small things, mga kaagapay, napakahalaga sa hanap ng Panginoon yan. You don't have to wait until you have millions or billions po sa inyong bank account para po pagpraktisan ninyo yung contentment and faithfulness. Kung kayo po ay meron lamang 200 pesos sa inyong wallet ngayon or 2,000 at nangangamba na po kayo saan ito aabot, I challenge you to start focusing your gaze on God, who is the faithful provider of every need that we may have. Amen po ba?
0: Amen.
1: Sabi ni Apostle Paul, I've learned to be hungry and I've learned to be full. Ako po, many times in my life, naka-experience din po ako na parang hindi na talaga sasapat. Parang kulang na po talaga. Pero hindi ko pa po na-experience na wala akong kinain sa aking buhay. Siguro yung nagutom ka lang after a meal, ibang usapan na yun, no? Pero yung nagugutom ka at wala kang pagkunan or wala kang provision, I have never experienced that in my life as a child of God. And I'm telling you, hindi po ganun ang nangyayari sa lahat ng tao. So if you have an opportunity to be a blessing to others, show the love of Jesus by blessing them. You don't have to be so wealthy in this world to do it. Sabi ko nga po kanina, ano? But to be content is to be grateful and thankful that I can do all things through Christ who gives me strength. That's what Apostle Paul said, mga kaagapay. Diba? Kakayanin mo. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ang bottom line po nun, kasama mo ang Diyos. Ikaw ay makakalagpas sa iyong pagsubok pinansyal. I-apply nyo po yung mga pinag-usapan po natin ngayon. And we will also pray for you. Tama ba, Kayla?
0: Amen. Ako, maraming salamat, Ate Hana, sa encouragement na yan na maging kontento. At ang contentment na yan, ang tunay na contentment ay matatagpuan lang syempre sa Panginoon. So, kaagapay, ikaw ba ngayon ay nasa season na parang feeling mo ay nangangailangan ka talaga? Ikaw ba o nasa sagana, nasa kasapatan? Pero ang bottom line dito sa lahat ng ating pinag-usapan, ang Panginoon ay tapat sa ating lahat at siya ang ating great provider at siya ay totoo sa kanyang mga salita. Kaya kasama natin ang Panginoon ano man yung season ng ating life, in abundance, in need, sa kasapatan nga ay lagi nating kasama ang Panginoon. Ako, maraming salamat, Ate Hana. I'm sure ay napagpala ang ating mga kaagapay. Ito si Ate, si Nanay Thelma Manjares. Tama po kayo. Makontento sa kung ano ang meron ka at pagkakaroon ng masayang puso. Si Ate Shonette, focus not on your capacity but trust God's ability. Amen and amen. Ako, Ate Hana, sa ating pagtatapos ay atin pong hilingin po natin si Ate Hana na ipag-pray ang ating mga kaagapay.
1: Sige po. Pero bago ako mag-pray, mga kaagapay, ako, marami na akong mga nasabi, but one more thing. Sino po dito yung pag meron po kayo nakitang blessing ng ibang tao, sinasabi niyo, sana all. Meron po pag nagsasabi noon. Diba? Yung po, sana all. Sana kahit all. Hindi naman sa finances, no? But I remember Pastor Jerome said it in one of his preachings that the Bible says in Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. No? There's another verse that says, surely all. Diba? So, imbis na sabihin mo daw na sana all, palitan natin yun. Surely all na.
0: Yun. So, for surely sure, all.
1: All things that you need will be met according to the riches of Christ Jesus. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito. Pag-usapan namin faith and finances. Salamat, Lord, sapagkat kayo po ay napaka mapagbigay na Ama. You already know exactly what we need even before we pray, even before we say a word. But before we ask, Lord, we ask, Panginoon, as your people, patawarin niyo po kami for the many times that we have been worried or anxious at kami po ay kumapit sa ibang kaparaanan instead na kami ay magtiwala po sa inyo. Humihingi po kami ng tawad. At sa mga oras na ito, pinapanalangin ko po ang lahat ng aming mga kapatiran, mga kaagapay, Panginoon, na dumaranas ng mga pagsubok na pinansyal. Father, I pray that you meet them where they are. I pray that you provide for every single need. And not only that, Lord, pasobrahan nyo na rin po that they will enjoy the bountiful blessings of God so that they can also give to others who are in need. I pray, Lord, for us who needs wisdom, sa mga papasukin po namin na ventures, Lord, mga negosyante, Panginoon, or mga nag-iisip ng additional income, buksan mo po, Panginoon, ang mga pintuan na nanggagaling sa inyo. And close the doors that are not meant for us. Iyayan niyo pa kami, Panginoon, sa mga bagay o mga partnership na hindi po nanggagaling sa inyo, napagpalain niyo po lahat ng kamay, Panginoon, na kumikilos at gumagalaw, nagtatrabaho. Kayo po, Panginoon, ang mag-provide, Panginoon, ng bawat need, Panginoon, ng aking mga kapatid sa mga oras na ito. And especially for those who have needs for their health, Panginoon, kailangan po ng gamot, pangangailangan nila. Lord, I pray na kayo rin po ang mag-sustain, God. Kinala niyo po ang bawat isa na inyong mga anak. I just thank you in advance, God. Sinasamahan na po namin ang pagpapasalamat. Ngayon pa lang, ano po ang gagawin niyo sa aming mga buhay, sa mga susunod na araw at buwan. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
0: Amen and amen. Ako, maraming salamat, Ate Hannah, sa iyong mga na-i-share na punto at sa pananalangin para sa ating mga kaagapay. Sana po ay makasama po namin muli kayo dito po sa Family Matters. Thank you so much, Ate Hannah, and God bless you.
1: You're welcome.
0: Mga kaagapay, atin nga pong nakasama si Ate Hannah Agustina. Tang prayer nga namin kaagapay ay nakakuha ka ng encouragement, ng inspirasyon sa ating mga napag-usapan. At sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na at salamat din sa aking mga nakaagapay sa broadcast, ang ating Protect on Duty, sa RTV team, sa broadcast engineers, maging sa mga kaagapay natin sa Bukawe Transmitter site. At sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At muli, ako po ang inyong nakasama ngayong Wednesday. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante at iyo pong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Huwebes, Anuwebe ng Hulyo. Kawikaan, chapter 7 verse 6 to chapter 9 verse 18.
3: Ako ay dumungaw sa bintanang bukas at ako'y sumilip sa pagitan ng rehas. Ang aking nakita'y maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang mangmang. Naglalakad siya sa may panulukan, ang tinutungoy sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa sa lalim ng hating gabi. Kapag tulog na ang madla, ang babae ang sa kanya'y sumalubong sa pintuan, mapangakit, mapanlinlang sa masagwang kasuotan. Maingay ang kanyang boses, kilos niya ay maharot, di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglibot. Ngayoy sa lansangan, maya-maya'y sa liwasan, walang ano-ano'y sa panulukan. Doon siya nag-aabang. Lalaki kanyang susunggaban at pupupugin ng halik at ang kanyang sasabihing punong-puno ng pangakit, nasa amin ngayon ang marami kong mga handog, katatapos ko lang tupdin ang panata ko sa Diyos. Ako ay narito upang ikay salubungin, mabutit nakita kita, pagkatapos kong hanapin. Ang aking higa ay sinapnan ko ng makapal, linong buhat sa Ehipto, iba't iba pa ang kulay. Ito'y aking winisikan ng pabangong mira, bukod pa sa aloe at mabangong kanela. Halika at bigyang daan, damdamin ng isa't isa, ang magtamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Ako ay nag-iisa, asawa ko'y nasa malayo, pagkat siya ay umalis sa ibang lugar nagtungo. Marami ang baon niyang salapi, pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Sa salitang mapangakit ang lalaki ay nahimok. Sa matamis na salita, damdamin niya ay nahulog. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok, parang bakang kakatayin sa matador ay sumunod. Mailap na usa sa patibong ay nahulog hanggang sa puso nito ang palaso ay maglagos. Isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad. Hindi niya namalayang buhay pala ang katumbas. Kaya nga ba, aking anak, sa akin ay makinig at dinggin mo ang salitang mula sa aking bibig. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit ng babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis, sapagkat marami na ang kanyang naipahamak at hindi na mabibilang na buwal sa kanyang yapak. Sa bahay niya'y nagmumula ang landas ng kasawian, tiyak na patungo sa malagim na kamatayan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan at ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas, nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan, nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito ay mahalaga, bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Bawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay bawang matuwid, lahat ay totoo, wala akong pinilipit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa at sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak, at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas, pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan, ganoon din naman unawa't kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula, at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa aking nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang nang daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan, ang napopoot sa akin, iniibig ay kamatayan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nag-aani ng pagdusta, ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo, ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino, ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ika'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan, lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
6: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw sa iyo kagabay, Juan Mark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 BZAS, FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Naka-experience ka na ba, kaagapay, ng may taong nangako sa iyo ng isang bagay na gagawin niya? Only to end up na napako lang yung pangako na yon. Ito, common na halimbawa, may kaibigan kang nangutang sa iyo ng pera kasi kailangan daw niya. Ikaw, na kahit na hindi naman nag-uumapaw sa kayamanan at resources ang meron ka, nagawan mo pa rin ng paraan at napahiram mo pa rin siya ng pera. Nangako yung taong yon na ibabalik niya yung hiniram niya next week. Hanggang sa lumipas yung isang linggo, walang perang nakabalik sa'yo. Tinanong mo ngayon siya kung nasa na yung pangako niyang magbabayad. And all you got ay lame excuses and another promise na magbabayad siya. Isang taon ang lumipas hanggang sa wala, nakalimutan na lang yung utang. Minsan, hindi yung pera na hindi nakabalik ang pinakamasakit sa sitwasyon na to. Pero yung pangakong hindi natupad, yung tiwala na nasira, at yung magandang relationship sa tao na tuluyang nawala. Personally, isa siguro ito sa mga pet peeve ko, sa mga bagay na ayaw kong ma-encounter sa sinumang tao. Yung hindi marunong tumupad sa pangakong binitawan niya. Gayon man kaagapay, hindi ganito ang Panginoon. Ayon sa mga Bible scholars, meron daw total of more than 7,000 promises o mga pangako ang Diyos na nasusulat sa Biblia. These are promises made by God directly to humanity. Mga pangako na bibigyan niya tayo ng buhay, kapayapaan, pag-asa at kapahingahan. Mga pangako na hindi niya tayo iiwan, na ililigtas niya tayo, na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa kanyang pag-ibig. Mga pangako na sasagot siya kapag tayo ay tumawag sa kanya, at napakarami pang mga pangako. Isa nga sa pangako na nasusulat sa Biblia ay ang promise na binigay niya kay Abraham at sa asawa nitong si Sarah. It is quite understandable na sa buhay natin, hindi lahat ng pangako ay madaling paniwalaan, lalo na kung ang sitwasyon ay sobrang imposible na. Ganito kaagapa yung naging experience ni Sarah sa Genesis chapter 18, verse 12 to 14. Siya ay palihim na tumawa nang marinig niya ang pangako ng Diyos na magkakaanak siya despite her old age. Well, sa human perspective, tama lang naman na naging reaksyon niya. Matanda na siya and probably nasa menopausal stage na. It's not really making any sense na siya ay magbe-bear ng child katulad ng pangakong narinig niya sa pag-uusap ni Lord at ng asawa niyang si Abraham. I can imagine Sarah that time, tahimik na nakikinig tapos parang nakarinig siya ng nakakatawang joke nang marinig ang promise ni Lord na magkakaanak pa sila ni Abraham. Ending up, natawa siya. The Lord is fully aware na natawa si Sarah sa promise niyang yun. Alam niyang ang tawang yun is out of doubt na meron si Sarah sa mga bagay na narinig niya. Pero, sa gitna ng pagdududa ni Sarah, doon din pinakita ng Diyos na ang kanyang salita at mga pangako ay hindi limitado sa edad, sa panahon, o sa kakayahan ng tao. We know the story kaagapay, nagtanong ang Diyos kay Sarah, meron bang bagay na napakahirap sa Panginoon? At ang tanong na to ay hindi lang para kay Sarah, pero para din sa iyo, para din sa akin, at sa iba pang mga tao ngayon. Meron bang bagay na napakahirap para sa Panginoon? Maraming beses sa buhay natin, parang si Sarah din tayo. May mga pangako tayong pinanghahawakan mula sa Diyos. Pangako ng restoration sa family natin, breakthrough sa ating mga careers, healing sa karamdamang iniinda,
provision para sa ating mga future plans. Pero habang lumilipas ang panahon na hindi pa natin nakikita ang mga bagay na to, unti-unting napapalitan ng duda ang ating pananampalataya na meron tayo. Yung dating excited ka na mag-pray, citing the words of God sa prayers mo, ngayon parang discouraged ka na to pray kasi parang walang nangyayari. Yung dating I believe, naging I believe, may question mark na, hindi na sigurado. Pero interestingly, hindi tinapos ng Diyos ang kwento ni Sarah sa kanyang tawa ng pagdududa. Hindi na limit ang Panginoon sa moment ng unbelief ni Sarah. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang plano niya hanggang sa ito ay matupad. In Genesis chapter 21, sabi doon, Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, at the very time God had promised him. Abraham gave the name Isaac. Ang tawa ni Sarah ay hindi lang simpleng pagtawa ng saya. Hindi ito out of joy kaagapay, kundi out of disbelief and confusion. We may not be fully aware, pero dito tayo madalas nagiging kapareho ni Sarah. Kapag ang pangako ng Diyos for us ay lumalampas sa ating logic, automatic nagre-react tayo sa ating isip na imposible mangyari to. Pero ang Diyos kaagapay ay hindi nakadepende sa logic ng tao. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi bounded to natural conditions. Our Lord is operating in the supernatural. Ang nakaka-bless sa story ni Sarah, kahit siya ay nagduda, hindi nawala ang pangako ng Diyos sa kanya. Ang pangako ay valid at nananatiling nakatayo, hindi dahil sa lakas ng pananampalataya ni Sarah o kahit pa ni Abraham, kundi dahil sa katapatan ng Diyos na nangako sa kanila. Dito natin makikita ang napakagandang katotohanan. Ang Diyos ay hindi napipigilan ng ating weak faith, so to speak. Oo, mahalaga kaagapay na nananampalataya tayo. Pero mas malaki ang Diyos kaysa sa ating mga kahinaan at pagdududa. Ang Diyos ay may kakayahang lampasan ang ating emotional at mental limitations. With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Yan kaagapay ang nasusulat sa Matthew chapter 19 verse 26. Hindi niya kailangan na perfect ang ating pananampalataya para tuparin ang kanyang plano. Sabi nga, 'di ba? Faith as small as mustard seed can move mountains. Yan ay nasusulat sa Matthew chapter 17 verse 20. Hold on to that promise. Keep the faith, gaano man ito kaliit. Maaring mag-doubt, maaring magtanong, matakot, mag-alinlangan. Ngunit kaagapay, wag na wag tatalikod sa Panginoon dahil siya ay tapat sa ating mga nagpapatuloy sa Kanya. Kaya kaagapay, kung ikaw may pinagdadaanan ngayon na parang imposible na, tandaan natin ang kwento ni Sarah. Natawa siya, nagduda siya, pero sa gitna nito, nanatili ang pangako ng Diyos dahil siya ay nananatiling nasa Panginoon. Hanggang sa dumating ang himala, nabunga ng pangako ni God sa kanila ni Abraham, ang sanggol na si Isaac. Ganun din sa buhay mo kaagapay. Hindi pa tapos ang Lord sa kwento mo. Ang Diyos na nangako sa iyo ay ang Diyos na siya ring tutupad ng mga pangakong iyon sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. John 15:4 says, "Remain in me as I also will remain in you." Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay na Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan
Kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: pakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Kamusta na kayo ngayong Thriving Thursday? O tingnan mo, umabot na tayo ng Thriving Thursday. We have experienced the goodness of the Lord in the past 4 days. Atin pong pag-gising at mag-gising. Every gising is a blessing. Tandaan nyo yan. Ang natutunan ko sa COVID, every breath a privilege. At ako ngayon, pag nag-breathing exercises, sinasabi ko, pag breathe out, yeah. Pag inhale, we. O diba? Yahweh. O diba? So you're mentioning the name of God even in your breathing. Yun yung mas maganda.
4: Yabit ka nga.
5: Yow. Yabit ako. Maganda yung dad, oh. House of God. Yun ang pangalan ko, di ba? So, kesa naman yung Lilia Beth Mortiz Flores. Oh, Lily, in the house of death. Oh. Naging, ano na, house of God. Oh, di ba? Yun yun. So, magandang umaga po sa inyo, mga kaagapay. At dahil po Thursday ngayon, may awit po. Kanta muna tayo bago tayo magbatian. Okay kayo, Daddy John. Okay, ulitin ko dad to, no, ha? Yan, mga ayan, okay. Ready? Mga kaagapay, sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
5: Amen. Di ba po, mga kaagapay, ganun talaga. So, mga kaagapay, kayo po yung nakikinig sa ating programang Gabay, July 9. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter. Okay. Mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig at nandiyan po kayo sa bandang Visayas at Mindanao, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Pari hanggang Hulo, at ganun din sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar sa buong mundo, ay maraming pong salamat. Kung may maganda kayong internet connection, maganda po ang inyong reception. So yun nga, yun po yung mabuti kasi pwede kayong mag-message sa amin, pwede niyo pong sabihin, at patuloy. Alam mo, laking blessing po yung nagbabatian. Kamusta? Good morning, di ba po? Marami pong salamat sa inyong mga comments at panalangin at declaration of blessing. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon ngayong Thriving Thursday. At tulad ng pinag-uusapan natin, dapat peacemakers tayo, diba? So hold on lang po kayo at huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan na ito'y naglilinang sa atin sa lahat ng mga bagay upang marating natin ang iisang katotohanan na ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus lamang. At dahil doon, wow, wow, wow, amen, amen, ano pa ang ating masasabi? Glory to God alone.
5: Ito po si Ben Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin ngayon, practical ways to build peace. 2 weeks na natin itong ginagawa. Kasi po, ang theme natin for July, peace and progress, kapayapaan ang susi ng kaunlaran. At alam natin, tayo po mga mananampalataya ang mga peacemakers. Dahil, sinabi po ng Panginoon sa atin, Matthew 5:9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. So, malalaman ng mga ibang tao na tayo anak ng Diyos kapag tayo ay peacemakers, di ba? So, recap na tayo kasi we're on the last line or last practical way. Last week po, pinag-usapan natin yung unang five. Una, yung kailangan, alam natin, mahalaga po yung pagpapayapa ng ating kaisipan. That is calming our minds. Nasundan to ng kahalagahan ng pagiging kontento sa buhay, which means simplifying our lives. Gayun din yung pag-aaral at pagtuturo ng mga katotohanan ng injustices. We have to educate and teach others. At iayon ng ating profession sa pagpapalaganap ng kapayapaan. So orient our profession towards peace. And last but not the least of last week, sabing ganun, ayusin ang mga sigalot. Transform interpersonal conflict. Hindi international, interpersonal conflict. Noong Lunes naman po, pinag-usapan natin yung kahalagahan na gamitin yung mga community spaces para po sa pagpapahayag ng kapayapaan. Noong Tuesday naman, pinag-usapan natin na maging bahagi tayo sa mga pagbabago, yung mga transformational reforms ng mga structures na nalilink natin sa injustices at violence. Kahapon naman, nakita natin yung kahalagahan ng katotohanan at pagtutuwid at pagsasabi ng totoo, bawal ang sinungaling. Namumuhi ang Diyos sa mga sinungaling. Ngayon, ito yon, leverage the power of music, art, and culture for peace. Ibig sabihin, gamitin natin ang kapangyarihan ng musika, sining, kultura para sa kapayapaan. Ang music, art, at culture ay maaaring maging powerful tools upang magkaroon ng pagbabago. Ito ay makaka-inspire sa atin. Ito ay makakapag-unite sa mga tao. Ito ay magdudulot ng healing. Ito ay makakapagpabago ng puso at isipan. At nakakatulong din ito upang makita ang iba pang pamamaraan, di ba? Malawak po ang potential ng art at music at ang paggamit ng culture upang magkaroon ng positive change. At kasama ang social media, mas madaling mapalaganap ang mga mensahe at ang maaabot mas malayo at mas malawak. So narito yung ibang mga pamamaraan, some of them, na magamit sa musika at sining para po sa pagpapalaganap ng kapayapaan. Sabi nga, gamitin ang music, performance, poetry, comedy at storytelling sa pag-raise ng awareness ng issues at pag-imagine ng peaceful futures. Oo, naalala ko, may mga favorite ako noon na mga ganyan that has to do with the issues of the government. Ganun din, lalo na yung champoy, yung gusto-gusto ko yun nung araw. Talagang current yun at relevant. Ganun din, dance, magkaroon ng dance o craft for a cause. O kaya mag-build ng characters of storyline na mag-break ng stereotypes, lalo na if you love to write. Gamitin ang sports upang mapagsama ang mga grupo na may conflict. Gawin ang sports to unite them. Mag-celebrate ng days of peace, human rights at social justice. Sumama at magkaroon ng public prayer, meditations o vigils para sa kapayapaan. Lumikha at gumamit ng mga rituals upang mag-promote ng peace at tolerance. At huwag kalimutan na gamitin ang social media upang mas maging malawak at mas malakas ang ating mensahe. O salamat sa Diyos, nasa radyo tayo, di ba? Naniniwala po ako na ang musika at sining ay magandang paraan upang magpahayag ng mga kwento ng hustisya at katarungan. Maari tayong gumawa ng mga musical plays. Ako, I love doing that. Para po mas marami ang maabot ng katotohanan ng tunay na kapayapaan. Ang church po, napakagandang avenue at venue para po sa mga programs para sa kapayapaan. Pwede rin itong maging venue para sa mga conferences kung paano tayo magiging peacemakers, di ba? Though ang mga churches should be apolitical, o di ba? Apolitical dapat tayo. Pero we educate the members and the community with the truth. Ang Sunday school din po, ang magandang pamamaraan upang maituro sa mga bata ang kahalagahan ng kapayapaan at ma-address, maaaring ma-address agad yung mga issues ng conflict, ma-explain yung issues ng bullying at yung mga bagay na yon. Mas mabuti nga kung hanggang bata pa natin natuturuan na sila ng kahalagahan ng kapayapaan, pagpapatawad, pag-unawa. Dapat matutunan nila yon, space for grace para po sa kanilang sarili. So mga kaagapay, alam na natin, di ba? Alam na din natin na ang tunay na source ng kapayapaan ay mula lamang sa Diyos. Di ba? He's the God of peace.

0: tunay na source ng kapayapaan sa iba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Banda uli, anak. Race for peace, Matthew 5:9. Peacemaker, kailangan. But unang-una, calm down. Educate, sigalot, ayusin, kapayapaan. Katotohanan, musika at culture, mag-unite sa atin, positive change. Communication for peace, dance for peace, sport for peace, public prayer, social media for justice, church for the community, peace for the world, gospel of peace. In Jesus' name, amen and amen and amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Dahil nga kay Kristo Jesus, may katiyakan tayong makapasok sa trono ng biyaya ng Diyos. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang hamon sa ating may personal na relasyon sa Diyos dahil kay Jesus Christ at sa banal na Espiritu? Here it is. Go boldly to the throne of grace. Huwag mag-atubili o mag-alangang pumasok sa trono ng biyaya. Hebrews 4:16. Kaya, huwag kayong mag-alangang lumapit sa trono ng napakabuting Diyos. Doon matatanggap natin ang awa at ang sobrang kabaitan niya na tutulong sa atin sa oras ng ating mga pangangailangan. Yes, yes, yes. Wow! Our God brings consolation. Lamentation 3:32, kahit siya'y nagpaparusa, ay wagas at sigurado pa rin ang pag-ibig niya. Salamat po aming Ama, dakila kang ang talaga. Because God can bring good out of evil. Genesis 50:20, oo, masama nga ang ginawa ninyo sa akin, pero binelektad ito ng Diyos at ginawang mabuti para maraming buhay ang maligtas gaya ng nangyayari ngayon. Si Joseph ang nagsasalita sa kanyang mga kapatid. Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa, opo, gumagawang magkakalakip-lakip ang Diyos para sa mabuti, para sa mga taong tinawag niya ayon sa kalooban niya. Philippians 1:12, mga kapatid, gusto kong malaman ninyo nakatulong ito ng mga pangyayari sa akin para mas marami pa ang makarinig ng mabuting balita. Patotoo ng Apostle Paul, God encourages us, 2 Corinthians 7:6, pero ang Diyos ang nagpapalakas ng loob ng mahihina. Siya ang nagpapasaya sa amin nang dumating si Titus. God gives rest to the weary. Jeremiah 31:25, bibigyan ko ng tubig ang nauuhaw at pasisiglahin ang mga nanghihina. Jeremiah 31:35, si Lord ang nagbibigay ng araw para lumiwanag maghapon at nagsasaayos ng buwan at stars para lumiwanag ang gabi. Siya ang nagpapagalaw ng dagat at sa mga alon nito. Sino nga po siya? Si Lord na makapangyarihan sa lahat. Ang pangalan niya sa buong universe. Ngunit sa kanya ring mga taong kanyang nilalang. That is why God heals the brokenhearted. Psalms 147:3, binubuo niya ang pusong nadurog at ang sugat nila. Ay upo, pinagagaling niya sila because God helps in times of trouble. Psalm 46:1, ang Diyos.

0: ang takbuhan natin, ating kanlungan, nagbibigay ng lakas, laging ready na tumulong pag tayo ay may trouble. Wow, wow, wow, amen, amen, God is our refuge. Deuteronomy 33:27, ang walang hanggang Diyos ang tahanan mo, ang mga bisig niya ang umaalalay sa iyo, mga kaaway mo pinagtatabuyan niya dahil iniingatan kaniya. Psalms 9:9, matuwid siyang nagahari sa mundo, kay Lord ay safe ang mga inaapi, siya ang takbuhan kung nangangailangan tayo. Amen, amen, wow, wow, wow, kanino pa tayo tutungo kundi kay Lord na tahanan ko. Hindi siya natutulog upang ako ang sa kandungan niya ay siyang makatulog, kasama ng mga anghel de la guardia na nagbabantay. Grabe talaga si Lord. Wow, amen. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo po yun. Nangigiti nga ako eh, kasi naalala ko. Sabi nga, yung katiyakan ng makakapasok tayo sa trono ng Diyos, trono ng kanyang biyaya. Eh yun lang eh, kung meron tayong kaugnayan sa Panginoong Jesus. Di ba, Dad?
0: Ah.
1: Eh kung wala tayong kaugnayan sa Panginoong Jesus, hindi tayo makakapasok.
0: Abay, sarado ang pinto.
1: Opo, di ba? Ah, gustong-gusto ko talaga yung ganong mga, yung truth na yun. Tapos also, hindi ka rin mahihiya kang pumasok sa trono ng Diyos. Mahihiya tayong pumasok sa trono ng Diyos kapag may kasalanan tayo.
0: Ayun, isipin mo, makita mo yung mukha ng Panginoon na banal, tapos makasalanan tayo.
1: Tapos mapasok ka kasi, honestly, ang kasalanan kasi is, ang tawag natin doon, intentional disobedience. Diba? Ano mo yun eh, pinag-isipan mo yan. Unless yung mga unintentional sins, yung bigla kang nagalit. Pero wala eh, sin is still sin, di ba po? Ang intentional, yung inisip mo, pinili mo, you disobey. Sa bawat crossroads kasi ng challenges ng Diablo, kumbaga nagbabato siya sa atin ng mga, eto dapat, eto dapat, eto dapat. Pag yun, pinakinggan mo at gagawa ka ng maling desisyon.
0: Magugulo isip mo.
1: Magugulo talaga. Totoo yun. So, mas mabuti pa nga, sabi, resist the devil, and he will flee from you.
0: Amen.
1: Kapag nakakita ka pala na, whoops, may plano tong mamang, itong mamang to, tong demonyong to, alam mo na, di ba? Resist it. Kasi alam mo na na,
0: amen,
1: hindi yun. Kaya, makakapasok lang tayo talaga sa trono ng Diyos kung una, may kaugnayan tayo sa Panginoon. Pangalawa, kung halimbawa, yung ano, pero kung papasok tayo doon to ask forgiveness, di ba, Dad? Pag humingi naman tayo ng tawad, patatawarin tayo ng Panginoon. And he will,
0: bago ka pumasok,
1: again,
0: humingi ka muna ng tawad.
1: He will embrace us again. Di ba? Yun naman po yun.
0: Amen.
1: Kaya, napaka-faithful ng Panginoon sa ating buhay. Sa kaya nga mga kaagapay, napakabait po ng Diyos. So, huwag na nating abusuhin. Di ba po?
0: Amen.
1: Sabi nga, should we continue in sin so that grace may abound? Eh, tandaan nyo, sa bawat kasalanan, there's, sabi nga, wala nang iba pang sacrifice para doon. Kasi yung pagpili natin ng kasalanan, we totally reject what Christ has done
0: yeah,
1: the cross for us. So, wag natin pong gagawin yan. So, mga kagapay, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Siguro ang dapat po at ang choice namin is to always be in communion with you. Yun po yun. Kasi kung kami po in communion with you, you guide us, you lead us, you bless us. Yun yun, Panginoon. And the truth is, sa amin pong paglalakbay dito sa buhay, you have given us everything pertaining to life and godliness. You have given us salvation through Jesus Christ. You have given us the Holy Spirit to guide us and lead us to the Lord and to live a life worthy of your calling for us. So, Panginoon, binigay mo na lahat. So, wag na po namin piliin ang kasalanan. Mas piliin po namin sumunod sa iyo. So, Lord, salamat po for today. Alam namin yung mga reminders na binigay mo po sa amin since Monday. Ma-apply po namin yun sa aming buhay. At ngayon pa lang, bilangin na po namin ng mga pagpapala dahil ikaw po ay tapat. Para po pagdating ng Sunday, we will all rejoice with the other brethren in worshiping you for your goodness. Today, salamat po sa mga kaagapay na today

0: Easter special day. Unang-ulan na si Kuya Laverne Ducot, Panginoon. Continue to bless him and the whole family and his ministry. Ganon din po si Sherilyn. Salamat po sa kanyang buhay. Ganon din po, Panginoon, si Milan Posadas at saka si Glenn. Continue to bless them, Lord. At ganon din aking kaibigan, si Nico Apolinario. Marami pong salamat. Kahit bukas pa yung birthday niya, pero pinapanalangin ko na po siya, Panginoon. At sa mga kaagapay namin na today is their special day, maging birthday or anniversary, at yung mga bukas din, Panginoon, continue to bless them. Alam namin, di man po namin nabanggit, pero nakasulat naman po sila sa puso mo and you know them by name. Marami pong salamat. So Lord, today, again, we remember to pray for families who lost loved ones lately. May your comfort, your grace, your embrace maranasan po ng bawat isa sa kanila at sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat.
1: Amen, Panginoon. Hindi ka po natutulog upang ako ang makatulog sa iyong kandungan. Amen, amen. Kasama ng mga anghel de la guardia na nagbabantay sa araw-araw. Grabe ka talaga, Lord. Amen, amen. At dahil doon, alam kong hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, mas piliin natin na talagang sumunod sa Lord every day, no? Huwag na nating i-test pa kung gaano kahaba ang pagpapatawad ng Lord, gaano kahaba ang kanyang pasensya sa atin, gaano kahaba. Eh tayo nga mga magulang, kung ganyan ang ginagawa ng ating mga anak, mapipikon tayo, di ba? Eh dun nga sa ano, sa Judges, sinabihan na nga ni Lord ng Israel, o dahil pinili niyo yung Diyos dyan, o yung Diyos-Diyosan dyan, sige, siyang tawagin niyo para iligtas kayo sa katayuan niyo ngayon. Tingnan niyo sa Judges 10, yan yung nakasulat. So wag na natin gawin yun, ano? Sumunod tayo sa Panginoon palagi. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba ni Hulwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Belliena
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo talaga ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman, gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DZAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na, mas malalim.

0: Lawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter. And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Pero ang tinatch ang Lord naman na meron siyang van, and that listener donated the van to the church.
1: Wow!
0: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEC.
1: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
0: Yes.
1: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministering ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministering ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
0: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First-hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCA. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo, very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us,

0: people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
0: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully another 25.

At isang napakaganda at mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Sa sandaling ito ay kinukumusta ko kayo, ang iyong puso sa harap ng ating Diyos. At inaanyayahan kitang magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga, sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at awat. Isang paalaala na anuman ang ating pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at inaakay tayong lahat. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin. Isang lugar ng kapahingahan at pagtatapat, pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna. Ialay sa Kanya ang iyong paghinga. Ang buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng nasa iyong kalooban, nasa iyong puso at kaisipan. Mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahaning maaaring matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago. Sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag, nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang Hardin ng Panalangin na papakinggan Lunes hanggang Linggo. 5 mga pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignments kada araw. At sa ating pagpapatuloy, manalangin muna tayo. Dakila at mapagmahal naming Diyos, aming Ama sa kalangitan. Salamat po, Panginoon, sapagkat matatawag ka po naming Ama, O Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, tinanggap namin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa lahat ng sa kanya'y sumampalataya, ay binigyan mo ang bawat isa ng karapatang tumawag sa iyo bilang Ama. At totoo nga po, Panginoon, sa lahat po ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, sa lahat ng aming mga pinapasan, maaari naman, Panginoon, na mayroong kagaanan ang buhay, mayroong kaginhawahan, subalit iba-iba po ang aming hinaharap sa araw-araw, kung kaya't napakaganda na mayroong kaming dinadalanginan, tinatawag na Ama sa langit. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong katotohanan, salamat sa iyong salita, salamat sa iyong banal na kasulatan, sapagkat sa pamamagitan nito, Panginoon, kami ay binibigyan mo ng kaalaman, binibigyan mo, Panginoon, ng karunungan, kaunawaan kung ano ang iyong nais para sa amin, ang iyong kalooban, Panginoon. O Diyos, turuan mo nga kami na sangayon sa iyong salita ay matutunan namin ang mga bagay na ito at maipagtibay sa aming buhay, na kami ay mabuhay tungo, Panginoon, sa iyong kaluguran at luwalhati. Araw-araw, Panginoon, marami kaming nadaranasan, ngunit sa kalagitnaan ng mga ito, kinakailangan po kaming kumilos, hindi lamang bilang iyong mga anak, kundi, Panginoon, bilang iyong mga binigyan ng awa, binigyan ng biyaya, binigyan ng pag-ibig. At sa pamamagitan ng mga ito, Panginoon, kami ay matutong kumilos ng maayos. Gumawa, Panginoon, ng mga bagay na sa iyong kaluguran. Ito, Panginoon, ang aming dalangin. Kaya anuman ang aming kalalagyan, sa umagang ito'y mananalangin po kami't dadalhin sa amin, namin sa iyong paanan, ang kalalagyan ng marami naming kaagapay, Panginoon. O Diyos, sa kalagitnaan ng mga ito, dalangin namin na kayo'y maluwalhati sa buhay nila, sa kanilang pananampalataya, patuloy na paglilingkod sa iyo. Kalakasan, Panginoon. O Diyos, mga bagay na sa pamamagitan ng iyong Espiritu, nagkakaroon sila ng love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. And Heavenly Father,
ito pong mga ito ang kailangan namin sa aming buhay. Ano man ang gulo ng mundo, na manatili, Panginoon, ang iyong mga virtues sa aming buhay, sa aming mga pamilya, sa aming sambayanan, Panginoon, sa aming mga lipunan, mga komunidad, sa aming mga simbahan. Purihin ang iyong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta ka, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig hindi lamang po sa ating bansang Pilipinas, kundi sa maraming lugar sa buong mundo. Dalangin ko'y kayo nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon ang inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat ang buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama na pisikal, magkakasama naman tayo dito sa Hardin ng Panalangin. At sa araw na ito, araw ng Huwebes, ngayon ay Hulyo 9 na po. Napakabilis ng mga araw, ano? At itong mga dumadaang mga araw, minsan iniisip natin, ano ba, patuloy bang kabigatan o kaginhawahan? Patuloy naman po na ang biyaya ng Panginoon ay dumadaloy sa ating lahat upang tayo'y makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Pag-usapan natin kung anong dapat mayroon tayo, sapagkat kung anong mayroon tayo, yun ang magandang tuntungan sa susunod. Ano po? Naalala ko tuloy yung isang awit na Higher Ground. Ang sabi ng awit, I'm pressing on the upward way and new heights I'm gaining every day. Sana po gayon palagi ang ating buhay. Ano man ang ating kalalagyan, ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, nakakikilos tayo, nakagagawa tayo ng mga bagay at umaangat tayo sa pagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Tinitingnan natin ang buhay ng marami sa banal na kasulatan. For example, ang buhay po ni Ruth, no? Doon po sa Ruth chapter 2 and verses 8 to 12, nakatangi-tangi ang katangian nitong si Ruth. Maiisip po natin, nagkaroon ng sitwasyon doon sa Juda at kinakailangan po ang mga mamamayan ay medyo maglakbay sila. Kaya itong si Naomi at yung kanyang asawang si Elimelech ay nang ibang bansa sila kasama ang kanilang mga anak, dalawang anak nila. Ano po? At tumagal sila doon. Nangyari na namatay yung asawa ni Naomi, no? At yung kanyang dalawang anak naman na lalaki ay nag-asawa ng mga Moabites. At isa sa mga naging asawa nila ay si Ruth. At nangyari, abay, talk of very painful things that may happen. Ano po? Namatay yung asawa ni Naomi, namatay yung kanyang dalawang anak. Ang natira, abay, si Naomi at yung kanyang dalawang manugang na babae. Ano? At nabalitaan ni Naomi na maaari na silang bumalik doon sa Juda, kaya nagbalak siya, kausapin yung kanyang mga manugang na babae, at sabi, bumalik na kayo sa inyo-inyo mga pamilya. At yung isa ay bumalik na, subalit si Ruth ay nanatiling nakakapit kay Naomi. At napakaganda nung kanyang sinabi. Ang sabi niya, I will go with you. Kung saan ka pupunta, sasama ako. Your people shall be my people. Your God shall be my God. Abay, napakakatangi-tangi po noon. So, sinama ni Naomi si Ruth pabalik. Bumalik sila doon sa lupain. At, of course, meron din naman mga kaanak naman doon si Naomi na titira. Ano po? At naging katangi-tangi talaga. Very, very virtuous itong si Ruth. Ano po? Kung kaya nagsisimulat uli sila, manugang silang dalawa, yung nanay at yung kanyang daughter-in-law, sila na lang. Ano? At nagpaalam si Ruth na siya ay, alam niyo yung gleaning, yung magagapas ka sa natira doon sa harvest. Yun na lang ang ginagawa nila. Kaya anyway, ang pinakamalapit na kamag-anak pala ay naroroon pa.
at isa doon si Boaz. Ang nangyari, of course, isang araw ay si Ruth ang nagpaalam upang siya ay pumunta doon sa bukirin at mag-glean siya. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon sa Tagalog, yung mag-glean, yung magagapas ka, pero yung mga natira na lang. Ano po? At naroon si Boaz. At binigyan siya ng karapatan na doon siya mag-glean, no? Magkuha ng mga natitira doon sa harvest. At napakaganda ng binanggit sa kanya ni Boaz, at lalo na doon sa verse 11 ng chapter 2 ng Book of Ruth. Kung pupuntahan po ninyo, ang sabi sa wikang Ingles, "And Boaz answered and said to her, 'It has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth, and have come to a people whom you did not even know before.'" Can you imagine? Ano po? Abay, kumbaga, madali namang isipin na pambihira naman, namatay yung asawa ng aking biyanan, namatay yung kanyang dalawang anak, nag-iisa kami dito. Para bang, sobra naman ang hirap ng pinagdaraanan nito, sasamahan ko pa. Pero naging napaka-katangi-tangi po ng kalooban ni Ruth na sukat na iwanan niya lahat. No? Hindi po naman kaila na ang Diyos ni Naomi ay ang Diyos ng kalangitan, ang tunay na Diyos. Ngunit kinapitan ito ni Ruth. Okay? "Your people shall be my people. Your God shall be my God." Alam niyo po, napakaganda ng naging conviction na ito ni Ruth. Ang kanyang kalooban. Ito ang nakita ni Boaz. Ano po? And in fact, doon sa chapter 3, binati pa ulit siya ni Boaz na ang sinasabi sa kanya. "And now," doon sa verse 11, "my daughter, do not fear. I will do for you all that you request. For all the people of my town know that you are a virtuous woman." Wow! So, yun ang pagkakilala kay Ruth. Eventually, to cut the story short, kinuha ni Boaz si Ruth sa kanyang piling. At alam nyo, silang dalawa ang naging mga ninuno ni Haring David. Of course, sapagkat galing kay Boaz at kay Ruth, ayun, si Obed, tapos si Jesse, at si Jesse ang naging tatay ni Haring David. So,

great-grandmother pala ni David, itong si Ruth. Can you imagine? No? At dahil lang sa napakakatangi-tangi na kalooban sa harap ng Panginoon. Ano po naalala ko tuloy? Minsan doon sa Luke chapter 6, meron lumapit sa Panginoon isang mayamang lalaki. Nagtanong siya, anong gagawin ko pa para ako'y magkaroon ng mana sa kaharian ng Diyos? And of course, sapagkat napakayaman ng lalaking ito, nahirapan siyang tumugon sa Panginoon na sumunod. Nung marinig yan ni Peter, ang sabi ni Peter sa Panginoon, Panginoon, napakahirap po talagang sumunod. Paano naman kami? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Masusumpungan niyo po yan sa Luke chapter 18. Ang sabi ni Peter doon sa Panginoon, sa verse 28, ang sabi, "Then Peter said, Lo, we have left all and followed thee." Iniwan po namin lahat, Panginoon, upang sumunod sa iyo. Totoo nga naman yun. Sapagkat nung sinabi sa kanila ng Panginoon, "You follow me and I will make you fishers of men." Sumunod sila Peter. Okay. At yun ang sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, paano naman kami? We have left all and followed you. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Peter ay ito, "And he said unto him, Verily I say unto you, there is no man that left house, parents, brethren, wife, children, for the kingdom of God," no? "For the kingdom of God's sake," sabi ng ganyan, "who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come, life everlasting." Alam niyo po ang ating Panginoon, He is always a rewarder of virtue. Okay? At whenever virtue is present, naroon ang reward ng ating Panginoon. Ang kasalanan ay nagsasadlak po sa atin. Ngunit ang Panginoon, sa pamamagitan lalo ng kanyang biyaya, ay naghahandog sa atin ang lahat na mga bagay upang tayo maging katanggap-tanggap sa kanya. Marami nag-aagawan sa mundo, nag-aagawan ng karangyaan, nag-aagawan ng kapangyarihan, nag-aagawan ng yaman, Pero wala ang tinitingnan ng Panginoon, because man looks at the outward appearance, but it is God who looks at the heart. At 'yan ang ating pagyamanin sa mga sandaling ito. Aanuhin natin ang karangyaan. Aanuhin natin ang kung anong cosmetic ng buhay. Aanuhin natin ang ganda ng kapaligiran ng ating namang kalooban sa harap ng Panginoon ay bulok, hindi po ba? Corrupt. Kaya palaging ganyan ang kalooban ng tao. Kahit ang tao outside of Christ ay mag-appear na matuwid, alam niyo po, lahat po ng ating katuwiran ay pawang mga basahan sa kanyang harapan. Ang kinakailangan lamang ay lumapit tayo sa Panginoon, sapagkat lahat ay ibinibigay niya na sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa kasalanan, ang lahat ay may kasadlakan. Ngunit sa pagharap sa Panginoon, paghingi ng tawad sa Kanya, at pagkilala sa ating pagiging makasalanan, ay naroon ang dapat nating pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Naroon ang palagi nating sinasabing kaligtasan. Buhay na walang hanggan. At higit po dyan. No, in fact, hindi lang po buhay na walang hanggan na para bang wala tayong virtue. Binigyan niya po tayo, pinagyaman niya tayo sa kanyang biyaya upang sa kanyang biyaya ay mailabas natin sa ating buhay ang lahat ng kalugod-lugod sa Panginoon. Yan ang dapat sa mananampalatayang Kristiyano. Kung iniisip niyo kung ano ang discipleship po ay hindi lang pagsunod. Ang discipleship ay pagkakaroon ng mga virtues na ito, sapagkat yun ang tinitingnan ng ating Diyos. Sana ipagyamanin tayo ng mga katuroang ito.

Dumako na po tayo sa ating palanginan. Ano po? Well, una, syempre, ang regular sa atin pong programa, ipinapanalangin natin palagi ang mga persons deprived of liberty.

alam niyo po, inaalala po natin silang regular sa ating programa. At hindi lang yun, lahat naman po nang wala kay Kristo, walang liberty, no? Kung naasaan ang ating Panginoon, naroon po ang ating kalayaan. At hindi kalayaan para magkasala, kundi kalayaan mula sa kasalanan at mula sa buhay na kasalanan. Ano po? Kalayaan mula sa kapahamakan. Yun ang palagi natin dinadalangin. At yan po rin ang kalalagyan ng ating lipunan. Yan ang kinalalagyan ng ating bayan. Kaya panalangin po natin. Ano po? Hindi tayo makukuha sa investigasyon lang. Kinakailangan ay kalayaan mismo na na kay Kristo. Okay. Ang mga ilan po sa ating mga nakalaan dito para sa panalangin, let me just enumerate some of them. Si Lorna Villanueva, humihiling po siya ng panalangin para sa kagalingan mula sa dengue at patuloy na palakasin at maibalik ang kalusugan. Si Rogelio Mendoza, panalangin po sa aking asawa na sumasailalim sa dialysis. Ano po? Kalalagyan yan, of course, syempre, kapag ang ating mga kidneys nag-fail na, ano po, hinihiling ang patuloy na lakas, pag-asa at kagalingan mula sa Panginoon. Si Evelyn Ramos, panalangin para sa kanyang arthritis, naway mabawasan ang pananakit ng kanyang kasukasuan. Ano po, makabalik sa pang-araw-araw na gawain. Of course, iwas-iwas din sa medyo, alam nyo, yung mga laman-loob, ano po, yung mga beans, okay. Julio Navarro, humihiling ng panalangin para sa mabilis na paggaling ng kanyang anak matapos ma-ospital dahil sa trangkaso. Alam niyo, uso po yan, ha? Ngayon, lalo na yung mga respiratory na mga sakit, nauuso na naman ngayon. Si Fe Alonzo, ipanalangin po ang aking kalusugan dahil sa aking sakit sa puso. Naway kagabayan ng Panginoon, ng mga doktor. Oh yes, of course, lalo sa init ng panahon po ngayon. Mga nagkakaroon ng, oh yes, mga na ina-attack yun, heart attack, usong-uso po ngayon. Si Ricardo Santos, panalangin sa aking ina na kasalukuyang nagpapagaling matapos ng kanyang hip replacement surgery. Bigyan nawa ng mabilis na paggaling at lakas, yes. Si Marites Aquino, humihiling po ako ng panalangin para sa aking migraine, madalas sumusumpong. Ano po? Si Danilo Cruz, panalangin po na ang aking kapatid na may liver disease, naway maranasan niya ang habag, kagalingan at pag-asa mula sa Panginoon. Si Norma Castillo, panalangin para sa patuloy na gamutan laban sa thyroid, ano po, condition. Okay? Si Armando Flores, humihiling po ako ng panalangin para sa aking mataas na cholesterol at blood sugar, naway bigyan ako ng disiplina, of course. Ano po? Medyo talagang yun ang kinakailangan, lalo na sa pagkain. Ano po? Si Nars Kath, aplikasyon sa kanyang work, no, as school nurse at TCC, na siya ay makonsidera at magkaroon ng trabaho at kahit na maayos na salary. Of course, Nars, no, Nars Kath. Si Leonila Espiritu, panalangin sa kanyang amyotrophic lateral sclerosis na si Leonila po, alam niyo po, matagal ang sakit po yan, yung tinatawag na ALS. Ang aking pong ina ay matagal nagkaroon yan. Ano po, medyo yan ay very rare na disease. Panalangin para kay Leonila Espiritu. Kailangan niya ng maraming nakapaligid sa kanya palagi. Ano po? Si Lizelle Domingo, prayer for protection, guidance, and fast release of my husband. Okay? Pakisama po sa panalangin si Cassie Amari Galvan, na ay biglang nagka-fever daw, no, lagnat. Si Marites Valencia, kalusugan ng buong pamilya at provision sa buhay. Of course, palagi po natin pinag-uusapan sa iba't ibang programa sa 702 DCAS ang pangangailangan ng mga tao. Ano po? Lalo na sa sustenance. Si Presentacion Yoli, pasama po sa panalangin ang aking kapatid na si Maria Teresa Mendoza, patuloy na kalakasan, kagalingan. Si Donnie Toledo, pakisama sa panalangin matanggap sa trabaho. Yun din po, ano, makapasa sa third interview.

Concepcion Balite. Panalangin maging ligtas at magkaroon ng magandang buhay ang aking pamangkin at apo. Si Edgy Diamante. Panalangin para sa patuloy na kagalingan, kalakasan ng kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Si Wendy Lynn Barrientos. Kagalingan ng sa aking nararamdaman na sa katawan at sana ay makakita na siya ng trabaho. Okay? At makatulong sa kanyang mga magulang. At kapayapaan at provision din para kay Rose Hoson at hustisya ng Diyos para sa kanyang laban sa isang kaso. Ano po? Sylvia Aringo, pag-iingat sa esposo na OFW. Oh yes, ang ating pong mga OFW, ipanalangin natin sila. Malayo man sa pamilya, hindi naman ibig sabihin malayo sa ating Panginoon. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon, sapagkat sa araw na ito ay pinag-usapan namin ang mga bagay na iyong hinahanap sa aming kalooban, Panginoon. Virtues, Panginoon. Mga excellent na mga bagay na sa inyong paningin, Panginoon, ay katanggap-tanggap at kaluguran sa iyong harapan. Magbunga ang pananahan ng Espiritu sa aming buhay sa pamamagitan, Panginoon, ng pagtuturo ng salita. Pakikinig, Panginoon, pagtalima, pagsunod. O Diyos, nawa kami magkaroon ng kababaang loob upang ang iyong biyaya ay dumaloy ng lubos sa aming mga buhay. Panginoon, ang mga nasabi na mga panalangin, mga request, Panginoon, ay patuloy po namang idinudulog sa iyong luklukan ng biyaya at kahabagan, Panginoon. O Diyos, pati Panginoon ang mga hindi po namin nabanggit, ngunit O Diyos, saan man naroroon ang iyong mga anak, saan man naroroon ang mga gawain mo, Panginoon, abutin sila, O Diyos, sa lahat ng pangangailangan. Ang mga persons deprived of liberty, pinapanalangin po namin sila, Panginoon. Ang aming bayan, Panginoon. Ang mga nangyayari ngayon sa Senado, sa Kongreso, Panginoon, ang mga investigasyon. Bigyan niyo, Panginoon, ng lahat ng kahinahunan. O Panginoon, ang sakit po ng aming lipunan ay korupsyon, kasalanan. Magising kami sa katotohanan na ito, Panginoon, ang dapat na maiwasan po namin at matugunan, O Panginoon. Panginoon, ang aming pong bayan ay humaharap din sa maraming mga pagsubok, mga kabigatan, mga disasters, Panginoon. Maging mayroong threat ng mga bagyo, Panginoon, may super typhoon. Dalangin po namin ang aming mga kababayan na nasa mga coastal, Panginoon, ng mga lugar. O Diyos, ang lahat po ng mga ito, ang lahat ng may kalalagyan sa kanilang lupang katawan, mga karamdaman, kabigatan, ang mga nangangailangan ng mga trabaho, nangangailangan, Panginoon, ng mga bagong simulain sa kanilang buhay, ang mga nangangailangan, Panginoon, ng pag-asa, O Panginoon, maging sa kabigatan ng mga pag-iisip, mental health, Panginoon, naway makaahon kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. At ito lamang, Panginoon, ay sa pag-aaral at pagtanggap ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat ay binigay mo na sa amin sangayon sa iyong salita. By your divine power, Lord, you have given to us all things necessary for godliness, for life, Heavenly Father. At tanggapin po namin ito at magkaroon kami ng tamang pagtugon sa lahat ng mga bagay. O Diyos, ang bawat mangangaral, ang bawat pastor, ang bawat gawain, Panginoon, ay magpahayag ng sangayon sa kung ano ang sa iyong salita, Panginoon. Mabuhay kami ng sangayon sa pagtalima sa iyong salita at pagkatakot, Panginoon, sa iyo. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At kung mayroon pa kayong ibang concern, maaari po kayo magbigay ng mensahe sa ating 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at sa Channel 185 sa Signal Television para naman sa isa pang edisyon ng Hardin ng Panalangin
Ako si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala sa ating lahat.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 32 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga! Araw po tayo ng Webes, ang Webes sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
3: at Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa bansa suspendido dahil sa super bagyong Inday.
3: Prosekusyon at depensa, parehong itinuring na matagumpay ang 3rd ng impeachment trial.
4: At sa kalakalan, excise tax sa LPG at kerosene muling pinatupad. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Huwebes, Hulyo 9, dahil sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Inday. Sa Metro Manila, suspendido ang klase sa Las Piñas City. Sa Central Luzon, wala ring pasok sa buong Aurora, San Jose del Monte, Bulacan at ilang bayan sa Pampanga. Suspendido rin ang klase sa Tanza, Cavite, ilang bayan sa Palawan at Kataingan na Masbate. Sa Western Visayas,

0: Hat na tignan ang opisyal na website at social media pages ng kani-kanilang lokal na pamahalaan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong puwersa ng pamahalaan ang paghahanda sa pananalasa sa bansa ng Super Typhoon Inday. Bilang tugon, inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagsagawa na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng paglilinis sa mga drainage at sa mga daluyan ng tubig, lalo na sa mga lugar na punong-puno na ng mga basura. Nakahanda na rin anya ang lahat ng 73 pumping stations ng MMDA para sa malakas na ulan at dulot ng habagat na posibleng hilahin ng bagyong Inday. Nagsagawa na rin ng iba't ibang paghahanda ang DPWH sa Cagayan Valley at naka-preposition na rin ang kanilang mga kagamitan gaya ng mga truck, backhoe, chainsaw at iba pang material na maaaring magamit sa oras ng sakuna. Dagdag ni Castro, preparado na rin ang DSWD bago pa man pumasok ang malakas na bagyo kung saan mahigit 4.7 million food packs ang naka-preposition na sa buong bansa. Sa Cagayan Valley pa lamang, mayroon ng 217,000 na mga family food packs na nakahanda sa warehouses ng DSWD kung saan 23,000 sa mga ito ay nasa Batanes Island. Naka-alerto na rin ang DOH Regional Offices kung saan isang weather alert ang inilabas na ng Health Emergency Management Bureau sa mga Centers for Health Development. Nagdeklara na rin ang ahensya ng Code White para alerto ang mga unit habang nakahanda na rin ang DOH Health Emergency Response Team sa buong bansa at ang pag-deploy ng Philippine Emergency Medical Assistance kung kakailanganin. Binigyang diin ni Castro na maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, mismong si Pangulong Marcos Jr. ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalalaan niya ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa direksyon ng bagyong Inday.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Para sa ating bantay, impeachment, prosecution at depensa, parehong itinuring na matagumpay ang ikatlong araw ng impeachment trial. Narito ang report.
3: Parehong itinuturing na matagumpay ng prosekusyon at depensa ang naging ikatlong araw ng impeachment trial. Sa post-trial day press con, sinabi ni defense spokesperson attorney Michael Poa na nakamit ng kanilang kampo ang lahat ng layunin sa pagdinig at binigyan pa ito ng 10 out of 10 na marka. Anya, nais nilang malinawan ang lawak ng investigasyon ng NBI, ang nilalaman ng affidavit of investigation at ang konteksto ng ilang bahagi ng online press conference ni Duterte Carpio noong Nobyembre 2024 na ginamit bilang ebidensya ng prosekusyon, bagay na nagawaan niya ng kanilang hanay. Pinuri ni Poa si Defense Counsel Attorney Carlo Joaquin Narvasa sa paraan ng kanyang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong na unang testigong iniharap ng prosekusyon. Naisakatuparan umano ni Narvasa ang lahat ng layunin ng depensa sa pagtatanong sa testigo. Samantala, sa isinagawang press con, sa panig naman ng prosekusyon, nagpahayag din ng kakontentuhan at itinuring nilang matagumpay ang pagpapalabas ng unang witness mula sa kanilang hanay. Ayon kay House Prosecutor Isabel Maria Zamora, naniniwala ang prosekusyon na sapat ang naging tugon ni Kalilong sa mga tanong ng depensa, kaya't napagdesisyon na nilang hindi na magsagawa ng redirect examination. Sa kabila umano ng tangkang pagkwestiyon ng depensa sa kredibilidad at training ni Kalilong, sinabi ni Zamora na hindi ito naging sapat para baliktarin ang mga naging testimonya ng witness. Pahayag naman ng House Prosecution Panel spokesman na si dating Representative Robert Barbers, hindi nabutasan ang testimonyang ibinigay ni Kalilong. Anya, simula sa direct examination hanggang sa cross-examination, consistent ang pahayag ng witness, kaya't patunay ito na nagsasabi si Kalilong ng katotohanan. Tinatalakay ng impeachment court ang Article 4 ng reklamo laban kay Duterte Carpio na may kaugnayan sa umano'y mga bantang pag-

0: lagpas lang laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Excise tax sa LPG at kerosene muling ipinatupad. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Binalik na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pangongolekta ng excise tax sa LPG at kerosene. Ito ay matapos bumaba sa $79.45 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil noong Hunyo batay sa sertipikasyon ng Department of Energy o DOE. Dahil dito, muling ipinatupad ang excise tax na 3 piso kada kilo para sa LPG at 5 piso kada litro para sa kerosene. Ito ay alinsunod sa Executive Order No. 114 at Tringlo. Matatanda ang pansamantalang sinuspinde ng pamahalaan ng excise tax sa 2 produktong petrolyo noong Abril upang makatulong sa mga mamimili habang pabago-bago ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, tumaas sa $104.803 billion ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas noong Hunyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas mataas ito kumpara noong Mayo at sapat upang tustusan ang mahigit 6 na buwang pag-aangkat ng bansa at iba pang obligasyong pinansyal sa ibang bansa. Ayon pa sa BSP, ang pagtaas ng GIR ay bunsod ng mas malaking foreign currency deposits ng pamahalaan at kita mula sa mga pamumuhunan sa ibang bansa. Ang GIR ay reserbang dolyar ng Pilipinas na tumutulong sa pagtustos ng mga pangangailangan at obligasyong pinansyal ng bansa sa ibang bansa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 42 centavos sa US dollar, 43 pesos at 26 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 53 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 36 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Narito ang update ng PAGASA na inilabas kaninang alas 5 ng umaga patungkol sa Bagyong Inday. Ayon sa PAGASA, humina ang bagyo bilang isang typhoon habang patuloy nitong binabaybay ang direksyong west-northwest. Taglay ng Bagyong Inday, ang sentro nito na nasa layong 925 kilometros silangan ng Northern Luzon. Ito ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay ang hanging hanggang 175 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 215 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, gayon din ang Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at ang northern portion at ang central portion ng Catanduanes. Samantala, ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes ay magiging maulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin dulot ng Bagyong Inday. Ang Eastern Visayas, natitirang bahagi ng Bicol Region, magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa Bagyong Inday. Ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa habagat. Samantala, ang Metro Manila, At ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.1 hanggang 32.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:33 at lulubog dakong 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, cross-examination kay NBI agent John Mark Kalilong, isinagawa sa ikatlong araw ng impeachment trial. Dating OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez inaasahang haharap sa susunod na linggo.
2: Dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, balik gabinete.
4: At sa palakasan, Cream Line, matagumpay ang simula sa PVL on Tour.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Cross-examination kay NBI agent John Mark Kalilong isinagawa sa ikatlong araw ng impeachment trial. Dating OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez inaasahang haharap sa susunod na linggo. Para sa kabuuang ulat, narito ang aking report.
0: Natapos na ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio dito sa Senado sa pamamagitan ng cross-examination sa unang witness na si NBI agent John Mark Kalilong. Sa pangunguna ni Attorney Carlo Joaquin Narvaza, tinutukan ng depensa ang kanyang mga kredensyal, special na pagsasanay at kung ang imbestigasyon ng NBI ay sariling inisyatiba o iniutos ng nakatataas. Sa kabuuan ng cross-examination, sinubok ng depensa ang katibayan ng mga affidavit hinggil sa isinagawang imbestigasyon ni Kalilong. Iginit naman ni Kalilong na tunay at hindi AI-generated ang video ng umano'y pagbabanta ng vice-presidente. Ipinakita rin ng depensa ang video ni dating OVP Chief of Staff Zulaika Lopez noong Nobyembre 2024 habang inamin ni Kalilong na wala siyang personal na kaalaman kung naghain ng reklamo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa interpelasyon ng mga senator judges, sinabi ni Kalilong na naghahain ng kaso ang NBI batay sa resulta ng investigasyon. Sa katanungan ni Senator Alan Cayetano, inihayag din niyang isinagawa niya ang kaso sa utos ng kanyang executive officer at nagsagawa rin ng NBI ng hiwalay pang investigasyon sa umano'y banta naman laban kay Vice President Duterte Carpio. Inamin din niyang hindi nakuha ng NBI ang orihinal na kopya ng kontrobersyal na video para sa katanungang inilabas ni Senator Robin Hood Padilla. Sa pagtatapos ng pagdinig, iginiit ng defense counsel na si Attorney Mark Vinluan na walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na kumuha ng assassin ang vice-presidente. Anya, dapat ding isaalang-alang ang konteksto ng mga pahayag nito kaugnay ng umano'y Operation Romanov. Dagdag pa niya, pagsasayang lang umano sa oras ng korte at pera ng sambayan ng Pilipino ang naturang pakikinig sa paratang. Samantala, bilang paghahanda sa pagbabalik ng paglilitis sa susunod na linggo, ipinatawag sa pamagitan ng subpoena si dating OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Ayon sa House Prosecution Panel, mahalaga ang kanyang testimonya upang patunayan ng Article 4 o grave threats laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Nakatakdang tumestigo si Lopez sa Martes, Hulyo 14. Sa Lunes naman ay haharap si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, habang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello ay nakatakdang tumestigo sa Miyerkules, Hulyo 15. Kinumpirma rin ng prosekusyon na maghaharap sila ng testigo sa mga susunod na araw kaugnay ng umano'y hitman na nabanggit ni Vice President Sara Duterte Carpio.
2: Muling magbabalik sa ika-apat na araw ng impeachment trial sa paparating na Lunes, Hulyo 13, sa kapareho nitong oras, alas 2 ng hapon.

0: Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Testimonya ng dating Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte Carbio na si Attorney Zulaika Lopez mahalaga sa impeachment proceedings ayon kay spokesperson at impeachment adviser Robert Ace Barbers. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
2: Lalong napalakas ng House Prosecution Panel ang kanilang posisyon na si Attorney Zulaika Lopez ay isang material witness na kailangang marinig ang kanyang testimonya sa impeachment court. Ayon kay House Prosecution spokesperson at impeachment adviser Robert Ace Barbers, sa sariling cross-examination ng defense team sumentro ang mga pangyayari kabilang ng video clip na nagpapakita ng emotional reaction ni Attorney Lopez sa tanging question kaugnay sa relationship at interactions ito sa pangalawang pangulo. Si Attorney Lopez ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President. Sabi ni Barbers, kung mismo ang depensa ay nakikitang mahalaga ang mga usapin upang maipaliwanag ang konteksto ng mga pahayag, lalo lamang nito ipinapakita na si Attorney Lopez ay isang material witness na may personal na kaalaman sa mahalagang pangyayari. Samantala, ayon naman kay House Prosecution na spokesperson si Alonto Adjong, napaka-importante ang papel na ginagampanan ng media sa impeachment trial ni VP Sara dahil nais ng publiko na malaman ang kasagutan sa maraming issue na kapalibot dito. Nagsasagawaan niya ng mga press conference ang mga prosecution upang makatulong marinig at maipaliwanag sa publiko ang nangyayari sa paglilitis. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita naman, balik gabinete, si dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, hinirang siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Cabinet Secretary. Matatandaang nag-resign si Abalos bilang DILG Chief noong 2024 para tumakbo bilang senador, ngunit natalo sa midterm elections. Kahapon ay nanumpa na si Abalos para sa kanyang bagong posisyon sa harap mismo ni Pangulong Marcos Jr.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa Northern Luzon sa paglapit ng Super Typhoon Inday sa pamamagitan ng pag-iimbak ng relief supplies at pagpapalakas ng disaster response. Ayon kay Cagayan DRRM Officer Ruli Rapsing, nasa blue alert na ang Cagayan at ipinagbawal ang paglangoy, pangingisda at paglalayag habang ipinatupad din ang kaparehong pagbabawal sa Isabela. Samantala, inilagay na sa Pampang ang mga bangka sa Dagupan City at ayon kay OCD Region 1 spokesperson Adrian Pagsulingan, naghanda na rin ng food packs at emergency supplies ang La Union, Ilocos Sur at Cordillera.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Bumaba ng higit 48% ang naitalang focus crime sa Mimaropa. Ayon sa Mimaropa Police, mula 183 cases noong isang taon, bumaba ito sa 94 ngayong taon, kabilang ang mga kasong physical injury, theft, rape at ang murder. Ipagpapatuloy ng pulisya ang pagpapatupad ng mga programa kontra krimen at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad upang mapanatili ang pagbaba ng kriminalidad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Arestado naman ng Bureau of Immigration ang isang New Zealander at isang Swiss national dahil umano sa illegal na pagpapatakbo ng resort business sa Siargao gamit lamang ang kanilang tourist visa. Nahuli ang dalawa sa San Isidro, Surigao del Norte matapos umanong magpatakbo ng homestay, cafe at yoga sessions nang walang kaukulang work visa at permit. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, hindi pinahihintulutan ang mga dayuhang may tourist visa na magtrabaho o magnegosyo sa Pilipinas, kaya isinailalim sa kustodiya ng BI ang dalawa habang isinasagawa ang deportation proceedings.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Wagi ang Creamline Cool Smashers kontra NXLED Chameleon sa score na 25-18, 25-23, 16-25, 25-19.

0: sa 2016 Premier Volleyball League o PVL on Tour sa Ilagan, Isabela. Nanguna si Michelle Gumabao na may 18 points kasama sina Lori Bernardo na may 13 at si Gemma Galanza at Rosemary Vargas na may tig-8 puntos. Para naman sa next led, nanguna si MJ Phillips na may 13 points at EJ Carino na may 12 points para sa pagkatalo ng Chameleons.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Inalo naman ng San Beda University ang Mapua University 68-49 sa 2026 Phil Oil Eco Oil Preseason Cup dahil sa panalo na kuha ng defending NCAA champions ang number 2 seed sa kanilang grupo at makakaharap ang De La Salle University sa quarterfinals. Nanguna para sa Red Lions sina Zed Etulie at JC Bonzalida na may tig 14 points habang nagdagdag si rookie Andre Ugadan ng 11 points.
0: Sa pagbabalik ng ating balitaan, DBCC naghain ng 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa 2027.
2: 1 milyong pisong piyansa ipinagkaloob kay Sara Discaya sa flood control case.
0: At sa ibang bansa, WHO nagbabala sa posibleng pagkalat ng sakit sa Venezuela.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inihain ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 na siyang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Anila, mas mataas ito ng 6% kumpara sa 6.793 trillion pesos na budget ngayong taon o katumbas ng 21.7% ng gross domestic product ng bansa. Sinabi ng DBCC na layo ng panukalang budget na gawing mas epesyente ang paggasta ng pamahalaan, alisin ang mga hindi kailangang programa at palakasin ang transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Inaasahan ding tataas ang kita ng pamahalaan mula sa 4.81 trillion pesos sa 2026 hanggang 5.21 trillion pesos sa 2027 sa tulong ng mga reforma sa buwis at mas maayos na pangongolekta ng buwis.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inayagan ng Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City na makapagpiyansa ng 1 milyong piso ang contractor na si Sara Discaya kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya dahil sa umano'y 96.5 million na ghost flood control project sa Davao Occidental. Ayon kay Branch 27 Presiding Judge Nelson Leyco, hindi pa sapat ang ebidensyang iniharap ng prosekusyon upang mapatunayang direktang sangkot si Discaya sa pamimeke ng mga dokumento o pakikipagsabot buatan sa iba pang akusado. Nagkaloob din ng korte ng 300,000 pesos na piyansa kay Czar Ryan Ubungin ng Department of Public Works and Highways, ngunit hindi pinayagang makapagpiyansa ang ilan pang opisyal ng ahensya, kabilang ang managing officer ng contractor na si Maria Roma Angeline Rimando. Batay sa reklamo, inakusahan si Discaya at ang iba pang respondents na nagsabuatan sa pagpapalabas ng 96.5 million para sa isang flood control project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na umano'y hindi naman naipatupad. Sa kanyang resolusyon, iginiit ni Judge Leyco na dapat pairali ng presumption of innocence at ang umiiral na batas sa pagdidesisyon ng kaso kahit pa may mga panawagang paigtingin ang pananagutan sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hiniling naman ng Sandigan Bayan 6th Division sa 3rd Division na pag-isahin ang paglilitis sa 75 million pesos na plunder case at tatlo pang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 laban kay Senador Rodante Marcoleta at tatlo pang akusado. Ayon sa Korte, iisa lamang ang pinagmulan ng kaso at ang paglabag sa Presidential Decree No. 46 ay bahagi ng kasong plunder kaya nararapat lamang na magkaroon ng joint trial. Sinabi

0: Sandigan Bayan na ang plunder case ang may pinaka mababang docket number kaya ito ang dapat na pagbesehan sa pagsasampa ng mga kaso or pagsasama ng mga kaso. Ipinaliwanag naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na ang inilabas na warrant of arrest ay nangangahulugang may nakita ang korte na probable cause at hindi pa ito nangangahulugang napatunayang nagkasala ang mga akusado. Ang mga kaso laban kay Marcoleta ay isinampa ng Office of the Ombudsman itong July 3 kaugnay ng 75 million pesos na hindi idineklarang campaign contributions.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagpapatuloy ang rescue operation sa mga binahang lugar sa China matapos magdulot ng matinding ulan at pagbaha ang typhoon Maysak na ikinasawi ng 17. Sa Guangxi, 6 ang nasawi at mahigit 130,000 ang inilikas matapos umapaw ang mga ilog at masira ang isang reservoir dam. Habang nagpapatuloy ang paglilinis at pagtulong sa mga naapektuhan, naghahanda naman ang silangang bahagi ng China sa pagdating ng super Typhoon Bavi na maaaring tumama sa Zhejiang at Fujian.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagbabala naman ng World Health Organization sa posibleng pagkalat ng mga sakit sa Venezuela matapos maapektuhan ng malalakas na lindol ang mga serbisyong pangkalusugan. Umabot sa halos 1,700 ang nasawi at 5,000 ang nasugatan matapos ang 7.5 at 7.2 magnitude na lindol. Ayon sa WHO, tumataas ang panganib ng mga sakit tulad ng tigdas, dipteria, dengue, malaria, chikungunya at Zika virus habang nagpapatuloy ang pagtugon sa mga apektadong lugar.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po sa Filipos 2:3-4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tandaan ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 9 ng Hulyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga nanging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shikai na Abalon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal. tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
11: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayan.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Sa kahabaan ng EDSA ay mayroon akong nabasang billboard na may ganitong paalala. Doubt has killed more dreams than mistakes. At totoo nga naman, maraming pangarap ang kinalimutan na, plano na hindi na itinuloy ng dahil sa pag-aalinlangan o pagdududa. If you sometimes doubt what you can do, never doubt what God can do through you. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Bakit hindi ka dapat magpatalo sa pag-aalinlangan? Unang-una, because you can do all things through Christ who strengthens you. Yan ang paalala sa atin sa Philippians chapter 4 verse 13. Isang pangako na pwede mong panghawakan araw-araw. Kapag nagsimula kang magduda, nanghihinayang kang magsimula ng isang bagay, lalo na't pagharian ka na ng takot. Magpinsan ang doubt at ang fear. Don't allow these two to hinder you from growing. Believe that you can do all things with God's help. Pangalawa, because doubt has put more people in trouble than certainty. May mga taong napahamak dahil nagdalawang isip sa pagtawid sa kalsada, kauurong sulong, nahagip tuloy ng motorista. Kapag nagpasya kang gawin ang isang bagay, lalo't nasimulan mo na ito hanggat maaari, tapusin mo na. Mahirap ang mag-entertain ng doubt sa kalagitnaan ng ginagawa mo. Stay focused and committed. Finish what you started. At panghuli, bakit hindi ka dapat magpatalo sa pag-aalinlangan? Because growth requires some risk-taking. Maraming bagay ang talagang hindi naman natin tiyak at kontrolado. Pero kung magpapatalo tayo sa pag-aalinlangan at kung gusto mong palagi kang sigurado sa magiging resulta ng mga pasya at plano mo, hindi ka talaga makaaalis sa iyong comfort zone. Growth requires you to overcome fears and doubts. And growth requires you to have faith in God and in yourself. Huwag kang mag-alinlangan. May magandang plano ang Diyos para sa iyo at gagamitin niya ang trabaho at negosyo mo para mangyari ang mga planong ito. Overcome doubt and turn over your worries to God. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas. Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Sumasayin papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang ating tamang oras, 12 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
3: Oras na Pilipinas.
6: Kapilipino, oras na para maging bahagi ng solusyon.
3: Oras na Pilipinas.
7: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
3: Oras na Pilipinas.

0: Happy, happy, happy Huwebes! Good morning, Bishop!
1: Good Ito morning, na Heidi! Ang bilis ng araw, ang Huwebes na?
0: So far.
1: Oh, oh.
0: So far, bilis. Pero at happy, Huwebes na naman.
1: Happy tayo, of course.
0: Thank you, Bishop, sa yes. Padonat. Nakapagpa-happy sa mga nakaka-stress na mga pangyayari. Ayan. At yun din ang ating QOTD para sa ating mga kaagapay ngayon. Kahit di pa tayo nagpapakilala. Ang QOTD natin kaagapay, anong ginagawa mo kapag ka-stressed ka sa buhay o trabaho? Ayan o. Pero kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Mm-mm. Bishop, ayan. How are you?
1: Ay, kami po ay...
0: Sabi mo galing kang Cavite.
1: Oo, noong Linggo ng hapon. Galing ako sa...
0: Trece Martires.
1: Sa Trece Martires. Mm. Yung church doon na ang tawag ay Central Bible Baptist Church na pinangungunahan ni Pastor Herbert Culiano. Magandang umaga
0: Hello
1: sa inyo.
0: Po.
1: Binabati ko kayong lahat.
0: At ang sabi mo kanina, marami tayong taga-subaybay
1: sabi,
0: doon.
1: Sabi, Bishop, nakikinig kami sa inyo.
0: Salamat po.
1: Paborito po namin kayo pag Huwebes. Ba't Huwebes lang?
0: Going every day. Ayan. At sige po, i-share nyo sa amin anong ginagawa nyo kapag stressed ka sa buhay o trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Dito po sa iba't iba nating platform, good morning sa iyo na nanonood sa ating FB Live.
2: Good morning!
0: Sa YouTube channel.
1: At sa GCTV, channel 185 sa Signal Television.
0: Magandang morning din sa iyo na nag-download na ng ating radio app.
2: Good morning!
0: Sa nakikinig pa rin naman sa radio at PM radios.
2: Happy listening!
0: At sa Team Biyahe.
2: Gandang
0: umaga, kaagapay. O, sige.
1: May mga alam ako, Heidi, na kapag nai-stress, kain ang kain eh.
0: Ako ba yon? Bakit nga ba, no? Stress eating. Diba? O kaya, sana ako yung shopping.
1: Tapos,
0: wish ko lang. Meron, stress shopping.
1: Meron naman, pag nai-stress, ang kakainin ba nila yung mga peanuts. Yan.
0: Peanuts?
1: Oo, ganun.
0: Kain ng kain.
1: Kain ng kain ng mga beans.
0: Nguya ng nguya.
1: Beans. Oo, nguya. Mm-hmm. Tapos atakihan ng arthritis.
0: Lalong may stress.
1: Lalong may stress.
0: Oo, kasi pinaka-stress daw tayo sa Southeast Asia. Isa yan sa mga pag-uusapan natin sa kabuuan ng ating Huwebes dito sa oras.
1: Yung mga iba naman, pag nai-stress sila, nauubos yung kanilang kuko.
0: Ay, oo nga. Grabe naman yun. Yung iba, Bishop, sorry, pero disorder, no? Buhok.
1: Oh.
0: 'Di ba? Kaya yung iba nga na-ooperahan, 'di ba? Tapos makikita may mga buhok sa bituka na ipon na. Oo.
1: Talaga?
0: Opo, merong ganong mga disorder na naman 'yon. Parang binubunot nila yung buhok tapos kinakain 'yon.
1: Meron sobra. Bang nai-stress na gumaganda?
0: Wow, sana all. Magpapaka-stress ha, sadyaing ma-stress. Stressin niyo ako, gusto kong gumanda, ganon. Ayan, share niyo kaagapay ha. Syempre, nandiyan yung prayer, 'di ba? So,
1: course.
0: Maraming sasagot niyan. But maliban doon, meron pa ba kayong ibang mga practical na ginagawa to combat ayan, stress? Hindi naman nawawala 'yun, no, Bishop?
1: Hindi.
0: Oo, 'di ba? Kahit kasama Christian na tayo, kahit na may Christ na tayo.
1: Kasama sa buhay 'yan.
0: Mm-mm.
1: Oo, may stress.
0: Magtaka ka pag di ka na nai-stress, ganun
1: ayun.
0: Ba?
1: Ano man Tagalog ng stress?
0: Hindi ko alam. Checky, ano ba? Na-stress tuloy ako? Nye. Ayan, no. So, kaagapay. Hello, Ate Marie Provadora. Ginagawa daw niya, pag stress siya sa work, nakikinig sa mga gospel song at kumakain ng ice cream.
1: Maganda.
0: Oh, dapat awitan mo sila, Bishop. Ha?
1: Merong mga nai-stress na namamasyal sa mall.
0: Oh, namamasyal lang. Window
1: tapos bilang
0: shopping.
1: Bili. Lalang may stress pag maraming babayaran.
0: Pag nakita na. Ano yan? Anong tubig-tubig lang, Desa? Ano yun? Tama ba tong group chat mo, Desa? nagtutubig ka lang pag mall? Ha? Tubig? Wow! Dagat si Desa.
1: Ibang klase.
0: Oh, grabe naman tong dagat
1: naman
0: mo, Desa. May White Sand eh.
1: Sa dami ba naman ang pinupuntahan?
0: No. Ayan, pag-i-stress, ito, magdadagat. Kaya tubig-tubig lang si Desa. Sana okay. All, Desa. So, ibig sabihin, Desa, pag nagdagat ka, stress ka. O sige, sagot kayo kaagapay ha. At tayo'y dadako muna sa pagpapakilala sa ating mga Katsim Positive co-pilot natin dito, si Benjo Morano.
3: Basta kailangan mo, nandito lang ako.
0: Salamat kay Dessa Girl.
4: Kapag kasama mo si Dessa, never kang mag-iisa.
0: Gayon din naman kay Shaira Gabornes.
5: Rise and shine with Shy.
0: Na hindi halatang nai-stress na Dessa, napaka-chill ni Shaira eh. Si Phil Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Gayon din naman si Shekinah Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Na yun, no, may bagong karanasan, Bishop. Kasi field reporter natin si Shekinah sa Senado.
1: Okay.
0: Sa impeachment trial. Ewan ko lang kung na-stress siya doon. Magandang umaga rin kay Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service.
0: O sabi ni Jabez, pag stress daw siya, pinapanood niya yung mga bida bandila ni Dessa. Sana nangyayari, Jabez. Nakatulong ba para ma-relieve ang iyong stress? Okay, at syempre, saludo rin sa ating engineering at Bokawe Tech people.
9: No problem.
0: Bishop, naghahanap ka ba ng awit? Habang wala ka na isip, magkawikaan muna tayo, ha? O sige, eto po ang ating paalala ngayong Huwebes galing sa magandang balita, Biblia.
10: Kawikaan, kayamanan.
11: Kawikaan, kayamanan.
0: Ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit ang pamamahala ng tapat na hari ay lalawi. Galing po yan sa Proverbs 28 verse 16.
1: Nako. Sa wikang Ingles, ang sinasabi po dito a ruler who lacks understanding is a great oppressor.
0: Nako.
1: Oy, syempre, kulang ng pag-unawa.
0: Malupit.
1: Eh. Oo. Pag nai-stress siya, mangu-oppress. Oo. But he who hates covetousness will prolong his days. Ayun daw. Kung against naman siya sa corruption, against siya doon sa gahaman, he will prolong his days.
0: Yan. Against siya sa kawalang katarungan.
1: Ayun. Diba? Kaya, dapat, alam mo, may kamag-anak yan eh. Ang isang pinuno daw, no, sabi dito, ang haring walang pangunawa. Paano bang ang hari ay magkakaroon ng pangunawa? Kinakailangan ang nakapaligid sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng mga tamang impormasyon.
0: Tama. Hindi ayun lang yung mga gusto niyang marinig.
1: Yun. Kaya may kamag-anak yan na talata doon, ano sa po? Proverbs 29:12. Ito ay galing sa Proverbs 28:16.
0: Opo.
1: Sa Proverbs 29:12, ito nakalagay, a ruler who hearkens to lies, all his servants are wicked. No? Ka naman eh, kung wala kang pag-unawa, ba'y kulang ka ng pagtanggap ng maayos na impormasyon. Ganun. Lalabas dyan, ang talagang masama, yung mga nasa paligid mo. Kasi dapat kahit naman saan ang governance, no? Ang pamamahala ay hindi lang naman pamamahala ng isang tao, kundi pamamahala ng marami na sa paligid niya. Ayun, kaya mahalagang mahalaga yan. Sa ating bansa, hindi lang yan presidente. Lahat yan.
0: Oo.
1: Lahat ng branches ng ating pamahalaan. Ehekutibo, legislatura, at hudikatura. Yun yan. While sinasabi natin ang bawat isa ay independyente.
0: Opo.
1: Na winabalansin nga lang, ano? Pero, sa totoo lang, dapat ang buong pamahalaan ay kumikilos ng sama-sama. Sa kapakanan ng bayan, sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Dapat ganun.
0: Yes.
1: Kung walang pag-unawa, yung pinaka na nandun, talagang, well, malupit, wala.
0: Bantayan natin, Bishop, kung sino yung mga bubulong-bulong sa atin.
1: Ayun.
0: Diba? Dahil baka nakakapulyot yan ang isip natin.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kaya, kaya halimbawa,
0: napi-feed ka pala, yung pala minamanipulate ka lang, no? Pero
1: oo,
0: dahil nandun ka sa posisyon na yon, ikaw yung ginagamit. Diba?
1: Yes. Kaya alam mo, kahit ikaw nag-che-chess ka, tapos yung nasa paligid mo maingay, may inis ka rin. Yun, ano?
0: May mas may opinion pa sila. No? Proverbs 28:16, ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit ang pamamahala ng tapat na hari.
1: Bago ka dumating, bago ka dumating sa puntong mayroong pangunawa, step by step yan.
0: Step by the step.
1: Dapat meron ka munang kaalaman.
0: Po.
1: Pagkatapos ng kaalaman, meron kang karunungan. Meron ka ng karunungan, meron ka ng pangunawa. Ngayon, palagi kong sinasabi ito, Heidi. Ano bang tanong ang ina-address ng kaalaman? Knowledge. In order for you to have knowledge, what questions ang pinaka-concern mo? Yung mga what. What yan. Ano ba? Kung halimbawa ang kailangan mo ay wisdom o karunungan, hindi lang what ang concern ka, kundi how. How, ayun, paano mo gagawin? Yung understanding, hindi lang yung paano, kundi why.
0: Yun.
1: Bakit mo kailangan gawin ito?
0: Deeper.
1: Malalim yun.
0: Yung reason.
1: Naalala ko tuloy, sabi mo kanina, awit, di ba?
0: Opo.
1: Naalala ko tuloy, merong isang hymn na yung bang... ang binibigay sa ating mensaheng kinakailan umaangat tayo. Alam mo ba yung higher ground?
0: Hindi po.
1: I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still pressing as I onward bound, Lord plant my feet on higher ground, Lord lift me up and let me stand. No, di ba? By faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found, Lord, plant my feet on higher ground.
0: Ganda. Oh. Kasi pag nasa higher ground ka, mas lumalawak yung POV mo, di ba?
1: Oo. Dadinig ko na naman yung POV.
0: Bishop, dagdagan mo yung awit mo, ha? Pero salamat. Salamat at meron tayong pakanta today na tuwang-tuwa ang ating mga kaagapay na marinig ka ulit. So yan ang ating kawikaan ngayong Webes from Proverbs 28:16, ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit, ang pamamahala ng tapat na hari ay lalawig. Naghatid sa oras, 7:25, nagmamadali na naman ang ating mga kaagapay. So ano kaya ang kakaharapin nilang sitwasyon sa ating mga lansangan?
9: Kapilipino, oras na para sumunod sa batas trapiko.
12: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada, MMDA,
13: Metro Manila Development Authority,
14: Fe, Karinan.
0: Hi, Ma'am Fe, good morning po.
15: Yes, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Heidi and Bishop Ruben at sa lahat na nakikinig po ng DZS. Umpisan po natin Southbound ng EDSA. Yun, pasapit po natin dito sa may General Simon. Moderate heavy na po tayo. Tuloy-tuloy na po yan dito sa may General Tenyo. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy yung pagsapit po natin dito sa may West Avenue o Paramount patungo na po dito sa may North MRT. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may area po ng Monte Dipidad hanggang pagpasok po ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may Annapolis. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy yung pagbaba po natin ng flyover Ortigas. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may split po ng Show Boulevard. Moderate heavy po tayo dito sa may Estrella patungo na po dito sa may Buendia. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover, mabilis na po yan. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Cabrera patungo na po dito sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA, FB Harrison, moderate heavy. Tuloy-tuloy na po hanggang dito sa Taft Avenue. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy yung pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo dito sa may area po ng Kalayaan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Pioneer hanggang dito po sa may split po ng Show Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo pagbaba po na, dito na po sa may intersection po ng Bonifacio. Moderate traffic po tayo sa may intersection po ng Aurora Cubao. Then, pagsapit naman po natin dito sa may other slot ng Quezon City Academy, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Traffic po niyang bibilis sa Pontaloy hanggang makarating na po tayo sa may monumento. Then, punta naman tayo sa katli po ng southbound. Kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok, mabilis po yan. Magkakaroon lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Bonisirano. Then, moderate traffic naman po, pagbaba po natin ng flyover na Ortigas, patungo na po dito sa may Canley Industria. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung pagbaba po natin ng flyover na Ortigas, patungo na po dito sa may Lanuza Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung pag-akyat po natin ng bagong Ilog flyover, patungo na po dito sa may Kalayaan Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung palapit po tayo dito sa may McKinley Road. Pero after po niyan, bibilis sa Pondaloy hanggang paglabas po natin ng SLEX. Dahil punta naman tayo sa northbound ng C5, yon Livy Mariano, moderate traffic, patungo na po dito sa may McKinley Road. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy, yung palapit po tayo dito sa may Lanuza Avenue. Then after po yan, bibilis sa Pondaloy, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic, yung palapit po tayo dito sa may Green Meadows. Then moderate heavy po tayo, yung pagbaba po natin ng flyover ng Libis, patungo na po dito sa may intersection po ng Bonisirano. Pero after po yan, bibilis sa Pondaloy, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic, yung palapit po tayo dito sa may University Avenue or Ateneo. Then after po yan, bibilis sa Pondaloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon po ay Huwebes. Bawal po ang ending ng 7 and 8 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area, 7 din po magiging strike pero tuloy-tuloy po ang coding nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounters na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMD 136. Yun po alitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Bay.
0: Salamat, Ma'am Faye.
1: Ayun.
0: God bless you.
1: Ang POB po ng ating mga kalye, moderate to heavy.
0: Lahat-lahat pala. Sabi ni Ate Nora Kabantog, paborito daw niya yung iyong inawit.
1: Oh,
0: Higher Ground, lalo na nung choir pa sila, nung mga kabataan pa sila sa church. Ate Nora, thank you. Watching.
1: Kabataan pa natin.
0: Si Mario Corpus from Riverside, Mina de Oro, Bongabong, Oriental, Mindoro. Hello po, good morning. And shout out din sa ating kaagapay, si Emerita Faustino. Ganda ng boses ni Bishop. Para daw si Don Moen. Patiin ko lang din ang kanyang grandson. Happy birthday, David Marasigan sa Houston, Texas.
1: Ay, binabati ko din yung aking apo.
0: Opo.
1: Si Micah Abante Yebra na ngayon ay nagseselebra ng kanyang katandaan.
0: Three years old
1: na yung apo kong
0: pero
1: babae.
0: Pero napakatatas.
1: Oh.
0: Happy birthday, Micah.
1: Oh, Gabi, Ressa, at Micah, of course.
0: At, may mga presentadang ninang dito.
1: Yung kuya
0: dito
1: niya, si Zeph. Yeah.
0: Happy birthday. Alright, Bishop, meron tayong bagyong Inday. So, check natin kay Sir Benny Estereja from Pag-asa. Nasaan ang location nito at gano'n siya kalakas at ano yung mga kailangan nating unawain dito sa bagyong Inday. Sir Benny, magandang umaga.
16: Good morning po sa inyo ganyan sa ating mga tagasubaybay. Sa ngayon po itong si Inday ay bahagyang humina. At from super typhoon ay naging typhoon category na lamang. Huling namata nito at 925 kilometers, silangan ng Northern Luzon at may taglay na hangin na 175 kilometers per hour near the center. Ito ay kumikilos west-northwest at 20 kilometers per hour at base pa rin sa latest track ng Pag-asa, ito po ay hindi maglalandfall at mananatili po dito sa mahilagang bahagi ng Philippine Sea simula ngayong araw hanggang sa Sabado ng madaling araw kung saan by that time ito po ay nasa pagitan ng Northern Taiwan at ng Okinawa, Japan. At lalabas po ito ng PAR Sabado ng umaga or tanghali patungo dito sa may Eastern China. Sa ngayon po ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa maraming lugar sa Luzon, knowing na ito ay medyo mahagit pa rin po no, dahil malawak po ang bagyo kahit hindi siya maglalandfall. Sa Batanes, ganyan din sa may Isabela, Cagayan including Babuyan Islands, Northeastern Quirino, ganyan din sa Apayao, Northern Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern Ifugao, Ilocos Norte, northern Aurora, at sa northern and central portions of Catanduanes. So ngayon at bukas, makakaranas po sila ng mga pabugsubugsong hangin at posible rin magtaas pa tayo ng wind signal number 2 sa bahagi po ng Batanes at Cagayan habang lumalapit ang bagyo hanggang bukas. Ina-expect din natin ang mga pag-ulan sa naritan ng bahagi pa ng bansa. Yung po ay dahil sa habagat or southwest monsoon at makakaranas ng mga pag-ulan as early as now itong Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental. Posible po yung mga minsang malalakas na ulan lalo na mamayang hapon hanggang gabi. And by tomorrow hanggang Friday, natitira ang bahagi ng Luzon. Asahan din po ang makulimlim na panahon. Meron din pong malalakas na mga pag-ulan sa may western sides ng Luzon. Ganyan din sa western portion of Visayas. Actually, yung buong Visayas po, no, by tomorrow, maulap ang kalangitan. Pero yung pinakamalalakas na ulan sa may western section, dito din po sa western portion of Mindanao, Zamboanga Peninsula, and Bangsamoro region. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at lagi magatabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Yan mo na latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Mm-hmm. Benny Estareja, balik po sa inyo.
0: Again, Sir Benny, magla-landfall ba si Inday?
16: Hindi po.
0: Hindi talaga. Mm-hmm. Okay.
1: Pero hahagip sa Batanes, sa Norte.
16: Apo, yung mga may signal 1, sila po yung mahagip ng malakas na hangin.
1: Masesentro ba ang Taiwan?
16: Sorry, possible po siyang dumikit po dito sa may northern Taiwan, no, by Saturday po.
0: Okay.
1: Pero yung tingin ko sa ano, malawak, ano? Malawak ang kanyang sakot.
16: Malawak po sa ngayon, nasa 1,700 kilometers yung radio, yung diametro.
1: Mm-hmm. Oh, okay.
0: Thank you, Sir Benny. God bless you.
1: Thank you, Benny.
0: Si Emily Manalang, ginagawa daw niya pag-stress siya sa buhay, umiiyak kay Lord at kumakain ng kanyang gusto. Appear tayo, ate. And Federico Termolo, stressed? Mag-double Dutch ice cream.
1: Ayun!
0: With cashew.
1: Nako, Federico, magandang stress. Ano yan? Relief.
0: Bishop, pwede na bang mag-ice cream ngayon sa oras alas 7:34?
1: Basta hindi ka diabetic, ha?
0: Meron yatang sugar-free, pero double Dutch ba yun? Meron na?
1: Meron sugar-free, pero nakalagay lamang no added sugar.
0: Ah, no added
1: hindi
0: sugar.
1: Hindi sugar-free.

0: Nako.
1: Okay din yun na. Alright, mabilis na Desa Girl muna tayo. Tapos sa ating pagbabalik, makakasama natin si Attorney Jolac at i-evaluate natin yung first 3 days ng impeachment trial. Pero ngayon, upgrade muna tayo ng mga kaalaman sa ating Bida Bandila.
2: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
3: Hello kaagapay! Desa the Explorer is here, nagbabalik para dalhin kayo sa isang bagong kwento. This time, tungkol naman sa mga bansang sobrang yaman. Pero may kwento rin ng disiplina, strategies at determination. Unahin na natin ang Singapore, ang bansang maliit sa laki pero napakalaki pagdating sa diskarte. Kilala ito sa matinding disiplina, maayos na gobyerno at focus sa edukasyon at innovation. Dito, bawat metro ng lupa ay pinag-iisipan. Wala silang natural resources, pero meron silang taong resourceful. Grabe no, isang patunay na kahit maliit ang simula, kung tama ang galaw, world class ang resulta. Isunod na natin ang Luxembourg. Isang tiny country sa Europe na parang tahimik lang, pero bigatin sa finances. Sobrang linis, sobrang secure, at isang tax haven na dinadayon ng mga negosyo. Parang higit pa sa kayamanan, pinapakita ng bansa na pwedeng pagsabayin ang pag-unlad at quality of life. Tahimik, pero maunlad. Parang silent achiever sa klase. Ireland naman, dati ring struggling, pero ngayon, biglang boom sa tech at innovation. Tawag nga sa kanila ngayon, the Celtic Tiger. Ang daming global tech companies ang nandito, tulad ng Facebook at Google. At kahit modern, hindi nila nakakalimutan ang kultura nila. Kaya balance ang growth, may puso at may utak. Sa Middle East naman, nandyan ang Qatar. Yes! Oil and gas ang major source ng yaman nila. Pero hindi lang sila umaasa sa likas na yaman. Nag-i-invest din sila sa education, sports, at future-ready projects. Sila rin ang host ng 2022 FIFA World Cup. Imagine, sa disyerto nakapagtayo sila ng world-class stadiums. Para bang sinasabi nila, we're more than oil, we dream big. Ang panglima naman, ang Norway, na kilala sa sobrang taas ng standard of living. Malamig ang klima, pero mainit ang suporta ng gobyerno sa mga tao nila. Sana all! May libre silang edukasyon, healthcare at sobrang linis ng kapaligiran. Ang yaman nila hindi lang nakabase sa natural resources like oil, kundi sa tamang pamumuno at maayos na sistema. Isa sila sa pinaka-transparent at least corrupt countries sa buong mundo. Grabe! Sana all ulit! Ang pagkayaman ng mga bansang ito, hindi lang dahil sa swerte. It's about planning, unity at willingness to adapt. Hindi porket mayaman, madali. Lahat may pinagdaanan at yan ang kwentong hindi masyadong napapansin. Kaya sa susunod mong pangarapin ang yaman, isama mo na rin ang disiplina, malasakit at vision, lalo na sa ating bansa. Kasi yan ang tunay na kayamanan na hindi nawawala. Lourdes Magtuno po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
2: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Tinatawagan ng pansin ang nakakakilala, kamag-anak o miyembro ng pamilya ng batang si Ardent Daus na ipinanganak noong February 5, 2016 sa Don Amadeo J. Perez Sr. Memorial General Hospital sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang bata ay nasa kustodiya ng mag-asawang Gervasio C. Daus Jr. at Dr. Migresa Brodit Daus bilang bahagi ng isinasagawang legal na proseso

0: ng pag-ampon, kaugnay ng anak ni Diana N. Daus na siyang ina ng bata. Kung sino man ang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa ina ng bata, ay maaaring makipag-ugnayan sa Makati Social Welfare Department, New Makati City Hall Building o sa National Authority for Child Care or NACC.
1: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Kagabay, natapos na nga po yung unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio at sa loob ng tatlong araw, ilan sa mahalagang development sa impeachment process ang nangyari gaya na lang ng pagkatalaga kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court at formal na rin inanunsyo na kakailanganin ng 16 na boto mula sa Senator Judges para maturing na guilty ang vice-presidente at ang unang witness ng prosecution sa Article 4 hinggil sa grave threats laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Kahapon, natapos na rin, Bishop, yung pagsalaysay ng unang witness na si NBI agent John Mark Kalilong na nag-imbestiga dun sa online press briefing ni Duterte Carpio na naglalaman ng mga pagbabanta dun sa mga nabanggit nating matataas na opisyal. So, tingnan natin paano natin tatanawin yung unang tatlong araw ng impeachment trial. Via Zoom, kasama natin ngayon si Attorney Jojo Lacanilao, ang ating legal expert. Magandang umaga, Attorney Jolac.
3: Good morning po. Good morning sa inyong lahat, Bishop, Heidi, at lahat ng tagasunod.
4: Good morning, Attorney John. Ako, it's good to have you today. Kumusta ka na?
3: Mabuti naman po. Salamat po.
4: Mm-hmm. Oh, hindi ka ba na-stress? Pinag-uusapan namin yung stress dito ni Heidi.
3: Medyo pag nanonood ka, parang, you know, pag nagdi-disagree ka dun sa mga iba, tumataas yung stress mo.
4: Pero, ikaw muna yung unang sumagot sa tanong namin. Anong ginagawa mo pag nangi-stress ka?
3: Alam mo, Bishop, matanda na ako eh. So meron na akong mga style, no, na to remove stress. So sometimes I try to just block them off. Disiplinado na ako na hindi na ako nagpapa-stress. So bata ako, talagang dalang-dala ka minsan, pero ngayon medyo na napipigilan na natin ng konti.
4: Parang ako yung sinasabi kanina, yung pag nai-stress kumakain ng peanuts. habang nanonood ka sa stressful na show, ayan. Makain ka naman.
2: Isang plangga ng peanuts. Okay. Anyway, Attorney Jolac, anong assessment mo? Ano bang mga na-achieve natin sa first 3 days ng impeachment trial?
3: Well, umpisa pa lang, no? Kaya alam mo, nahalata mo lahat, lawyers, senators, pati presiding officer, puro nagpapa-impress eh, no? Yeah, parang they're preening, no? Kasi nasa TV, national TV,
4: right.
3: Try to make their a name for themselves, established lawyers try to show na established ka na. So, natin tayo ngayon sa stage na yon, kaya medyo... Kumbaga, medyo paandara ng konti eh, napupun ako, okay. No? Kaya yung manner of a real professional talagang tackling the issues.
4: Everybody wants to be technical and legal and constitutional.
3: Pero ang problema, yung iba, mahalata mo hindi media savvy, no? Kasi hindi nila naiintindihan na ang nanonood dito publiko, na hindi naman kaya namin. Sanay kami dun sa mga objection na yan. Yung mga body language na nakikita natin, parang iba, mayabang, gano'n. Yun yung binabasa ng publiko eh. So, kailan may konting media sabi rin sila sa mga sinasabi nila at mga action nila. Kasi mas effective yung talagang silent na credibility mo at saka yung composure mo. Yun ang nakaka-impress.
4: Meron tayong mga kababayan, of course, mga agapay, na ang talagang bottom line nila to seek the truth, mailabas yung katotohanan. So, itong nagpapa-impress na ganyan kung anong ginagawa nila, nakatutulong ba yun ng malaki?
3: Hindi masyado, Bishop, eh. Kasi for example, no, yung mga lawyers kasi, litigation 101.
4: Okay.
3: Pwede mong barahin yung kabila, babarahin mo yung mga obedensya nila, tapos i-off-put mo sila sa back-foot nila. Sa korte, nagagawa niya. Kasi nagkakaintindihan kami sa mga style na gano'n. Eh. Pero pagka nanonood ka lang, public ka, hindi ka ma-impress sa gano'n. Eh. Maintindihan mo ba kung bakit nitpicking na itong word na to, ba't di mo ginamit? Pero hindi effective yun eh. So in terms of ferreting out the truth, yun ang hinahanap natin for now. Hindi pa natin, ang malinaw lang, prosecution was able to say na, okay, ito yung video, ito yung threat. Ngayon, siyempre, sinisibak ng ano yan, no? Winawasak ng defension, kesyo-kesyo, ganito, marunong ka ba mag-investigate, etc., etc. For lawyers, we understand the tactic, pero for the public, nakakalito yun, tsaka medyo nakakainis yun eh. Kasi ang haba ng oras eh. Mm. At nanonood lang tayo.
4: Kumbaga, you're putting yourself, alam mo, you can, of course, ang default mo, you speak as a lawyer. Pero nilalagay mo yung sarili mo ngayon sa kung anong nagiging impression ng publiko natin, hindi ba? Iniintindi natin yun.
3: Importante yun eh. Kasi ang court naman, kasi yung mga senator judges, magre-react din yun sa public opinion eh, no? Ngayon, ang public, gusto nilang makita ano ba talaga. First of all, ano ba explanation na VP Sara, ano mga sinabi mo? Yun ang gusto nating makita eh.
0: Mm-hmm.
3: Kahapon, parang gina-justify nila na sinasabi niya yon dahil siya mismo tin-threaten din. Ewan ko kung effective yung argument na yun kasi kapag tin-threaten mo, hindi naman pwedeng justify yan dahil tin-threaten mo rin ako. The fact is, ginawa mo yan, explain mo. Yun yung explanation nila. Hindi ko alam po effective yun. Sa akin hindi effective yun eh kasi parang what about eh, no? What about TSM? Ito yung ginawa mo sa akin, what about yung ginawa sa akin? It doesn't make sense to me as a lawyer and it's not an effective defense. Pero nandun tayo ngayon, mahirap naman kasi talaga yung defense dyan eh. Kasi may video eh. May video na sinasabi nila na sinabi niya, eto na, ginawa ko na to. Kanap na ako ng mamamatay tao, etc., etc. Mahirap talagang anuhin yun, tibagin yun, kasi nasa video.
4: Yeah. Kaya I think I hope you don't mind, Attorney Joe. I'll just bring this to our topic. Kasi before I came to studio, I was talking actually, madaling araw pa, to some people, ano. Meron nabanggit sa akin, Bishop, kasi ang concern namin ganito, ano. Yung video, ang talagang pinupuntuhan lang ay yung 2 minuto. No? Pero yung pinaka-konteksto kung bakit nasabi yan, yung pinaka-konteksto kung ba't nagkaroon ng ganung video, o ba't nagkaroon, hindi pinag-uusapan. Okay? So, merong parang naging analogy, no, na binigay ko kanina. Sabi ko, parang ganito yan. Bali, sinasabi mo, halimbawa, magkakabarkada tayo sa isang opisina. Halimbawa, ako yung medyo matanda, tapos kayo yung ganyan, tapos marami. Pinagsabihan kita, for example, na, oh, ikaw, no, alam mo yung mga kabarkada mo, masasamang ginagawa, ganyan-ganyan, ayusin mo. Pag hindi mo inayos yung mga barkada mo, bububugin kita.
0: Lagot ka sa akin.
4: Bale, ang naging take nung yung kausap, eh, ang naano niya yung bububugin kita, lagot ka sa akin. Pero walang nangyari doon sa masasama yung kasama mo. Yun dapat ang ibigay mo ng attention. Anong masasabi mo dyan?
3: Ganito sa rules kasi yan. No? Kung sinasabi mo, okay, 2 minutes na yung pinalabas mo, by the rules, ilabas mo yung context. It's your responsibility as defense. Ilabas mo yung context. Hindi naman nila nilabas kahapon yun. No? Tapos, does it justify the fact na more or less kasi alam natin yung konteksto na yun eh, no? Nung ma-contempt si Sulaika, Attorney Sulaika, nagalit si Sulaika, nagalit si... Tapos lumabas na yung video na yun. So, mabigat itanggi na merong ganon. So, of course, one of the defenses would be, hindi yan ang context. Okay, so asan ang context? Responsibility ng defense na ilabas yun. 2 hours ba yan? O di ilabas yun yung 2 hours? Kung talaga mapapakita niyo yung context. But they did not, hindi naman sila nag-focus doon. Pinocus nila yung mga technicalities ng investigation. Tapos, gina-justify nga nila yung isa, si Attorney Vinluan. Kaya niyan sabi yung kasi meron ng Operation Romanov. Mga ganon eh, no? So, i-prove mo yung Romanov. Okay, nilabas niyo. Prove mo na may ganon. And that was a justification. Yun yung tanong ni Senator Rice. Is that a justification for what she said? Which, by, all the indication, talagang threat, no? So, yun yung mga issues na haharapin nila. Kaya, ngayon, ang onus, no, nasa defense.
4: Kung tayo, magkakaroon ng pamantayan ng galing na mga lawyers, ang galing ba nila, nasa technicality, yung paglalabas ng, yung pinaka-konteksto?
3: Well, importante rin kasi na yung strategy mo, course, you make use of the best tools that you have. Oh. Alam mo yun. Okay ka. Kasi mababasa naman yan ng mga third party na, teka mo na, nagpapalusot lang to. Wala style lang to. Kasi wala siyang masabing defense. Tayo, hinihintay natin, ano yung defense? Ngayon, lumabas na kahapon, no? Operation Romanov daw. Justified yun. Yun yung justification ni Attorney Binluan, no? Kaya niya sinabi ito, kasi tinrete na rin siya. So parang reaction na lang yon ni BP Sara. Ang question naman doon, yung bang threat na yon, is that justifying? Tapos sasabihin mo, tapos ako mismo magte-threaten sa isang tao, will that justify me? Mahirap i-prove sa batas yun eh, pero yun yung linya ng argument nila, and we will see how the senator judges will appreciate that.
4: Ayun. Let's turn doon sa sinabi mo lang. How the senator judges will appreciate that. So that leads us as a question na ano ba talaga ang magiging decision dito? Ano? I mean, should it be according to majority or minority or 16? Yun. Paano ang appreciation nito?
3: Alam mo, Bishop, binanggit ni presiding officer 16, di ba? Ano yun eh, hindi pa yun legally settled eh. Kasi pag-uusapan nila. Ang problema kasi, hindi pa ripe yung controversy. For example, pag 16 ang bumoto ng conviction, wala nang problema, no? 16 eh, pasado. Kung bumoto 13 lang sa conviction, well, hindi convicted, tama. Pero pag bumoto 15 sa conviction, doon nalalabas yung question na yun. Ano ba to? 16 ba to? 15? Ano ba yung sabihin ng 2/3? Ano yung sabihin ng all members? Yun yung ripeness eh. Pag umabot, pag nagkabotohan, lumabas either 14 or 15, kasi 21 na nga lang ngayon, doon na magtatalo yan. Sasabihin ng bumoto na 14, convicted na yan kasi 2/3 na kami. Sabihin ng kabila, hindi, 2/3 of 24. Yun na, may ripe na yung controversy. Malamang-lamang dadali na sa Supreme Court yan. But it will only come up pag ang boto ng conviction is either 14 or 15.
2: Okay. Ang prosecution po, Attorney Jolak, ang dapat dumulog sa SC sa usaping yan?
3: Depende. That's a good question. Ano? Kasi ang decision, conviction, they can actually jointly ask the Supreme Court to settle the matter. So it doesn't matter. Kung sabihin 15, so insist nila, conviction yan, therefore, hindi na siya, tanggal siya. So i-implement yun eh. I-implement ba yun ng mga executive offices? Kapag in-implement ng executive office yun, yung defense ang maghahabol, di ba? Kasi sabihin nila, TRO muna tayo kasi pag-usapan natin talaga bang convicted o hindi under the Constitution kasi 15 lang. Pero kung hindi na inano ng executive department kasi sabi nila hindi tayo sure eh. Siguro yung prosecution ang pupunta sa court. But ultimately, that's the only time, tingin ko, na talagang papasok lang ang Supreme Court.
4: Kapag, malayo pa pala ito.
3: Pag 14 or 15. Pagka 16, 13, walang controversy yan. Kasi sigurado malinaw eh. Either conviction or acquittal.
4: Pero so, for whatever, 15 or 16, parang lumalabas with that figure or with that number, parang mawawala yung political aspect dito ng impeachment. Kasi yun ang palaging sinasabi, this is politics. Pero kung ganyan nakarami yan, tama ba yun yung impression na, di legality or constitutionality ito?
3: Talaga may constitutional question kung hindi nagkakaintindihan kung ano yung ibig sabihin ng 2/3. Kasi hindi naman sinabi sa Constitution exact number. Sabi lang 2/3. Walang problema yung 2/3 of all the members. Doon magkakatalo. Kasi tatlo, wala na. Nagtatagpo, nakakulong yung dalawa. Are they still members? Ngayon, people cite Villino versus Cuenco, which was decided a long time ago, na nagsasabi na pag wala ka, may sakit ka, nandun ka sa Amerika, hindi ka mga boto, hindi ka bibilangin dun sa all the members. So may ganong klaseng ano ngayon, president, no? Kaya lang, of course, argument ng iba, hindi, matagal na yan.
4: So, 1935, ibig sabihin pala, this will add stress to what we face.
2: Pero Attorney Jolak, kasi sa Monday na lang ulit yung resumption ng trial, kasi syempre naman may iba pang trabaho yung Senado natin, 'di ba? Pero next week po ba maaasahan na natin na parang mas smooth na, ayan, and of course mas alam na rin kung paano gagawin ng mga senator judges natin na hindi sila magmumukhang nag-aabugado sa kung kaninong panig, ganyan.
3: Yung aspeto na yun, palagay ko mahirap expect yun. Pero yung mga nagkakaintindihan ni sila, kasi si Jesus Cordero was correcting some senators, so specifically si Risa Hontivero, saying, no, you cannot ask that kasi that's conclusory, that's final statement questions, etc. May mga ganon. So siguro, doon ma-adjust na nila. Ngayon, the lawyers will be able to adjust also. Kasi nag si Bam Aquino, nagsabi na pwede ba, i-clear nyo na lang and to the point. Kasi nga, delatory yung nangyayaring, you know, kasi every sentence naman nung si Attorney Narvaza, object na object. Hindi alam ko ano yung ma-attain niya ron, no? Just to, naiinis na rin yung prosecution. Yung prosecution naman, naiinis na. Kaya na hindi rin dapat sila mainis. Ganun. So hopefully, yung mga yan, mga ma-smoothen out yun, and then ma-ferret out. Kasi, I mean, this is better than the previous naalala niya kay Corona, talaga ang gulo nun, di ba? Pati kahit na ano, pwedeng tanong kahit na ano, paandaran sila ron. But this one, hopefully, maging maayos na, and then, pero yung sabihin mong some senators will not act as lawyers for either party, mahirap expect yun, kasi it's to their interest na politikang-politika na talaga yun.
2: Siguro last question ko na lang, Bishop R.A. and Attorney Jolak, sa POV mo, ito na naman yung POV, Bishop. Naging credible witness po ba itong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong?
3: Yeah, I mean, una-una, trabaho niya yun. Pangalawa, may training naman siya ron. Siya nag-investigate ngayon. Kaya pilit nilang winawasak yung kanyang credibility. Pero I think the guy stood up naman sa kanyang mga sinasabi. Malino naman sinasabi niya. Again, at ultimately, alam nyo, it's to the senator's appreciation. Kasi whatever we say, some senators will say, hindi credibility to. Ay, walang credibility tong mamang to. You know, sila-sila yon. So tayo may sarili. Pero whatever they will be appreciating as senator judges, yun yung magiging controlling sa boto nila. Eh, yun, Bishop, ano, sinasabi mo, Bishop, na, ayun, politika yung papasok din doon. Malaking politika yun. Especially in the face of 2028, you know.
4: Yeah.
3: Tatako pa si Sara Duterte, baka manalo yan, pag nanalo yan, patawarin lahat ng may kaso, etc. So, may mga ganung ano yan eh. Factors yan. Pag-pray natin na the people will the senator will stand up on their conscience na kung ano yung boto nila, talagang konsyensya na nila yon, na nakita nilang ebidensya and they believe either way. So, hindi na natin mako-question yun.
4: Okay. Ito, you can answer this categorically. Ikaw ba'y para ka ba kay Janik Sinner o kay Novak Djokovic?
2: Napunta sa tennis.
3: Kay Alex Ayala ako eh.
2: Diba? Stress reliever. Breath of fresh air na mga Pilipino.
3: That will be a good match. No, Djokovic and Sinner. Good match.
2: Pero ang klaro naman, diba, Attorney Jolak, last ko lang talaga to. Yung grave threats, yun lang talaga yung pagbabanta. Hindi kailangan na dapat natuloy or may nangyaring masama. Crime na po yung grave threats.
3: Hindi ba pa kailangan mag-hire ng assassin eh. No? Kaya lang, it just gives credibility to the claim. Hindi mo lang talagang burst of your emotions. Kasi isang defense yun eh. Ano, emotional lang yan. Pero pag napatunayan, mukhang sabi ng prosecution, meron silang ebidensya, napatunayan na talagang nag-hire ka, hindi assassin, killer, whatever you call it, gun for hire, it will strengthen the accusation more.
2: Okay. Sige, Attorney Jolak, salamat for your availability at pagpapaliwanag din. Kasi minsan sa haba din, Bishop, na lo-lost in translation na tayo, pero salamat sa mga expert na nakakasama natin.
4: Kaya ako nabanggit si Janik tsaka si Nova, kasi wala naman politika ron.
2: Talaga ba? Thank you, Attorney Jolak. Mabuhay ka. Nakakasama din natin si Attorney Jojo Lacanilao sa ating heartline.
4: Attorney Jo, I miss you. Mabihira.
2: Kape-kape soon.
4: Kape-kape tayo.
2: Alright. Bago lang natin tawagin yung susunod nating makakausap, magbabati muna tayo, Benjo. Meron na. So, narito po ang ating gawang kabutihan na bidang-bida at sa nakapulutan po natin ng inspirasyon.
5: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
6: May mga taong handang tumulong at magpakita ng kabutihan sa kapwa kahit walang kapalit. Happy Thursday, kaagapay!